mama di wa tseba ho so le jwalo ha le kodulo lena le wa tla tsena mesongo wa tseba re gena ka go tlwa mana ho lena no le manati la dikala nenge dumela ngwana mme a dumela mohludi ya ratwang ke nna wa le sedi FM mama di go shebile a ke a bona o mosebetsing o ntse o tshwere ka thata ngwana mme etsa majwan night shift emong ke moshebile ka dau tsoswa ke tlala re mvololo monna mama di dumela hle dikalaneng re horenyane ya bohlano mashuma mabedi a metsumedi metsotso kamra horena ya bobedi mona ho lesedi FM la galebitso ke veli moloyi mama di go qaletse jwalo ka pina tse monnate sisi o mo tlhila re rana weng ka ra ba reng funa lo Gary Taylor at a time after time star chalali are mampo dumela ngwaneso mama di kila bobedi ka jene tlhola matsatsi a le shomela metse medi kgwedina ya motsianong re tlo bua nna le wena ditaba dingata ka nnete metsesunge e mashume ama be dipile wa tla horane ya boraro re tla utlwa mo mamedi ho kae mametse le sedi ya FM lo kae di nthodi tsa majwang ka ngano horane ya boraro re tla ga re tlo sheba tse pedi tse tharo di taba tse itlo mmpelo tlo ma hobane le mesong ena se hlo se teng re tla jalo ko mo ngwana mme jale mo mamedi ke shebile mona le tona la bophelo bo botle mona na heng ya Afrika Borwa ha bua le SABC News maobane ore ho fitlela ha gana Afrika Borwa mona mo mamedi batho ba ile mba kopana jwalo le batho ba nang le tshwaetso ena ya Hunter virus ba 97 me ba se ba khonne o fumana jwalo ba mashuma robong me ba tlotla ba ba lekola ba geng sa dibegetse tsheletseng me ba sebetsana jwalo le mogatlo wa bophelo bo botle lefatsheng e leng World Health Organization me o tla hopola mo mamedi ba itseng Hunter virus o ifumana jwalo e bang o ka kopana jwalo le mantle moroto ka pamathi a tweba e lo rena le tshwetso ena me ho hlaloswa hape hore e bang hape o ka iphumana a mesebaka mo hileng wa feta tweba ena ai jala re tla di bona he mo mamedi bana ke bone ka nnete batho ba bua ga zwana re bana di ntodi a fetu fetuwa jalo pila ile ke yone ya hore mohlomong ba sebeletse ba bophelo bo botle ba ile mba kopana le batho bana ba ne ba le skipping ba sebeletse ba di ambulance a ke bona hemo mamedi re tla e bona tabena ya Hunter virus he mo mamedi etsa majwanjwa le ke bona batho ba bang ba ntse ba bua re ba nna ke ma motho a neng a nahana hore tweba ba ba ba re ho tsire ja di kgwana hore ha o bona tweba jwalo tla ma o baleye bi ma mo mamedi ka nnete mamedi mphamise teng hle mo mamedi a le mong o tlo ntetsetsa a ka botla ngolla mane ho WhatsApp ya le sedi FM 079 758 5066. Mamedi a re lebo epitso sumane hle re mo utlwile nanong le monnate la RQB mamedi a ke kgutla mona re re mphamise ena bitswa ka gore ke promise Kisiara.

0: Mamedi mano mametse la so so zamale Amanda Black bar I do jabu wazithwala izono umutwile re phethela jwalo mphamise morutile kate mo mamedi re file temana ya letsatsi lena pesale ma 105 re ale bowa maubane mo mamedi hobile le kopano ya lelapa moteng mo president Cyril Ramaphosa a ileng a bua mo mamedi ka mara qeto ya lekgotla le phameng la molaotheo hlalositse hore hona le batho ba reng a itukulle ho bile le batho ba hore a dule mosebetsing wa hae jale malaetso wa maobane wa mopresidente o no le bonolo haholo kwa hore maAfrika Borwa ke ne ke tlo le tsebisa hore ha ona mo ke yang nkekebe ka itukolla mosebetsing wa ka jwalo ka mopresidente wa naha ya Afrika Borwa a ke tsona ditaba hemo mamedi mme o bontshitse hore raporotane ya parlamente tla le ba jwalo lekgotleng la dinyewe gobane o dumela gore le ena jwalo ka motho jwalo ka moahi wa naha ya Afrika Borwa o na le tokelo ya gore a bontshe gore tabeng ya phalaphala ga o na letho le lebe la le entseng jwale re tla bona he momamedi ntho di tla tsama jwa ebile nngwe ya ditaba tse batho ba buileng ka tsona o sheba mane ho bo X bange wa tsamaya ga ange ndawo a re ke dutse mone mamedi mametse le sadi FM le o kae 086 000 3084 079 758 50 66 eo ke WhatsApp ya lesedi re rutlwe mo mamedi o reng
1: abdively ke Neo Nelson Masella mane kwa kona madikgatleng ke o mametse ka 88.8 ke na le wena o fitlha goreng tsa go qetela ntse o ntshwere hantle o re toba etsa jwang se re ditshaba ka nnete
2: vely dumela dumela ke o mametse ka 88.1 ke se bolela lebalelo ka bepena ntho e batang mo sona
3: Dumela, dumela, vajabo, sithathe silahle makgatlha ka melodi Virginia. Se ke dutse le yona kgubong ya 89.4 ka sarame sebatane.
4: Hao mvololo mvolisto, ke nkgono scout-u ka mona ka Matlakeng za Stone hle. Ko mametse 88.4, ha re ye horeng ya bohlano, thank you.
5: Dumela veli moloi ke re nna ke ka mona ka matwabe go jela ka dikhubula 88.0 ke mosena mosia motobatsi ka matome ka mona thank you veli moloi go jela o hlala go renya bohlano
6: le mololo wa rembo mololo ai mana bona mana bula le mabela ka mothembisa wala monna mbololo makundwana se ba re ala le malwetse na re a bitsa makundwana so ka ka mo Alexander se a sala Alexander se ba twa ba city ba makundwana city ah na makundwana a sa tsa malwetse bana a ne bala re dintse re phela lona re ja lona ka mo Alexander ka mo thimbisi se bile a tshaba le ke gatse ya gatse gatse se ba tsetsa se a lwaji shaba a ba rusha batho
7: a veli a bololo o justrada a go mametse ntate ka hlokohloko ntate ka mino mona nate nate o sengwa letsatsi la ka jeno ntate ke gaule busetsa gauta ntate ka mona ka Carlton Ville ka kusa sa le tumai ha re ye ho nya ho hlana
8: go zo go zo go mo go zo go zo bololo go zo ntate go tsa Yo mbono no kanga zwa ri tsusa ka mino mna ati ngani mino mna ati o tsala nane ka mino mna ati ntate o mna ati Bono na ri ho ri nya bhlanu ngani sari ho ri nya bhlanu ku ma misika 89.9 ka thafa te ka mona ka blom fanteng ke tsaba la gwa
9: Tumela ma bolo bolo Ke ma metso 806 channel DSTV ke ma site wa Sanda wana ka kwa kwa makongira dango
10: a mvolo volo mvuli sto test ga ta khot u dumeli so gile vile munga phofu le kuntu ma ke ka mtsi go ba tlhoko le tie me o ma metso mo SABC plus a ri phusha kwa ta ri phusha o ya o renya o qetela leng o renya bohlano dango
11: khotso khotso khotso mvuli sto khotso ndade Ganga dingi yanga kalben viga mananda de guys 3 4 days. Umametsi ka 88.4 hare o renya botlhano nda. Dango.
6: Mavoli. Di voli sto. Mavoli out ya strata. Sporo ka yuano o nkile ka 88.4. Protea South. Hare o renya botlhano mavoli.
0: Mwana mmeki ya le bo sporo. Mamedi le shumela metse me raru fela metse otsu pele wa tla horani ya boraru mana ho le sedi FM Mamedi maobani arbietse re bone a podcasting ne netsa maiswang ke Dr. Ndlozi speaker sa mihleng sa parliament le tona la mihleng la sesola Afrika borwa me no siviwe mapisa ngakula Hey ubuile mumamedi. Ubuile me ngakula. Me ho bana motho ya utlusisang. Ya utlwang feta. Ke bona motho a bohloko man. Hey ubohloko me no siviwe. Tsela buang ka yona mumamedi. Wa mona hore ha hantle me ha Dr. Ndlozi mo botsa hore o reng ka kahlolo ena ya lekgotla le phameng la dinyewe la molaotheo mamedi o reng ka nnete wa amuela bile wa dumela hore ha ba ka ba sebetsa dintho hantle jalo ga mogha wa ANC le mong sa 2022 mane parliamenteng me bontsitse hore e o ha jwaleleng mongodi kakaretso wa mogha nda de figile mbalula go banong ya bona o ile a bontsa hore bana beso re ema gahlano a lo votela raporote na hore ho thewe committee na e tla tlosa mo president me jwale wa amoela mo mamedi hore eno ha ya ka ya e ba qeto e ne pahetsing ha mo shebile me no siviwe mapisa ngakula bona motho a bohloko man me o tla hopola nako ngeu motho a ile nga vota o momfela ke Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ni ebile a bontsha mo mamedi le taba tse ileng tsa mo baya ditabeng gore o ile a fofa ka sefofane sa masole o ya mane Zimbabwe a tsama le ditho tsa mogang wa hae wa ANC a re tabeno ile a utlwisa bohloko haholo ha sa bona a le ditabe mona le hoja motho ya neng a mo romme mong e ne le moporesidente wa mokga wa hae mohlomphe Cyril Ramaphosa a re ile a ba jwetsa le kopanong eno gore tsela e leng sebeditseng ka teng ba nna leng latlhetse tlasa tereng mamedi politiki mamedi mametso le kae dumela
12: kutumanele kholo koi
0: a dumela gaitsera ka upetse
12: ke tsela ntwana
0: ha mana ati gaitsera motho
12: 88.9.
0: Dia jwang ga mo simole boy?
12: Ku podile, u podile.
0: Mm.
12: Ai, ma ri ona ka ntina a ngola.
0: Ai, mwa gaitsedi yak. Fela ke nako.
12: Ke nako re tsetsa jwang?
0: A re o renya bahlano.
12: Ke le bor khuluko.
0: Tsebele tso ke le sedi mama di dumela?
13: Dumela leli.
0: Dumela mmele guy?
13: Ao, ho ma mbiela so a tla na tla jwa.
0: Ama nate ngkhono ma mjalefa.
13: Eh a kuma metsi ka mona ka botshabelo ka ga 89.9.
0: Dia jwang botshabelo?
13: Ah dia hantle ngwane simpa fela le segame fela ke ne mazi a jwa.
0: Eh ho ho tla o le jwalo ngkhono.
13: Eh a se di di.
0: Ke a le bo ngkhono ma mjalefa. Le se di FM dumela.
14: Hi Louis.
0: Dumela ntate.
14: Nga ka mkwena ka mona ka pola thabadi mhudi thabadi malwa ko mametse ka 88.2 loyi
0: kwena re o renga bahlano
14: tangi loyi
0: ke bone ho bile le moya di fifo bo qwaqwa mani bo kapa bo mani northern cape me go tlhole di bageng tsengata qwaqwa mani se fifo sena se robile body palo tsena tsa matlakase di fate di wile mama di ri tlokomeleng ka nnete a hobima le se di dumela
15: good morning baby
0: a dumela ga itse ra motho wa pele
15: ha mona tlozwa
0: ha mona di hlekela bobedi ka jeng o
15: ke la bobedi mwana go tro politiki politiki tsana le nda ga ha wa ga mo ga yo tso kopana so
0: ai
15: politiki le ga tokana nne si mo ta
0: Ratsa ba mo wona wena mona mabinda ati ai ho sa no tsaba ka ka thiba
15: ya mo ga ba tshe mabedi tshela ngwana no fedile
0: e ke a itshaba
15: ha ke a tshaba politiki yena ke batle nik se yena se kuma metse ngwana ngona ka 90.3 ha ke e fetse ke lopo
0: tanke ga itse ra motho ai mamedi ai hubima fela motho ya ditsebang hantle o re ha ona motswalle wa moshwelela politiking ha ona sira sa moshwelela fela na le bemba yona bo mma dipolitiki le boga dipolo ha o sa itsebe swa o yona ngwana mme ai le se di dumela
12: ngwana
0: a dumela mme
12: o pitsa o di
0: nna ke a phela mme wa ga o phela vangwe
12: o tsere mama sa tsika e ka seng coach ke tsama ya lu ena ho ya ho re nya ya botlano ngwaneso a ne se le nako
0: me mama tla tsikile bo ila kere
12: thank you tola ka
0: le sebele tso ke le sedi mama di dumela le sedi FM mama di dumela
16: a ke be lua pela mo wa
0: ke a pela ndade o pela ba ngwe
16: Aikirela
0: mama. Ke mangwe le tsala kae?
16: O bua le le sa machaba, ke bona go tsatsa tsa no bua lwa. Ke go ba le tsela 88.4 wa
0: nang kwa. Ivanse la motsa mande mo.
16: Eh, sa de be di dira e tsedi yo la mo rwana wa ga tsete. A ona tsa ona go tso ke ga ntse e tse. Le moyo wa ka, ke go ba ta moya.
0: Podile.
16: Eh, wa ba ta le tsi. Wa pata mulanwa
0: ka wa pata a ke tsapa wa perenda de tsa mahantle ke ya le bo ma metse le CD FM
16: a futhumetse le tsedi ke sotile tso ta mahomo mo radi ye tsamo o tshisa mo
0: wa utla ho ho tla o le valo ndade e itada mamedi ndade ha bua tjena ha holo batho ba bo mmem a ke bone kgaitsedi ka a hlokomedisa mona Gauteng ha o file bo MTN rank mohlomong a se Gauteng mona le dibakeng tseding hore hona le dinokwane mo mamedi tsetlabeng diapere diaparo tse gang ke basebeletsi ba mmuso bana ba re ba bona botsi le mona mohlomong ha tsela e lukiswa jwalo jwalo etla reng ha ba ha o atumela ho bona ba o jwetse re le bidi la ho ka re le na le mathata thewa o le bone ati mo mamedi ba batla ho hijack meta bena e kare ba shebile haholo batho ba basadi jwale hlokomelang la o le motho wa monna hlokomela ngwana mme o seke wa ema fela o emiswa ke batho ba o tseba ba sa o tsebeng hore ela le bidi la ke a hopola bo entry mane ila ke ya two man twena hela le sheba le bidi la o lena le mathata ha o ema banka koloi jwale hlokomela ngwana mme o seke wa iphumana o le lehlatsipa a la taba ena Abel Mokgatla o romane ha sethunya qwaqwa o mametse le CDFM 88.2 o nkgono jwalane shopping o re yena o mametse le mane Thabong Welkom Masabata Malefane 92.9 o mane Kanana Okni mona e mametswe ke Mohlophe Malindi o mane Zamdela o na le Mangaliso Mbongo 88.4 bana beso re a leboa mamedi metsotso meraro pele wa tla hora ya boraro jwale re a phethela le sedi dumela
17: e veli
0: dumela ntate le kae ngwana mme
17: a re pele kae ngwana eso
0: ha mana ke ngwana mme ke mangole tsala kae
17: a o tshwere stone ka mo potsho strong
0: e la stone dia jwang potsho
17: ai wa bata ngwana mme wa bata
0: fela ntho di tsama ha mana ati
17: ha ntho di tsama ha mana ati mare wa bata ngwana mme
0: ke na go ngwana mme o mametse le sedi FM khubong lefe
17: ha ke le mametse o 88.9
0: ha re o renya ba tsana stone
17: thank you ngwana mme
0: le sedi dumela
18: ha ba lova
0: ke la ndade le ga ngwana iso
18: go ntse ndade
0: ke a phela ndade wa ga o pitsa ntle wena
18: ha ke phela hantle
0: ndade ke ke mangwele tsa le kae
18: ke marugwe le bitse tsa tlokwa mo go ne se boko
0: e la ndade madugwe
18: ke nyo ka sela ke o mametse ka 94.1
0: di a handle nyo ka sele mo
18: a re ntse re a handle bana mramloi ke re ha ke bua ha nya ne ka politiki a o politiki ze tetikeng u ba tawe rate u ba o hampe u tsamaela o le le yo is a dirty game. Kalebo amramso. O sari nka bua ke ka tilela tilang se bua eng.
0: Ei. Ntato ga gile buile.
18: Bole.
0: Tsabele tsogile sedi mamedi dumela.
19: Le kholo kwe.
0: Yela mmele gai.
19: Mase toko mona ma saka kwaqo.
0: Yela masia.
19: Ka 88.8. O bona ntwe e ba damo. Ma bila go ndi politiki mona e tsala le le gato. Ah o di kile kholo kwe.
0: Hai ora ya tsana. Ba masia.
19: Ba e khuluke.
0: Hai, hey, yo nae jwa lo ka nnete. Ma me di re kwale. Le sedi.
18: E bolong.
0: E shapulo wa ngwadis.
18: A bolo boliso.
0: Ha mana na di ngwana mme.
18: A just rada.
0: Ala ala.
18: Eh ngwana mme go mametse ka 88.9 ngwana mme ke le Carltonville go sesa le 2 mine. Ha re ho renya botlhano.
0: Ha re ho renya botlhano ga ga.
18: Dangi volito.
0: Shapungwa nesu.
18: Dango.
0: Wa utlwa he. Mamedi wa uqetela dumele.
20: Kwari mlo yi khotso.
0: Hela, le ga mhlomphei.
20: Ha ya ka ufela mre na kwa tsela.
0: Ama na di mhlomphei wakhe.
20: Re ka ufela ka nnete tso ke di atrentsi ya mo ka kwa nga di tamatin. Ke 8.4. Hantle le ga ga mo pretenda e kae. Ska nna ga ga kwa la. Ha e kae. Ha se fatse.
0: Ya uitsa ona ma yanga need.
20: Le nna ke di bera ye. Ha le fa tso sa u ya ga ye. Ma ka ba ta man.
0: Thank you so much.
20: Thank you brada ga.
0: Ke bona ma ikutlwa fa paneng a megefa paneng he ya dipolitiki. Ke bona mo gaona wa Democratic Alliance. Belore ba lenyalongwa go tla hopolana ya Afrika Borwa mamedi buswa ke puso ya kopanelo ne ke bone bona statement de sa bona ba re tabena mo president de ga netiska ya diisa mosebetsi o tlamang o etswe ke parliament bana parliament yo na e tlamang etse mosebetsi wa yo re tla utlwa he re tla bona mo media na go ntse tsamaya bana batho bana ba lenyalongwa puso ke ya kopanelo hore ha uwa pele bana ntho di tla tsamaya jwang re thotse re shebile re thotse re shebile mo America nnete hore edintho di tsamaya jwang alaki ke ya le bua mna oh malaxi ke tota o roma metse le sedi FM thank you mwana mme mamela re petele jolo ka di voice note to him mwana ho le sedi re utlwe mo mamedi uri
1: dumela veli moloi go mametse ka lekhubula 0.6 ke le ka mona ka la ga tsone ke ngwa gone wa sabata ke a lwena go renya bohlano
21: e la go tsola de vili ena le sfora ka mona ka ga stembe ka ga simo ne tse go ma metse mo la makhuma 806 ntate ka di yes ntate ke ga tsha ile ba le ntate
22: mala veli ke ma tsogolo mo siya ka mona ka di yungu ma metse 87.8 tango
23: good morning veli Molebo ntumen ka mona ka tumele Paris ma metse qula 88.9. Ke a le bolo kholo kwe bayi.
24: Khotso o gastrata. Kuma metse ka khubula 88.1 MHz ke le kwana mafeteng ha patsa le sotho pela le bolena la Van Rooy. O ntse o tsile ntate rampa John Simile.
25: Ke le ma follow follow o gastrata o tla jaji. I papita na ka mona ka masika mona na. Koma metse ka 88.4. Ah, tsiki patrola fela ndatwa ka mafolovolo tya strata. Thank you.
26: I really really 88.4 ke mo tsidi o bametseng le teng le Paris. Thank you really.
27: Helapi. Khotso. Koma metse 89.9 ke mala gatong ke jana botshabelo. Ke a lwana o renya bohlano. Thank you.
28: E mvololo mvololo mvololo mvolisto mvolisto tya strata. Hi bo. Go jile ka 92.9 ka laptop ga ngora ke le jela mabadu ngwana me go tmetsa ntondogo are ngore nya o qetela ngwana me tango
29: jumela veli jumela holokwe o mametse ka lekhula 90.3 ka mona ka maoke jine te tsha batsana hara ho re nya o hlano ntate ke a leboga
30: aye aye botveli aye botveli mjane outer strata aye kukini man u dlawe moya la maloti la u dlawe moya mara ya ming sereni ka SABC plus mirino malong france tango
31: ila wa gholokwe motho bana wa mvana ho nyathwang ya u dumedisang ke mogana makwedi ai ke ta u mwana matala gubira teng go be di supa go lo supa wa ngo ya kwa kwa bela be di mulu ta be na ma buruka yo go lwa o
32: dumela ng bololo ko ma mescal khubula 89.9 megahertz ke kuli ka tsi ka mona ka blue fountain fast ka ka msebetsi la penke payment belt 14 ke a lwana go renya bohlano ke a lebo ng bololo
0: Mamedi mela itseme ngata fela re tla ne reng ke ha lana o lentse le thetheya a tsupa na go ene ba hetse tla o tshibisa re metse tsumina kamera horena ya bra ro mona hole seri FM me song ya la bobedi le tlhola matsatsi le shomela metse mmedi go dia motse ya nong dumela ngwaneso wena ya sa tso bulela tsebele tsona ke le sedi remano 87.7 hole ba ho 106.6 ngwana mme re thole tsona monate mogatlhelong ngwana bobedi re tla sheba ditaba tsebile melomong ya batho ditaba tse itlhommeng pele re beele re jale komo mamedi a qala World Cup kgweding ena e tla mme bashimane ba rona bafana bafana o tla gopola ba le ba teng re bitse jalo Big Zulu o tsamaya leshwi mantombazane ba re mthulise

Mamedi mano mametse Donald o tsama le Mlindo ba reng ya sfela mona ho le Sedi FM ba re ba metse sunge mashuma mabedi a metse tsiletseng pele ho tla hora ya bone Amanda Black mo tlile mo mamedi le yena a re nguwe o tla tsipina tse manati ha ke thotse ke itse tu ba ne ne mi so sla merci rabu a holo Mvololo rinder pina kamra pina. Zama Jobe Magic, Michael Bolton, Ari, when a man loves a woman, Nonkosi, Ari Buyele Kaya, Big Zulu, Shui, Azamali Shuman Tombazani, Lebanoba Utile Barem Tuli, se. Kiso anadita bahemu mamedi reale boa. How le dem misong ena mona hole sedi fm ke ya utlwa mamedi ka nnete dibakeng sengata ho ata ke moya ei a ke ya utlwa bo qwaqwa mane ka nnete le Cape Town mamedi ke moya ha re hlokomeleng ai se hla sena sa maria le mong sena mo mamedi ho bi ma fela ba ile ba re hlokomedisa hore tla ba pula tseng a ta di fefo di tla ba teng jwalo jwalo jwala re hlokomeleng ka nnete moya ona ha o le moketa jwalo ka nna tjena ha o nga jwalo ka pampiri o be a kwana jwalo la ba tsama o kentse bo majwe bo di tini di pokotho mona mvololo Hey, mamedi ke re shebe ha ditaba tse itlhommeng pele a sepolesa sa Afrika Borwa mo mameding ba kgathatse ile haholo ke dikgeu tsa mosebetsi tse ntseng di matha ho marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba tse o e seng tsa nnete mme ba hlokomedisa setšhaba gore hlokomelang bana beso gore le skela iphumana le wetse ho di nokwane tsena etse lo re mo mamedi batle ba ba ile logo hantle ya sepolesa ba re se gauki sena metli ka mona ha o kena i wisa kai kai nenne sa ba o batla chelete o so letse tswa ke mang mamedi hlokomelang ha hona mosebetsi o rekiswang e leng wa nnete na ke tsebe mo mamedi taba ena re tlame re bue ho fihlela neng hore o kekebe ya re o sa sebetse se kgeu sa mosebetsi le sena ha o kenya kopo ya hao e be o hla motho ya reng o ka e romella bokana se ke fumane dikopo tse ngata hore ke be ya ha iyo ntho eo mo mamedi ha iyo bana beso re a dumela hore tlhokeho ya mosebetsi e hodimo haholo Afrika Borwa o kekebe wa reka mosebetsi ha e le mosebetsi wa nnete jwale hlokomela mo mamedi mme sepolesa sa Afrika Borwa se re dikgeu tsa mosebetsi a di le teng ya mane websiteng ya bona e leng www.saps.gov.za ke mo tla fumana nnete teng ga lona le ma ene matha mona ho thu ba tlua body admin clerk eng ja le hlokomela mo mamedi taba tsena di quotes batho ba lapile ba bang ba skema batho jwalo jwalo Arfite mo mamedi re shebetse ding hem etaba intseli yona ena ha o sheba mona ya ndade Ramaphosa president wa Afrika Borwa mo president ora ona ma yang mo mamedi ka nnete le mogetile mosebetsi o sala mangata o wa tlamang ho yetsa jwalo ka mo president mme a kekebe a itokolla
Mamedi bana ba banana ba phela metseng ya mahai. Ba bontsitse hore ho ntse ho libima. Hore ba bue jwalo ka mafu a thwabalano. Hobane sena ntse le se kgobo metseng e ba phelang ho yona. Ka nnete ba bontsitse momomedi bana ba banana ba bueng le bona ba fetang kete tse hlano hore re thola fela le ha motho utlwa hore o tshaba le o ya tliniking ba re hey dinese ba re jwetsa ntho di hana ho fela pele motho a o thusa o tla o komela pele jalo qetella o tshaba o ithulela fela o tshaba le o bua le mme wa hao. Jwale ho tlameha o be le tsela momameding e batswadi eo baoki lefapheng la bophelo bo botle e be tlamehang ho e sebedisa ho bua le bana ba banana ka mafu ana a thwabalano. E mong o itse ke itlwella kile ka ba lehlatsipa. Ke itlweletse ke le bobane ke a tshaba mme ka utlwa ke se ke sa nkge hantle mme ke ile ka batla thuso dintho tse di senyeile bitso la gore ke a tshaba ke bua jwang le mme wa ka ha o ya mane tliniking baoki ba o nka ba o beya kwana. Mamedi re bone maobane General Khan ale General Gadwa ba fuwa beili le rakgwebo wa Natala mane fela ho thwe ba ntse ba hana ka nomoro tsa bona tsa ho bula mehala ya bona mo mamedi di password tsa bona mme re bone bana ba botshotshisi bana ba re e bang ba hlile ba ntse ba hana ka tsona ba tla le ba le kgotleng la dinyewe kari ona taba eo la le potso ke ya hore bo general ba tsi ba mosebetsi hore ha so nkwe tipe ha bo mehala ha o tlame o sebetsana hantle le police ba ne ba hana ka di password ba tsabang ba patile eng re tla di bona mo mamedi le shomela mesoro be di mesoso pele wa tla horane ya bona mona ho le sedi FM mamedi ka jeno a ke re tlo bua nna le wena. Na mo mamedi ho bohlokwa ho tseba nomoro ya lekunutu ya karete ya banka ya moratuwa wa hao ka bache ha be bi anza o fa chelete be bi anza o romela chelete ha o bone bohlokwa ba o tseba nomoro ya lekunutu eleng ya lekunutu ya banka ya molekane wa hao moratuwa wa bang le sa ratana le sonyalane na bohlokwa boteng mo mamedi na wena e bang o na le yena molekane ntate mofumahadi ratana o na le motho wa itseba hore o fihlelle boemong ba hore o mo fe yona ho tlile jwa hobani o ile a fihlella qeto eo mamedi ntumela voice note ya hao mane ho 079 758 5066 mona hole seri FM mamedi mona ke Ashanti or a rock with you are go tla fela re jalo ko

0: A rock with you, Kilibitso Lapina, Mamediki Ashanti, le Serie FM, le Shumele Metsume, Rarmetsotso. Pele watla hora, yabone, Mamediki Labobedika Jeno, reserve filetaba, Sehloho sa rona, Remona.
1: Sehloho sa letsatsi la kajeno, dikamano tsa lerato, lenanong la dikalaneng, le mbololo.
0: 086-000-3084 ke a di bona di-voice note tsa gago mo mamedidi a ke ena mano 079-758-5066 mo mamedi moeng dumela
2: ebolon
0: shapo jwa ngwanes
2: ebolon
0: ga monate ngwana mme
2: senkaekae ngwana mme gape bosale dikaltonv
0: yes senkaekae o reng wena
2: ke ngwana mme a sa nna ke na maikutlo a ka nnang bololo ga ntho ngwe le nngwe dikagamano tsa legato a dintse di tsamagantle o sena mathata ga ke bone bothata bothata fela ke ga e beo ka fumantsha le gore dikamano tsa lona tsa magato ga di sa tsamagantle obane phoso e banye ka e tsagala le di ka dintaba motho eno wa ka o tlhola gorena nomongwe ya gago ya lekunutu na o qeteletse jwang ore ebe o be o itsebile maga nna letlhakore lena ka bololo ga ke na bothata nna bao fela le bana baka ba e tseba obane ga ke re founu ya ka e teng and-e founu ya ka ke kgona gore le tsane ganta e tswang ke kgona gore e nreportele jale ga founukile karata ya ka o tsamaile ka yona ntho ngwe le ngwe ntse o etsa ka kareteng bololo molaetsa mollo mongwe wa tsena gonna so nna letlhakoreng la ka ke bone bothata magote o kamao leso gore founu ya gago e reporta ntho ngwe le ngwe o tloa le ka tsena ganta ne ke na le motswang le mongwe wa ka velkongwe mone motho wa gae founu ya gae ya banka ditse ka ditsa ka lebitso ene reporta o tloa 100 rand o bone magojale ga motla o na motla ga ntsha di-90 ranta fela ga re papa ga go ntsha tšhelete go palo ga kona insufficient funds ga ya mole a baka di-statement o fana ga se di-90 ranta le gale tse sa le ditswa mo wa bone so nna tlhakobon la ka di bone bothata bololo obane founu ya ka njetsa ntho ngwe lengwe maga ga dikamano tsa legato di le gantle
0: ngwana mme wa tseba ko utlwileng kaekae ke ya leboa ka kapa
2: dane bololo seose monata le goreng ya botlhaa
0: eitata mame di dumele
3: okeswat
0: ngwane eso
3: ao paul magomo ka pretoria
0: ela paul
3: e ya mogodi
0: e ya motswalela ka o reng wena
3: motswalela ka ga o ntse o fumana ntho ngwe lengwe o saisa kae nomoga lekunutu a kere ke kofa ke o support pele nomoga lekunutu yona ke yang kae o e tsayang ka yona
0: ga o bone botlhokwa
3: a nna ke yone botlhokwa bololo ka nako ngwe tla e tsana go oe mo ye bo ya batho ke tsebang ya tee fela motho o le o le ya bankeng a le hula e kgonang go tswae ga o ka wa fela mo ake e tsana e ba o sa gutla botso ya bo ya batho ka o jetsa gore batho ke wa tseba bajang like a ba mme like a bantate o lo ya bankeng ya gae ke sa ula mona pele a ke ke ena fela a tsebang ke ena fela na le nomoga lekunutu nna onna ke ko etsetsa ntho ngwe lengwe ga ke bone o na le botlhokwa
0: goba o mofa tšhelete o romelela tšhelete a o bone botlhokwa ba o rabelentho
3: ngwe lengwe e tsamaya fela ngolisto ye o isa kae ntho ngwe lengwe e tsamaya gantle
0: jale motho yo mongwe a ka re motlho mompole jalo ka o thwe bang bothata bo ka batlhabi gobane ga re tsebe ka o sane o tla e tsala eng o fumana o motho o na le se le phela le ena modimo wa o gopola ga a tsebe letho
3: ee ke yona ke reng bolute ba bona matsatsi ana tšhelete batho ba rata tšhelete jang go ana le accidenteng bololo batho ba beile mole batho ba searcha dibeke pele ba thusa batho ke tsebang motho o tlo mathela bankeng pele ga tseba pin o le mola tšhelete e lapele e le e kgonang go tswa a tsebang gore e na ke yona ke kgonang go e fitlhelela ke ga ke sokola ka tse dingwe mare bona go tse ke jeleng thata bona mo o dintlha dipedi ntho ena mare nna o ya ka nna ntse ko etsetsa ntho ngwe lengwe ga ke bone botlhokwa ba gore thele o tsaisa kae
0: motswalela ka ke utlwile ke ya leboa
3: ka leboa motswalela ka
0: ntho ya buang ka yona re bone e tsagala ga o tlhokala moetapele wa coupu ntate mosiwa lekota le ra bona mona ditabeng momamedi gore mme a neng a dula le ena eitse nakong eo ntate lekota a seng a kula gagolo tswile tšhelete ngate bankeng ya ga ya ba mofumadi wa o leba lekgotleng la dinyewe mme lekgotla la dinyewe la llaela mmeno gore tšhelete yo tla e ntshitseng nakong ena e o ndadile kota a seng a kula haholo e gutle jale ke a itlwa ntwe buang ke Paul tsebeletso ke le sedi mame di dumela
4: good morning veli
0: a dumela ga itsira ka opetse hantle
4: ha mona tozwa
0: ha mona te ga itsira motho o reng wena
4: why is it a challenge why is it a
0: challenge
4: o kile utswa ga e tsatswa so ntho ke botata eo maka nna veli ke ka nna o tlo mo fa yona o tswa gona le ha kae dikamanong tsa lona o na le di-seven so o tla re o e tshwere o mo fikela yona ngwana rona o tla utlwa fela ntsholola tiding tiding o tshwaleshopo tsela tsa batswantle ba swipake ba tshepa le o tshepa ngwana gofe nna ngwana rona ke re ga fela o utlwisisa ore nkaekae le nna mo ke leng teng mo re sebeletsa go ya kae ga ke na bothata
0: ma o bona jwa mabinda gore le handle o bana motho e mong ka sengisimane nka pretenda ka o bontsha ko o rata hona a dikishebile monyetla pelong ya ka ko
4: ke wena ka re lenyalo lerato le dipolitiki ke sengwe tsa buku ke wena ka re lerato le dipolitiki ke ya thuteng di bapile empa nka e tswela ntho veli ga o tshwana le lesono lobeo la lerato la o ratwa o rate o ratwe go na le batho ba bona le bomadima ebe o ba o rata o bo sa rate nna ga ona jaletse ke la di dikarabi tse tharo baneng ba ka le baneng ba bone ga ona sa tsileng sephiki sa sona lebaka la ka kile na ke a kula gona jwale ga ba na le tho katlen dikarabi di ba shebile ka matlong go tho o kula gona gona ebile o ya blom fanteng ba tlo phela ba tla bela namotlha ke fitlang ene ke la ka ba beya fatshe kaka le tlo di sebedisa ga e sena le mabata a botlhokwa fela ga o tlhoka go ga ona phofo ka tlhuka ga ona eng ka tlhuka kona leng kae ke a ena ka dikopong ke ge lethabo ke na ka bona o tlele e lee ngwanangwala ka wake wa tshwa kuka ke lege mo adileng thuto kaofela ke dula moo ga gona ka eng ka go sena lebata ba tla pula a mamagemete le kaekaekaekaekae ke sebedise bokana la mona ba accounta ke tšhelete ka basantse ba accounta ba ikile maka dikamanong te ngwana gona e disebete dite kwana gona o tla ifumola o sena nixnixnix botsa basadi ba nnaene go ba tele batho ba tswen ke banna ba kene magatong ka moraba banna ba tlhokagale ga ba na nix ba batapo nna nkapeka sa bana ba ka ngwana gona eseng e seng motho a alaoile batso
0: tlhogongbbi lesediele
5: Hela, hela vulu, lina mafulu vulu.
0: Hela ngwana mmedi ya bo.
5: Ngore tso ke tso pese.
0: Ngwana mme ke pese antle, wena o reng sponono wa itse ba nomoro wa le kunudu.
5: Ngwana mme le rato ka ro le nyala o sna transparency ha ona tshuta ba ita go. Wa itse ba le ona bele kena ngwana mme ina lutsa ma atame ka le bana ba ka ba le ba ro le bolise ba itse ba nomoro le kunudu le bolise. Ke pata e mo ba a tsitse mo sa dira jamarata ke bana ba ka ke ka gita e re tla ke pata e mo go listo bona le mo ba mo nang tikro botso ke la ke si ru ka rti ne lo ye go re ka nang fodi le mpeno ba go nudu mpeno ba go nudu ha e se be ding ke go listo bana wa e tsiba bana ka bana ba ka ba e tsiba ka tla mo ke a khemo ka pombulisi ka ke tlhoka le tshirile ka molo ga tsibe ro makutu mo sadio ta isimana ka nomoral tip ha tla a petition ngam info tsa ntlo ta tsibela ka ba ke shwile ke mo patetsion
0: jalo ho botlhoko ho mo fa yona moratuwa mofumahadi a itsebe
5: ho botlhoko bona ba haisa le police to a tle motho o phela lena ke molekane wa hao bana bana ke ba hao ao tsa wa tla ao ka tsala nna le bona ka go mshomo ka leto ga hlokala mo ka titele ke sala le bana ba tla ya ka ba tla ba tla o ma go re ke ba project le ba tsa tsene ba le khunupa nna le be ba ba ka ba itse go robo rumo shopo bo se ka yona ka rte ba lo se ba re ke go breakfast go robo rumo ka tsore le botlo bo rumo ka na tropu a ke ya tika bo furu na o rekile ka jwa So ha ke bone ile botata bona ba isa le bolu tsone molekani wa ka e ke motshepa ke morata le bana ba ka be ke batsebe ba rata ba ka ba ka botata ba ba tsebe le mopale go ditlungule fa ba ba itse ba bona bona ba isa le mona mo ga ha
0: mwana mme go tlile ke ya le boa
5: thank you for this too
0: mamedi me rarme tso tso pele wa tla horane ya bona ke reng ke di voice note re tsebe o phethele
6: ho zona temulo ho zona zwana o ntse re iphela ka mona ke se tena mohlokwa ho lona temulo o bohlokwa ntate ile mohasa a ga se ke munyetse ile motho a ka ntse ga gatana ho bohlokwa ho bana ho bana ha ile motho a ka tlo go partition no re ke kopa o sala tshelete wanjeng ke kopa o sala tshelete wanjeng bele ha kena ha kena account ya hao ha ile mohasa a ka o tlametse a tsebe hore ha na le bothata mohlomo ke nafetse ke bothata tlametse a potlakela bankeng a o ntsha tšhelete mane a pothomele baka ke ntate ngosa e ba tsatsi mona tate molona
7: ee mpenjaka ore ntate wake o jwang fela hai ke kgolesa kape ke thako ntate wake ore fela hai o ka mneya moratu wa gago nomoro ya gago ya bankeng wani ha go tsala o kule mo ka bo tsa le something mo o tletsa jwa mo patetse wa ke motho o lwa ndile a o ka mne o ka mo jwetsa he na wa ka wa tsewa mphuza wa tsewa mphuza pin yaka i khole sa bua ke thabo thank you ntate wake
8: eh mbololo mbololo dumela dumela dumela ntate
0: mane
8: paseka munyake mvesels brown ntate nna ke na le yona tsepedi tsa banka tse itseng tsepedi ga ka mole ba ditseba ka o fela ntate ba ditseba ka o fela gobane jale mvololo go a tshwana ngwana morena wa epata taba eo ka nako eno o nyetse ntate transparente ke ga ke bobeteng lenyalong ntate ponaletso nto tse dingwe di etsa molemong wa bana le mosadi ponaletso ntate and-e bana ba gao ba godisa ka tsela eo ba tlo gola jwalo a nna ba ditseba ka go fela ntate ga ke ba roma ditoropong ke re nka pini nka karate e itseng fela eo mongwana a gambotse le pini mogatsa ka gambotse pini ba ditseba ntate ke ntho ya bo transparente fela ponaletso ntate batswadi ba rona kere ga ba godisa ba bomme ba rona gantle bo ntate ba gona ba godisa bomme ba rona gantle mfololo jwale ai nna ba ditseba ntate danke ntate mbolelo askis ka voice note tele pase ka monyakeng vesels bro
9: dumela sebodisa ka segabane mbololo go botlhokwa go ga e tsebe gobane o mmitsa moratu wa motho eng ga e tsebe gobane jale ka nako nngwe ga mathata sa ka ba teng e leng momo o tla thusiwa ke mang ke a leboa ke stephen moletsane ka mona ka tšhimbane
10: kgotso a tshimbonono na ya ga nna mbonono hle ha ona bohlokwa e ya nna wa ka ba etse ba badi je uno ha bohlokwa ba etse be ha boyo o la etse ba ka hore ne neng ye ke murume ka yona ya ba wa etse ba jwalo le yena ba nruma ka ha e ya ba re tsiba jwalo mara bohlokwa ha ntle ha boyo nomoro ye nu ke ya se phiri mbonono a ile hantle go ba yena moradi wa ha hore yena mfumari ba ba ka nna o a utswetsa ka yona mvonono no je bophelo bothata mvonono ga o sa na mothatshepana badije nna go ya ka nna ga o na bohlokwa ba re mmang a tsebe nomoro enmvonono yes ola kogela mo file badi gantlentlentlentlentle go ya ka molao go thwe ke ya sephiri ke ao ga e batle go e shera le motho emo ga kua mantswa maga bohlokwa ga ka raba potsoa ga o na bohlokwa ba gore motho a e tsebe mvonono a ka lebo mvonono ke šhaba ka bolofate ka thafakete ka motanking mvonono
11: avolivoli avoli sto nna ke e bona e le bohlokwa gagolo gore motho a ka e tsebe ebile wa e tseba e seng wa e tseba nomoro ya ka lekono goba jale ka nnete ga ke na le bothata ke tloetsewa ka nnete le nna ka nako ngwe ga ke nao ga ke kgone go ya moo bankeng ke mo kentse tšhelete ke na le lebaka yena ka nnete ebile go motho o tla emela nna a tshwanetse go kwala mabaka a mang a itseng a nna ke bone le botlhokwa moo ke bona botlhokwa fela e le gore motho a e tsebe ke tsebe ya gae ke phetwe ke tu go ja ebile e sentse go boletsa leana ebale gore nna waka wa e tsebe yaka
12: ela dumela volo dumela mavolovolo dumela autia strata felemoloi dumela ntate
0: ntate
12: ke kena setlhong sa gago felemoloi ke re nna ke le ntate tiisetso gata kete ke re go botlhokwa go tseba nomoro ya akhaonto ya moratiwa wa ka gobane jale le nna ya gae o tlametse go e tseba yaka ke tlametse ke mo fa yona kore re fanane a se ka tseba yaka fela ebe ya gae ga ke e tsebe mvololo a gae ka nnete ga ke re wa le ntho ke ntho ya kopanela mvololo ke a iteogela mvolesto ke ena monga di tiisetso pekete ka mona ka mme ya thole ka mapolaseng ke a lebo tanko
13: ntate bile dumela moratu ga e le molekane wa ka hantle ntate wa bana ba ka ke le mme wa bana ba gae o lekana go le tseba lekonutu la ka ke tsebe lekonutu la gae empa ka nnete ga e se le moratu wa ngwana ntate ke kopa tshwarelo ga go tlo kgonagala gobane jwale a ka nna ntloela neng kapa neng jwale ebe jwale o tsamaya ka letlotlo la bana ba ka o ile ka lona a ntate vele ke a leboga ntate jo
14: bolisto kgotso o tia strata ke pase ka mapa batho ka mona ka botshabelo ko ntse ko ile ka tsebe to bula 89.9 nna ntate pele bothata ga bo yong madi wa ka a ka tseba nomoro ya ka lekonotule ya bank gobane ga ke na le mathata ke ena motho wa pele o anthusa a tsebe go lokolola tšhelete re kgona go phela le ya gae ke a e tsebe yolo ka re phela mmogo dankontate bele o fedile
15: bele mvololo mvololo a gore o qetelele o bone gore o ka kgona fa motho wa gago kapa molekane wa gago karate ya gago ya banka ke botshepei motho o qala o mosheba pele gore na ke motho a ikemiseditseng gore o kae ka bophelo ya tshepalang ga kae o ka mone ya nngwe go tlisa o sheba gore na o entse dintho tsa bohlokwa ga ba ba le botshepei ka yona tšhelete a e fumanang mo kareteng mono a o bontsha gore ke ntse gore le gore le abe motlhomongwe o itheketse ga ke bone go na le phoso qetelela o senkile keto gore no ai a ka nna enka e sebedise ebile o qetelela e sebile o mo neile yona gore no tšhelete ya kena o tamone ya etse ntho tsa gae ga fela o bone gore motho ona ke motho a ikemiseditseng ka bophelo ke thabankolowe ka mona ka Bloemfontein tangos
16: kgotso mntate le kae tate moloi mbololo nna ke bona le bohlokwa golo gore lelapa la ka letsebe nomoro ya ka lekonoti ya banka go fumadiwa ka le bana bane gagolo lo ebile rona batho ba sebetsang ka mona dintshontsho re le seo gae so now a nako nngwe o tla fumana gore lamotlhomongwe o ka tsala go kule kapa tsala go ngwe ka wena ba tlameya go ba lelapa ba tsebo gore na nomoro tsa lekonotu tsa dikarate tsa gago di reng ee ntate a o tshwere ntate Jimmy Mahamotsa ka moka crossstrata ka bodulo ke yona o ne a teng mona dintshontshogo ntate ke a leboga thank you
17: ee belisto dumela ngwaneso ke pholo ngwaka o jaban disofaen ee yona e botlhokwa morakaka e ya le matsana gobane ba ga o na le ga o beile 5000 o mo bilotitse o gae tsa montsha 1000 ka point 1005 ena ntsa 3 o la utlwa go ne neng kae kae e ya le maatsa ntweng
18: kgotso be ke moloi o lala le mathan mogadi ba ka foselora sa gae ke molatana le 10 nna ke bone e le phoso gore mosadi a gago kapa o setse o monyetse kapa o sa ba monyala e selong a tshepega a ke bone e le phoso go mo fele dinomoro tsa gago jaaka sephiring tsa bank ka gore tsa bo sa sa di tsebiwe o ka no tsoga o omile nko a kry-a e le gore tšhelete tsago ditlhetlhebile di fele tsa dija ke mmuso ka gore nenne o swantse o tlo o swara bathata o swantse o ntšha tšhelete o bank ba go nyaka pasa le special ke fetsa ke rialo mobolola ke bone gone bothata o swantse a e tse banke
19: Mvolisto ha le qala le utlwana o santsane o ithutha yena le yena o ithutha wena empa ha se le tlwaelane a o tseba le wena o motseba ha ke bone bothata Mvolisto nna wa ka wa etseba pin ya ka ke a moneya Mvolisto ene ke a motshepa haholo e seng hanyane Mvolisto ke lebuile ke motla le pule le futhu ka Bloemfontein ka mona
20: e la o tla start le mena ntate hle
0: Dade.
20: Khologwe.
0: Ngwanetsi.
20: Dade. Masadi ya ka o tlameha tsebe pini ya ka. E sita le bana ba ka ba tlameha ba tsebe pini ya ka. Ya le kunutu ya banka. Hore ba tle ba e tsebe. Ha ke hlahelwa ke bothata moo. Ke mang a tla tseba hore tjhelete ya ka e teng moo ha e se bana ba ka. Le mosadi wa ka. Tlameha e tsebe ntate o tlameha a e tsebe a uthia strata jwang kapo jwang o tlameha o a e tsebe kgathe dula go nna gona go mokgwa wa go ebenene mosadi wa ka a kanka kgathe ya ka e le go nna ga mpatla tšhelete o tla kopa go nna go e utlwa ntate jalo
21: uthia strata e koko mona go ya bata mane go ya bata go ya bata mmeso Ndo ya bata na motlakase e kwa ke mathata
0: ke ne ke re ke kwala ka ntate mona o laga serame ka nnete a re ho ya bata a ngwane se ho ya bata mvololo a re na le motlakase mamadi metsotso e tsura mahwe robongwa ka mara hore na ya bona mona ho le Seri FM re ne re jalo ko mo re le buile hle Rwetse jwalo mogatlheleng wa boraro bile lo qetela mesong ena ya labobedi kgwedi ya motsheanong e tlhola matsatsi ya leshome le metso mmedi dumela ngwaneso mme go utlwaetse momamedi maikutlo a fapane jwalo ka mehla bang ba mamamedi ba re mvololo go botlhokwa ka nnete ga o se o bone gore motho ena wa tshepagala le ntse le ratana le pele le nyalana mamedi e mora a chiveli ke mofa tšhelete ga a batla eng ka ba tlhoka eng ke ya mofa mme jale nna ke bone botlhokwa mamedi ke ya leboa ke mang ya golang ka jeno re re happy birthday re molakaletse ka tlholo mahlonolo ba ba ra re ba o tswang ba gopotse re tla o fa monyetla mogatlhelong ona wa o qetela mamedi mane o tswang dihwai ke tlo bua le sehwai ngwana mmekwano kampong Keswa o tswa mane strekeng sa lejwe le putswa provenceng ya Free State monneno ke sehwai momamedi o sebetsa jwalo ka ho jala mmoho le diphoofolo ebile ke e mong wa dihwai tse ileng tsa fumana jwalo title deed ho tswa letona ntate Mzwanele Nyonso. Jale re tla bua le ena re ke re jele komo le ena. Re utlwe o qadile jwang ka bohwai bona momamedi ntho di tsamaya jwang. Jale motho yo mongwe re ye mvololo wa tseba motho ya fang moratiwa wa hae nomoro ya lekunutu ya karete ya banka. Monna ntho eno ke lerato. Are nagi bitsa ka gore ke le rato ka nnete batho bana ba babedi ba ratana ebile ba tshepana are bitse jolo line on reach are I call it love leshome le metso mmedi ka mora gore ra bone le Seri FM

0: Mamedi bona o mametse jwalo pine monate e otlwa jwalo ke Afro Traction ba re mnike jwale ke shebile mosebetsi mo le nna mane taro ja o teng gorenyane ya bohlano makumane ka jeno ai wa e rata pinena rabisana madia e ke mo shebile o ntse a tlhile a tsitsinya hlomane a theowa nyoloa banna ke ntho tse monate mamedi o sa le teng sehwai sa ka mona ntate kampong Kheswa re ya ho yena re tlo bua ditaba tsa bohlokwa mashuba bedi metso mehlano metsotso pele wa tla horane ya bohlano re pele ke kopana le ntate Kheswa ke hatemona
1: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwai lenanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo re ke amoele sehwai ho seng hona ntate kampong Kheswa o tswa setrekeng sa lejwe leputswa mane provenceng ya Freistata hela sehwai ntate Kheswa dumela re o amoele ntate o phela
2: hantle la fela ke tshwanetse ko lokise ke tswa setrekeng sa fesele dabi ntate
0: oh fesele banna mona ho thule jwe leputswa fela re a leboa fesele dabi ho kae fesele dabi mo
2: wa start ntate mlo
0: re a leboa ntate Kheswa hey ke utlwile o se wa ise matla se tshwereng ka thata
2: hey ja le ka le ka ntate mlo empa nna le ke nahana go pele re tla bua taba tsena ka ofela ge di beya go rama sedi pele gore rama sedi be yena yaka re etelelang pele nna ka mehlha ke ke kope thuso go yena ke re thuso morena dintho tsotlhe di entswe ko wena mme go tla phethala thato ya gago
0: amen
2: amen
0: ntate Kheswa o qadile neng go ba sehwai mme bohwai mona o sebetsa kang
2: ke qadile go ba sehwai ka 1990 ke ile ka reka ploto mane Vereeniging goba ke ngwana wa Freistata mona fela he ne se ke le Gauteng ke re kere ke a leka-leka Gauteng moo ka utlwa chair mathata a Gauteng a le mangata ka beela ka kgutlela morago ntate moloi ya ba ke fitlha setrekeng sa Heleborole ya ba ke a hisa-hisa moo ke ne ke tloa ka dikgomo mane ditamang tse di latlhea pela Sharpville mane ya ba ke kgutlela morago ke hira-hira mono qetelelong kgabareng kgwa lena ka 1990 ke hirile ka 93 94 gwa tlhaa taba ya gore ne jwale re ka etsa deed of sale ra redisetsana moo polasing e bitswang Holfontein ya ba ke ba moo ke bile ka theko ya diphaka tsaka ebile theko ya diphaka tsaka ka reka Holfontein e 334 hectares ya ba ke a qala ke a lema ke ntse ke ruile diphoofolo goba diphoofolo ebile tsona a ke re ke le ka ba le ya Freistata ke ba le ya gobaneng ke ba le ya badigeno gore jwale ba re sotla a ntse a fitlha Gauteng ka fumana gore jwale ke thola ntse e le gore ka nnete phoofolo ke ntho ya bosoka ke banka ya mokhumong kabe ke sebetsa jwalo ka diphoofolo le go lema jwalo go fitlhela ke ntse ke etsa kopo he goba e ne e batla e le nyenyana 334 masimo moo a na a le 160 phapang he e re hlaisa go 334 jwale ya ba ya nketsa gore ke a gola ga ke fitlha moo a ntse ke gola-gola ya ba jwale ya mpeteletsa ga ke kgone go gola ya ba ke tla mmusong ke kopa gore mmuso o nthusa gorene ke be le lefatshe le legolwanyana tšhe ga nka ka ka atlea go tloa ka lemo tseo ka bo 1997 go fitlhelela ka 2015 ya ba mmuso wa nthusa ke kena ka tlasa theko key mona Kroonstad ya ba ke ntse ke higile jalo ke patala tšhelete ka le ka 7200 kgwedi le kgwedi me ke mo ke le ke le thekong tshirong teng ya mmuso ya plastic ena ya constata e bitswang Madden Spray. Jwale ya ba ke a tloa he ntate ka bentse ke le malema moo go fitlhela ka 2021 ya ba go gaiswa program. Programo ena ya ba go thwe ke LDF mo ke le ka ukwela gore re ne re le ka ga Foreisetata ka ofela re ne re le 58 empa re ne ka ga district ya ka mona ke ne ke tseba batho ba batlhano fela ya ba ke nna wa bohlano ka ga district ka mona. Jale ka ga district ka mona he ga sebetse ka programe ena ya LDF mme ke rona le batho ba lejweleputswa le ba Thabo Mokhutswanyana mo e le goreng go ile ga ba le gore re fiwe di-tracker ka mantswana mechanization wa gore re ka kgona go sebetsa moo. Jale ga sebetsa he ya ba re latela dikaelo tsa mmuso go ya ka mokgwa mmuso a batlileng ka teng. Dikaelong tsena tsa mmuso ya ba re ya diphetagatsa. Jale go diphetagatsa ga rona ya fika ya re beya mona mo moetapele wa rona ka setlhogong ntate Nyontsho o fitlhelela mo e le goreng o nagana gore re fumane mobu ka semolao ya ba re fumana dithaetlele he e ne e se nna fela re ne re le masome a matlhano a metsegobedi matsatsinyana a go feta Betleleme mane a re efa ntho tsena ya ba nna ke a kopa he ntate Molou gore ke kopa gore mmuso ga e le mona a ntse gantle ga kalo-kalo ntate Molou wa e bona ntho e mmuso a entseng e ntle ga kalo a ntse gantle ga kalo mmuso a tsamaya a lata bana ba thabie ntsho mo sa ba lagetse kwana ka gaga matsong jale a banka a fitlha a ba etsa gore e bogamapolase bo mmapolase aba a kgona gore a re thuse ka gaga mapolase ao a thusa nna fe o re thusitse re le bangata yaba wa re thusa he jale ke botsa potso e reng na gobaneng ga e le mona reketswe mapolase ebile re reketswe disebediswa tsa polase ka mantswe a mangwe ya sebetsang ka diphoofolo o tla sebetse ka diphoofolo ya sebetsang ka go lema o tla sebetsa ka go lema nna ge ke sebetsa ka tsona ka go fela ke sebetsa ka dikgomo ke sebetsa ka dinku ke sebetsa ka go lema ke sebetsa ka polase ka go fela e batla ka letlhakoro la rona la Foreisetata jale ke botsa gore na gobaneng ga mmuso o ntse a tlo go tloelela matsong a dira o go tloelela matsong a batho ba e saleng ba re tlhekefetse ga e le moo se re ba le producte empa product ya rona re sena mo re yang teng ka yona re ya go badireng ga re putlhamane badireng he ba ya kala ntate ba go otle gona gona moo mme ke re e go bonagela mmuso o tla ba gametse letlang teng ka ona mokgwa oo gobane jale ke kabela ge fela go fela ka rona ke yona ena ya taba e leng taba ke ya gore re tla letlhakoro lena ngate molo o ntshwarele gobane taba tsa ka dingata ke nagana gore motlho mongwe ka o jalela le nako go ya ka mokgo taba tsa ka di dinata ka
0: eyantatekas re odiotle ditlhong mona re otle ditlhong nako seile
2: ee gobaneng ga go thwe mosebetsi ga o ontate molong polasi e nngwe le e nngwe e ka etsa tlhaiso e e leng goreng e ka hira bana bana ba bangata ba dutseng ba sena mosebetsi ke ape tshwane ntate molo ke ke job creation ke economy of the country tshwane ntate e batla it's a job creation food security especially rona in the Free State keng ga mmuso a sa reetsetse nna ntaba yaka kore na gobaneng ga mmuso a sa re etsetse mo re qetelelang product ya rona teng na le gore mmuso pele a gata ya moo bothata bo bogolo bo ga mapolase ga ba reetsetswa mobu wa bona o be seemong se e nepagetseng mobu o tshwanela go wona o nepagale pele o ka nagana ka manyolo ntate molodi o ka se nagane ka manyolo empa o sa lokisa mobu semela se a bua phoofolo ya bua ga e baneng o sa e fa ntho nepaetseng ga e baneng a legaelelo e itseng go yona moo re tlhoka dingaka ntate re tlhoka dingaka tsa batho ba batho tse sebetsang ka diphoofolo re tlhoka dingaka tsa batho ba batho tse sebetsang ka mobu le dipela ka gare re bua ka batho be e leng ke di-agronomist
0: ntate ke sa se wa isaka taba tsena dingata fela ke go bona halo re tlameha re omeme gape le tsebo gago jalo ka go tlhalosa go qadile bo 1990 kwana hei ke kgale gagolo jale a ke re shebe ntate mona temong menyetla e jwang gagolo re shebile bakeng sa batšha o so wa mme gore temo e bapala karolo ya botlhokwa tlhagisong ya mosebetsi empa re shebe ka wotlolowa ntate o kgothaleletsa le batho ba batšha gore ba ithute o tswa go lona jalo jalo dihwai tse seng di qadile kgale le ntse le le teng ntate Kheswa le tswela pele re shebile menyetla bakeng sa batho ba batšha e jwa mo temong
2: ga o e sheba ntate bana ba lla ka gore ba tshwanetse ba thuse bona ntate moloi bana ba ruteile gana jwale ba se ba ile sekolong o keke ngware ngwana a tswang sekolong a ruteileng a lo matha ka gaga legwele leo le nna ke mathang ka ga lona menyetla e tshwanetse gore e bule gagolo bakeng sa bona gona bona go processing mona processing bana bao ba tlata ba kena go kena logistici mono ntate go kena inspector mono ntate go kena batho ba etsang packaging moo menyetla ya bona e kwetswe mona ka pele bana bao gobane o ka sere ngwana eo a tsamaye a lo matha ka mora dikgomo jalo ka nna o ka sere ngwana eo a lo kena ka gaga le gole ka mane jalo ka nna wa kusitsa ntate ngwana ena o ruteile ntate molo vele ke ntho ena o leng sebodi gobaneng ga o batle go sebetsa mono le go eleng
0: Hai taba tsena dingata taba tsena dingata ntate ke ha re phetela fela mantsu a hao ntate sehwai sa ka o reng ho dihwai Freistata o reng ho dihwai Afrika Borwa ka kakaretso
2: ke batla hore ntate moloi pele ke tla ya ho dihwai mmuso ha o lokise mobu wa batho o a seng a o rekile o be le boleng ba ho hlahisetsa batho ya pele ya bobedi mmuso a fane ka diterekere tse kgolo tse lekaneng tse tla robang ntho ene bitswang compaction gore e kgone go absorba metsi kana ka tsela e nepaetseng bana bao ba rona bao bona ke re ga ba mamelele ganyenyana ke tlo kopa ke tla phaphatha matso a ka go mmuso gore bana ba kene ka gara sectora eo e bana ba bangata bana ba ileng sekolong ka agriculture ntate moloi empa ga ba qeta bana bao ba qetelela sebebile e ba matitšhere e ba dibohodi jwalo ka lona e ba mapolisi gobaneng sectora ena ya bona ga ya ba bulela gantle empa ke tla qeta mmuso ke tla bua le mmuso gone bana ba le ga ba bulela sectora ntate go na le dintho tse o teng ke di-farmer supporting unit farmer supporting unit e nngwe teng kwa kwa mane e tlamehile e nngwe teng Kroonstad e nngwe teng Oldendal e nngwe teng go ya tlase kwala Bloemfontein bothabantsho di-farmer supporting unit tseo di tshwanetse di nke bana ba rona ba fetang dikete ntate o teng mosebetsi wa bana bana re tlameya go thola di-dog race ntate moloi batho ba di-scientist batho ba tlo kgonang go etsa dipilisi le gore re thibelwe gore re seke ra ja dijo tse itseng tse tla nne di rokodise ba re etsetse le meriana go tswa ka gara polase ntate meriana e teng ka gara polase ka mone e tlhoka batho ba ruteileng mobu wa lemane o tlhoka batho ba ruteileng dimela tsa lemane di tlhoka batho ba ruteileng diphoofolo di tlhoka batho ba ruteileng so bana ba bona ga ba seke ba wa moya go ha ntate gobane ke bona bokamoso ba runa ke gona ga ne re kena ka gara masimo re batla gore bona ba tla ba tsebo kgona go thola maemo a tshebetso buka ntate moloi le ntho e tsagalang practicale ka gara tshimokamane ga di tshwane go ga ntate bana bane ba tla tshwanela gore ba tsamaye ba tle fielding ba tlo ithuta ka gara field gore na go e tsalang e seng ntho ene ba e thola bukeng e tsofetseng ya dilemo tse supileng tse fetileng
0: ntate ke swa ke lebuile ke tla o maema gape nakong e tlang taba dingata ntate wa ka o ile wa e bula ka thapelo puisano ena e kwale ntate
2: a morena wa runa ntate ampa ga gauhele pele bana ba hae ke tswe ka gara matsedi tsena le masomola ana a o hatellwa ke batho ba ba ntate ke tikapelo ya ka ntate moloi ho ntata runa ma hudimong hore ha kempe a go lokolle ditsietsi tsena masomoleng ana re thole ikonomi ya rona e kgutlele matsong a rona ke rona ba etsang dijo ke rona ba mathang ka moga diphoofolo ntho tsena ga dikedibe bokamosong ba bana ba bana ba rona nna ntate moloi amen nna ntate moloi ke sebetsa le bana ba ka sebetsa le ditlogolo tsa ka sebetsa le family ya ka kaofela ebile ntate le ntatemolo le bo ntate ntatemolo ga e sale e le dihwai le nna ke sehwai mme ke tswala dihwai go ya pele ke laka letsa le bana bao ba bang bao ba rata nthwena e tse ntate modimo a ba tsietse le nna ke re ka jeko ke a leboa go ntate modimo o entse gore ke tlagelele gore ke bue taba ena yaka taba ena e ngata mpe ntatemoloi ga nka ka bue tsa yena e ngata e botlhoko re tlhothuwe ntho tseo tsa bo runa dintho tseo tsa diphoofolo ke tsa bo runa batho ba ne ba kala ba lema mona ntatemoloi ke batho ba batsho ke bo ntatamola runa dintho tsele kao fela tsona di botlhoko gobane ga re tla kgona go dinka re di busetse matsong a runa
0: ntate kesa dingata didaba re tla omaema ke leboile gagolo ntate wa ka e ba le letsatsi le monate
2: morenaka
0: wa utlwae mamedi re felela mona le ntate kampong kesa ke sehwai re di otlile
1: kanyane go phela le diretsana tsogang dihwai lenaneng la dikalaneng le mvololo
0: mamedi re felela mona ka jeno kanano lena la dikalaneng go sane ke laboraro re tla ba teng bakeng sa gora ya bobedi le gora ya botlhano e robo metsotso pele wa tla gora ya botlhano ke ya mmona moruti xaba sa le teng ka mafube e tla ra retswa ge le ena e be rusia jalo go moifo wa lenaneo la makumane ke ya mmona rabosana madiege ke ya mmona lerato serabele siamalaku ba teng ke moifo o e ntseng tlamathata mamedi ke ya go mafube go moruti xaba ka sandile cele a re a kekho o fana naye bye bye.

0: ntse le yone mokgwa o e leng gore ne re sa tsebe o ntlha kemo ya teng e ne le kae malobeng ba itse go hang ba bone ga ba na nka karolo mo yo mehatong ya o ka tlhoka tshepo mo moporesidente empa jwale bone ba tla lebelela bopaki bo e leng gore bo tatekwa ko palamenteng e bele gore ba nka qeto gore na ba tshwanetse ba nke qeto ya mofuta o ntseng jang mabapi le dintlha tse e leng gore di tatekolo kwa palamenteng.
1: Boemo bona bo Ramaphosa a tshamelaneng le bona ha jwale botlo ba le kgahlamelo impact ye jwang kopanong uniting ya ANC.
0: Ke ntse le taba eo ra tseba gore ka hara empa ha o lebella ka kakaretso ha o bapisa mokga wa the African National Congress mo dilemong tse fetileng tse malwa tse fetileng e ka re o so rena kgutso ka hara mokga wa the African National Congress empa re bone hangata ha o hlahella dintlha tse kang tseo bao ba e leng gore mohlomong ba na ntse ba na le ngongora kgatlolong le moporesidente ba ba hlahisa maikutlo a bone ke ka hoo le maobane re se re bone gore mongodi takareto wa the Africa moholo wa mokga ona wa ANC o re go tla tshwara yone kopano ena ya NEC ya mokga ona wa the African National Congress o netefatsa gore le bone ka jaaka mokga ba tshotle yone taba ena.
1: Ha re phethele Prof taelo ya lekgotla la molao wa motheo ya hore ho voutela hore moporesidente a se theole setulong ka mokgwa wa impeachment ho lekodisiswe botjha kapa ho lekodisiswa botjha ha tlaleho ya moifo o fupuditseng taba phalaphala ho tlo tlisa diphetoho difeng metjheng eo palamente e sebetsang ka yona ha jwale?
0: Ho ya ka nna jwalo ka ke setsibi sa molao hore ho na le mehato e mehlano kwa palamente, mme palamente yone e ne se le mohatong wa bobedi mme ke moo go ileng wa nka qeto mme ke nagana gore yone katlholo ena e tla bolelela gore hang-hang ga o so go na le menyenyetsi ena e e leng gore motlhomong o na le kgonagalo ya gore moporesidente o entse phoso tse e leng gore di a nyarosa e be le gore palamente e tshwanetse immediately e ye to the impeachment process go se ka nna ga ba le megatonyana ena e mengata-ngata mme ponelopele ke yone yaka ya gore go ya pele e ka re palamente e tlabe se tseba gore wo hang ntho ena ya gore e ka re ba ntse ba hulahulana ditlhako tsa bona ga e le gore tshwanetse o entswe qeto kapa o nke qeto ka the impeachment process o tla bona le tlhakisetso gore ba tshwanetse ba etsee.
1: Prof re leboetse nako ya gago.
0: Re
1: le buile holo ke motlhophololi wa itebatsa dipolitiki Professor Sithule Gomatebesi o tswa University of Free State hopola hore re tlo e manolla ka botebo taba ena le setsibi sa molao ha nanu lena la makumane le ntse le hatela pele ha jwale re ke re lekole dingongorego tse o re romelelang tsona wena mo mamedi wa makumane hore re fumane dithuso kapa dikeletso tsa ditsibi. Mamedi wa rona wa Forestburg Free State o llile moifong ka ntate wa ngwana wa hae ya sa mothusing ka ditlhoko tsa godiso ya ngwana wa bona ya boetseng a kena-kena na le taba tsa dikamano tsa gae tsa lerato ka mora gore ba tlhalane.
2: Ke na le mathata le ntate wa ngwanaka. Nna le ena re arohane ka 2019. Ho tloha 2019 ke dula le ngwana. E sale re sokodisana nna le ntate wa ngwanaka taba ya hore a maintaine ngwana. Ha re tsamaya kgotho o tsamaya patala tšhelete nna ke sa e batleng. A re yena o kgona go patala eno. E be ka kgotho wa mamelwa. Ho tloha 2020 sala fa ngwana 400. A go tlanyolola ka mora COVID o hafoletse dihora mosebetsing. Ka mora COVID ha se ke ya kgotho ha sa batla nyolola tšhelete o sa go tletsetsa ngwana ntho nngwe le nngwe. Still o ntse a sa etsetswe ngwana letho. Ngwana o etsetswa ntho nngwe le nngwe ke nna o dula le nna. Ke mo rekela diaparo, ke mo rekela uniform ya sekolo, ke mo rekela stationery. Ntate wa hametsetse next. Ho bileng a sa bile a laya kgotho yena a lo stopa maintenance last year ka May hobane ke ne ke mo file ngwana. Ha ke a mo fela ngwana le kgwedi. Ngwana ke ha sa kgutlile gae khona ha a phele hantle moo. Ha ngwana a kgutla e se le bothata ba hore a kenye tjhelete maintenance hape. Ke kgutletse kgotho hape hore assembly fee ke tlo bula maintenance hape. Motho ona wa nsokodisa.
1: Makumane e potlakile ho fumanela momamedi eno wa rona dikeletso ho tswa ho setsibisa molao tshidiso Ramathi ho tswa ho TB Ramathi Athenis.
3: ke eletsang ausi hore a kae ka magistrate's court for Risberg mono a lokopa ho etsa protection order batla mothusa mahala protection order ha e patallwe ibile ha hlokile a gente ho lokopa ho yetsa o tla tlameha go hlalosa fela mabaka a etsang gore a hloke protection order staging sena re sa ibitsa interim protection order ke ya nakwa.

0: ebe se iswa he maponise maponisa a ise ho ntate a usile yena tla sala ka ya hae for di records tsa hae e tla be mo file dipehelo he hore wena o le ntate khoto ya o laela ona jwale go ska ba waetsa 1 2 3 how ba wa dietsa fela o tsebe hore le maponisa ga tlatla ga tlo lata bana o tla bo so tshitse protection order yena na ile dipehelo tsa khoto wena o tshela protection order ke tlolo ya molao jwale ha etsa protection order jwalo a ka gona go a hlakenyelletse le motho wa hae wa hona jwale ka tlasa yona e ba sireletse ba le babedi ke tsela ya pele o ietsa tsela ya bobedi gore a butie a motho le yena a iketsetse ya hae ka thoko and then ho ya tabenya maintenance khoto e sheba affordability bogone ba o patala hore motho a tlamayang o patala maintenance a ka gona o patala maintenance ya bokae ke nete 400 e utlwala lenyane haholo haholo ha e be e sa le yona e patalwang ho tloha ka 2020 hona hona monono se go tlile ga o se go tletse khoto ka nnete a ka loetso sa hape taba ya maintenance o entse handle haholo jalo tshwantse ba santse a hlaisa mabaka ga e 400 ya nibile nyane ngwana se bila le moholo ka lebaka leno le ditlhoko tsa se di phahame se re hloka re 400 ya nene ke nyollwe bewe amounting 18 khoto e tla be se sheba health affordability and ntate go bana kire ntate le yena o ntsana le bophelo ba hae mohlomong o na le bana ba bang le bona bo tshwantseng ba hlokomeleye le yena o tshwantse a tsebe itlhokomela ha e bona le lelapa a hlokomele le lelapa jalo khoto e di sheba ka ofela taba tseno e le ke o balansa ha se e di shebile ka ofela he e be se a amountong e ho ya ka yona e reng ke yona e reasonable and equitable and fair eo toka e tla etsahala ka yona ho batho ka ofela ba ameyang tabeng ena
1: mwana ya saleng o shwala tharing le wena re atla ngongore ho nya hao re dilata ka bongwe e re ha jwa le keng ke maikutlo a ha ho tsemela bongwe batho ho marana ka dipuisano tsa setsha ba social media ke itse ke yona phatlalatso ya mo president Cyril Ramaphosa ya hore ha tlo itukulla mosebetsing ka lebaka la boshodu bo etsa etseng polasing ya ha ya phalaphala e Limpopo o entse phatlalatso na maobane ka phirimana a le kantorong ya ha Union Buildings Pretoria ho tseding kantoro ga mosireletsi wa setsha ba entse tlhokomediso hore batho ba tla fumana ba roha ka mosireletsi wa setsha ba ka pa motlatsi wa ha ba tlo tiana le pela difalla kantoro ena ere motho ya roha ka mosireletsi wa setshaba ka pa motlatsi wa hae o tlile qoswa mme kotlo e wa tlo ifumantswa ke o lefa tshelete sa fitting di ranta tse diketse mashume a mane 40,000 ka pa ho hlola di kgwedi tse sa fitting le shumele metso medi 12 fa tanga ding tetsetse 086 000 3084 ka pa ntumele le voice note 071 846 0740 ere ke tse tlhokomedisa bohlokwa ke ena pele keng ka maikutlo hao
2: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: A re potlakele vale ho ntate Mphore, dumela ntate.
3: Dumela tshe le kae khatsela?
1: Re tla le kae ntate?
3: Tshe, nnete fela mo presidente ke bona ntse hantle ngwana mme ra ska resigna. Ha se ntse ne re expectile hape ha o e hlalosa ntse ke batla ke bona gore le ka mogwana bua ka teng are nnete ha ona crime e entseng. So hi ibilane le molao wa rona wa constitution o mo fa right e le gore ke tokelo ya ha ya gore a etseng a etse a phela e a lwantse so ke bona e le gore gape tabe mo ke taba so nnete fela gore ha ne re motlosa ne ke tlo beya mang gore ke mang a betirong ka mmeyang ga ke tlosa presidente ntho ke tlo beya yena malema ke tlo beya mang malema le yena stake sa betire ka presidente ke tlosa o ntse na le tsaga etsa dithunya tsa o ntsha dithunya bathong a etseng etseng so ga ona a betire moo so kore yena o tle re itipisetse ena a tle motshobo ngwana mme ke ka goo ke tshwankere go tisa ka matlhong le o tisa lentswe maobane e ne tlile e bontsha gore jwale ke bo bapolo ka nna jwale e ratise mara nne ke fela dipedi ditharo tse re sa di rateng tse ba di etsang e le movement wa
1: You go set at Mphore ha re fura le vale re lebe nyakallong Allen Ridge ho ntate Thabang Khumalo dumela ntate
4: Go zo mmeloka
1: Re tla le ga ntate
4: Eh ha go kule tuela ya mo president ke go di phamisa matso a mabedi mo president ko ha o meta pele tsa ba ha o ba le so sa ha o ya pe me ke go di le buile ha go le go ka mantswa a bu ke ya le bua ha ya pele president a ska itukulla
1: a
4: ye pele ke a lebona
1: ha re le boenta te khumalo re ya lendli o ntate se bofi go tsondate
5: mamfuke ke le buile le moifo nna ke rata go le boa mo president ha sa itse ntlhaina ya hore ho hang ho hanga ke batho wa studio a yo tsman se wa kgetela ke ene a mahlapa le a roha ka ine ka re ka ke nyi le tsana mo president ka mo khoma tsho rata lang ka teng ke le buile mamfuke
1: go ha re le boenta te se bofi re nka maikutlo a robetsong ka di voice note
6: Mati wo ke tabeng ena ntate Ramaphosa. Ho hlakile hore no nna ke bona ntate Ramaphosa a etsa hantle. A emele lekgotla la dinyewe bakeng senama sa Phalaphala. Hobane ho hlakile hore ha yena a ka a kgatha ho itokolla, o tla ba dumela molato. Mme re a tseba kaofela gono ga ona motho a molato ho fihlela lekgotla e le lona le totobatsang gore molato. Malefetsane Masoa go tswa Qwaqwa.
1: Mamedi re inele matsogometsing re ntse re lokisana le taba ena ya di-voice note gore re kgone go di bapala ka bongata ka moo re ka kgonang fela di batla di re phoqa go sengwena re ke bone gore na re kekeng ra ele ka gape kapa re khutlele mehaleng re bone gore ke mang ya teng 086 000 3084 a kono leke mo go 071 846 0740 re utlwa gore na re a kgona go di bapala di-voice note tsa gago e re re ye mehaleng go ntate Sabata Thedisi o re letsetsa le Vessels Brown kgotsa ntate ntate
7: ntate ka maphoso ntse tokelo ya hai a se pampiri a se ngwana ke motho a boholo a hlomphehile president gobane ga ne re sa bone naga ka ba bang a ka etsang seo o etse ntho e nepagetseng o a tsebana botho ke re tlwele ntho ntse re etsa re le maaforika borwa ke a leboga
1: a re lebohe re boele gape di-voice note-ung
8: Usman Tsiwe Ramaphosa o etsa gantle a se ka ba dumela ka nnete se ka ba dumela ga ke nagano gore ntate Ramaphosa a ka nka tšhelete ya bebe ya ka tlong kwa ntlong kwa ntate Ramaphosa o kene sekolo se ntho ya ka ba etseng eno ya bontshana ke trapi ntho ena a e le malema ena o etaetse ntho ya go tebela di-presidente tsa ANC o etaetse ntho ya e batsa ke e sebile ka nnete. Thank you.
9: Osman Tsiwe, dumela ngwaneso ke Paul Makoko Vendisevai. Ke wa ntho ntate Ramaphosa o etsa hantle a se ka ba itukola gobane boraminyetla ba teng ya baba boraminyetla ba teng ga ba tlanka monyetla fela
10: kgotso kgaitsedi yaka o bua le Mohapi ka Pireton Heilbron a nna tumele ntate Ramaphosa. Ntate Ramaphosa ga ona molawana ga o tlotseng. Ntate Ramaphosa ga utswa tšhelete ya motho ebile ga utswa tšhelete ya setšhaba. Ke a leboga kgaitsedi yaka a se ka se theoa sedilo tsena a dule mo o fitlhela nako a ebile e fitlhe. Thank you.
1: A re lebohe le botlhe ba ntshitseng maikutlo go tsena tse melemong ya batho go mararangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re dikwale tjena.
2: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo.
1: Mosebetsi mmogo le nna rape Mokwena o malala a laotswe gore fatshe ka setlhogong sedika dikweng sa kgwebo le moruo.
2: Re o beya setlhotlhong ka tsa moruo lenaneng la Makumane.

0: I remain here and am not resigning.
1: Mabediki mo presidente Cyril Ramaphosa ha tshetlehela sechaba puo maobane ka phirimana a lomagantse beno hore ha tlo itukolla mosebetsing wa hae e le hloho ya naga ntle le o senya nako ere re tlheretse pamise maikutlo ga jwale hona phatlalatsong eo ya moporesidente o re seo a tlo se etsa ke hore a kope gore tlaleho kapa sephetho sa diphuputso tsa moifo o neng o fuputsa boshodu polaseng ya gae phalaphala e Limpopo e lekodisitswe botšha sena ke kamora gore e meng ya mega dipolotiki e ra itukolle mosebetsing kamora gore lekgotla la molao wa motheo le dihe katlholo ya gore go ne go se molabong gore ebe palamente ile utela hore mo presidente a se tlo se setulong ke parliamente ka mogo impeachment ka lebaka la gona halo ya kameho ya hae ketsahalong eo e bileng polaseng ya hae re manolla phatlalatso ena ya mo presidente Ramaphosa ya hore tlaleho ya moifo wa bafuputsi ba fuputsang boshodu polaseng ya hae palapala e le kodisiswa botšha mme ke amogela seitsibisa molao professor Holonyane o tswa university ya Limpopo prof kgotsa o amoetse makumane tshebeletsong ya lesedi
2: ya o dumedisa mme wa ntse uwa ke dumedisa le ba mamedi ba lesedi
1: tlaleho kapa sephetho sa diphuputso tsa moifona se tla lekodisiswa botšha go ipapisitswe le mabaka a feng a setlhogo gantle ke eng se tlilo lekola botšha mona motlhala go tla lekolwa metšha e e nepagetseng e e latetsweng e e senang tshekamelo ga o etswa diphuputso go tla lekolwa gore qeto e nkueng e na le moelelo na kapa moifo o tlotse moedi wa tshebetso ya ona nakong ya diphuputso
2: ke a leboga mme ka lesono no mme re se re batla re tse ba jwale gore na mabaka ao Monghadi Ramaphosa president ya naga a nang le kgwao ka tlalego yane ya komitšana ya Monghadi Sandileng wa bona ke efe ke a feng re a tseba tsena gobane ka mafelo a selemo sa 2022 o sakile a e nyagetsa ka magotleng eo ena mme tšhe ha nako e ntse ya re tla bua ka eo ya 2022 empa seo ke neng ke batla go se bolela ke gore re se re batla re tseba jwale mabaka ao a neng a re ka ona o batla go tlatsela tlaleo eno mme tlaleo eno e tlhakolwe se ke yang kwa e le ya molao o ne a batla a thathamisitse mabaka a mmalwa empa a ka setlhogong ke gore komiti ena ya Monghadi Ngobo moahlodi e mogolo wa mehleng e ne e batla e sa utlwisisa mosebetsi o neng ile o etsa ye go ya ka yena Monghadi Ramaphosa o re mantswe a sebediswang ke melawana e ne ya paramente eo komiti yana e ne e theuweng tlasa yona ke a gore sufficient evidence e seng prima facie evidence yeo Monghadi Sandileng Ngobo a keteletseng a etsa keto ka yona gore go na le ntho eo a e bitsang sufficient evidence kore mogwegonyana wa taba o bontshang gore Monghadi Ramaphosa o tlotse molao go latela molao wa motheo mme a ka tloswa ga ga tse ding gape yena Monghadi Ramaphosa ka 2022 o ne a lla ka gore komitšana ena ya Monghadi Ngobo e ne e entse diphoso tse mmalwa ga e toloka molao wa motheo le melao e meng gobane gopola gore go latela molao wa motheo gore moporesidente a tloswe tlasa temana ena ya 89 o tlameya a ba ile a tlola molao wa motheo kapa melao e meng ya nana kere Monghadi Ramaphosa o tletleba ka gore komitiana ena ga e a toloka ditemana tse itseng tsa molao wa motheo gantle ga e tsa fitlhela qeto ena ya gore go ka tswelwa pele ka gore a fuputswe e nngwe gape mme dimmalwa ke fa ya go qetela ya borago e ne e le gore ga a fiwa monyetla wa go itlhalosa o lekaneng nakong eo komiti e ne e ntseng e etsa mosebetsi wa go fuputsa ka taba ya gore na go na le mogwegonyana wa taba o wa lokelang go ire ka kakaretso mme mabaka a gae ke gore tlaleo ena e tlhakolwe e na le diphoso tse ngata mme ge belaela gore le ha e ba gona jo le ha a kenyanyeo ena botšha a ka rata go etsa diphetoo tse nnyane fela o sa batla a refile monyenyetsi maobane ka phirimana gore e ntse e batla e lenye o itshwanang le yane ya 2022
1: ke batla re fetise mabenkele ka pelenyana fela prof ga re gutla mabenkeleng ke batla go utlwa go wena gore na go ya ka tekolo ya gago moporesidente o na le ntlha na moifona wa diphuputso o tlotse moedi wa ona batshebetso ke botsa potso ena ho ba jwalo ka ho boletse se phetho sa ona sa diphuputso se supa ha hona le mo mo president a lokelang wa raba ketsalong eo ya phalaphala fela na ha wa kwalla ntlatsedinga tsa bohlokwa ka ntle ha o tla fihlella qeto ya hore o na le bopaki bo lekaneng ba hore hona le melato eo mo president a lokelang ho arabela tswara fela hanyane o skabe ya mahlafatse ke fitise mabenkele ka pelenyana fela
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Mona campusi e utlwahala jwalo ka lehae. Mona di-lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se ka gale o ba tseba. Di-open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom Campus, 16 May Vanderbilt Park Campus le 23 May Mahikeng Campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamosong ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Kganola le rona ka di-open day tsa Northwest University. It all starts here.
5: Dumela na lady, ke nna le kwetelele ke sa o bona. Dumela le rato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
6: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
5: Matsatsinga na ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
6: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nna jwale ke tsanela ho fetola loan ngwe ene ntse ke fumana. Ebe ke tla ifumana ka Royal Finance.
5: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha ofunyana ka boto betse royalfinance.co.za.
6: Na go eng etla le nna ha ntumedisa, ke tla be ke le queen le rato.
7: Royal Finance. Ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumelletswe.
1: Me di bango satswa bulela selmo ya tsaha o hlokomela hore ke ntse ke buisana le setsi bi sa molao ke professor Holonyane o tswa University ya Limpopo re bua ka phatlalatso ya mo president Ramaphosa ya Maobane prof pele re gefutsa ke botsitse hore na mo president ona le ntla moiforo di phuputso o tlotse moedi wa ona ba tshebetso ka pa o fahlilwe ke tsedintsa di ntla di phuputso ntsa ona
2: ke putso e batlang ele tshitjanyana go bana jwale re ntse re batla go tlo go na magotla a tla re enta bengena go pola go gomela wana ena e laolang go tswa ga mo president tla sa temane ena 89 ya molao wa motho ke melawana e metsa e ilang ya tswa go latela dingwe tsena tsa ESF tse di tsa tla ka 2016 mme magotla a ntse a sebetsana le go gona tse tleng se bolelwang ke ona ke sefeng melawana ena e sebedisa mantswe a na le mabedi prima facie le hona ho bitswang sufficient evidence moo e sebedisang prima facie ke moo e reng ha eba motho a kenya tshisinyo ya hore moporesidente a tloswe tlasa temana ena o tlameha a be a ena le e sebedise mantswe a prima facie ho bo batla a fana ka mabaka a prima facie empa mo melawana ena e buang ka tlaleo ya komitjana ena e ile batlisisa jwale taba ya motion e sebedisa mantswe a sufficient evidence mme ho ya ka mongadi Ramaphosa ena o re sufficient evidence ke go bona le bopaki bo feletseng ba hore o entse ditlolo tsena tse sa hantla sa molao wa motheo temana ya 89 athe komiti yona ha o tlhokale le hore ebe bopaki bo feletseng e tlameha ebe o batlang bo fana ka mogwegonyana fela wa gore e ka re taba e dimo ke le taba yeno o santsa re emetse go utlwa gona magotla a tla reng ka yone empa meweng ena ya mofumagadi maya moatlhodi e mogolo ena eo a re baletseng yona maoba ka labohlane taba ena e tlaitlhaileng ya retse ganyane ya gore wa gopola gore mofumagadi maya o le abe a etsa a ngola gore na melawana ena ga nakwana e tlamea e di baleya jwane ditaba yena mantswe a sebedisitseng ke sufficient evidence e leng gore ha ke dumele gore mofumadi maya o bolela sufficient evidence e le bolela absolute evidence ka bo paki bo feletseng go loka haika o ne file ho ho ho se o tlhomi impeachment committee ka bo yo e le gore e tse ile taba e thata nya we ena ya mongkhadi ga maphosa nna ka bofutshwanyane e re shebile taba ya gona yana e ntse ile ke we e thata ka letlhakoreng la hai gore a tle a nete pase gore jwa le bo paki bo komitana ena ya mongkhadi ngobo ene le ke la go tsi bo feletseng bo nete fatang gore e fela a entse dintho tsena tseo ba belaelwang ka tso ke belaela gore komiti eno molwane o yo o sebedisang o tla tshwapana le o tlo sebediswa ke ena ya impeachment e leng yona jale e tlo kenelela go batlisisa mapaki ka go feletseng
1: o santse o ambe taba eo go tloetsala jwang ka sephetho sa diphuputso tsa moifona seo moporesidente a reng se lekodisiswe botha na bohato bona ba moporesidente bo kgina palamente go etsa seo e laetsweng go se etswa ke lekgotla la molao wa motheo mo raunje
2: re batla re tseba jwale gore ntho e tshwanang e ne ila ya etsagala mafelo a selemo sa 2022 mo mongkgadi Ramaphosa ile a kenya nyeo ena ha taba jwale e ntse e tswela pele ka mane ka paramenteng e amanang le tlaleo ena mme maikutlo a paramente mme a nepagetseng a ba gore ga e ba go tsena taelo ya lekgotla e thibang gore paramente e tswele pele e tla itswelela pele mme ke belaela gore mongkgadi Ramaphosa le baeletsi ba gae ba molao bua le ba se ba tseba gore ba tle ba emise paramente gore se ya tswela pele go latela taelo ena ya mofumadi maya ya maobane ba se ba tla lokela gore ba fumane taelo ya lekgotla e tlileng e totoletseng jale ya gore paramente e emise kgefu gefeneng ga go ntse go seditswa taba ena ya gae ya gore na o tlile o na le taba nyeweng ke kgolo na
1: ga ke tsebe gore di batla di nyalelana kapa e ntse le potso e le nngwe prof na go a kgonagala gore sephetho sa diphuputso tsa moifona se lekodisiswe botšha ka thoko go metšha palamente kapa go se jetswa jwang e bang palamente e vote kgatlhanong le sephetho seo jalo ka ga tse dintsa ditho di tshositse ka oetsa jwalo nakong ya go feta go lekodisiswa botšha ga sephetho seo go a emiswa
2: mme ho se ho le thata hona jwale ka moraka solo ena ya mofumahadi maya ya lekgotla la molao wa motheo go bolaya tlaleo ena gobane o e tsositse jwale ebile ga a e tsosa fela e ne e se e suile tlaleo ena mme yena mofumahadi maya le baatlhodi ba lekgotla lena la molao wa motheo ba bontshitse gore National Assembly ha e tsana matla a ntho ya ne bitswang gatekeeping go sebedisa bongata ba yona go bolaya tlaleo ena gona jwale tena dintho tseo ntho e seng e ka ya e bolaya e katlego ya nyeo ena mongkgadi Ramaphosa ga e ba mongkgadi Ramaphosa a sa tleye go e bolaya e tla phela ya tsamaya jwale ya mane mo go tweng impeachment committee ga e tlwa impeachment committee jwale e tla ya National Assembly e seng e feletse jwale yane ya e tla fopa two-thirds fela ntle le ga e ba mongkgadi Ramaphosa a sa tle go bolaya tlaleo ena tsosoloso ena e entsweng ke lekgotla la molao wa motheo go yona e bontsha gore e tla dula e phela mme e tla laola megapelo e sa tsamang tabeng ena go fitlhelela ketelong
1: nna e tla be e le bogato bo nepagetseng gore kopo ena ya bo president e hle libiswe ka kotlologo le gotlong la molao wa motheo hona menyetla e mekae ya gore e ka tle ga re lekola bohlokwa ba yona le hlakoreng la go ikamaganya le yona molao wa motheo ka o tlolleya karolwana eo ya bo 89 section 89
2: ga ke dumele o tla isa ka kotlologo le gotleng la molao wa motheo mme gobane oa gopola gore ke ntho e wa ileng a etsa mathelong a selemo sa 2022 a re o isa ka kotlologo le gotleng la molao wa motheo mme le gotla la molao wa motheo la mohanela gore la e lasa taba eno ke nagana gore o tla isa legotleng le phaameng mme motlhomong ga a no isa legotleng le phaameng fela o tla isa e le maoto wa mabedi e na le leoto la pele le na le potlakileng mo a batlang gore go emiswe mosebetsi wane o tlang go kala paramenteng le le otlo la bobedi jwa le lehlileng le nla taba ka boyona ke yona tsela yo wa nan le yona gona jwale ha ana ditsela tsengata ha go ha ke dimele o tla ya le gotseng la motheo go bana la la motheo ka kotlolo go bana mo o sa ida thitwa ka ka 2022
1: ka pelinyana fela prof ha re kwale motho ona ba ho le go disiswa botsa ha sephetho sa diphuputso o fapana kae le e fitileng mohlala nyewe ya 2018 ya mo president wa na hale mosireletsi wa setšhaba public protector
2: e ya me re ho pola hore kana ko yeno ko re nyewe ya ne ile nya trial ya ka hore ke CR17 mong ha di ra maphosa o ile atle ya nyeweng e batlang e tshwana ya ho hlasa ya ho hlasela tlalego ya motshireletsi wa setšhaba ya ba watle ba ba ka amang a neng a le nyeweng yeno wa boitse ya teng mona ya ga amang a o ke ya bona ke hore ha fuwa monyetla wa ho ya ho hlahisa lesako go la hae lebaka leo le ne le le teng nyeweng ya CR17 ke bona hore le lekgetlong lena le ntse le le teng empa mme he le go tlaleng le la hlakola tlalego eo ya motshireletsi wa setšhaba mme mong gare ga maphosa atle ga re tse lena ebe motlho mong dinyewe tsena di tshwana ga kalokalo go na le phapang mme ga ke dumele kore nyewe ena eo mong gare ga maphosa a e tlalang gona tse e thata go feta nyewe eno eo a neng a e kenye kgatlhano le motshireletsi wa setšhaba nyeweng eno ya CR17 e batla e le thata e tla ba moepa motelele monyolo sa thaba ga
1: kešhee prof re leboetse nako ya gaole ka moso
2: ahem
1: ke setsebisamolao professor Holonyane o tswa yunibesiting ya Limpopo ha le gabola jwalo le bolela gore rona boifo wa makumane re ntse go lekane e rekile boe moifo ka pelenyana fela motlhophisi wa lona ke Lerato Sarabele ba le tlhaisitseng ke mokete monye bo le rabosana madiehese ya malaku a re lolela kgaso ka bokgabane bona ba gaisale mantshewa ke lebitso laka ga re tane o sa noseng pakeng tsa gora bohlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke suthele ntsane ranto a re balele taba tsa gora botshelela

0: Okay. O tsa bo pele bo tletse di makatso. Empa di premium tsa hao tsa insurance a di a tshwanela ho ba jwalo. Dipoloko insurance nya hao ya koloi ke ntho e tutubetseng ka my way. Maikemisetso e le ho siya sepatjhe sa hao sa fosasela kgwedi le kgwedi. Fetohela ho my way. O boloke ho ya ho 40% ya premium ya insurance ya koloi ya hao kajeno. O iphelele ka tsela e ratang kwena.
1: Batho ba nnete. Makoloi a nnete. Dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di itshihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: On your marks, get set, get ready, go!
3: Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

0: molaetsa ka pina e batlwang ko wena kgwatlha motsholosedi FM le kajeno re etsa fela jalo re letsetsa mamedi a le mong e leng gore re bapetse molaetsa wa gae ba mo kopela rutlwa gore na yena o tswile ka sela sebaka ka pina e ratwang ke bona rutlwa gore o tswile gore a ka tshwara mogala na ke re rutlwa
1: yes
2: motho kgwatha re thabile
0: kwata
2: utsona
0: a o se ka thabile
2: re thabile wa motsebana
0: ka go se
2: o tsiba lentsile
0: tla e tshwara
2: re thabile
0: ke o seng ke motho a e tshwarang kana go tsena
2: ha ke hane ho le fifi ka nna
0: a o bani
2: re thabile ha ke hane le he fela o le fifi
0: ya ila palo nne wa ba ta khaitsela ka le go botsana di bona
2: tsi tsi tsi bona ba hetsa
0: le go botsana di futhi
2: ai khona mamedi
0: a o se thabile man mo laetsa ke yono le ha buti a sa ipitsa le bitso bona thwala bona thwa sa ipolela ipolela ka nnete fela he ba motse ba mba utlwa lentswe bile ba tsiba ka thabile ke ma
3: dimela go tshela ba tikara ne di go palong go thele o itse ke mo tlisisa nga ho le ka mo ka fitse go nna ne bitse la ke thabile ke tha ke mo kopela ka pinyo mo nate ya di tshepe pela re mo re le rato la ka tango
0: ah ba motse lentswe ba letse ba bile ba tsiba ka thabile ke ma
2: re ka thabile wa letse
0: tshepe

0: Get it safe. LR. LR. Ara. LR. Tsabela se ka le se dia family rato la ka ke bitso la ena pina mashuma mabeda na metsi supile metsotso ka mora ra ya botshelela. I need to go rwetsa la nthotsengata kwa no Africa borwa ka nnete re bone maobane president Cyril Ramaphosa phatlalatsa hore a ke ke ba itukolla mosebetsing. No bontsitse ka nnete re a ke ke ba itukolla mosebetsing ho hang. Me ke tsa dintsa dintlatsentseng di etsala kwa no naeng ya Africa borwa. Me re tlahle re ke engwe ya dintlatsentla ne re bua ka yona mona le mane fela hemma medi. Ha na jwale tjena re tlo bua ka tabe leng hore a ikona ke mathata kwa no lapeng Africa borwa re bone tshebediso ya dithetefatsi le jwala e nyolwa haholo le hlakoreng la basadi. Me re bone mogatlona wa substance abuse helpline wa SADAG substance abuse helpline ba hlile ba theha karolo e ikgethang ya ho thusa basadi. Jwale motho wa ipotsa hore tshebediso ya tahi le dithetefatsi ya basadi e fapane kae le ya banna, me na ka nnete bobedi bo bohloka thuso e fapaneng. Re tlo buisana jwalo le mme letlhogonolo Low Fund, re tlo utlwa hore na hantlentle di tsamaya jwang. Yena ke mong wa bahlabolli hona ho the South African Depression and Anxiety Group. Re tlo utlwa hore mmamedi phapano ka nnete kae pakeng tsa banna le basadi tshebedisong ya dithetefatsi le jwala.
1: Bashoma mabedi ba tsere mabedi so ka maraora ya botselela the biggest amount of drive takwa breakfast show di percent e khile di atso so 53% ba re ya abantu ba hlileng mo lo fungwana jalo mehala ya o kopa thuso ke bona bana ba thusa ba bana ba SADAG ba hlile ba re 53% ine etswa jalo ho basadi hona wa bontsha hore botlhatanya na boteng kae kae melo fante toro wa mo le bile hle re utube di solo seria family kae
2: teng na le kae
1: a monate ga tabetse buisana le wena ka jeno. Re a leboa. Ke a bona mona go thwe e dipalopalo e tlile di odimo tsa mehala le dithuso kopo ya thuso tse tswang jalo go basadi gagolo be e leng gore le tlhokometse gore ka re bana le mathata a tshebediso empe ya tai. Ke nnete taba tse?
2: Ee, ke nnete tota because ka nako tse ntsi bomme go na le mathata a mang a mantsi a ba rweleng ba sa kgone go bua and nako nngwe depending ka di-family or ko re tswang ga re na opportunity ya gore ba ka kgone go bua so go na le boimanyana ba ba botshwereng ba tshwanetse ba dirileng di-relationship go ba gore o tlhokomele bagolo ka fo gae bana go sa kgone go bua ka di-challenges tsa mental health so ke dilo tse dingata tse affectang bomme.
0: Jalo ka ga o bua basadi ke basadi ba dilemong dife ba letsang gobane jale ke kgola ga ore bo mme ka tlhong yaka ke nagana batho ba bagolo ke batho ba dilemong dife be e leng gore le fumana megala e tswang go bona ba lla ka bothata bona ba go imelwa maikutlong a bona le kelellong tsa bona mme na ke ntho e ntšha obane motho tse ba basadi le batho ba qoqang le batho ba buang basadi ke bona ba kenelang megatlho ke bona ba yang ditokfeleng ke bona ba kena gangata ke bona ba tlhaelelang bo dikerekeng jwalo basadi ba tsejwa ka o bua ke eng e fetoile mona mo e leng gore o qeta o buana jwale gore ba bang jwale ga ba kgone go bua ka baka la maemo a fapaneng ke eng go fetoileng
2: gore batho la ko nngwe ge re ke go botsa selo ba fila gore ke tle go jaja ba tlo fila gore nkate nka go jaja ba bangwe ba fila gore no why motho mose o tshwanetse a tsamaye through dio tse yao and I feel like ka nako tse dingwe ke gore culture nako e ngata e 'ira basadi gore ba file gore no ga ona gore o na le tokelo e create a space ya gore no ke eng mental health ke eng leng. So ka nako ga re na di-safe spaces mo re ka kgonang go bua ka mathata a rona because ke tlo go judgiwa o ke thaba gore ke ke ka botsa tlhwasa o tlo botsa mokete and then batho ba tlo itse mathata a me.
1: Jale hangata le fumana e le batho ba e leng gore ke bothata bang ba bojwala dithetefatsi kapa dintho tseo ka di le pedi jwalo ke bona bothata.
2: Dilo tse pedi ke tsona matsatsi ga a tshwane and then from that e kgone go bontsha di-symptoms tsa dilo tse ngata because motho ga ne o fitlha gonne o tswa go berekisa bojwala go na le mathata so nako nngwe go berekisa diritifatsi or go na bojala ke way ya go suppressa ka mokgwa a tikutsang because o kry-a comfort from go yona
1: gape o buile ntho ya botlhokwa gore ee batho ba na le mathata a mangata ke mathata bo ditšhelete ya mesebetsi stress sa lapeng mathata a gago motlhomong le motho o dulang le ena kore dingata dintho tse e leng gore dibaka ditaba tsena jwale le le ka o thusa jwa maemong a haholo basadi le shebile basadi
2: Khona le support group tse leng dedicated for women mo ba khona go krala selo mo ba ka khona go bua and it's free of charge mo ba ka khona go kopana ka tse dilo le rileng ba khona go nna le platform o itseng gore gona le confidentiality se ke se buang ka foka moreng or ka morumong eo it's safe ga gona motho o tlo itseng so that's one or ba kra telephonical counseling and then if maybe after telephonical counseling khona ba thusa go ba referela go dipoleke tse di siameng mo ba ka kgonang go kry-a thuso e feteletseng
0: ae re a leboa ka nnete gore thuso e teng go wetsagale gore e be motho kapa batho be ba letsang bothata bo bakwa ke gore o boemong bofe bophelong ba gae motho o elelelwa gore ka nako bana e santsaneng ba gola taba ya di-hormone e ba ka tsela itseng maro a fapaneng mmeleng wa motho le ga sa godile a sa kena dilemong tsa bogolo le kopana le mathata jwalo mme batho ba jwalo le thusana le bona jwang
2: so normally fo go rona a ke re dira telephonical counseling ga re ba itse mo founung but re kgone go fa motho tsebe go utlwelela a ke re botsise dipotso tse relevant tse ka kgonang go itse gore okay motho ga le so go diragala eng and then go tlhokagala re kgone go ba thusa gore no go go dilang ko gore leng go na le motho mosole so o kgonang go go thusa and then o kgone go kry-a thuso e tlhokagala mo ba ka kgonang go irang go investigate gore go diragala eng gore o kgone go kry-a thuso e siameng gore o kgone go nna sharp-o le wena
0: ke kopa o phete fela dinomoro le gore na website mo le fumaneng teng kapa social media platforms mo mmamedi a ka letsetsang teng ka nnete o fumana thuso bane ka nako nngwe le taba tsa puo ke bothata o batla o bua le batho be leng gore ba utlwisisa le wena wa ba utlwisisa mmamedi a tlhokang thuso o kopana le lona jwang gape
2: o kgone go ka go founela mo toll free number ya rona e berekang 24 hours 0800 567 567 or ba kgone go founela mo toll free number e nngwe e leng 0800 456 789 and then the website ya rona ke www.sadag.org mo ba go kry information e yotlhe di support group di toll free number tsa rona le mosebetsi otlhe le mathata otlhe batho ba faceang mo society ba tlo kry-a kitso e ngata mo websiteng ya rona
1: jwale re tla tshaba melofante motho ha re nna ke o tla tla selengwe ya wine ka mogadi jo motlhaeng letsatsi le le re hei ka re mathata a sa le teng se ke tla tshaba fela re a leboa gagolo ka nnete
2: no tholebogile nna
1: re a leboa ka nnete o tlhalositse ntho ya botlhokwa kgaitsilaka mathata a le a mangata a etsang gore batho ba qetelele ka nnete o fumane gore jale o sa wetse dinthong tse tshwana letsentho
0: e nkgothatsang ke gore ba letsa ba elelelwa gore ntho ena e ba e sebedisang ga se tharollo mme ga motho a sa kopa thuso ga ngata go bobebe o thusa motho ya jwalo mmamedi a tshebeletso ya lesedi 24 metsotso pele gore ra bosupa e na nako ke ya gore chepard a o fe ditaba tsa pele tsa dipapadi chepard
3: ha go le bua DJ twa sa go le bua ka mono comrade my comrade comrade Johnny to go le bua the disco dancer ira le jwa le mamedi wa tshebeletso le seri ya fami ke qale e sere matha ka mona ka mane ka le batweng lane la machabeng ka mane thuteng tsa gauta ga fumana go hono na le tsena tsa di masters tse di bapala mafelo beke discount masters ila o tla jwalo atletico masters ka tse tharo e lengwe ha le nya ka longa masters ya kopana le brownville masters ya feta brownville ka tse pedi ho noto melody masters ya hlaba tse pedi od sport masters ya hlaba tse tharo school masters ya nkana jwalo le thabo masters ya ba ya feta thabo masters ka tse pedi ho noto papa dinge le pakeng tsa Beatrix Masters le Kutlwano Masters ya feta Kutlwanong ka tse pedi ho noto hola masters ya hlaba tse nne Virginia Masters e noto Magrotman Masters ya hlaba e le nngwe Sunrise Sport Lovers Masters ya hlaba tse nne tla ke kere the disco dancer ngo potso go na le ba ba mona ba tsiba ha ba jimi di masters mo tla ngo potso gana ke boma ha re ka bona ka o sire ne di bapala maobane me maobane mamedi ne le ha fumana le tlhopha sa ne sa Napoli se ne se amoetse sa Bologna. Bologna e fika a shapela Napoli ha bo yona ka dintlha tse tharo ho tse pedi. o tsebe kana go ena he mamedi ho lwana ntwa ena ya khumamela di hlopha di ya lwana di batla iphumana ile gore di eme maemong a matle di dutse maemong a matle lokong tsa bona tse fapaneng ile ra selemo se fela ba bang ba shebile gore tlamelo ba pala Champions League ba bang ba shebile gore bang ke yona league re ka mane ka ho La Liga maobane ke a le hlopa tse pedi Rayo Vallecano ine ya moetse jwalo Girona me papading eno ya Rayo le Girona ile ra papadi fela e fitla pheletso mane ba re jwale ba nna re qetile ke a ile gore di bapala ka ho lekana e ba 1-1 se hlopa ka seng me ha motho o sheba hape mamedi ha o tswa mono o lekola o sheba ka mane ka ho English Premier League tsene di bapala maobane ke mo tere fumana hore Tottenham Hotspur ene bapala le Leeds United ai mona ne le thibang thibang mo mamedi ene le thibang thibang e le hore Tottenham Hotspur e batla o lukisa e ba le tlase mane selepe empa he ya hana Leeds United ya khutla tseleng ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe mme sena he se bea West Ham United mathateng hore e ka tloa ya iphumana e le hore e ka mosing o bana ha o sheba tlase mane he ka morapa papadi ya maobane e eme maemong a leshome le na le metso e supileng Tottenham ka dintlha tse 30 a na le metso e robedi maemong a leshome le metso e robedi ba latelwa ke West Ham ka dintlha tse 30 a na le metso e tsheletseng wa bona ntwa e sa le golo mono mamedi wa ka e sa le boima ho le gona ho tsamaya West Ham kapa ho tsamaya Tottenham Hotspur empa he re tla bona dipapadi tse hlahlamang tsa West Ham le yona Tottenham Hotspur. Ha re tloela mono re ka re tla ka mona ka papading ya cricket mo teng e leng tsena tsa English Premier tsa Indian Premier League e le T20 papadi ya bo mashomo mahlano le metso e tlhamoseng letso ho tse mashomo a supilengana le metso e mene e ne di bapala maobane Punjab Kings e neng ka nejwalo le Delhi Capitals ya be le go he Delhi Capitals e hapa lotho e nka qete go batla hle ba kene ba baole mme ba robella bana ba Punjab ba nna na nabela mbete kino ha fela ba jwalo ba e phamola bete ba etsa magolo a mabedi le leshome gwa wa diwikete tse tlhanotseng letso ba bapetse overa tse 20 ile re ha ikarabela ka mane Delhi Capitals nako e bankang bete ka qeto tsa bona tse ba di entseng ya tlhaetsa bonnete ba go etsa magolo a mabedi le leshome le na le metso e tsheletseng go latlhile diwikete tse supileng overa tse leshome le na le metso e robong sena sa tlhalosa gore he DC ka bokgutshwanyane Delhi Capitals ba hapa papadi eno ka diwikete tse tharo ya ileng a tla itshupa he mona ke sebapadi sa letsatsi ile a ba Matheva Tiwari kwa Delhi Capitals ile a re ha a chikile tsamane ulang ka wikete tse pedi a entse jwale dibolo tse 40 ba phetse di overa tse 4 ile a re nakwana na nabela bete ke a etsa leshome le na le metso e robedi la mokolokotwane ka morare a tobane le dibolo tse robedi ke ka mogohe mabedi di ne di le ka teng papading eno ya cricket maobane e tla ra re gotla tla ke re tlo lekola rona ebe tse tsalang ke difeng tlhakong la lapeng kwano e ka setana le dipapading tsa matšhaba ka o tshwala o ntumelela ke gotlele ka mane ka diphaposing tsa gaso ke bua ka tlhasa legalela Auckland Park ke gotlela o bana beso ke re dithapo ke tseo.
0: Mara tso ke le se dia FM re le buile ga itsedi ya ka metso tso idula hantle ho ya mashuma mabedi pele ho ra ya bo supa nga tagwa breakfast show tswasa le batukana re radio hey mamedi a tsabela tswale se di zia kala zia kala zia kala wena o fetse bo net ba ru fumana ticket ya hao ya o le ba ka mona ka zia kala ntwele ngo re tlo futhumatsa maria a hao monato futhumatsa maria wa tsiba ona ntwe monate jolo kae kae ka re a e ka re ho thotse go be le ntwe ngwe fela e monate etsa halapa zia kala ke ntwe jwalo jwale ke o ka hlapotlaka o tlo fumane ticket ya hao di nthotsa hao di tsebe hore di utsa maela hantle kgwedi ena ntwe dingata re tlo kopana le Exinia ana tlo lenyana tsena rutlo hore maemalo di mara ka ra lebellang ka jeno ke a joang mme ka mora mono fela re kene di masipaleng tse tharo re kene ka bona ka mangaung re kene Joburg City le Ekurhuleni rutlo hore seperepete sona se phalla joang o tlo tsebe o itukisa hantle ngwana sekolo bojwang ei ke a batho ba ra o tswa sa lekada ha o tsebe sentse re ntshitse dikhafo se re ntshitse di hand glove a re a sekolo wa batempa ka nnete re aya re batla jwalo ntho re lwanelang ke thuto re utlwile ka mona ka Western Cape ho patlala ditso re dikolo di tla kwalwa ka jeno ka lebaka la maematletseng e foka ka mono re bone maobane tlalewa e leng yatswa e bohloko ka nnete ya gore ho na le mokganni e leng gore o la bolawa ke ho tsumuwa ha sefate sefatela ra se tsumuwa sa wela hodima koloi ya hae mme re utlwile gore ho na le batho ba e leng gore ba bang ba la batswa dikotsi ka mabaka a jwalo mamedi meena e matla ka mona ka Western Cape a e khona difefo tse ka mono ke tsena tse fefola mothunyana wa bobebenyana bo kambo ba ka bo buimanyana bo kambaka o tshwantse o itshetle ka mabota moya o ka bona go tshabega le dipula emne ke tsena tsa haisa le jwale re sentse re tshwa jwale re maemong a na tsena hle pulukeho e tlapile di hitara tse wa retse mbonete ba hore ke di hitara tse bolokeileng ha retse mo bonete ba hore di gantsa kana ko ene paetseng re a ditima kana ko ene paetseng batho ba sebedisang di electric blanket di kobo tse mona tsa motlakase a retse mbonete ba hore di a gantswa le utingwa kana ko ene paetseng batho ba besang ha retse mbonete ba hore moya o dula o kena ka tlung go dula ona le moya o fresh re tsebe o perfumuloha re se ke ra iphumana re na le bothata ba musi santsa le teng exinia kwano exinia dumela nang one sora amela o thakgwa breakfast show tsepa o tswile hantle ho tutla ba jwang exinia ka jeno
4: ere go dule di tsatsa lwana ba tukara moho le ba mamme di ba le se di fm ha re shaba ka jeno tsa bolipa tsala ka mona ka province ya Gauteng teng ho khodile me ho tla le ho hlakile ka jeno ka mona ka Mpumalanga le teng ho khodile me ho hlakile ka jeno Mbombera le Emalahleni di ka dira mane ho mashuna a mabedi ka metso e robo ka mona ka province ya le bo ya bo bophirima le teng ho hlakile me ho khodile ka jeno Klerksdorp le Potchefstroom di ka dira mane ho mashuna a mabedi province ya Freistata ka teng khontse ho pata le leteng maru atla go ela di pakentse ka borwa jalo ka bo forest net ka temperature ya tsa be di tsimane ho le tshume le metso e tsheletseng ka mana ka Bloemfontein le Welkom leteng di temperature di ka be di fokotsile ho tabe ho pata ka be di tsimane ho le tshume le metso e supileng profensi ya kwa Natal le teng ho hlakile ne ho a tshisa ka jeno Durban le Richards Bay di ka dira mane ho mashume a mararo ha re tla ka mona ka province ya Kapa le Boya teng di temperature di theohile haholo di bakeng tse ka borwa jwalo ka bo Calvinia le bo Sutherland ka di temperature tse di tsimane ho leshome le metso mmedi ha ele Upington le Kimberley le teng ho tlabe ho ntse ho phodile ka di temperature tse di tsimane ho mashome a mabedi jwalo ka o so boletse ngwaneso ka mona ka Western Cape le Eastern Cape re na le dikeletso tse ngata haholo tsa dipula tse matla tse ka lebisang ho dikgohola re na le orange level 6 ho di bakeng tse le bopong mme re na le keletso hape ya meya e mengata e tla takang tshenyetso ka mono ka profenseng ya Western Cape le Eastern Cape baahi ba ele hloko kitso tsa bolepomamedi ga ke leboe thasa le batho kata
1: ga itsena ka re ke botse gona ka mona ka Western Cape ehlile ke mathata haholo haholo di bakeng difeng Cape Town jwalo jwalo
4: di bakeng tse le bopong bo Cape Town Plettenberg Bay di bakeng tseo tse tshwanang le tseo
1: jwale maemong a tse le taba tsena tsa mawatle ke a gola le kgothaletsa batho ba bapalele gole
4: haholo tabeng tsena tsa mawatle jalo ka se ke boletse go na le ntho tse re di bitsang rough seas so ha re ntshitse dikeletso ka di-rough seas re jetsa le batho bana ba dikepe gore ga gona sekepe se tlametsang gore se be ka metsing ka nako eo
1: ai e a tlaga le matsa banna ne ke ya Kapa wena Exinia banna
4: nalesa
1: hai monna ga kena kena re connected ka itsere ya ka re bua o sa le buile tsatsi le monate the biggest one in drive takwa breakfast show hone said FM tswa ke rana kwa ho rudi ga mo khotsi wa ka ha utla mantswa na watseba ke na kwa hore bana ba dikolo ba le be dikolo ba mesebetsi ho be fela jwalo maobane re ne re yeme ka nnete tsa rutlo tlo bo president o tla tlo buisana le sechaba maikutlo a tswa le mangata megatlo e mengata e fapaneng ya dipolitiki le bona ba ntse maikutlo a bona ba re ke lebeletse re ha mo president o tla itokolla jwalo sebetsing le batho ka kakaretso ka nnete ba bang ba le bana le maikutlo ba bang batho ba re ha ona etsahala nthweno ha ena etsahala ho hang ha ke tsebe wena mo mamedi o no lebeletseng maobane fela nna le ntse ke tseba kgaitsedi ya ka ke ne ke sa lebelela gore a ka itokolla le ha batho bane ba tlhile ba shebile tjena gore o tla itokolla ke ne ke sa lebelela ho baneng batho ba le banagana gore a ka itokolla e soka mohlomong nyewo ye e mo fumana molato kapa chen
0: mohlomong ke ka baka la dikgoeletso tse neng di etswa ke megatlo emeng ya dipolotiki megatlo emengata ya dipolotiki ba etapele ba tso ba yona ba ne ba tlile ba tlahelela ba re o tshwanela a itokolle o lokela kapa ho tlosa dihlong o tshwanela jwale e ka nna ba ke yona ntwe ba kileng gore batho ba be le tebello e ka e kare o tla itukolla empa che nna ne ke sa lebella jwalo ho
1: a le nna ke ne ke sa lebella gaitsedi ya ka ka nnete ne ka tsa ntho tsengata o hopola go mo presidente ke mo presidente ape mo khatlongona wa ANC jwale ho itukolla hai ene se tlo a mafela tsa maiso ya mmuso fela le mo khatlomane ho bana jwale ne se kare yona ntwena e leng hore o supua ka monwana ka yona kapa batho ba bangata ba lla ka yona jwale se kare ka nnete fungwa le molato ke nnete hlile ho sebetswa tjena ke nana ne tlo le matsa le mogahlo wa bona holo le haibe yena ona gatile khore motho sonana fela a ke nana ka nnete ba sebetsang lena ba le batho ba re a entat ya no e tla khutlela ho rona ha e sa le ha ho fela e tla re le matsa fela re tla be a lihlwena ya palapala re bone e fela kae ke le shoma ba se ba re metso tso ka le bile tsela re ka supa re rutla ka sepepete sona se me jwang di buse maruma o tla ka mane ka manga o metro a re fetsona manga o metro municipality a re fetsona e le tsa pele tsa sepepete o tla go a breakfast ha se di buseng e re go rumela se ga itse ya ka ke tsa pele tsa sepepete o etsa la jwang banna ere ke moleke hape ke le shobela botse bere betsotso ke le bile jalo re nga bo super ya manga metro municipality go tla city of joburg malasa a mo sama khalema di tsama jang ko be di bogeseng yena o tshogetsa ka mane ka ekurulene metropolis a re fetsona re a feta re fetela manga metro re leke jalo ko pana le house di buse marumo re bona gore na re a mofumana house di buse ka mo ke bona gore na re a mofumana house di buseng a re fetsona ditaba tsena tsa sepepete wa bata mamedi wa bata ka nnete a re hlokomeleng bana le bona ba apare o tlile ga o monate ka ntle ka mona golo ka kwano ka Johannesburg le dibaka tse ngata tse fapaneng maemo a le odimo ga matle ho ha
0: no ga nyolosetsa gaitsedi yaka mme mamedi re tlhokomele tabene re bua ka yona maobane le Dr Nthabise Matla re a hopola gore o na bua ka tabena ya go tšhaga leleme gore ei ga o le tsena ka nako ngwe motho o phoka o tatile re tlhokomele ntho e nngwe e kotsi e tsagalang gaitsedi ya ka e nang le o baka dikotsi kore re tlabe re nkile kofi kapa tee e tšhesang re be re beha dashboard mane ga o ntse o ganna we beha dash mona gaitsedi ya ka ga e ka ya wa ya o tshela wa tšha ntho tse o di etsang di ka baka dikotsi jwale ha re etse bonnete ba gore re ela tlhoko ntho tse jalo re tee re beha ka tsela e bolokeileng kapa o fumane gore o enketse ngwana flask e o ikwale ya gantle na ngwana a seka tšha
1: bosa bagale ba o teng city of joburg re utlwe diame jwang a se bosa tlhokodumedisa gaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedepete city of joburg diame jwang ka jeno
5: batshekala ke dumedise go wena ke thasa ke dumedise bamamedi ba batle ba sedi f m ga re tropo ya johannesburg re sebang le kotsi ya koloimane go m one north magareng a boyvoolsmit street ebileng e baka sephetephete se be le maatla gagolo re kopa baganni ba be le mamelelotlhe ka mo main reef road le pele o fitlha go church street maife le mo gape re lebane le kotsi ya koloi ka mo n one north pele o fitlha deepleaf interchange go na le koloi e senyegileng le yone gape e baka sephetephete se be le maatla gagolo mono gantsi go m one north magareng a collect le grainfin re na le sephetephete se maatla go n one south rivonia m one north magareng a maraisberg le gordon road ka mo Roodepoort le mo gaperentse re na le sephetephete se maatla dirobotsa di sebetse Poisons Road le Landsborough Street le Private Road ka mo Poisons Lower Denniston le Hage Road ka mo Harrodsdale Queen Elizabeth Bridge le Simon Street le Pixley Swine ka mo Marshalltown gape le Main Road le Whitney Street ka mo Branston Extension 1 go feta motlhe setlheditsamaya gantle re lebotse NTT le DRA ka tlala
6: bosoko ba o latlhelwa ke morati wa hasepapahet clientele e utlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: roba fela betsotso ka lebile jalo re ka bosupa re fetela ekurulene ko bere bogeseng o teng a re fetsona go utlwadisa majwang ka ekurulene thata bogeseng tle go robedise le go ala ka ke la bobedi ka jeno ke tsa pele tsa sepepete ekurulene di tsama jwang ka jeno thata bogeseng ei mamedi a ke tsebo e tsala jwang tlhile ga sokosokola ko bere bogeseng le gaitsedi ya ka mosa ka ma mosa di buseng a ke tsebe a di buseng e ka re a fumana gaitsedi ya ka di tsama jwa manga o metro
7: ha ke le bua ka tsirimi se ba mamedi ba tsa go tsa show se ke ke persona ka mana ka manga o ka mana ka botsane section C mo go ka nang ka ka C2D E2 mo di kopana le di tshite mo na le go le eshile tsanga tsenga mo no tsela go ba hanna ba a ile so a tshe ka mane ka di ing le teng mo kopana le di tshi le ya teng go tsela le go le eshile tsanga mo go ba hanna ba ba ite go le ha ra se ka mo no no ka se ka mo e ba mo na le go ba ka ntse tse ka lo nya rena se pitipit nomoro e re le tsang e di tsanga di tsa management center
1: 051 409 9600 051 409 9600
8: re a le bo ha le kwala ka le ho bana be so ke dimedise mo ifo a lona le ba mamedi tale ho ena ya se phethethethe le itlise tswa ka ho tlolo tsa sepoleteng sa mmatsa wa motse mogolo e kurulene mothati wa ba le dikolo di thulane mane se ba ke ntsa ka tle ho ntsha gore la mafendela mona ke matiano nga khotso le motau ng tlokomela mogannin mo mo bona a laola ntse pele pele tsa di ntaulong e ba le tshwala o MIBD a re fanang tsa ba ka re buisana nka morao ra busupa
0: tla buile kgaitsedi ya ka mamela tsebeletso ya lesedi metsotso ke supileng pele o hora ya busupa.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba masidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Molao wa BCCSA o laolang makala a kgaso a thelebišene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng tse senang leeme. Tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

0: Siko tjena lefatsheng ke fumana lebitso la hae jwale jwalo ka ho hlalosa jwale nthwena ya setshwantsho sena sa hae e itsositse nthwena le bana ba banyane ba tseba ka Michael Jackson hohle mona ho bua jwalo ka setshwantsho sena sa wa Kojeko ke bone itsositse le tabane ya ho hlokahala hae ke ne ke shebile documentary e nngwe hape e sentse e bua ka tabane ya ho hlokahala hae gore ho belaelwa ho etsaetseng ho etsaetseng ntho ya Michael Jackson e hlile batho ba bangata ntse ehlile e sa ba dula gantle ke leshoma le batsho bangwe fela betshotshego feletse gora ya bosupa the biggest money drive at Ahwa Breakfast Show o lesedi ya FM station e seo se ratang hei maemo a leodimo dibakeng tse ding ha gantle ho hang meya ena e matla ke ne ke shebile di-video tse ding meago e ba mathata wena kgaitsedi yaka difate thwa sa ona bua ka sena se e leng sa bolaya motho ka lebaka la meya ena e matla marulelo a matlo a fofa ke meya ena e matla jwale re hlokomeleng maemong a tjena gangata le o bapalela ka ntle bo bana bo nthokana tse jwalo botlhokwa ka nnete re etse bonnete gore re a tseba gore bana ba o kae ka dinako tsotlhe o utlwile mabopo mane agolo ka Western Cape le teng ke mathata batho ba kgothaleletsa gore ba seke ba tsamaela jwalo mawatleng gobane tlhile go belaelelwa jwalo gore maemo ana se matle a tla qetella ke tse maphelo a bona tsietsi ke ba tshele shoma ba tsore ba fela betsetsa go fela tsa rap ya bo super e rutlo ge he se perpetu sona se be jwang ke tsa o qete ke tsa bobedi tsa se perpetu ho reng ena ho tla go breakfast show re tla ka bana ka le sotho betsetsa ke mashoma bedi pele ra ya bo bedi James Madidilane James C a o laba pala holo Bloemfontein Celtic ke temo ri le ga motseba holo Bloemfontein Celtic ke ba bamba ba fana ba tsa ba ile ba le banyane a holo ho tswa Free State a holo botshabelo mane ba ba pala bolo ena ya professional ba le nyane o tsamaile le monyane a bapala le bo di under 20 under 23 hangata ine se hangata o fumana bana ba Free State ba bapala jwalo national team under 20 national team under 23 ya baba mo captain James Madidilane jwalo ke mokotlisi ka sehlopha se senyane ya golo ke utlwa sena dilemo tse nne fela se le Premier League o tla tla go jotsa hantle taba tseno se abile ankile jwalo mohope number 1 Premier League ya professional ka mane ka Lesotho ibile ke sare how to le number 1 ka bono o ya jwalo dipapalitsane tsa CAF a opola duo di la CAF mane mo ile bapala jwalo Orlando Pirates ka bo madima be Pirates ya ba shapa dipapalitse pedi ya ba ba khonotswela pele mme ke batla go bona mme dipapalitseo di nyolla lebitso la naha di nyolla dipapala lebitso la sehlopha di bapadi le yena mokotlisi profile ya e ba ntle haholo ga o so bapala bo di CAF re tla tlotlo ka lena ka jeno metso tsenga mashoma mabedi pele hora ya borobedi re Center City senga ngata Bloem Town a o dibuseng a re tsona rutlo hore e dieme jwa ka se dibuseng hore nge manga o metro di tsama jwa khaitsedi akam
1: akere go tsara se ke bua le ke di metse ba mame di ba tsaba be se tsho se pete ke tsona ka mona ka manga o go le ntse city city phala se pete ke ka mana ka E2C2 le T ka mana ka ba tsarelo tsela re go ba ganni ba rona ba ile tsoko ka mona ba tsama ka mona o e bona o so a ke metse o yana ha o e bone ha o tsaya le hole ati industrial area le jetman mokotso highway hona le mokotso mo holomo o bakang dikotsi ho ka ba hanne ba rona ba fokotsa le dilo ha ba tsama mono Nelson Mandela Drive ha re kena ka Bloemfontein le President Brand jo ho to ha dina emba ka mono jole ho ka ba hanne ba rona ke bone e ka ba le ba lobokana ba fihla mo ha e tswa tsela ho botaleng e se ya ho khubedu ba le ho ba sa tsisa le rona tsantsa ba se ba re kopa e ba mba ka ke ha ba se bitse se jolo ka e ka hona na matsao a o ema ne ba sana ne se ba ka ke le boa di ka lo khale
0: a le boa go lo khaitse ya ka re fetele City of Joburg mo sa magale ma rutlo go tendi e mejwang a se sa tla go di se khaitse ya ka re nye di tsama jwang
2: that's kara ke di medise ha to ba ma medi ba batle ba se di FM mane ka mo ya smart drive haufi le Joburg Zoo re na le kotsi ya koloi me re kopa bagani ba tlhokomele ebileng go na le sephetephete se maatla mono gantse ka mo N1 South Allandale Road re na le koloi e senyegileng le yone e thibile tsela sephetephete sa rona se maatla go Union Road le Golden Highway ka mo Eldorado Park N1 South Brakfontein ho ya Olifantsfontein Interchange le mo se maatla sephetephetswane mane go N1 North Beyersnodie ho ya ho Winnie Mandela Drive hanti di robota di sebetse Bereertog Avenue Rustenburg Road Victory Road le Tana Road ka mo Greenside Marlboro Drive le Lilium Avenue ka mo Marlboro Rivonia Boulevard le 12 Avenue Edinburgh rena le Harrison Street le Leaf Street hara trope ya Johannesburg Melville Road le Ted Road ilovo hape le Republic Drive le Silver Pine Avenue ka mo Moret Extension 5 go feta mo tsohle di tsamaya hantle re le boetse MPD le JRA ka tlala ho ena
0: are le boya go lo khaitse ya ka ba shoma mabedi ba se ba re fela betsotso

0: tofaletse ora ya bosupa
1: sentse re kopana le kobedi mogeseng re utlo ka mona ka ekurulene setsa majwang kobedi gaitsedi ya ka horeng ye ho etsa lang ka mo ka ekurulene
2: ke le bua gaitsedi ya ka mothati mo ba le dikolo di thulane mane se bakeng sa Bedford View mona ke tseleng ya lebelo le phaming N12 fully le bophirima ha wa tamela kilolis e leng George Bizos interchange tamane ka Spirit View di thulane tseleng ya golo N3 o lebile le boya pakeng sa mmila o tswang Leondale e leng Elliot Sokoni le o kgelogelang Heidelberg mane motlhakeng Oxford North di thulane matianong a 6 le 14th Avenue athe kamane ka Jet Park teng ke tseleng ya Yalwin Plantation sa mafura e leng Engine be molaetsa wa ke ena gana jwale gore kamane ka Leondale di thulane matianong a R103 le R554 tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepedipeta tsuleng taolong e ba letshwaola o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPG ka tlalego ena
1: tlo buile kgaitsedi yakang tsatsi le monate 24 ka morago rra bosupa thago wa breakfast show ke lenaneo sale bathukaba ngamthola the visionaire.

0: di vuvuzela.
1: Yena di vuvuzela.
2: Jwale nkhono ha o kenellana Chiefs le Pirates lona kalape monna molo yena jwale o sekametse ka ka.
1: Ke le khono.
3: Ke Chiefs ye ha ba ba pisa le bane ba gale. O ba bona jo.
1: Ha bana ba mkwatisha ba. Ba mkwatisha. Ba flex. Ke mo ntiki ke.

0: tsamela tsakele se di FM mme re tsamela tswe sena ntha ka metso tswe di la hantle le shumela metso tswe letseng ka mara hora ya borobedi ei ya no dinga ta ntho tsentseng di etsa hala le fatse ntwa sala batho ka da ke rona re radio nga ho thagwa breakfast show re ba paletse hear me calling ka juice world ena yona ke etandaza same deep le tatohatsi untso pola hle hore u fumane ticket tsa hao tsa zia kala o tla hlobe monnate e tshebeletso tsena tse fapaneng tsa lesetsa SABC di tla be di kopane ka mona ka Sun City ho le monnate dibini dingata wena mamela tshebeletso ya SFM e tsa bonnete ba hore o lukisa ntwa tsa hao ho fumane ticket o hloetse monnete ba hore o tlhopisa le taba tsa maroko ka mono o tlo robala ka mono e tla o thusa taba go hloetsa le sa le ka la bohlano nthwena la ile hore mokete o moqebelo hloetsa la hantle ka la bohlano ona ga re fihle hantle ka labone hana ka bolo re tswa re le ka bona ka khabanas
1: ha se ditse
0: khabanas ga itse di aka ka labohlano la zia khala
1: mamedi a tsa bo nete ba ro shapa round ga itse ka tsa bua taba tsa bo maroko ha o pakile koloi ka labohlano o tla enka ka sonta o tsama monate wa Sun City ke yo no fela wa hore ha o pakile ka labohlano ha o pakile ka labone ha o batla ho fitla ka labone fela ba bangata ke tseba ke ba labohlano ha o fitla ka labohlano ha o ipakile o monate o sotla enka ka sontaha
0: ntho e mo lengwe ka o sotla phetse o sotla phetse o khatala o sile
1: bona ntho e mo lengwe ka ntho e mo late ka labohlano hona le pre party
0: yake
1: moqebelo ke show yena ke kgolo moqebelo hona le di after party
0: ba batla ke letsetse batho ba ka Sun City.

0: Dumelang, dumelang, Thasa le Bathikara. Nna e nduwang ya bakudi. Ngaka ha botsa hore na ho etsahala eng, a ba sa arabe ntho ngaka mmotsang yona. Ka nako o tlamehile o hlalosetse ngaka, o mo tolokele hona mokudi o itseng hodima potso e bitsitseng, a ba sa arabe ntho e ngaka mmotsitseng yona. A bobedi, bakudi ha ba tsebe ho latela instruction or ho tswaka passage. Lemati la ho qetela ka right-eng o kene. Yo, mokudi o tla ba lahlehile a re yena ha utlwa na o itseng. Yo, atjhe. Ore ke kopa o hlobole hodimo ha o a hetla o fumana di beile fatshe kaofela ao hle bakudi ha ba mamele hle yo
1: fumana di beile fatshe kaofela
2: mane mane mane nkaras le monanzisto jonito le motho wa mathongolo dumela nna ke nese mara se ke le hae fela ntse ke le nese he ho fihlella ho fihlella nna ntho e ne e mferekanye ka ho fetisisa ke ha kore patient-e a sane treatment hobane ha sane treatment ha no fola ene hono tla dula ho eketsa batho ba tshwereng mohlomong kere ke bue ka TV hobane nnane ke letlhatsipa a ngata fela gago ke a kgona jwale ne ke dula ke ba bolelela gore treatment e tla o pholosa ke ba bolelela gore nna ha e ne ba ga ke ne treatment ya ka TV ga ka enwa ke ba bolelela lebitla la ka lekebele le go kae ba tseba ka pitso mo namaokeng ke ba bolelela ba bone ka re ke tsa pale ke re batho ga ke tse pale ke ntho e teng nwang treatment ya lona le ga le fuwe di-appointment letle gobane go botlhokwa go na ntho tse re tlo di etsa tse tlo le tswela molemo ee ya lekadase le thwas empane ke ba rata gona jole ke hae motho o tsamaya o loga o le mosebetsi o pusha trole ya meriana o kopana le bona ntse ke ba rata lenoone le bona
3: bangaaleboa
2: ke nkgone ba ditaba ka maokeng
1: kapa o sae bapala ngwana kaoofufuletse mo qhekong ba rona fela ka nnete baoki ba rata bakudi ba bona ga golo mooki a halefiswang kapa a utlwisang botlhoko ke motho a sa nweng treatment o tsebe jwale mooki o batla o phele o batla o bona ntho tsa go di tsamaya gantle fela e a tlhobola ka odimo o fumane motho a dibeile fatshe kaoeae baoki ba bona metlholo chepat ke nako ao gaitse diaka
4: omedi wa tshebeletso ya lesedi fm a ke boele ko amaeletlhe ko leboe dj ko leboe caramen ka setana le wena comrade my comrade comrade jonito mamedi a re lekole papadi diteng ka jeno go betway premiership ke papadi ya go qetela ya Mamelodi Sundowns selemong sena sa dipapadi e tšhakela ka mane ka Mbombela stadium mo e sedutseng mane ka profenseng yane mo thweng ke Nelspruit tlabe le ka mono Mamelodi Sundowns se bapala le TS Galaxy e le papadi ya bona ya go qetela mme ka moraa mono tlaba ya he ka sontaga ba lo bapala go Champions League e le mokgatlhelo wa pele wane wa papadi tsa mekgatlhelo e mmedi ke mokgatlhelo wa pele o bapalang molala gae mme wa bobedi o ya ka mane ka go AS Rabat o tla gopola ge gona papading yeno ya Champions League ke mane ka meile kago tlhalosetsa mamedi wa ka gore moletsa phala yane a ne a refa papading ya Morocco le Senegal go magaolagang a AFCON ke yena a tlo tsamaisa papadi ena Mamelodi Sundowns ba lekile gore ba ipelaetsa ka nete ba tletleba wathe tletlebo tsa lona ge di bone re di shebile mme a re di ana leele mongadi Ndala ke yena a tla tsamaisa papadi eno Jean Ndala he ya bapala Mamelodi Sundowns ka tseno a re gotlela papading tsena tsa bolo setlhopha sa naga sa ba tlasa dilemo tse leshome le ena le metso e supileng Amajimbos jale ka lela ka go tlhalosetsa se itukisetsa tournamente ya AFCON e tla tshwarelwa mane Morocco re le ga utlwa ka nnete mono rona e be monghadi Vela Khumalo ula reng mme ke mona he le ena o bua ka maqiti ka setana le mepa e o batlang go thulana le yona papading yena ka ga dinaga tse tlo bapala le bona wa ditlhalosa monghadi Vela ga go utlwa gona go dietsa jwa nnatse
5: little bit physical and they're big. Same goes with Ghana, arrogant, they think they dominate and all of that. Maybe Algeria more or less are like us, but these are the teams that we did our small analysis on them, but we think we can come out in that group.
4: Le yena wa dumela mamedi wa ka gore na tse di mong di tlo sebedisa matla ebile ke di krinka ha di tsena tsa ba hlankana empa ore hulukile o sa shebile gore na ba tla ba pota ka kae go bana ha o ka sheba dina tse ka re bona bo Ghana ba buang ka bona bo Nigeria bo Morocco motho be wa mona o thole mo di shumele na le metso e tsheletseng empa ha o mo sheba o fumana ra ikona ka chebo ya ha o ya mahlo o bonala le bo mashuma mabedi ana le metso e miraro empa o fumana gore ka dilemo o tla semane dilemong jwale bashimane ba rona ba tlameya ba ye ka mono ba sa ba itukiseditse gore ba tla ba pota kae ba tla e tlhana ka jwang taba ya mofuta o jalo mme ya re go tla mabedi pele ge go tlela papading eno ge e qetela gopola ge gore ka jeno pele ke ya go yena ya cricket re re poele ge utlwa gona e be sebapadi tsena sa Amajimbos Jesse yena o reng ka papadi tsena tsa bona tsa AFCON.
6: We're all very excited. The feelings are setting in. It's obviously we're also nervous, but we have to do what we do, play to the best of our ability, and it's in our control.
4: Ka bo khotsonyane ke se ba padi he se nga le bona ba lukile ke nnete ha o ya di tournament tsa mofuta o jalo nne tswalo le ya kena o ipotsa ba nna be re tla gutla e be re tla go besa o tuke empa he ke yona ntho gore ba hlanne ba qale ba sa le banyane ba iphumanele tsebo gore ha ba ntse ba banyolwa jwa le ba ya mane ho bo under 20 wa under 23 ho fihlela ba ba kena shopping se solo sana ba tla ba sa batlwaetse ba tse ba rena ho jwang o bapalla ho le hae ho jwang o bapalla di tlhopa tse ba sa o qeneleng tse ba tla o garametsa fela jwa ka mokotliso wa bona a hlalositse ka ho jwa le mamedi e re tle ko re gotele papading ya cricket cricket mona he hona le tsena tsa Indian Premier League me ha di bapala ka jeno e re tlegele kole ka pejana fela gore tlabele papadi ya bokae ba e bapala e tlabele papadi ya bo mashume a mahlano ana le metso e tsheletseng ho tse mashume a supileng ana le metso e mene mme papadi tla ba papadi ya matla pakeng tsa Gujarat Titans mole Sunrisers Hyderabad ke tsona papadi tsa ka jeno ha re boela re kopana ho sane re tshepa le ona dumela mo ha o tla re jara re hla entse re felletse le bana bana beso ka o tshwara lo ntumela ke khotla dipop sentsa gaso Auckland Park.
7: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya R5,000 mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespresso, always giving more.
9: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
10: le shebara ba tsela ba di fela ba tsela tsela bile tsela reka report the biggest one to drive at a whole breakfast show ole se dia fela ga se ga metse tsela shebara ba tsela ba di fela ga be re betse ya hore ngane ya bo robot tlo la maletsa no teng ga tlo utlwa ga lenane ola itlabolle o tshwere di feng di taba ka jeno jalo ka ha ile la bobedi ntse ke le mbela tsa ntse ke na mingata ka nnete ha ba e romela hey mosebetsi o motlelo o yetsang ka nnete mane sa rona ke le batho ba bohlokwa ha holo le batho ba bohlokwa ha holo ke ka hore ngae e a nke re keteken le lona ka je nke re utlo tswa ho lona pentse le rona ba llang re tjena tjena what's ba mane sa mo mona teng ke re utlo lona ka letsatsi lena la lona thuli o jwang khaitsi ya ka
11: ke phetse o phetse hantle batho
10: monate monate
11: mike ke tla di
1: ke hello thuli
11: sawa
1: ha monate thuli
11: mike ke tla hantle hle
10: mike technic ka ke na fela o tla re
1: tla
10: le matsadi tsebe tla re le matsadi tsebe ga itse dia
11: ka tsa bentse ke na nawo yo ka kopano ka mogo o thutse ka
10: teng etsa sebe le
11: mic technique ke o tla no le teng
10: my
1: oh so tla ka nye ga di thuto
11: ka di thuto ga
1: o na ka di thuto
10: ah leadership ke na la o ka e sebetsa tsena mic technique wa tshwan tsho Yes, ska ke na hoile tsa fela o tla re qeta ditsebe. You see. O sharp.
11: Ke sharp bana beso le sharp lona.
10: Mona tse ke bua le bo menese ka kwang.
11: Ntse ke ba mametse hle, ntse ke ba mametse.
10: Ke batho ba bohlokwa bana wena thuli, ska ba iska ka ke rona go dilang gella fela. Nke go utlwe le bona re ba fa mathata fe.
11: Eh hlile ke batho ba bohlokwa. Ba tsiba ke engwe ya makala a o mohlomong ha rene re le bana. Ine le la pele ka hlonya ha o ka mogone ba apaga ka teng o no bona hantle go batla o ba nese
1: hai wa tsiba o bua nnete ha ne ba santsane ba kenya ka pitsane
11: ka pitsane tsetsu ai le ne di bitse di cape ine leng e blue
1: e le cape tena ba ba ne ba kenya e peres tena ba ba ba kenya
11: ha ntlo batla o ba nese ka nne
1: se ba itse di epilets mmwana mmanyo e tle mmona ba itse di stockings nnake
11: ka e tse bo ga o lutjene
1: ka e tse bo ga o lutjene se ka nwang ka
11: marap
1: Ai e bonese bokila ka ba ba botsa
10: ne bo ja ntle tsa di gono ko pia tsa ntle
1: ha ne bo ja mogigi man mogigi ona bona mona man a ke tsebonoetsa
10: a ye nonoetsa jwa ko ela thwasene ke bona uniform
1: e mogigi ona uno checha mona hairline ena ne bale bona etsa la ngwana thula o so ba botsa ba re buthata ene le
11: hai a ke tsebi hle e ka re ke lefula bona ka ofe
10: no lo wena wa itse
11: ba ne ba lentse le ke hey e ne tu ne ka ne
10: Ah, ke tsalo.
1: Re uno ba le ya bona.
10: Menese. Nantse ke na ke bona le batle fela.
11: Ke le shebile. Ke chemical tse tshwasa tse ba di hemang tse ba sebetsang ka ratsona bana
1: le. Fela bo ntate ne le sa ntho ne o ne ba tswela fahla
10: bona. Ke se bo ntate ke tsa bona.
1: Ke baoki. Baoki ba bo ntate ne ba ba le botata ba mogiri.
10: Ah,
1: I just got like
10: it. Ona la tlaga ga bo tlaga jo etsa tlaga jo etsa ba tlaga.
1: Ya. Ke ke ne o ja.
10: A tlaga ne.
1: Ba o ki, ake le re tshuse.
10: Romela di voice note tseo tuli di ebe jwa khatsira ka kajeno.
11: Re ke le bo he ba tu le wena tshwasa le mo mamedi wa le Seri FM. Ho itlabolela ka jeno re tla ke re kena ka mana ka KwaZulu Natal Africa Travel Indaba. Re ke re shebe di taba tsa teng ka mono. Mentla le mono he re tla ke re shebe di tlo tsa molao. Ha ho ho re ke re bua le wena mo mamedi hore na o kile wa ba le hlatsipa la hunkuwa poho kapa mohlomong o tshwatlelwa ntlong. Re ke re utlwe dipale tsa bona. Re taba le moeti ka kwano ka dipapuseng tsa gaso ya Hlans Police in South Africa borwa ke mosadi ya fumaneng gau le yena o tla bateng ka kwano re ke re tlotloqa le yena mona mo re matlafatsang basadi a tshemane he ho ditaba tsa kgwebo le moruo re tla ke re tlo bua ka taba ena ya credit score ke le buile bana bese
10: a re le boetse wena thuli le shobala botsebene metsotso ka le bile jalo re gane ya bo robok re ba utlwe tse ke na melaitsa
12: Ke nna mang? Ke se tswa ka tsarata, ke se ya ka tsotsa. Ha ke re kwatisa ke bomme ba yang labor ward. Ba tlotla ba no le meriana se sotho. Ka tla le meriana se sotho. Ene ho bole ke nke ba jo tsara ska na meriana ena ya se sotho ha le pregnant. Ka tla imile a be ngwana e hantle, ngwana be le mathata. Wana abe le mathata wana abe le bothata ba o hema wana abe kuri ebe mathata asakeng ka lebo ka letsatsi la ka sheno ke letsatsi la gona bomme ba pregnant ke a tsama le sediki station se segolo a ke tlogeleng gonwa izimbiza eyelani ukhuza imbiza eyelani ukuthi ugogo wami uthi umama muthi eyelani ukuphuza imbiza it affects your unborn child innocent child please siyacela ke mama voso ka mona ka first lovers.
13: Hello, you take care. Hello, you take care. Cause I'm a sneak back, not as long as I sell.

0: Sun City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziakhala mo Sun City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantse tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ya ya ya kala mo Sun City
1: mami di ai ho tla be ho le hobe ho tla be ho le hobe be hara dibini tse teng ka mono he e kholo lo feta pele jwa le selemong sena mo mamedi motle ba phamisitse mayemo me hopola mokete ona ha se mokete fela mino fela re bontsha le setso sa rona re le ma Afrika Borwa jwalo ka ha o bona hore di station ka o fela tsa radio tsa SABC di tlabe di le teng mono jwale ka o fela ha rona di station tse tlabe di le teng mono e mong le mong o tlo gaba ka setso sa hai jwalo ka mo Afrika Borwa bone hona le bo Shandesh Mafikizolo Kulichana Enko Sanerel yena o teng ebile ke yena ya tlabeng a emetse tshebeletso ena ya lesedi ke bone DJ Mfundisi ke bone mono he batho ba tlabe ba le teng man batho ba tlabe ba le teng wena momamedi motle etsa bonnete ba gore le wena o ba teng mono Khuzane Youngstana hudubeile selemong sena o tloske wa fetwa etsa bonnete ba gore o fumana tikete ya hao nako e sa le teng o tlile difumana ya spa wa difumana ya kamana ka ticket pro wa difumana le teng mono jwale o ske wa fetwa me hape o ka difumana ho suncity.co.za di qala ka 350 he o batla o qoqelo nna ke batla o qoqelo a ke batla o qoqelo ke qoqetswe le mong se fitileng jwale selemong sena ke re ha ke batle o qoqelwa bana bese ke batla le nna nke ke lo hla ke bone nna nthena e salang ka mona ke eng e tsa molemo ono he o hlo reke tikete ya o hlo buke le marobalo beletse marobalo e sa le nako mo mamedi motle ke itse nthena ke e ka ba ya lelapa ka ofela mafelo ano wa beke wa etsa ntho ya lelapa ka ofela la intsha le bana mentate le bana kapa wa intsha Melin tatele metswalle ya luna e meng he ha ba monate man ha ba monate ile shumele metsemedi metsoso kamora hora ile shumele metsemedi kamora hora ena ya borobong kamona ka studio 3512 tshele ke iputa 3512 kina koma ba tlile mpaisise ba tlile mpaisise bo ba bidi botle re kenke pina etla ka questa makwa tsego Barry Ketile. Kamera mono hey, kitabeko fire. Tevin Campbell, can we talk?

Lilizela ke gogo musukala wemama usizeka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi mpesa inqobo buka.

0: Get set, get ready, go! Ziyakhala mosansithi. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
1: Babidi re robile mona ke di re ke kile le nana o kila haula e tlhabolle tsebeletso ke hao ya lesedi me re satswa qala lena la itlhabolle me haiba untsona le rona ngwaneso re ya leboha e bile re o amohela re o thabetse re o thabetse hore ebe o dutse le rona o mametse lena no lena me ke o ne le ditse dipina tse pedi kwesta makwa le tsego Ketile, ketile, Tevin Campbell, can we talk? Ere be mesosung e mashume amabedi le motsolomong. Kamara hora ena ya borobong. Hopola hle mesosung ena e mashume amararo. Kamara hora ena ya borobong. Retla fumana senelo sa tumelo mesona he. Retla sitlisetswa ke ntate Moruti Ngaka Moshwadiba. Moruti Moshwadiba ka jeno he. Otabala lengolo la Luka Khaolo kia mashume amabedi le metso emene. Abalete mana ya mashume ama hlano santsa etsa fiefiela hobane ha o sheba kalendara ya hao mo mamede motle kala bone ke letsatsi la nyolohelo me o santse a etsa fiefiela ho ya letsatsi leo la nyolohelo mo teng he ba sa utlwisising letsatsi la nyolohelo ke matsatsi a mashume a mane ka mora hore re be le sontasane sa paseka mo jeso aneng a tsoha bafung jwale o nyolohela le hodimong re ya re shebile labone leno he mo mamede motle me ke labone la bohlokwa ho ba dumedi dikerekeng tse fapaneng metsotsong e mashima mabedi le metso mehlano pele ho ra ya leshume re tlabe re lahlela mahlo ka mana ka provinceng ya KwaZulu Natal mo teng he seboka e leng se seholo ka mano sa Africa Travel Indaba me ke dinaha tse fetang makgolo a mabedi tse leng teng ka mono wena mo mamede motle ihlile ho titiane ka mono ho titiane me batho ba bangata ka nete ba phuthehetse ka mono me ho lebeletse hore mosebetsi o tla hle o tsamaye hantle ka jeno ye ho ntse o tswela pele hore ba leng teng ka mono ba dikgwebo tse fapaneng ba pepese mesebetsi ya bona eo ba etsang le hore ba ke ba ikamahanye le ba tswang dinaheng tse ka ntle ha o tswa mona lapeng Afrika Borwa o bone hore na o thema maqhama jwang le borakgwebo ba bang ba tswang dinaheng tse ka ntle ba hahlaudi le bona ba teng ka bona ka sebokeng sena ke ihlile ke seboka se seholo wena mo mamede motle me ntho e monate ke hore seboka sena hangata ha se theohile tjena se le kwano Afrika Borwa hona ka mona ka provinceng ya KZN se tlisa kgwebo e kgolo ka nnete moruo wa naha o batla o sebesebetsa hantle ka nako ya seboka sena hobane batho ba bangata ba tlileng sebokeng sena ba sebedisa dibaka tsa ho robala ka mono bohahlaudi le bona bo a phahama hobane wa tseba KwaZulu Natal e na le dibaka tse ngatanyana tsa bohahlaudi mo baka yang teng ba lo tseba haholonyane ka naha ena ya rona ya Afrika Borwa haholo yona province eno ya KwaZulu

0: mamedi ha ke o dumedise ke moruting a ka mshwadi ba ya o dumedisa re kopana o seng hona letsatsing la nyolohe e pangedi ke ya nga kaluka gaolo ke ya mashuma mabedi le metswe mene re qalo ba latimane nya mashuma mahlano abaisa ka ntle ho ya fihla Bethania a emisa matswa hai abahlonolofatsa are asa bahlonolofatsa a gaohana le bona a nyolosetswa le hodimo o mamedi re kopana le Jesu wa Nazareta ha mmoho le barutiwa ba hae botsaneng o monyenyane wa Bethania mo Maria le Maretha le Lazaro kgaitsedi ya bona ba neng ba dula teng moevangeli Luka o re ka yona nako yeo a ba isa ka ntle a ba hlonolofatsa ba emisa matso a hae a re a sa ba hlonolofatsa a kgaohana le bona a nyolosetswa le godimo ke Bethania mo mamedi moo a tsositseng Lazaro bafu ke Bethania moo mosadi a kileng a tla a tshwere setlolo sa theko ye thata a tlo tlotsa hlogo ya Jesu re kopana ho seng hona Jesu a nyolohela le hodimong sebakeng se nang le letshwao la tsogo re kopana ho seng hona Jesu a nyolosetsa le hodimong sebakeng se nang le letshwao la thapelo mongodi mareka ore o nyolohela le hodimong jwalo sebakeng se hlotseng lefu o nyolohela le hodimong jwalo a kgaohana le bona a ntse a phamisitse matso a hae re kopana ho seng hona mo mamedi ditlhonolofatso tsa hae di sa ka tsa emisa hodima maphelo a rona re kopana ho seng hona matso a hae a ntse a eme jwalo bakeng sa ho re hlonolofatsa o se o le motshehare o nyolohela le hodimo jwalo ditlhonolofatso tsa hae tsona di ntse di theoha bosiu le motshehare hodima maphelo a rona paulosi a ba sa bua mantswe a reng wa rona morena o tseba ho re pholosa gobane o ntse a phela le rona ka mehla o re rapella ka mefielo e meholo wa rona morena ditlhonolofatso tsa hae di theoha le ha re sa di kopa wa rona morena mosebetsi wa hae wa ho re hlonolofatsa lefatsheng lena kwa letsatsi le tjhabang le le etikelang o tlile ka lerato o re nna le wena mo o nang le lerato teng re tle re kgomarele lerato leo re fedise dintwa ka lebaka la ditlhonolofatso tseo a re ratileng ka tsona o re ratile a ba a nyolosetsa lehodimong a tlotse lefu a re jaretse bophelo bo sa feleng ke mohlodi hodima maphelo a rona ke motswalle ya fetang metswalle yohle o nyolosetsa lehodimong ho ntate wa phethatsa setswalle sa ka le wena nyolosetsa lehodimong ho ntate o pholosi hobane o hlotse lefu a ba a re hatela bophelo bo sa feleng a re thabe letsatsing lena la nyolohelo ka Kreste morena wa rona amen
1: re le bohahle ntate muruti ngaka moshwadi ba hopola hleki tse santsa tse fiefie la mo mamedi motle ho bane kala bone ke letsatsi le leholo ke letsatsi la nyolohelo re fela re fete ka mona he pele re tlo buisana le monghadi baba gaugane diwi me yena o tswa ka mona ka Gauteng Tourism Authority le yena o iphumana a le sebokeng sena se seholo sa Africa Travel Indaba.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Omedi re kopane le monghadi baba gaogane diwe yena ke mweli wa Gauteng Tourism Authority e hlile ke yena ya shebanang le ditaba tsena tsa hore Gauteng e ponahatsa jwang ka hara seboka se ka reng sena sa Africa Travel Indaba. Re sentse re na le yena mohaleng kwano ntate baba gaogane diwe dumela ntate
1: madume maitso madimele ba medi ba letsedi FM ba bantle
0: ke ya leboga hle selemong sena e hlile le itahletse ka Setswana le le Gauteng ha le a ya fela e le ile le le matla ka tsela e makatsang jale ha re ke re shebe gore na ebe sepheo sa lona mona ho Africa Travel Indaba le le Gauteng Tourism Authority ke sefe
1: ke nnete maitso re tla ka matla ba re ne re boetse morago gore re ipaakanye ya go bona gore go na le ditsua tue mo lefatsheng ka bophara ntwa ya ka kwa Iraq le America e rile gore ditlhatlhwa tsa lokwane di e kwa godimo e rile gore mafaratlhatlha a tsa phofo di-airline le tsone sa nna tse dintsi e leng gore di tla ka kwano bogolo yang mo karolong ya Africa seo se raya gore Africa Travel Indaba e re fa yona tšhono eo ya gore re tseye tšhono e le go bua le bahatlhaodi go bua le ba e leng gore ba bapatsa bahatlhaodi lefatshe ka bophara under one roof ke ka moo re tlileng ka package ya rona ka bofela e leng gore e lebagane le tsa sports tourism e lebagane le tsa yona heritage ya ka itse gore toropo ya Johannesburg e tla re mo ngwageng e tshware 140 years e leng gore re tlabe re bapatsa ditiro tsa yone tsa 140 years gape re tla ka tse e leng gore di lebagane le tsa tshireletso tshireletso ya baatlhaodi tshireletso ya baagi ba porofense ya Gauteng yaka o itse gore ga mathelo a rona a le phepa tsa tshireletso di siame baatlhaodi le bone ba itumela le baagi ba porofense ya Gauteng e nna ba tsa karolo e re e bitsang di-champion host e leng gore ka mofedi ba baeng ba e leng gore ba tlhwatlhwa mme seo se dira gore le bone ba iponele letseno mo tse ba di dirang go tsa bogatlhaodi ke ka moo re leng ka kwano ka maatla mo Thekwini Africa Travel Indaba ya 2026 bo e leng gore re leka go bona gore re ka bogatlhaodi mo porofense ya bo Gauteng re buisa bo mankalengkaleng mankalengkaleng fela e seng ka dipalopalo makalengkaleng a e leng gore a bonagala mo dipokotong tsa di SMMEs tsa rona mankalengkalengong a e leng gore a bonala ka mo dipalopalo di tlang ka kwano mme di contributa gore moruo e ko godimo ke fa nna dipalopalo fela
0: le na le mokotaba ona o reng One Pavilion One Story Africa's Leisure Powerhouse ebe le bolelang mme mokotaba o bohlokwa kakang mmusong dimasepaleng le ba fanang ka ditshebeletso tsa bohahlaodi ka hara Afrika Borwa le ka hara Afrika ka kakaretso
1: go botlhokwa maetso le bamamedi gore re nne mo karolong e le nngwe yaka o itse gore go na le ba bapatsi ka kwane di-wholesalers travel trade go na le ba kgaso mafatshe otlhe a ka kwano mo Africa Travel Indaba ma e le gore ba mo karolong ya bogatlhaodi seo se raya gore ga ba tshwanetse gore ba kopane le porofense ya Gauteng ba sa ya ko mafelong a farologaneng re na le ba rona ba re ba dirisana mmogo le bone ba e leng maja mmogo a rona ba tshwana le Gautrain re na le gape Passenger Agency of South Africa PRASA yaka o itse gore e tsentse mo tirisong lenaneo la setimela sa batho se e leng gore diterena tse dintšhwantšhwa tse di-blue tse di bonang mo actually di dirwa ka kwano porofense ya Gauteng seo se raya gore re tsenya manufacturing le bogatlhaodi mo basketeng e le nngwe so ga o tla ka ko One Pavilion ya Gauteng o kopana le dimasepala tsa Gauteng o kopana le rona ba bogatlhaodi o kopana le ba di-transportation o kopana le ba tshireletso ka fa tlase ga tulo e le nngwe seo se dira gore ga o le moreki wa bogatlhaodi ga o a tshwanela go ya ko mafelong a farologaneng go botlhokwa gonne yaka re bua time is money le gape go botlhokwa gore re nne le molaetsa o le mongwe o leng gore o fa thotloetso go ba e leng gore ba reka boatlhaodi o fa thutloetso ya gore ga o teng e tlisa e se dirang ebile e kemiseditse.
0: Ntate Baba ere ha re qetela fela ka pelenyana ka motsotso fela mohlomong re ke re sheba gore na ntlheng ya ntlafatso kapa yona taba ya gore moruo o gole e be mohlomong le lebeletseng le le profensi ya Gauteng ka seboka se.
1: Re lebeletse gore re tsweletse dipapatso tsa rona maetso re tse dinomoro tsa rona re di itse ko mankaleng-kaleng seo se raya gore yaka o itse mo ngwageng o fetileng porofense ya Gauteng e kgone go bokanyetsa dibilione di ka nna 48 billion tse e leng gore di tsile fela mo boatlhaoding. Porofense ya bobedi e nile porofense ya Western Cape e le gone e bokantse 23 billion. Seo se raya gore ga porofense ya Gauteng e dira ka natla porofense ya Gauteng e ka bogatlhaodi tia Aforika Borwa e ya gola mme kontinente ya Aforika le yone ya gola. Ke maikarabelo a leng gore ra rwele mo magetle ka rona re le porofense ya Gauteng. Ga re direle fela porofense ya Gauteng, kgolo ya porofense ya Gauteng e phatlhalatsa le porofense ya Freistata, e phatlhalatsa le porofense ya North West, porofense ya Mpumalanga. So re tsaya maikarabelo ao go bona gore mafaratlhatlha a rona ke a siameng le re dirisana le tsone diporofense tse dingwe ka kwano. Re tlabe re launcha programmeu motshegare wa gompieno NEC buisa la mokgopa o tlabe a launcha programme e re bitsang Golf Tourism Route. Mme Golf Tourism Route e wena a o tsholwana le babamele ba lesedi ke e leng gore re tla thankgolola tea off ya rona ka ko Parate ka ko Free State re tle mo Gauteng re etsa ko Sun City mme re feleletse ka ko Limpopo. Mme rona re le porofense ya Gauteng re tseile maikarabelo a go isimolola gore re fe tšhono diporofense tse dingwe le gore le bone ba nne semphata le rona gore re nne maja mmogo. Ke se re batlang go sa achieve-a ka kwano mme re tsholofela gore e tla re ka labone mantsiboa re tlabe re diragaditse seo.
0: Mongadi Baba Gaogane Diwe ke a lebogang tate sebetsang ka thata ka moo ke a leboga.
1: E le ka motso maetso.
0: Kgotso. Mamedi ke tso he ditaba re dula hantle metsotsong e leshome le metse seletseng a pele hora ya leshome ha re fetele metsoleng ya rona e hlile ka jeno hei bana le taba tse ngata hopola hle ditaba tsena di hlophisitswe ke rakgadi Ipulane Maselwa o di tlisetsa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM.

0: Dumela ntle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Matshepe.
0: Hela, dumela le lona metswalle hohle mo le mametse le nane lona la rona di le wana teng. Ke boetse ke a le amohela le nane lona la bana. Mo teng re fetang dipale tse monate, ebile di na le thuto e itseng ka hare. Kajeno he re tlo mamela pale e bitswang. Ho tlile jwang hore ditono tsa tshwene di be bolong.
2: Mme Matshepe.
0: Yes.
2: Ebe di tshwene tse tsa pale ya kajeno. Ke tse tshwana le tsela tsa nkela wa shanyana ka di.
0: Tshe bo hlodi. Ena ke pali e nngwe e fapaneng le eo ya mohlamuleng.
1: Mme Matshepe. Se ke wa hlola o senya nako hle. Na ke tatetse utlwa tsa pali ena ya kajeno.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona e tsamaya ka tsela ena. Khale khale. Ho le ho ina le tshwene e nngwe e neng e phela hodimo mane tsulung ya thaba ya mahodi ya lla. E ne e hlile e bonahala e kgotsofetse haholo, ebile e thabetse sefahleho sa yona le mohatla wa yona o morumo. E ne e boetse e thabela ho dula haufi le letangwana lele le neng le le hona moo pela thaba. E be nke ka he o ntse a itjella a itjheba ka hara metsi ao.
1: Ke a ipotsa hore na le ditshwene di tseba ho sesa na?
0: O na le mefuta e meng ya ditshwene e tsebang ho sesa ka naneng. Empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsi le leng tshwene e ne e dutse hodima lefika le leng tjena le leholo. E ntse e borosola boya ba mohatla wa yona bo bolelele ka thuto. Ha kgudu e tla tla e feta.
3: Hey, kgudu! Na ha ona katse e ka le wena o ka be o ena le mohatla o molelele tsona ka ho wa ka ke a hola ka nnete o bile o sabile ke se putana se o sa ha o se o se bitsa mohatla
4: ho hletsweni ke o baneng ha o ena le mekgwa e mebitima
3: ke mekgwa e mebi ke bua nnete
4: ha e bo mo sa tsebe he mamela ya go bulelle nna ke thabile he ka mohatla ona wa ka eya ibile he ke a leboga ntle le mohe nna ke na le gaketla eo nka ipatang ka hara yona ha ke baka eya gaketla ke ntho ya bohlokwa ho ka ba le yona ebile ke thabetse ke thabetsa ho
2: eke o entse hantle wena go ka o ikemele yona o bontsha semo o ithabela ka tseo na le ntsong ebile ha o batle o fetoga mamasepe tshwane tshwana hantle le bana ba mona ba somang ba banka shebalo ya bona be be tsa tsisa ka bo. Na ke ga tin tshutsi.
0: Tsoni ha se ntwe ntle ngwana ka ho etsa tsisa ka batho ba bang. Ke a tseba hore le dikolo ntse ngata. Ho na le bana ba etsa nketso ya mofuta ona. E ka misuwe le misuetsana. Le lona le fapa la thuto ka bolona. Le ka etsa ho itseng ka bona. Ka nnete le ke letse mohlala ka bana ba jwalo. Le ha o le jwalo he bana ba ka re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: O bua ka kgaketla? E file ha? Le nna ke a dumela ona le kgaketla. Ha ke ne ke ena le sefahleho se se tshwanang jalo ka seo sa hao, le nna ke ne ke tla rata ho ipata ka tlasa kgaketla ka dinako tsohle.
1: Atjhe ka nnete, ke hore tshwene ena ha e tele e nka ntho fatshe. Kgirik!
0: Bana ba ka,
1: mme Matshepe.
0: Ke yona tshwene ya nnete he. Ditshwene mokgwa tsona di le nyokonyane. Ee, le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Kgudu e ile ya tsamaya e kginne haholo. Ha morao hona tsatsi leo, tshwene e ne ntse e hlwekisa meno a yona ka thutswana. E ile ya bososela ha itsheba ka hara letangwana. E ananela meno a yona a maswini. Ka yona nako eo, ke ha nwa e feta e ntse e haha.
3: Noa! Hey, Noa! Noa! Noa!
0: Ke tshwene eo e bua jwalo e hweleditse.
2: Shhh! O mosa lokela o hweletsa kana. Ke tse ka kgona ho utlwa ha o bua o sa hweletsa.
3: He? O nkutlwa jwang kana ho sena ditsebe tse?
2: Ke na le ditsebe nna.
3: Di kae?
2: Ka pao batla ho di bota.
3: Eya.
2: Di ka ba hlwena ya ka.
5: Hey.
3: Ona hana go di tsebetsa tsa ha o tsaka ga sho. Dina le boleng bofe. Ha ona hana go sa wena o se hlokang ha jole. Ke di tsebetsa golo tsa rata handelo ka tsetsa. Hm?
5: Ne ba ke ha itsa mela ka pelo ya bosho. Tsatsi le latelang kgudu mo le noa di ne di orile letsatsi mane hodima lerela. Tshwene ile ya tla e ntse e ikonka. E tsoka mohatla le boya ba yona bo benya ha bo utlwa mahlasedi a letsatsi.
6: Dumelang metsale ya ka e nang le matlalo.
5: Tshwene ile ya tsheha ha monate. Ya ba ya polana fatshe. Empa ya otla noa ha bohloko ka setso. Ho ileng ya kgenoa lino le le leno.
3: Na re a tsotella ha ke dula moo pela lona. Ke tsebe ho kama boya bo ba ka bo botle. Empa pele nka dula fatshe. Ke batla thupa eo ka yona ke tla nne ke kame boya bona ba ka. Ha ke ntse ke dutse le lona mo. Ha ke lo saba pele nyana na.
5: Ya batshwene e le ba sehlahleng se seng tjena se bitswang se babetsana. Ya kga lehlaku le leng la semela seo. Kgudu ile ya sheba noa, noa le yona ya sheba kgudu. E ne e lakatsa e ka e ka bolella tshwene ka kotsi ya sehlahla seo. Seo e neng e se kgile. Empa noa ya hanana le seo. Qetello noa ile ya re.
2: Tshwene, emisa ka ketso ya hao.
3: Efeng?
2: Se ke wa sebedisa thutswana eo.
3: Gobaneng, gobaneng?
2: Ke thutswana sebabetsane mme se tla etsa golo dingwane.
3: Sebabetsane, ke tlo se sebedisa.
5: Go ena le gore tshwene e mamele seo kgudu le noa di se buang. E ile ya.
3: Ke a bona gona go etsagalang mone. Ke eleletswe ka mo le leng monna ka teng. Hala batle ha ke sebedisa thutswana ena ka gobane. E tla etsa go boya bona ba ka bopengele o feta mo. Ke le bone.
2: Outshine. Ho se tsebe ke le bone.
1: Ke a ntle hloni, manganga a ja monga ona.
5: Ka ho ba le jwa letshwene e ne e le ka ho bakisa kgudu le noa. E ile e kgwabitla le ho feta. Ya tsamaisa thutswana ena ya sebabetswana mohatleng wa yona. E isa hodimo le tlase. He. E ne e tsheha e kakalle. E etsa matuno mapesa, ha ntse e ngwaya ka thutswana ena ya sebaketsana. Ya ba e qala ka mekgwa e mona ya yona e mebe. E ile ya boela mane sehlahleng sa sebaketsana. Ya fihla ya kga lehlaku le leng la sebaketsana. Mme ya itlhakola ka lona ditonong. Ha tshwene e se e qetile ka bosawana bona ba yona. E ile ya nama menoto mane lerareng haufi le kgudu le noa. Ya ba e ya le sephume sa boroko. Seo tshwene e neng e sa se tsebe ke gore sebabetsane se nka nako go loma letlalo. Jwale mona letsatsi le ne le tlo etsa gore go tote le go feta. Jwale ke ha ditono tsa tshwene di kwaetswe ke lehlaku la sebabetsane. Ha yona e ntse e robetse mo letsatsing. Ha e tsoga ile ya nagana gore mohlomong. E poketso e ke dinta, mme jwale di ja ditono. Jwale ile ya qala go hweletsa. Yalla e tshwere ditono. Ile ya qhomaqhoma, e tjeka sebaeng. Ile ya ingwaya ya ba ya iteka. Lerata lena la yona le ne la tsosa kgudu le noa. Ha di bona tshwene e iteka ditono. Ebile e qhomaqhoma di ne tsa tseba hantle se etsahalang. Ka hobane di ne di le mosa, di se pelo e mpe jwalo ka yona. Di ne tsa e utlwela bohloko. Kgudu ile ya re.
4: Mathela mane tantaneng ka potlako. O fihle o ine ditono tsa hao ka hara metsi ano no ho theola motshoso ona wa sebabetsana.
5: Tshwene e ne e lla selo se hlabang pelo ha e kenya ditono tsa yona ka hara metsi. Ile ya dula jwalo ka hara metsi a phodileng a dithaba. E le ha e leka ho phodisa ditono tsa yona. Tshwene ile ya dula jwalo ka hara metsi letsheare lohle le bosiu bohle. Ha o tshwatshwasela ho se o ile ka theko, ile ya ena empa ke ha o se boya kere le ha o le bo bunyane fela bo setseng ditumeng tsa yona jwale letlalo la ditumo ke ha le se le setse le mmala o blue le hona bologo tibile ibile e hatsetse ho fihlela lena la kajeno ditumo tsa ditshwenye ha di na bo ibile di mmala o bologo bo tibile ka mehla ha nwa le kgudu di bona ha di ke di hopotsa tsa mohlamomeng kapa hona ho bua mantswe a reng
1: ke o boleletse
5: hobane di mosa haholo ho ka etsa ketso eo ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo dihlong pale ya kajeno e ne e bua ka eng
1: e ne e bua ka noha kgudu le tshwene mme matshepe
5: ke phoofolo efe e neng e kgelela tse ding fatshe
2: ke tshwene mme matshepe
5: na noha le kgudu di ne di na le pelo e ntle hlalosa
1: eya mme matshepe ka gobane mobedi di ile tsa leka ho lemosa tshwene ka thutswana ya sebebetsane
5: tshwene e ile ya theola motjheso wa sebebetsane ditonong tsa yona jwang
2: ile a lokela kenya ditono tsa yona ka ga metsi le tshaolohle le bosubu ohle mme matshepe
5: o ile a etsahala eng ka boya ba yona ba ditumo
1: boile ba tloha mme matshepe
5: ke a leboha metswalle
7: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
8: tsama hantle mme matshepe
9: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: bohloko ba o latlelwa ke moratuwa ha se papa hatch clientele ikhushisa hore go boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: O tloa ka matjeke o fihla le inne nkomobu le sedi FM le gema le we
2: Mamedi ere re kopane le aus eni mo kwena re utlo rona re ka lebellang go lihlo la setšhaba bosimo na aus eni dumela
3: Khotse ke ke di
2: o phetsa ntle
3: mo mamedi
2: ke le bohle aus eni re ka lebellang go lihlo la setšhaba bosimo
3: Kiri maneng ena rito lekula mlaotra wa Afrika Borwa, eno ngurupitie kadi le motwe mashume amararo sile monsena. Kibye hivi toko mani ena kia mutuwa kwa hakulu kubani ina letra maiso. Yakamu na heta maiso angatengi, iki nye leta haulo tekan ditukela tabotu, iki nye leta ta maiso ya parlamente, limunso, makhuta amilao, jolo jualo. Koto ki hore na dilmontse mashume amararo molaotheo o tlisitse dipheto dipeng setšhabeng re tla manolola taba ena le Dr. Shadi Mahane le Sanko e le mogatlo wa baagi re beetse mano marangrang re kopile babui gore ba fane ka maikutlo a bona re tletla re fana ka maikutlo ao a re maneng dintlha ka botlalo go SABC 2 Ora haile ya borobedi ka thapama.
2: Ke le bile hle aus eni e ba le letsatsi le monate.
3: Ke bile ho longa neso.
2: Ha se mo hem. Mama di ile shume le metse medi metse so kamara hora ina ya le shume o so hlophile di nthotsa hao ho ya ka manane hore na ka jenu le letsatsi le la hao le emejwang o batla ha le dikela o bo o entseng. Eh? Eh, ho hlopha di nthoka manane ho bohlokwa haholo. Ho bohlokwa haholo hobane o kgona hore o bone hore o etsa ntho engwe le ngwe ho ya ka moo o hlophileng ka teng jale iketsetse molemo wa hore tsatsi le leng le le leng ha letsatsi le tšhaba hlopha dintho tsa gago a ko ngole lenane la dintho tse o batlang go di etsa letsatsing lena mme ha le dikela o shebe hore na o kgonne go di etsa kaofela ke eng o sa kangwa etsa hobaneng o sa e etsa me o nahana hore o tla iqetela nini e tla re thusa ntela hore bophilong o tloele ho tlohela dintho fela o sa diqeta o diqale o bo diqetelle batho ba bangata re ya qala empa re sitwa ho qetella dintho tseo re diqadileng jwale iketsetse molemo wa letsatsi le leng le leng o be le bukananyana ya hao ya hore ka jeno ke la bobedi ke di 12 tsa May ke batla hore kana ko itseng ke be ke etsa tjena ibe ke tla etsa tjena ibe ke tla etsa tjena ibe letsatsi la ka ke le phethetse jale ha o fitla mane mo reng jale ke qetile ka letsatsi lena ke lo gobala ngola hore na ibe ke nyo sa iphethelang diphepetso tsa ha o bile difeng ho bane ngo sa iphethela o nahana hore o tla iphethela ne jale a re rutaneng he mo mabedi motle re thusa bana ba qalang dintho empa o fumane hore ha o kgone ho iqetela ntho eo o iqadileng qala o bo qetele e bang o sa qetele o tsebe hore na o tla qetela neng a re jo tuli wa tla wa nthusa ke nna yo ya qalang dintho ebe o sitwa ho di qetela bophelo bo jwalo hona le dintho tseo kekeng wa dietsa ka o phethahala hona le dintho tseo kekeng wa dietsa ka o phethahala empa re tla o thusa hore na ebe o ka etsa jwang hore qetellong o e kgone nthweni dintho tsena di a kgona hala tsena jale le wena re tla o thusa hore na qetellong o e kgona jwang nthwena e dulang o e leka empa e hana ka nako tsotlhe mamedi ke na le taba eo ke lakatsang o e tshotlha le wena ka jeno mme re tlo bua ka taba ya bohlokwa ya ditlolo tsa molao go na le botlokotsebe bo etsagalang metseng ya rona mona jale re batla o tseba gore na a nna o kile wa ba letlhatsipa la ditlolo tsa molao mohlomong o kile wa nkuwa poho kapa o kile wa tshwatlelwa lapeng kapa mohlomong o kile wa thubelwa koloi ha nkuwa dintho ka koloing o kile wa ba lehlatsipa a go phethe pali ya hao re hlokomedise babang re gone o hlokomedisa babang nomara ka mahala ke 086 000 3084 086 000 3084 a kontetsetse mono he wena mo mamedi motle re utlo gore na ebe o kile wa ba lehlatsipa na la ditlolo tsa molao hey what's so so mana ya poyo na ha iso ntlhahele empa batho ba bangata ba onkileng ka qoqa le bona ba nkuwa po ya tshosa ke ntwe tshosang ka ka tsela e makatsang hobane ba o hlale suma thafela o sana hana 086 000 3084 ke nomoro ka ya mahala mametse le Sedi FM mo mamedi dumela hello mamedi dumela
4: hi tools
2: hi ntate
4: o ga ithule baby
2: ke phela phela hantle ntate
4: a monate ngwana mme o bua le ntate le tsie
2: Eh.
4: Eh, I nang ile ka ba ke sa tipa wena thuli and ntse la ke ntse di yang ho tloa ke le lonye mo khaela o etsalla. Me ke ke metse ha o feel tsela ke emetse kolo ya mosebetsing ke ya mosebetsing. E re khaela fela ka mora difate ba hlangana ba ntshupa ka sona. Ba ntshupa ka sona ka nnete ba inkela phone ya ka ka lehlono lo ebile ne ke sa tshwarela le wallet ne ke tshwere yona phone fela. Ba inka ke ha tlhetse ke zama zama go tla ba nna feletsang ba se dimise tsa go dimo ka ga nka mfunya lona le tsa maele ka nako eno ha ke a ka tshoa hang hang ba ka morao ho re etsa hale ke tsa halo ena e bile hona le tswalo le fihlang ke ipotsa ntho tseng apa ke mongwe mahlatsi ba thole bedi
2: yo jalo fela
4: jalo fela a iketse thunzi wa tse ba itse how sebab tshunya so se bile ka mahlo bile se kopiwa ka go bophelo bo tapile ntse tena di a sebeletswa ke ga nka nthe pa yalo na le tsamaela ona botlhapa
2: ene o bua nete ha o ready ntho tsa mofuta ona tse ile ntse o hlaela tsena tse tshwanang le tsena ha di tlo ikelelo nya motho wa bonolo
4: tuza di tlo ikelelo nwa tse ba ka mogana ka tla bona na o fikile ho yona hona le nako eo go ukwang o betswa ke letswalo ho o sa tsebe na ke laeng ebe le ntho tsena di khutla tuza
2: Thank you, Wanis. Lisa, do you mean? Mommy, do you mean?
5: Hi, Tuli, the guy.
2: Kitty, what came me?
5: Hey, Tuli, hey, yeah, Tuli, hi, the Maria Genamotu, Sisimulu, and me. Nankile, Ikile, and Sina, come, Kitty Bell, Locamolo, Illo, Saint Yam 17.
2: Hey,
5: Stratton, say it, my own son. Okay, Leva Shangana Baba Baby, Pilat Lenny. Ha ba saya o monga ya kwana o monga ya kwana ba fitla ho nna ba re leti mali leti phone ka re ha o la bana ke tsama o le dififise ke lo ba tla yona ba re hey re se ba dinitsa dithunya ba di beya mo ba se beya mo ho ho nna ka wa se ba ke o na lo le nke bophelo ba ka income phone le nke nthongwe le ba ga le qeta ho mpolaya le etsa bonnete ba ho le lompe ya gating wa monyako bana ba ka batle ba bona stupo ka re mpa back ya ka yona le kelela eng ka because ina le dintho tsa ka tsa bohlokwa ba hey e bile ba sotho ba tella ka le tsa bakeng ha o na le ka mohla ntho ntse le di bua di etsa hala ba ga tsekisana back ka le ba tla mo ba tsone tsena te le phone le inkile ga tsekisana back ya thuli ka ke nana di borele tsa ka so ke trauma mehlana le mehlana ke fihla mo nke ya qamaka ha hola o fika na go ya le fifi ya Maria ha ha tuli ma question nga rona ha e ba shangena ba re pidisa ha botlhoko
2: batho ba empa he o no tsa ma o le montsa tsine o
5: ke ka ma ke le montu lu senga ke ya mosebetsing
2: e o batla le ka lapeng ka mona ha e beng tate o teng ka pabana beno ka pamang ho be le o feletsa nhle o sino tsa ma o le mong
5: empa ga masedi thulu bana ga mogapela ka di ke ga di makatso ka mehla le matsatsi empa hona je ka nete bophelo bo beterenyana ke itheketse koloi ya ke tsa tsamaya ka maoto
2: ah o hle ke taba tse monate ha kakang e

0: disa ba bang.
1: Thank you, mme.
0: Bye, my darling. Lesedi mo mamedi dumela. Hello. Khotsa ntate. Ke a phela phela hantle ntate.
2: Ke
0: mang? Ke
2: bua le mme go tsone. Eh, ntate. Nna
0: ne
2: ke tla ya ke tla ha ile le o. Eh. Mo mo to go mo ka dira ja ja ke di ke. Eh, ke nga di le ba di ha di tsaka ntlo, ba ntse ka ntlo. Ai bi ga ke tinya ntlo. Nna ke tsene ma re nga bona batho ba i four. Then ha ke tama ke tlo o mo botsa bona ke ha ka mo ntse ke ke ha. Ke le bula le mathi, ya ke tama ke tlo o na go re ka. A ke ne go lui a e ga la teng a kwa. Ba ha ji ga ke ne ke ga tsaka ke nna mo ga. Driver ga se ga o na ga tama le no.
0: Mm.
2: Ke tama me tlo a ke sa ga sa ba ga bua neng. Banga funja ka tsepedi banga spatsi ba tla ka tlo go pokeng ka tsela ya pagai
0: mm
2: ba tla ba ngota mo le ba ngota ne tshini ba bile ba mpatanya le matinya ya koloi ke a rwana mo sharo
0: he ba tsho
2: u si bu ka bo 12 ke a ke tsama ka mo ba ntse ya ona mo
0: yo
2: ke tsama ke go tla ha ka mo 30 km no makala useng ha ke mo bolella o ke ke ke le mo di tsimo ke mo se ba me sala go le ima
0: mm
2: a ga ije a ma bana ha a ke ke mana bua le mme o mo wa wa nga ka wa ntho wa blue fante wa ntho wa pele no ya ba ka go pula yena ntho neng ya ke tsala ba ga ba ka tsana ke pele no mo yo ke ke ke ke di data
0: hey ntate. Hey, I couldn't. What's ba? Hona le batho fela ba dutseng ba etsa moralo wa hore na ho sane re utlisa mang bohloko. E bohloko wa tseba ntwe. E bohloko ka nnete. E bohloko. Mm. E mo o tsebe di ntho tsena ha di etsa hala. E o sia o qhwadile. Ba bang ba bua dipaletsa go ketena ke qhwala tjena ke ne ke se tjena ke ile ka lematswa ke batho. E bohloko man.
2: Thank you,
3: ao tulim tona le ga khadira mo
0: re teng le ka ntate
3: amna do tsore fuse ma phetsa ga botshabelo le nna ke ka ba le hlatsipa thuli ne ke tswa monating ke itsamela ka maoto ai ba hla ba shimane ba bararo thuli ba fhla ba nka cellphone le chelte nyane ene ke na le yona jwale ha ke sabatla hore ke tsame ka maoto o siu ke le motho le mtwana
0: mm
3: ka nnete ke risk tsa ma ka maoto o siu o tsama o le mo o tshele tsi le tshela thuli I can't excite you totally.
0: Ai ntate wa ka ke le bua ibile ke ntho ya bohlokwa bane kana ko ngo fumana o kopana le batho tsa makakolo e motho ke yane ke motho a itwa ifela ha ga mafifi tsa ma le mong ha ya boloke ha taba yeo
3: yona e jwa le ntwa ba ke le bua ga itse dia
0: thank you ntate
3: thank you
0: le sedi FM mo mamedi dumel hello mamedi dumel hello
4: Hello, mme le kae?
0: Ke teng o kae ntate?
4: Ke teng.
0: Eh, ntate.
4: Le nna nkile ka ba le tlhasipa mme.
0: Eh.
4: Le motse ngata tse fetileng 2013-29 tsa June. Ke ya mosebetsing around 6 o'clock in the morning. E le Saturday. Mm. Ke ile ka yo robala le sepetlele for 3 days to 4 days. Bankhaotse di tshika tsa letsofo ke na le menwane e mengwe two year half to gore ke operationeng so even da o tsamaya o di one o ne le ukwa nthonyana like plasticnyana re gashagashe o tshwanetse go tshoa
0: mme
4: e nka nako even le ko ntlong bakile ba nthubela ke tsamaya ke ya mosebetsing so ae ile ka ba le tlhasipa nna
0: ntate o bua nnete ntho eno ka nako nngwe e yetsa hala hona.

0: Mamedi e ke metsotso e leshome le metso robong a pele hora ya leshome le motso mong re bone maobane mo presidente wa Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa a hlakisa ntlha ya hae mabapi le ditaba tsena tsa phalaphala a e hlakisa jwalo ka mo presidente hore ha hona moo ke yang teng ke tla dula ke ntse ke le mosebetsing wa ka gobane dintho dingata tse lokelang hore di tle di etswe jalo ka nnete he re tla tle re bone wena dula fela o ntse o mametse ditaba kwano tshebeletsong ya lesedi le mananeo a rona a fapaneng a ditaba moo ba ntseng ba sekaseka ditaba tse tshwanang le tsena le ditsebi tsa ditaba tsa dipolotiki o tla utlwa he gagolonyane mananeong a rona a ditaba re tswela pele mo mamedi motlhe mo ne mo re buang le basadi ba sebetsang ka thata re ntse re bua ka taba ya ditlolo tsa molao re sheba gore batho ba kileng ya ba mahlatsipa a ditlolo tsa molao ka nnete batho ba buile ditaba tsa botlhokwa mme mo mamedi motlhe ke tshepa gore ho wena hore nakong ena haholo ya mafifi maria tsena o fifala ka pele e tsa bonete ba hore hle o tsama le batho ba bang hobane o so utlwile dipaleng tsa bona hore ho tsama o le mong nakong ena ya lefifi la maria ha ho bonolo ebile ha wa bolokeha ho hang o ka ba lehlatsipa ka potlako fela jwale ha re itlhokomeleng hle ha re itlhokomeleng ka hohle hohle re etse bonete ba hore ha o tsamaye o le mong ditaba tsa bo di-lifty o hlokomele hle nna ke a tshaba otsa ke e tshaba jwang lift ke tshaba le ha motho yo mongwe a ikopa ke a tshaba empa he batho ba bangke ke bone ka nnete e le mokgwa o ba o sebedisang ha bonolo fela go leba dibakeng tse fapaneng moo ba batlang go fitlha teng empa le hlokomele le yona e ka ba ntho e kotsi ka nako tse dingwe mamedi re buisana le Sergeant Nuku Lesibe me yena o tswa sepoleseng sa Afrika Borwa o re etetse ka kwano ka phaposing ya gaso re tlo bua le yena tleng ka ditaba tsena tsa dipolao tsa basadi le bana jalo ka o tseba gore kgwedi ena ka o fela ena ke kgwedi eo go tlhokomedisang setšhaba ka polokego le tshireletso ya bana jale re tlo buisana le yena re ke re utlwa gorena ebe mona mo yena a ikarabelelang teng gagologolo ba sebetsa le setšhaba ka mananeo a fapaneng jale re tla utlwa golwanyane he ka tsona ditaba tseo Sergeant Nuku Lesibe dumela mme
1: dumela mmangwane Thuli
0: ke a phela o phela gantle
1: ke phetse ga ke tsebe wena
0: ke a leboga tle mme re ao amogela kwane go lesedi FM jale ha re ke re shebe kgwedi ena kao fela ke kgwedi ya go tlhokomedisa setšhaba ka polokeo le tshireletso ya bana jale wena o letlhakoreng lena la social crime a go re tlhalosetsa golonyane gore na mona lekaleng lena le sebetsa ka eng
1: mangwane Thuli ke ya leboga ke kopa go dumedisa bamamedi hae ke le tlhomphile bamamedi ke Sergeant Nuku Lesibe ke sebetsa mona seponeseng sa rona sa South Africa Borwa ke sebetsa Mangaung district ya rona e sebetsa ka diteišene tse 21 ka gare go yona so mosebetsi o mogolo wa rona moo re hokanya diteišene tsena tse 21 ebe mosebetsi wa bona re ya o kopanya re reportela province ka ona ebe province ya rona e tla reportela national so haholoholo nna ke lefapheng lenana la social crime prevention mangwane Thuli ha ke e tlhalosa ke moo re sebetsang haholo ka diprogramo tseo re yang setšhabeng ka tsona haholoholo re na le approach ena e re e bitsang soft approach ke eo e leng gore ha re ya setšhabeng ka yona ke mo le mo re ba fang bo di-pamphlet re batlisetsang melaetsa re etsang di-awareness campaign go ba tsebisa ka mesebetsi eo re nang le yona seponeseng sa rona haholoholo ha re sebetse re le ba mmangwane Thuli re na le batho beo re sebetsang le bona re na le CPF ka mo go etsebagalang ka teng ke community policing forum ke bona batho be re sebetsang le bona haholo jalo ka e le batho ba leng ka gara setšhaba re tlhoka setšhaba re le maponisa gore re kgone go thusagala re na le youth crime prevention desk ka gare go rona youth crime prevention desk le yona re sebetsa haholo le yona ke batšha be o re sebetsang le bona ga re ya bo dikolong mangwane Thuli re nka batšha ba na re sebedisa bona ba kgona go bua le batšha ba bang fela batšha bana ba rona ga re ba sebedise jwalo ka ka batho be leng re ba re gatherela information re ba sebedisa hona le di training tse ba di tholang ka hare ho seponesa hore ha ba fihla setjhabeng ha ba fihla ba chemba bang ba gona ho bua le batjha ha holoholo rona re le seponesa re shebana le crime so le ha re ya setjhabeng re ya dikolong tsa rona ha holoholo re bua ka ditlolo tsa melao re ruta batjha ba bang hore ba ka nka karolo jwang seponeseng sa rona hore le bona ba iphumane ba tluile di nthontse nana tsengatangata tse leng re ba qetella ba kene ka haro tsona ka baka la ho hloka tsebo ebe le CPF ya rona e kena hona mo mangwane thule re tsamaya le bona di community tsa rona jwalo ka ha ile bona ba phelang le setjhaba ke bona ba tsebang ho etsa halang setjhabeng le bona ba thola di training re ya le bona setjhabeng di programme tseo tsa rona le bona ba thola monyetla wa hore ba bue le setjhaba re hlalosetse setjhaba ka ditlhekefetso tsena tsengatangata tse re di bonang communityng tsa rona ebe jwale he kgweding ena mangwane thule re shebane haholo le ka hore ke a child protection month child protection week ya rona a kere e qala mafelong a kgwedi ena ya motsheanong hona jwale re sentse re qalelletse ka diprogramme tseo e leng hore re di isa setjhabeng bana ke boikarabello ba rona ka ofela mangwane thule re tlameha re le setjhaba re etse bonnete ba hore re hlokomela bana gobane bana bana e tlo ba bona baetapele ba kamoso re ba ruta hore le ha ba kopane le ditlhekefetso ba tla ba reporta jwang re ba ruta le bona hore ba kgone ho itlhokomela jwang ha ke kena mona o buile ntho ya bohlokwa mangwane thule ya hore batho ba seke ba tsamaya bosiu ba seke ba tsamaya ba le bang ho so le lefifi ke dintho tse ding tsa bohlokwa tseo re di nkang e kare ke dintho tse nyane fela re a tseba hore ha o ba lefifi ke teng mo e kareng ditlolo tsena di phahamela hodimo haholo so boitlhokomelo ke ntho ya bohlokwa setjhabeng mangwane thule go tloha moo ka hare gape ho rona re na le batho beo re sebetsang le bona re na le di-NGOs tseo e leng re sebetsa le tsona ga re ya setšhabeng department tse dintse re sebetsang le tsona department of education department of social development re sebetsa le bona haholoholo bane dikarolo tse ding tse etsagalang setšhabeng ga di tlhoke rona maponesa fela re tlhoka thuso ya batho bana be se ke ba boletse be e leng ga re ya setšhabeng re sebetsa le bona re ruta setšhaba mmogo ka boitlhokomelo
0: mamedi re fela re fete mabenkeleng re ntse re buisana le Sergeant Nuku Lesibe yena o tswa sepoleseng sa Aforika Borwa mme o lekaleng lena mo ba shebanang le haholoholo o re ba sebetsa le setšhaba me jwalo ka ha ba sentse ba qadile jwalo ka re tseba kgwedi ena ke ya tlhokomelo le polokego ya bana me ba sentse ba qadile ka diprogramo tsa bona tse fapaneng e le gona gore ba etse tlhokomediso ka yona taba ena ya polokego le tshireletso ya setšhaba ka kakaretso e re fela re fete mabenkeleng re ya gotlha
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 mme re tla ya sepoleseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: lesedi FM Aquí mole.
4: On your mark. Get set. Get ready. Go!
5: Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino. Wa botshaba. Wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa. o so fihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale zia khala mo San City to o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantsetse tletse fumana tikete ya hao spa le ticket pro zia zia zia zia khala mo San City
0: mamedi ke tsa odita ba re tsola pele tsa tse ka ditaba tseo re ntseng re bua le wena ka tsona be re re ke re shebe taba ena wena Sergeant Lesibe ya GBV ke bothata bo boholo ka hara naha ena ya Afrika Borwa e seng fela ka hara profensi ena kapa mangaung fela ke bothata ba Afrika Borwa yohle mme re bona letsatsi letsatsi ho ntse ho na le mosadi ya bolaweng kapa ngwana ya bitilweng dintho tseo ka fela tseo ke dintho tse bohloko tse etsalang ka rana naha tseo ke tsebang hantle gore le lona le le sepolesa sa Afrika Borwa le eme ka maoto ho lwantsha bothata bona e be mohlamong bothata bo boholo bo le bo fumanang ke bofeng mabapi le taba e
1: mangwane Thule ke a leboga jwalo ka ha o hlalositse ke nnete GBV ke kobo anela e tletse setšhabeng sa rona re a tsoa re a robala ke yona so diphephetso tse teng haholo tsa GBV go hore GBV ke hangata diketsahalo tsa teng ke diketsahalo tse hore tse leng hore di etsahala ka hare ka ntlong ka malapeng ebe ha di tlo fihla ho rona seponeseng ke ntho tse se di reportuwa tse etsahetseng ka hare so GBV mawani tuli ke re tlameya rona ho tloa ka malapeng a rona re qale re rutane rona ka malapeng hore tlameha re hlokomelane jwang hore ha re etswa ge ya setšhabeng e be ile gore rona re na le thuto ka hare ho rona diketsahalo tse etsahalang haholo ka hare ho malapa mawane tshule ke tsona tseo tse kentseng le yona domestic violence haholo e be rona seponesa re tlabe re dipendile hodima batho bana beo e leng gore diketsahalo di etsahala ho bona di reporto tsa bona ke tsona tseo tse re thusang hore le rona re le maponesa re kgone ho nka action mabapi le diketsahalo tseo tse etsahetseng ka malapeng mme re kgothaletsa haholo le hore batho beo e leng hore ba ya hlekefetsuwa ba se ke ba ha ba tlile ho rona seponeseng mangwane thule ba se ke ba tatela hore ba qhala di-case hobane ka nako tse ding o hlokomela hore ba ya tla ba utlwile bohloko ba tlo reporta ka nako eo ba hloka thuso mme ka mora nakonyana ba ya kgutla mohlomong e be se e le gore maikutlo a se a theohile kapo ho bo ho etsahetseng mangwane thule fela re ne re kgothaletsa haholo hore diketsahalo tse jwalo ha di le teng ba se ke ba kgutla ba re ba tlo qhala dinyewe tseo Ee, mangwane tshulu.
0: Ka mantswe mang ke phepetso e kgolo e le tianang le yona
1: ke phepetso e kgolo haholo mangwane tshulu.
0: Mabaka e be le afeng mohlomong ha ba kgutla ba tlo qhala dinyewe
1: tse ding tsa mabaka o tla hlokomela hore mohlomong ha e le hore ke motho wa mme a hlekefetsuwang haholo o thole hore ka tlung ntate e ntse le yena motho a nang le hore o kenya lekeno jwang ntate ke yena a hlokometseng lelapa mme o sa thola phepetso eo ya hore jwale e kaka ha ke isa ntate ke lo mo reporta re se re sa tlo thola dintho tseo e neng e le hore ntate o ntse a re etsetsa tsona e ba tsona diphephetso tse kgolo tseo ee ba bang bo mme o thola hore ho hang ha a sebetse ha a na mokgwa wa lekeno so o thola hore mawane thule o se a le boemong bo ba hore hore re phele le bana ka tlung ke tlameya hore ke lo tsholla nyewe ena tse ding e tlo ba ditshosetso tse qalang hona ka tlung ka mona e be jwale o se a phela a ntsa ntate a motshosetsa hobane jwale o sa mo buletse nyewe hangata ga tseba hore nyewe ha e butswe tlameya e lo feta lekgotleng la dinyewe ho lo nkuwa qeto teng so o thola hore he ditshosetso tseo tsa ditholang di se di mo susumeletsa gore a khansele nyewe.
0: Ha ke tla fela me re ka reng ka taba ena e kgolo ya polokeo o le tshireletso ya bana ka kakaretso fela ka harana.
1: Re a ipiletsa mangwane thule re le seponesa sa South Africa borwa gore re ne re kopa gore re le setšhaba re sebetse mmogo go thusa gore bana ba rona ba golele tikologong eo e leng gore ga se tikologo e nang le kraeme gagolo. Re ne re kopa gore re thusaneng gore re rute bana ba rona gore ba report-a jwang ditlhekefetso tse etsagalang go bona, e ka ba sekolong, e ka ba malapeng, e ka ba diterateng mo ba bapalang teng. Re ne re kopa setšhaba tswetswe ga re ruteng bana gore ba report-a jwang, ga re tlhokomeleng bana. Ke boikarabelo ba rona kaofela go tlhokomela bana. Bana ke bona be re tsebang gore ge ba godisetsa gore e tlo ba baeta pele mangwane thule. So gore re be le baeta pele ba hantle, re tlameha gore re qale le bona e santse e le bana. Jwalo ka Sesotho se re e kojwa e le metsi. Mangwane thule thuto ena tlameha e qale le bona ba santse ba le banyane. Boeta pele ga o bothole o se o ntse o le mogolo, o qala le bona go fihlela o fihlela mo mangwane thule.
0: Re lebohle Sergeant Nuku Lesibe, re lebile gagolo ka nnete ka gore o re etele kwane diphaposing tsa gaso, mme ke a tseba gore le tshwere ka thata jalo ka ntse o tlhalosa le diprogramo tse ngata-ngata fela tseo le lokelang gore le nne le ye setšhabeng le lo etsa ditlhokomediso tse fapaneng. O tsamaya le mme mona ke mang yena motlhomong ha re ka utlwa fela re mo dumedisa. Mme
6: dumela mme tholwana le kae?
0: Ke a phela mogati wa phela hantle.
6: Ke teng. Ke a leboga. Ke Sergeant Sina Mpakane, ke sebetsa lefapheng la communication. Ke nna ke tshwantseng ke tsamaye le mme.
0: Ha
6: tla mona a tlo bona mona moye.
0: Re lebohile hle Sergeant Sina Mpakanyane.
6: Mpakane.
0: O Mpakane.
6: Ke a leboga le mme.
0: Re lebohile mme. Ya hle re a leboga. Mamedi ke metsotso e mmedi fela pele hora ena ya leshome le motsomong re tlo ballwa ditaba ka mora tsona he re tla ba re kena mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo lena la itlhabolle. Re fete mona.
7: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.
8: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
0: Mamedi ha o tikatiko e hlile ho mametse tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Ho di mahlo hora ke ya leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya Lesedu SABC. Re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi.

0: Omiti elishime le metso seletseng metso suka mara hora ena ya leshime le motso mong 0860003084 ibangwe ke tika tsatsila hao latswalo ka jeno a kontetsetse ruta hore na ke mang yena ya ketikang re thabele yena le sedi dumela. Hello.
1: Dumela mmele kae?
0: Ke le kae?
1: Nerdi ke kopa tsorela ka o thazana ka tsene ba. Ke bua le ntlo le mo fere photo mona.
0: Eh umphaza misaka indate wa kopela.
1: Oh hey ke buti ai ne tsika kopela mme wa ka pele ne kopa tsorela. Na nga fumana o me ga ntse fela nga fumana ma ga tsorela ma ba pili mathata a ID mama.
0: Eh ako ya ka thiko ka mona ntate hanyane ke tla o tshwara ka thiko ka mona. Le sedi dumela. Hello.
2: Hello.
0: Ntate.
2: Eh le ka o tsuli.
0: Ke teng o ka ntate.
2: I'm not. O tsore tsapo master P. Ka mona ka kwa kwa tibel.
0: Eh ntate.
2: Ere ke ga mane ka ditaba zwe ga itedia ka ke kopela ga ntsoti.
0: Eh.
2: Ya ke tika letsatsi la ela tswalo ka jenge.
0: Ndate.
2: Ke ga hola a bone tse dinteng a.
0: Ke le buile hle ntate wa ke.
2: O ba ka nna master P ka mona ka kwa kwa tibela.
0: Thank you ntate.
2: Tanko.
0: A se mo he. Mama di dumela.
3: Mama ne tuli.
0: Khotsa ntate.
3: Re di mama no wa ka.
0: Thank you ntate.
3: O bua le tsapo di tema ka ratha ba 2004. Mama ne tuli ke kopela mama mo ruti madonzela.
0: Mm.
3: Wa hola ka shiko ke re a hola hole o dula station ke mona thabantsho ke re a hola modimo wa masana lo fati. Ya le mama ne tuli.
0: Thank you ntate.
3: Ke tsile mona ke mangwana wa ka.
0: Thank you, bye bye.
3: Bye bye mangwane.
0: Le sedi dumela.
4: Le ka tuli.
0: Ntate ke teng o kae?
4: Ha bula ja tuli ga se go tsena o la ntabise masetsa. Wena o bula o bula spray di province ya Gauteng. O kopela ke ntate ka di ka ba tsantsang ka.
0: Ao pepi ntate tla di mohala wa ho gaohile. Hello.
5: Hello tuli ke.
0: Ka tele kae?
5: Ka teng.
0: Em.
5: O le khwele ka mona ka manya tseng le Ibrani. Ke ne ke kopa go tsela me ma tsha maqele po ke maisani wa ka.
0: Ke le ba hle mogati wa ha ke tsike monate.
5: Eh ha ke kopela le mushanyana ka mo thung ke papa kwa tala le na wa hula ka jeno ke le wa tuli.
0: Thank you me.
5: Thank you.
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le paeto tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le di

0: a tlhos o bua le tharra ka mena ka lenamela sa sa lebeke thuli
1: ee
0: yatlhe thuli ka sone go gola mosebetsi mo go le nna ke ausimamokete makumi tlhe ke ga ausimamokete a gola gole ga o fela basebetsi mo go ka hekwana tliniki re ga tsatsi le monate tlhos
1: ke lebile ngwane so tsatsi le monate.
0: Thank you, my darling.
1: Bye bye. Mami di dumela.
2: Le kae?
1: Ke teng o kae me?
2: O bua le mang jiso go le motho ba ntsho.
1: Thank you, me.
2: Ke kopela mpho se rwalo mo radio ka wa kgolo dira 18 today.
1: Eh.
2: Ke lebogile.
1: Mhm.
2: Thank you.
1: Oh, ke lebogile ha ke tike ha monate hle.
2: Bye.
1: Bye bye, my darling. Bye bye. Hello.
3: Tuli le kae?
1: Ka tele ka ntate.
3: Ute welta ba nngozo manje eh kine go kupela muraka ke sicelo ngozo wa hula ka shikwa kitikere ga welta tle mnato rata ke ntate wa jabulani ngozo hi ke as thunya.
1: Thank you hle ntate jabulani ngozo.
3: Okay mama,
1: thank you, bye bye.
3: Hi,
1: thank you ntate. Mama di dumene.
4: Hi tuli
1: ntate ka me
4: itsotsotsana wa leso
1: ha munati.
4: Eh tsatsina na hula ngwana Mateu Matumane ka mane ka Durban. Eh yena ke morapedi Matumane ke re ho mogapedi a hola bone tsa ding tsenga tanga a tsile ga gadi skoi wa morata ba re tsatsile mo nate hla tuli
1: ke le bile hle ngwane so tsatsile mo nate. Bye bye.
4: Bye bye tuli.
1: Bye skoi le sedi dumela.
5: Hello tuli ke le kae?
1: Ka tele kae?
5: Sitting well man tuna ho te ka mona ka re zonia.
1: Ee
5: ke kopa go kopela go boso mangote ke mwana wa nesuka mane ka teng mo hadingane ke kopela le tshisitse dingema o tla ntshagela ha ke tsebela ka mane ka bohadi le yena wa ketika mabane no ketika re le bile mangote ke re ba hole ba hole ba bona tse ding tsenga tsa tshili baby
1: ke le bile hle mogati wa tsatsi le monate.
5: Thank you lwana o bentsa tsatsi le monate
1: ha se mohe le sedi dumela.
6: Bona tuli.
1: Hello me.
6: Amana ke tsai baby.
1: Ke teng o kae me darling?
6: Ha mona ke bona. Bona ma spelo wa mothaka. O kitika mothuna hle. Mane ha bona ke ma ditaba mokatsane. Mona ha motho o ke ma le fadi. Tsara ma ditaba mokatsane. Ke re hi girl, happy birthday. Ke ketela ka o kopela mo seletse mo le nna ke nyana ke go ke girls, happy birthday re tsa tsire mona. Ma dinga ba rata tsa tsaga ni tsena. Bye baby.
1: Ke le bile hle bindas.
6: Hi baby.
1: Bye. Le sedi dumela.
7: Hi hi tuli ha mina tuli tae.
1: Re teng le kae me?
7: Ha mina ke tuli. Ka mane ka ipopeng ka mane mo Bloemfontein ke kopela no mathemba twa ba no mathemba twa ba ke go hula hula o bone dile mo tsengata ka mo ka ipopeng. Le ke ka mane ka constant khalek bat ke kopela mo khono mosilantsa mahlohla. Mkhono mosilantsa mahlohla ke go hula hula o bone dile mo tsengata. Ne fumana go hole hole bone le motsengata be ke ya ka mane ka di desktop be ke kopela kekeletso maledi kekeletso maledi hola hola hola o bone di le motsengata ka mo ka di desktop ma ke go hole hole bone di motsengata ba kopela ke polina ntshikhele ka mona ka Bloemfontein hospital pa ka ngwana na mane go le ya thunya ke le bua thuli.
1: Thank you Mekki Lebile.
8: Bye tuli.
1: Hello
8: tuli baby
1: ke tle kae
8: ya re teng
1: eh yame.
8: Eh ke kopela ngwana ga itedi ya ka mane kwa kwa ke Steven Johanne o etsa di motho tse ngata ngata o hlaile ka di 12 tsa May na ka di 10 tsa May so nta ha le nna ne ke fofisa ba le nna le kirekeng re na le dipiti ke sa khone ho founa ya mo lebohela a ngholele
1: ke le bile ha ho le shema mi.
8: Thank you
1: Moratu.
8: Eh. Ba tseba ke moroma.
1: O moroma. Ke
8: mana le go tla le
1: sa posi. Ah, ga le bo wa hle mami. Bye bye.
8: Thank you.
1: Thank you me. Bye bye. Asimo he. Mami di molaetsa o teng kwa no ka jeno re kopela mo sebetse mo le rona. Ka mana ka Bloemfontein o dula phase 6. Me o kopelwa ke ba sebetse mmoho le yena ba re a hola hola hle a be le letsatsi le monate yena ke bonang lituka uthi happy happy birthday hle a bona dilemo tse ding tse ngatangate yo motho ona ngola mona khona mokgotsi mongolo wa hao ke mo ke kgonneng ho bala.

0: ka nnete ngone sotla ntshwarele haibe hona le le mabitso a ke a sileng empa ke le ka ho petetsa ke bone na mongolo ona hantle ntle o re mbatho papa ba ngola o tsebe he wena di max ba ngola ntate bona sa u batle o re na ona batla o reng jo I could ke a le ka mona ka nnete o tla ntshwarela ngwane so ke lekile o sheba mabitso ana
1: a
0: ke a thatafallwa ebile ke goretse diboreele wa bona ke mahlo a mane ka jeno gape go gola kamogelo maqabe wa gola ka jeno mme gothe happy happy birthday tle go yena kopelwa ke mme wa gae Dineo Maqabe le lelapa kao fela la ga Maqabe le mofumagadi wa gae gothe happy happy birthday go yena tle a be le letsatsi le monate re fetele go dimakatso folosi re utlwa gore na re ka lebelelang go imatlafatse tsatsing le dimakatso dumela
1: ngwaneke
0: phetse o phetse gantle
1: ke phetse lerame fela hei Hopola wa tsa ka jeni tshwenye.
0: Ao.
1: Mme se le ona ntso ya fela o ya pele, ha fela ntse re hema.
0: Ha fela ntse re ya pele ngwane se ke le buile.
1: Ke le buile ho luthuli mamedi wa tshebeletswa le Sedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafase. Re tlotla re le kola ntlatse a manang le seboka sa bo hahla udisa Africa se tshwaretsweng ka mane ka Durban sa selemo sena sa 2026. A province ya Free State le bona ke karolo sebokeng sena. Re tlotla na ibe bona kabelo ya bona sebokeng sena ke e jwang ho sa le jalo di province tseo e lengwe re edile e sa hlwa e letse maemong a tlokotsi ka morao aparelwa ke maemo a mabe a le godimo bekeng e fitileng di kopuwa hore di tshehetse dihlopha tsa taolo ya dikoduwa mmoho le matlafatsa mehato ya polokego ka commissioning ya madlanga teng ke mo re tla boela re lekola sentseng e di bua e le ho teka bopaki ke molaodi wa setsa sa tsamaiso le tlhahiso le seding ya diketso tsa ditlolo sa molao station in sama polisa sa songisiswe se mane provinceng ya Gauteng tla opola go bogolo mona ho shebue dinthlatse amanang le boshodu ba di thetefatsi bo ile mba isa hala ka selemo sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le motso o le mong sena letse ya dinghu imatlafatse hanka mora go ditabatsa gore ya le shume le meso e medi ke le buile ha go luthuli
0: ke le bahledi magzo ke le buile ngwaneso Mamedi re renkepina ke Brandy Another Day in Paradise kamara mono bright blue weeping

0: Mabedi ke nako ya o kena ditabeng tsa kgwebo le moruo metsotso e mashome a mabedi le metso robedi pele hora ya leshome le metso mmedi. Hopola hle lenaneo lena le tla ho wena la bobedi le leng le le leng o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho lesedi FM. Kajeno re tlo shebana le hore credit score ke eng le hore e sebetsa jwang. Ya hlophisitseng lenaneo lena ke Thandi Tshabalala moetsi wa rona le bitso la hae ke me phupu mohlala o santsa le teng kwano me yena o tswa NCR. Me phupu mohlala dumela me
1: dumela le ka me
0: ke a phela me o phela hantle
1: awu wa ke phetse ka tsholena
0: ke a leboga hle re a amohela kwano ho le Sedi FM
1: ke a leboga a re ke dumedi sele ba medical fela ba le Sedi FM ke re thobela
0: ha se mohem. Matsatsingana ha uya dibakeng tse o mohlomong o leng ka sekoloto o fumana ba sheba hore na credit score ya hao e me jwang jwale ka jeno mo mamedi ha ke a tsebe na ha re bua ka credit score re bua ka e
1: ha ke araba ke rata go dirisa mohlala wa motho a leng sekolong ka pa ngwana a leng sekolong o dira di subject tse le ka neng tse tsheleteng homme o kwala ditlhatlhobo tsa hae I guess homme ba monye di maraka ba reta agriculture o thotse 60 ka biology ke 70 homme bofelong ba re hona le aggregate e ba bang ba tla re either ke distinction go ba ba tla re ke merit I guess modirise go ba ena moreki o na le di account tse di teng homme o di patala kgwedi ka kgwedi I guess ha ntse a di lefela o di lefela ka nako le ka nepo hoba ya ka ha ba bua ho statement homme di credit bureau ba tla ba ba hlahisa taba hore moreki re lebeletse tjhelete a e patalang kgwedi ka kgwedi re lebeletse le ka nako e a e patalang re ka mme ya dimarakeng tse fitlhang 500 go tswa go 900 kapa re tla re o up to this point. So ke score se se neiwang maitshwaro a moreki ha ba moreita gore a o ha e le moreki wena o a tshepala gomme out of 10 re mo neya 7 empa di-credit score tse ngata di tla ba tse di fitlhe go 1000 gomme ba tla ba re go tswa go 1000 re tla ba re mo neya makgolo a lang matlhano ke credit score ke score fela se o neiwang sona go lebeletse maitshwaro a gago kapa tsile o patalang dikoloto tsa o tshwere mekitlane ya gago ka yone
0: ai e hlakile mme e hlakile jwale ha re ke re shebe gore na ebe ke setse sefe mona Afrika Borwa se fanang ka credit score.
1: Credit score re na dilo tse di bitswang gore ke di-credit bureaus tse e leng gore di kwadisitswe ka fatshe ga the National Credit Regulator gomme mabitso a teng ba leng gore bontsi re tlamehile re lebelele bona re na le batho ba tshwanang le bo TransUnion SA re na le bo Consumer Profile Bureau re na le bo Experian re na le bo Expert Decision Systems ha o kaya ko websiteng ya the National Credit Regulator mo go kwadileng registered go mo tla ikopela wena o mo go kwadileng gore credit bureau go metla go nya mehala ya bona le di email address tsa bona go mo tla e kgolaganya le bona gore ke kopa credit bureau ya ka ke batla go tsiba gore credit report ya ka bukitlane kapa ya mukitlane e eme fo kae ke tshedimoso e leng gore ba re ke batla melo ba itseba go baneng ke yone mo e leng gore ga e bane go na le motho a nkileng ID ya gago a e dirisitse a rekile ntlo kgotsa a ka ba rekile sejanaga kapa yona kolosi fata naga o tla ba o bone gore nka re go na le bothata bo bo itseng mo credit report-ong ya ka so a credit score e very important e botlhokwa gore a ke bareki ba tsebe gore e ka kgona le go ka determine gore ko pele ke tla thola mosebetsi kgotsa ke tla thola di-investment ka ba go na le motho a ka bang le kgatlhego ya go kena ka re go kgwebo le nna ba lebeletse tsela e leng gore wena o dirisa tšhelete ka teng
0: jale ha ke le motho mohlomong jalo ka ntse o tlhalosa tjena ke re e ke batla gore ke be le credit score ya ka ebe e ntlenyana ke tshwanetse ke etse ke qala kae ho etsa halang ke tshwanetse ke etse
1: formula ke e teng number 1 o na le ntho e bitswang gore ke statement ya ke go akamola wa the National Trade Act e re moreki o mongwe o mongwe o na le tokelo ya go ka thola statement sa hae sa mokitlane kgwedi ka kgwedi go ba go aka ditumelano go ba molao le dipeelo tsang ka mokitlane ono. Now statement sa hao se tla tlhagisa gore re le kapa re emetse tefelo ya hao go tswa ka ditsatsi la the first la mathomo go ba o fitlhelela ka di 7 tsa May 2026. Ibile related chelete ka lekanang 600 rand. Formula ko gore o patala 600 pele ha di 7. Ha o patale after di 7. Ibile ha ba re 600, ha o patale 549 kapa 599. 170 e o ka buyona ke ho nkela score ere ha wa patala. Go bana ke re tumellano e la o e signing ibile gore ke a ikana ke le phuphu mohlala. Gore ke tla patala yaka ha le nje tsa kapa le hlahisa statement in saka sang sa mkitlane akere. So gore o be le score se se leng right ke gona gore o latele statement ha ba re patala 500 rand pele ha di 7 o patala 500 rand pele ha di 7 le ha o ka patala double ka di 8 o tshwana le ha o sa patala ba tla ba le gore mola le bankeleng la hao ba tla ntsha balance e e tla hlahisa gore hona le tshelete ba ithotseng empa ha re lebeletse ditaba tsa reporto re tla re ha wa tsama ho ya ka tumellano ya mokitlane e wena o e signetseng. So the best advice mohlala kapa ke tla re ona advice ya ka ko gore patala tšhelete e ba e kopang ho ya ka sticky money le ka letsatsi le ba bua ska patala pele o patale less o patala exactly the amount ha ba re 500 rand patala 600 go ba yona 500 rand pele ha di 7 e se ka morago.
0: Me pupu rena.
1: E yalo, batho ba bantsi bana gana hore no as long as ke patetse mogwedi. Akere, ha ho yalo. Statement ka na tumelano ya mokitlane ene o e sana ha o nka loan. Ho na le mo o signileng bo o initialize akere. Ba be ba re go kwadile gore I as pupu mohlala declare and promise akere undertake to make payment akere.
0: Hanyane fela mme hanyane fela re fete mabenkeleng re ya khutla hanyane fela
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
0: Eya mme Pupu, hei o hlalosa taba e hlokolosi wa tseba ka nnete re ntse re sa e tsebe taba e. Ke nka fela gore ha ke patetse ke patetse kapa mosomong ke ne ke tshwantse ke patale 400 rand jalo ka o tshoka di 7 ka tla ka di 9 ka fitla ka re bu 800 ke nana gore ke ntse ntho tsene paetseng he mme Pupu a tla re bula mahlo
1: ha o etsa ntho ene paetseng ha no nka loan ho na le tshepiso e winki o o yentseng gore ke a tshepisa gore ke tla lefela tšhelete e leng potsang yona go ya ka statement akere o bo o sine o initialize di-page kaofela akere statement ke modisi wa gao o bolo o o tlhaisetsang gore re kopa tšhelete e lekanang le 500 ranta ka di 7 wena o patala ka di 8 go tshwa gore ga wa phetagatsa tshepiso e o entseng ga no o sine tumelelano ya mokitlane re lebeletse taba ya raporopo ga re lebelele balance akere ntho e leng ka lebenkeleng le ka mola credit bureau ga se tlo tse e tshwanang credit bureau e lebeletse gore nna o a kgona go obamela molao kapa tumelelano melao le dipeelo e wena o e signetseng le ramokitlane wa gago lebenkele le lebeletse gore nna lona le thola tšhelete ya bona na akere ba tla ba le gore wena o patala 500 ranta ka di 9 ba rile ka di 7 akere balance yona e tla ya tlase gore a ene o re patetse 500 ranta gomme from the 7.5 a re kolota yona go setse bokana ga re kositse le di-interest ga gona bothata empa ga re tlo report gore na Phuphu ka ba le gore tšhelete nantse a e tisa Nike sa ka nako na ho na le di deadline aka e tshwana le ntho e bitsang gore ke settlement amount ha ba ka re re kopa gore o re patala 2000 within 7 days ha o ka sa e patala ka bo sa e patala ba tla re re ilo e oketsa akere e yalo ke tshepiso e winkileng so ba bang ke a tseba ba na le gore no nna ke joditse gore tshanka ba le credit card ke tla thusa hala score sa ka se tla ya godimo taba ere ha ho yalo ba lebeletse gore nna e ka ba le gore sale o wa ba le loan ka pa mokitlane o fitlhang ho kae ha ke re ke se mohlala ka nna putu mohlomong sale ke ba le contract ya phone e le gore ne ke patala 199 ke re since le nna ke batla loan ya 200,000 rand ha re lebeletse from the inception ka nako e ke nkileng mokitlane ka ba le gore ke kgona go patala tšhelete e lekanang bo 10,000 bo 20,000 o bona ile gore mohlomong nka kgona go ka tola loan ya 300,000 ke na le 6 months fela ha o kgona ha akere ba batla go bona gore o ka kgona go pata o qala ka ntshenyane ka di loan tsenyane bo 5 bo 6 bo 10 ha setse o na le dijara tse tharo tsenne ba bona gore a ene o motho a tshepagalang ke hona mo eleng gore batla go nea tšhelete e ntsi ba lebeletse maitshwaro a ga gore o patala ka nako le ka nepo e ba o kopang le gona le gore since o na le di-account o bile le tse kae balance o kileng wa e handle ke bokae ke ka mokgwa boneelang score ga ona taba ga o ka patela ka di-9 akere motlhomo yaka ga pa motlhala gore o patetse ka di-9 akere maybe o patetse 800 e le double e nentse ba e batla o patetse ka morago ga nako ga se tshepiso o tshepitse re ke tla patala pele ha di-7 kapa ka di-7 wena o patala ka di-9 ga ke tlo o kwala fatshe ke tlo o kwala gore
0: yo no re e tlhakile mme o re butse matlho ka nnete
1: gape go tshwana le ga ke re nna le wena re tla ba motho le motho ke a tshepisa gore le hang-hang ka se o shape ka ena ebile go ka setle ngwana a tswang ko ntle a ke re empa ka kopana le motho taba ko gore nna ke ile ka ntle mola ke tshepisitse gore nka seye ka ntle
0: jale ga re ke re shebe mme gore na ebe ga e se ke bona gore ae credit score ya ka etlhile e mpe ka nnete e mpe ya lokise ke e lokisa jwang
1: e ya lokisega sa gago ko go ka patala di-areas tsa gago tšhelete e setseng morago e botlhokonyana gobaneng ga setse o na le di-areas a kere di-areas tsa gago di tla dula ditlhaka mo di tla dula di bonagala go ba go fitlha dijara tse tharo kapa tse tlhano go tlamehile gore go be le history kana e bontshang gore kana phuphu na le motho a na e tshwere yang for the past 3 years mengwaga e meraro e fetileng empa ga e bane le gore ga o na balance di-area tsa gago di patetse kao fela re na le history fela gore a ene sala ba le bothata kgwedi tse pedi tse tharo empa ka jeko o santsana le right o na le kgwedi motlhomongwe tse fetang tse tsheletseng o ntse o le fela go wa ka tumelano o tla kgona go thusagala bogologolo ko gore kore se botlhokwa gore ga o bona gore go na le metsi fula a tla fitlhang ka tlong o buisana le ramokitlano wa gore ke bona le gore ke ile o kopana le bothata ke kopa go mova account ya ka diaparo from 6 months interest fee kopa re ise go bo 12 months ake bo 12 months kapa bo 24 months e tla 'ira gore le di-installment tsa gago di be fatshe ake and ha mane o misa o ka se kgone o misa di-statement because installment e ka saba 400 rand maybe e tla ba bo 150 kapa ba re ke bo 120 but e tla ba e le tlase se seng gape ga e bane ke di-loan wa ba tlhalosetsa le yona gomme ntho ba ka o 'irelang yona kore ba tla isa di-installment tsa gago fatshe beketse dikgwedi fela o tla thusagala ntho nngwe gape re sa e lebelele credit report ya gago go ba tsona credit score e tsamaisana le tumelano ya gago ya mokitlane sentlentle re tla re ke tumelano ya ga mokitlane just in a report form ba entse ka tse leng gore ba tla kgona go e bala ke nkile account ka January go ba go fitlha ka jeko ke ntse ke patala 200 go ba go fitlhaneng ba mphile credit limit ya bokae ke na le credit life insurance e ke e patalang di-areas yanong sa gago o implementa tumelano ela
0: ka mantsoe a mang mme phupu sekoloto se seng le se seng seo seo senkang credit score ya sebetsa
1: ya
0: gathele ora o batla o reka ntlo mohlomong o batla o reka koloi sekoloto se seng le se seng mohlomong re ke re shebe ha eba mohlomong o batla o reka ntlo e kgolo jalo ka ntlo bonyane ba batla credit score ya hao e be eme kae
1: di tla ka gore kana di credit providers ka ba bora mkitlane ha ba tshwane ibile ha ba dirise di credit bureau tse tshwana o mong a ka ba a dirisa credit bureau A a ke ho me credit bureau A le yena ha ba utlwana ba re gore motho a qualify for ntlo o tlamela gore a be le 700 ya di points o mong credit bureau B a re nna ba ka ke batla ba be le 500 ba ka se tshwane that is why la hao ka yo batla di raporoto tsa hao tsa bokitlane ho tswa ho bona botlhe ka ofela ke re o tla thola re ho mong o na le 700 ho o mong o na le 600 ho o mong o na le 900 di account hangata tse batlang score ha holo holo ba ke taba ya sefatanaga le taba ya ntlo tjhelete le yona e batla credit score empa di ya ka gore ke bokae I guess. So credit score ba e lebella gotlhe empa gore e be e ngata di ya ka gore o batla eng ha o batla sefatanaga o batla ntlo ba tla batla score se se leng godimo ha o batla account fela as long as go na le di-point tse e bonagalang o tsena di-areas o tla kgona go thola ntho e batlang phapang ya ha phapang e tla baya gore ba ile go lefisa dinamane tse di fitlhang go kae
0: hai e tlhakile mme re fete mabenkeleng ga re gutla mo mamedi e bang o batla o botsa mme phupu dipotso a koreletsetse 086 000 3084 086 000 3084 re fete mabenkeleng re ya gutla
4: clientele e mwana ho sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: o tloa ka matšeke o fihla le inenko mobung lesedi FM le gema le wena
0: Me popu hana ore bakeng sa lesedi la go tseba hore na dikoloto tsa ha o di eme kae o kolota kae o kolota kae mo mameji o le fumana kae lesedi le jwa
1: o tla go websiteng ya rona homme a batle di bitso le reng credit bureau homme tla mo hlahisetsa di credit bureau ka ofela tse di kwadisitseng le the national credit regulator homme o tla e kgolaganya le bone homme a re ke kopa raporoto ya ka ya bokitlane ba tla mo neya yona kgotsa ba tla mo director websiteng tsa bona gore o ya websiteng ya rona gomme o kene mo gomme o thole lesedi la gago bakeng sa mekitlane e o nang le yona e bonolo go batlega data fela re seke ra ba re patala re thola di-SMS go thore ka o thusa ka diraporoto tsa gago ntho o thola o kgona go ithola ntle le go ka patala wa ka molao wa the National Credit Act e re moreki o mongwe le o mongwe o na le tokelo ya go ka thola raporoto ya gae ga tee ka ngwaga ntle le go ka lefela
0: ae e renke momamedi kwane motlhomong ya batlang go botsa potso mmepholo re mmephupu re utlwa gorena motlhomong dipotso tsa bona ke tse reng eng e re fela ke fete mona re tlong ka dipotso tsa momamedi kwane

0: Tlhabane City FM. Ke Ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi, dumele.
2: Ke le kae?
1: Ke teng kae Ntate?
2: Ke teng.
1: Ee.
2: Mme ke kopa ba mo soka le bitsa.
1: Ntate.
2: Ke kopa go mpotsetse nne ka mono. Go yeng wa di banka tse golo mona. Ntile ka ba le credit card ne. Waya e re ke tsa mo tlhalosa dine ke na le ho di credit ya ke 300. Nene ngo so di ke 800 o go lata bokana ke re butle mpeng ke tsana le credit card ya lona. Mm. Slanga ntse re investigate. O go ba le statement e tseng ke di batle ka di go mo tsweng ke di romela teng. A tshwa ke hantle re tsana taba no patale bonyane bo itseng. Ka nna ka patala ka patala. Ho fitlela ke ile lo ga tshwere mona ka ke gametsi ka set. Ka stopa e nentse ke patala. Jwale botata go ba lantse ba ke tsone le ya tawo. O morao ka tshwere bokana o di arie seng ka tabe ka. Na mmela ka nthusa ba go ga go la botata bo ke ipi tsela sa jeng ke la tele ke le bo ka mala
1: sa. Ke pele ntate ska itatisa. O. Ke pele. O re o nona le credit card le banka engwa kere.
2: Tangile.
1: Jwale credit card ye ke yona we kolotang 300.
2: Kore bana ba itse limit ya ka ke tsa mohlala ke 300.
1: Eng ke 300?
2: Limit ya ka credit card go nka se be se tla 300.
1: 300 randa.
2: Go e 3000. Ke ke tsa mohlala fela. 3000.
1: We tsa mohlala ka 3000 ka pa ene hlile 3000.
2: Ne 3000 ke 3000.
1: Ehe.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: ho so ho thwe ke kolota 8,000. Ke rena jwang ba le
2: ditse ka nne le ka 3,000 ye uno patala bokae uno ba lefa ka kgwedi e ne ke ntse ke debit order ka stop order sa 200 rand ke ba
1: ja e o tla ko ba go kolota 8,000 empa limit ya ho ne le 3,000
2: metuli e
1: jalo ke tsosa patala mo khotsi uno patala hantle.
2: Tuli go ke ke ntse debit order ka just stop order ona ba nke ya bona.
1: Mm.
2: Go ne ba inkela chelete bona mo tsai lo patala.
1: Mm.
2: Eh, go fitla ke ke cancel ke re dilantse le le escalator ke tlo ya ka mara ke bone go tswa di.
1: Go tlile ntate wa ke ya lebo.
2: Thank you ntate.
1: Thank you ntate. Me pupu.
3: Yebo, go tlile.
1: Eh, ya me.
3: Ke nagana gore ntate ba mmele credit card ne e fitlhile go 3,000 e le opening limit ya ga ya kere ke le ka ka e dirisang gomme debit order e re mohlomong ne banka 300 ranta ka kgwedi ne ba hula 300 ranta tšhelete a na e dirisa kana ga e fetose taba ya debit order amount ga e tlose debit order. So ke nagana re ne go na le di-areas go na le mo mohlomong a ka ba sa bui banka ba bankile tšhelete e le lata mohlomong ya ba re ga ba thola tšhelete e lekaneng gomme go nne go na le di-areas tse ne di fetse morago wa bone ga e bane go na le di-areas tse di fetseng morago gomme bona ba ile ba qetela bankile mokitlane ba o isa go di-collection either ka ntle kgotsa ka gare ga ba dira di-collection ga ba kgobakanya tšhelete go na le dipatela tsa teng kana go na le ditefelo tsa go koleka tšhelete e e setseng morago gantsintsi go patala dinamane kapa namane ya mokitlane go be go patalwa le ditefelo pele ga e go ka ywa go balance ya karata so the most se nkareng ntate a ka se etsa ke gore a ba letsetse a kope ntho e bitsang gore ke statement breakdown ya statement gore na tšhelete a nkileng ke bokae ne e le 3,000 o dirisitse bokae di-interest ne di le fo kae o patetse bokae go kgone go bona because breakdown e tla kgona le o tlaitsa le gore ba mo lefisa bokae for eng bothata bo bogolo ba e leng bareki ba sa botse ke gore ga akhaonto e ka ba ya tswa ka ntle ga lebenkele go ba boima gore o ikete gobaneng go na le di-charges ditefele tse ntsi tsa bona e ka ba tsa bo tsa maqwetha e ka batsa di-collection tse dintsi ga o bohlokwa gore ga o bona gore ga o sa kgona go patala o ikopanye le ena monei wa mokitlane gore le buisane bakeng sa arrangement ya gago ke suspecta gore ntata a ka ba go na le ntho a lebetseng gore bosa go bile le di-areas ga o kgonagale gore tšhelete e move from 3,000 8,000 ha ba ne na sa itsebedisi
1: e hlakile me pupu re lebila go lohle ka lebakala nako ebe molaetsa wa ha o fela ke letso ya ha o mabapi le tabatsena tse o rene re di tshohla ka jeno ka reng mo mamedi
3: moreki o mong le o mong wa o na le ditokelo tsa hae tsa boreki gomme a ka itholela credit report ya hae mahala go tsa go di credit bureau tse di kwatseng le NCR ha ke re re ha re amohela mehala re sedumele ntshe ngwe lengwe e re itholang ka pa re utlwa mo mehaleng go ba ne bontsi ba batla go renkela tšhelete nka mokitlane go aka potla ya gago botsisa diputsiso gomme o seka ba wa saina ditumelano tsa mokitlane tse e leng gore ga di a kwala a ke re go na le ka nokong go na le ntho e le blank fela ba re ke enke ba ra wa initial ka initialize ntho o sa e boneng o sa e baleng ga ke re bale melao le dipeelo le ditumelano tsa rona re be re di utlwisise before re ka ba ra kena ka re ga dikoloto go botsa ga se phoso the national credit register le yone e kgona go thusa ke mahala o kgona gore letsetsa ra kgona go nea lesedi le e leng gore o ka ba o le tlhoka bakeng sa inkitlano o batlang go kena garong gona
1: ae re e lebotlhe mme re lebile gagolo e ba le letsatsi le monate
3: ke lebogile a setholwane o be letsatsi le monate
1: thank you mme a se mohem mamedi re felela mona ka lenaneo la rona la kgwebo le moruo mme gopolatlhe ono o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwane go le sa DFM Enriching Minds Enriching Lives le ne le tlhophisitswe ke Thandi Tšhabalala la itlhabolole le felela mona nna la ka lebitso ke Tholwana Moletsane maletsatsi sejake ebile motlhophisi wa lona ga DJ Lovers ebile yena ya neng a tlhophisitse mmino re boela re tena gape le wena gosane mo mamedi e ba le bomamedi bo monate mananeong otlhe a tla la tela kwano tshebeletsong ena ya lesedi me ketso ke itahla he ha ketso kwano o tla kopana le moifo wa ditaba wa imatlafatsa timan hembe so sungwe mashaba mararo ka mora hora ya leshume le meso imedi o tla tiana le maloma mafahla ke thuso motaung ka lenaneo la jwale ke nako thapama kopana le thabo mokono mokoni lebo mawela moho le bongane Tšhabalala ba tsama le KG ka khiso sibudi horra ke le shimele metsimedi me re fetela le naneo la ditaba la imatlafatse
4: le naneo ke la imatlafatse ka di makatsofolo

0: Mamedi meso so ke ya seleseng ka morao hora ya leshume le meso emedi ke le buile haholo tsietsi mohaladi ka ditaba tseno sa hora ya leshume le meso emedi mese latelang etla ba sa hora ya pele le ke nang ngojwale dina ne o ke la ditaba ke le imatafatse sebelesong ya lesedi FM la ka jenu ele la bobedi mohlahisi wa lona ke dienwane mo 80 ke le bogile go mamatodi ke yena ya relaolelang khaso na le bisela ka ke dimakatso wa hafolotsi hopola o ke la bobedi le la tshelela kgwedi ke ya motsheanong selemo ke sa ketetse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng re sentse re o amogela go lena le imatlafatse re re o tle o kopole gore lona o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi. Le kula se itlomme mpile ho lena le matlafatse e ka jeno re fumana hore ditaba dintse di tsela pele ho tsahala ka sebokeng sa Africa sa bo ahlaudi se tshwaretsweng e Durban mo mo president Cyril Ramaphosa a se butseng se mmuso ka jeno hona mona ke mo elongore ho hlahella ha o bolelwa hore taba tse amanang le bo ahlaudi ka rona ha ya Africa bora ntse tsela pele ho hola haholo mme sena se thuswa ke keketseho ya ba ahlaudi ba etelang dibakeng tse fapane nge bakwano la penge mmoho le bahahlaudi ba swang dinehenge tsa machaba di province tse lungri di hlwailwe dilema emong a tlokotsi ka morao aparelwa ke maemo a mabe a le godimo bekeng e fitileng di kopetsa hore di tsietse di hlopa tsa taolo ya dikodiwa mo le matlafatsa mehato ya polokego ho sa le jalo molaudi wa setsha sa tsamaiso le tlhahiso le seding ya ditlolo sa molao seteisheneng sa mapolesa sa Zonke Sizwe se province ya Gauteng o teka bopaki commissioning ya Madanga tsena le seding ho lena a le imatlafatse empa pele re kena o tsona ga re fetise mabenkele.
1: Khotsi ya tla la kana trolley ya ho ebe o tsa jwang?
2: Hey, ke my way Tommy. Ke boloka ho fitla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
1: My way insurance.
2: E hlile ke se kena le tjhelete e gutelang ka pokothong ya ka. Ke ntatela pe ho bile ho fetuhetse my way. Je le re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete e hore e sebedisang thontse hore di rata mme re phela ka tsela e ratang ke rona.
1: Di boloko tsa sa feli.
2: Ke tsena.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa nnete bakeng sa khutu iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premiumo di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mohamedi ditaba tse ding sentseng di hlaela ke tse bontshang ha toropo ya Cape Town e ipiletsa ho setšhaba bakeng sa gore e tla ithusetse ka onegelana ka dijo tse sa boleng mmoho le dintlha tse kenyeletsang maleiri le lebese la masea ho kenyeletsa le dikobo ka maikemisetso a ho thusetsa diketekete tsa malapa ao e leng hore a latlhegetswe ke dibaka tsa bona tsa bodulo ka lebaka la dipula tse maatla tsentseng di tshologa ho tlhalosiwa ga e ka ba batho ba fetang dikete se mashume amane ana le musulu mongwe ba ile ngore ba setse ba sina mahaye ho tswa mikhukhungwe e ka bang mashume a mabedi ka pa dibakeng tsa mikhuku tse ka ba mashume a mabedi ana le metso tsheletseng ho haula le province ka pa le toropo ya Cape Town ka lebaka la maemo a mabi a le hodimo ao ile ngore anse a bona hala a rena ka hare ho province eno mmuli wa sa disebeletso tsa koduwa provinceng ya Western Cape ya hulu hulu mani Cape Town Charlotte Powell obulela ha ile hore ba se ba qadile ka mogwa wa hore ho be letsela e o ba thusetsang ka yona le hore batho ba tle ba romele ka hore ba romele di thuso tsa bona ho ka thusa ba malapa ana ao ile hore ba iphumana ba se na letho ka lebaka la boemo bona ba le hodimo ke tsa dintsentseng di bonagala ke ile ga bona maemo a ile ampe fala hulu a le hodimo bekeng e fitileng me di bakeng se ding maemo ana ntsa tswela pele le ka mani ka province ng ya Northern Cape re bone ba hlalosa ha ile hore ba maemong a ma be ha ho ho ba hlaisi ba nama ba bontsha hore ba iphumana ba amile ha ho lo ka lebaka la dikgohola tse ileng sa bona hala tikolohong ya Kurumane tse ileng re di ba amme ha bohlokolo ama industry ya nama ba hlaisi ba bolela ha ile hore ba hlolea ka fihlella mehlape ya bona dibakeng tse ding ka hare ho masipala wa setriki sa John Taolo Gaitsewe ka lebaka la gore ba hloleha go ka kena mebileng ka lebaka la maemo ao abakilweng ke dipula senseng di tswela pele go tshologa ka atikologong ene me ba ipuletsa gore ba tle ba thuswe ke muso wa province go le ka gore ba tle ba bone ba rarolla mathata ao ba tobane le ona ka sela e jwang ke tsadi ntsa ditaba senseng di hlahella me re tlatla re tlo lekola le gona go buisana le ba bang ba tswang ka ona ka mo ka province ya Northern Cape go lekola rena ebe ha ile hantle botebo ba maemo ao ile ngore ba tobane le bona ke bo bokae me ke tharolla mofuta ofeng eo bana nang gore ba ka ifumantswa go leka go rarolla maemo ao ba leng hona ha jwale ho tse amanang le magotla a dinyewe ho bontswa ga ile hore e mong wa bahlanga ba sabofali ya dilemo tse mashume a mahlano o fuwe le hona ho lokollwa ka bailey ya diranta tse dikete tse hlano ke le gotla la dinyewe la magistrata wa White River provinceng ya Mpumalanga sena se latela ka mora hore atle a tshwarwe ka ditlaleho tsa menyenyetsi ya hore o ile a batla hore atle a fuwe tjotjo veli mlambe ho hlaloswa ha le Malambe ke veli Malambe ho hlaloswa ha ile hore o ile a batla hore atla fuwe chelete ya tjotjo ke moahi e mongu e o ileng molata ya tsamayang abile a rekisa mebileng tikolohong eno me yena o ile a tshwarwa ka lebaka la ho sebetsa ka rona ya Afrika Borwa a sena mangolo a modumellang bakeng sa ho ka etsa jwalo Hari ke nao seo gidishopisi senge di province senga tanyana se shwailwe nge dilema emong atlokozi. Kamura o aparelwa ki maemo ama abia li hudimo beking e fitile nge. Hota luswa hae lori di province seo seke ngele zang Western Cape. Eastern Cape, Northwest, Northern Cape, Free State, Limpumalanga. Kitsa ilong hori, hui piloto hudi shoho, tsaso na hori, dituse haholo, baken sa hori, batibasiese di shopa, sataolo, yadikodua, luhu matafaza, mehato ya polukeho, rizarkerile kulema, emo anzing arena, kama nika province ya Northern Cape, kauri rete ribuisane, li shoho, ya muso province ya Northern Cape, hoba ditebele zoza, tle iso leseding li Hokahanyo, yena ki Charles Mueti. Ndati Mueti, haru amwele odise DFM.
4: Jumalambi.
0: Amutampe ya haru amwele sebele sunye odise DFM. Province ya Northern Cape, ilwa ilwe ili maemong atro kozi. Okarifasi swanso sa maemwa apare zeng province yena kamara dipula ze mata ze bakile ndi kohole.
4: Ki niti ya kapso talosite mehore, province ya Northern Cape, ki mwari province ze di lenta afektua ki dipula. Se di neleng ka matla go tloga ka di 24 ho tsena di 30 tsa April. Ke ka moa provinces e go ile di tshwenya ka province ya Matlhotlhapelo. Mme se nka se tlhalotsang fela ke gore ke di Dika district tse ka nna 4 up to now tse e leng gore di amegile ke Matlhotlhapelo a. Me e kaolo e amegileng segologolo ke khono ya John Taolo Gaitsewe e leng gore mo go yone go na le masipala wa Jomorolong o na le metse e ka nna 85 e ya milweng ke Matlhotlhapelo a ditsela marogo a ka nna robongwe 9 a affectile ga kgabaganyesege se sile sa baka le gore metse e mentsi e ska ya na accessible ska fitlhelelwa go nne le go nne thata gore batho ba ka fitlhelela metsi eo e leng gore e ne fitlhelelwa fela ka di helicopter mo e leng gore ba South African National Defense Force le South African Police Service ba ile ba nna malala laotswe go thusa batho ba baneng go thusa intervention go leka go thusa batho mo Matlhotlhapelong a ha re bua yana go le go batho ba le bararo ba beileng ba mega matshelo a bone a tsewa ka ntlha ya merwalela go ditsela tse dintsi tse e leng gore di ile tsa tswalwa re bua yana tsela e kgolo N14 e kopantshang Kurumane le Friday ga e tsamaege e tswadilwe ga jaana mme gore o fitlhelele kgaolo eo tsela e dirisiwang ga jaana ke tsela e fetang ka Kimberley ka Taung Kimberley then Westgate then o ye o ya kwa Kuruman. Ka bonyane mme ke gongwe nka bua yalo gore ke tsone ditsela tse di ke ona mahlahlapelo a renang le yone. Mme se segolo ke gore puso e samagane le go bona gore e thuse batho yang mo e leng gore mafapha a puso go tshwana go akaretsa le di NGO tse di tshwanang le Gift of the Givers ntse le bangwe ba ba ntseng ba leka go thusa gore ba bona gore batho ba bona thuso ka tsela ntseng jang, food parcels, mafelo a go robala, batho ba thusiwa ka tsela ntseng jang. Ga re bua yana dikolo di ka nna 26 di ile tsa amega mo e leng gore go na le baagi or bana ba sekolo ba 13,000 ba ba sa kgoneng gore ba ka ya dikolong. Ke ka bonnyane maemo a tlhageletseng ka ntlha tsa bolepi mo kgaolong ya mo provinceng ya Northern Cape.
0: O sa ntsene o buile ka mekgwa ya dithuso eo e leng ore le ntse le fa baagi. Ke sa tswa tlhokomela mona gore industry ya tsa tlhagiso ya nama e kgubedu ka provinceng ya Northern Cape ba re ba ameile gagolo ka lebaka la seno baneng ba tlholeya gore ba tle ba fitlhelele mehlape ya bona gagolo gona strekeng sena sa masepala wa John Taolo gaetsewe. Bona le tlo ba thusa ka tsela e jwang?
4: Ke nnete lefapha la agriculture le ne le le teng segolobogolo ka gore matlhotlhapelo a tla ka nako e e leng gore go ne go na le letsholo la go entela dikgomo kgatlhanong le food and mouth disease ile programme le yone ile amega lefapha la department of agriculture le yone ke nngwe ya karolo ya mafapha a ntse e kgolaganya le balemirui go bona gore ke mofuta ofeng wa thuso e e leng gore ba o tlhoka mme ba botlhe ba e leng gore ba tlhoka thuso ba ka ikgolaganya le lefapha la temothuo.
0: Ga re leboa golo ntate mo ete go buisana le wena.
4: Ya
0: mamedi eno ke Charles Moeti ena ke tlhogo ya ditshebeletso sa mmuso provinceng ya Northern Cape sa tlhagiso ya leseding mmogo le dikgokaganyo. E re pele re tlo kena puisanong ya rona e latelang re fetise mabenkele.
5: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ana kgwebo ya hao e tobane le diphephetso ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswang ke Productivity SA e teng ho thusa dikhampani tse thatafallwang ho boela tshebetsong. Ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang, re tshehetsa leheto la hao la ho iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011-848-5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.
0: Mamedi ha re boela re ke nose ding sa ditaba mo President Ramaphosa o busisi mmuso seboka sa Africa Travel Indaba se tshwaretsweng Durban sa selemo sena. Seboka sena ke se seng sa diketsalo tse kgolo ka ho fetisisa tsa papatso ya bohahlaudi kalendareng ya kontinente.

ya ba yona ena he wa itseba le wena ke a tlhopha se maatla banna mošwana ya otlang ga monnate nnate wa lebada ro high life ntumeleletle ke dumedise ka mane ka Botaville Botaville nampo a fitlhile makgowa banna Botaville a se ka lori a se ka trekere jo nna we ba fitlhile Botaville e fitlhile nampo Botaville ba kopane ba basweu Ba kopane ba ba sweu ka mona ka Botaville Nampo. Me ba kopangwa ke ntho e lengwe fela. Ena ke yona nako he. Ena ya gore ba etse mosebetsi wa bona. Ba kopane jwalo ka ke bua le wena hona jwale. Ho sehla mono, ho putswa, ho jwandwang. Ba kopane ka divene, ba kopane ka dilori, ba kopane ka ditrupuru, ba kopane ka puo, ba kopane ka tjhelete. Ho ya shuwa Nampo hona jwale. Ho ya shuwa Nampo ka Botaville. Ba kopane, rona re kopane ka eng? Ke nako re tshaba se setso re tsowe. Ha ke no tshaba ho ibua nthwena. Ha ke no tshaba ho ibua re batho ba batso. Ha re kopaneng re tsweng, re skera kopana ka ntho tse tswileng tseleng. Hona jwale bana ba bashanyana, bana ba rona ba bashimane. Ha ba sebetse hantle di universityng. Ha ba sebetse hantle dikolong. Ha ba e dikolong. Ho thwe bana ba banana ke bona ba sebetsang hantle dikolong. Bana ba bashimane ke mathata. Ba thabela ruri ba seke ba ya dikolong. Ba thabela ho dula fela ba seke ba ya dikolong. Ba hweletse, ba theose, ba tlale ditrata, le ditratanyana tse leng teng makeisheneng a rona. Ke sa tswa bala koranteng. Mongodi e mong o re, ha re sa thibi bana ba bashimane makeisheneng ka bokgopo boo ba nang le bona re tsietseng. Ba bolaya banana, ba etsa ketso tsena tse bohloko tsa peto, le bona ka bo bona ba bolayana, ba otla le batswadi ba bona. O tsho jwalo mongodi enwa, ka utlwa mmele wa ka o thothomela. Mmele wa ka wa thothomela. Itse ka nako eo ke ntseng ke thothomela, ke sa tsebe hore na ke etsa jwang. Yaba ke fumana lengolo. Le tswang ho ausi mona. Dumela ntate thuso. Rebela re tla wena ka boikokobetso le re thusa nakong e fitileng ka ngwana wa moshimane. Ya le modile shume le metso e mehlano. Ra fumana thuso social development. Ra thuswa ka hohle hohle. Fela re ko bolelle se etsalang hona jwale. Ngwana o ile sekolong beke fela a baleya sekolong. O kgutlile ngwanenwa o otla nkgono o mmatla tjhelete. O a utswa. Ntate molobile o hlokahetse o itse ke a o siya nkgono ke a hlokahala mosadi wa ka ha ke no kgona ke ngwana yo. Ke setloholo seo. 15 years. Ntate Motaung ke mona ke mme wa ngwana. O ntlhotse. O thuba di festere. Ha ke tsebe ke etse jwang. Jwale, re ile ra kgona ho thutswa ke lefapha, ba mo isa hore a be hantle ha a kgutla, a kgutlela dinthong tsa hae hape. Maobane, nkgono itse. Moradi wa ka tlokwana ke kopa ho shwa nkhono mpitsitse ke le moradi a mpitsa a re ngwana ka ntshware ka matsoho nna tshwara molala wa ka ke itsamaele ke roba le boroko ba o qetela ke kopa ho shwa ka bakala ngwana eno wa hao wa mushimane ndate thuso ke khutile hape ke tle wena re tlo kopa thuso Re tlo kopa thuso. Bekeng e shuleng.
o na thubile saloning sa batho ba mo shapa hore ha o le tsena. O le modile shume le metso emihlano. Mme wa ka ya ntswalang. O mpititse a dula fatshe. A re ke qete ka yena a mpa phumule. A re ke qete a re ngwanaka ngwana o ntshutlile ho lekane. Tlolo sena sa o se ntshutlile. Tlolo sena saka se ntshutlile ho lekane. Ke kgathetse moradi wa ka, kgathetse ke o phela, qeta ka nna. Ndate mta unkitile ho wena, ke tsietsing.

0: Let's say the FM metsotso le shomela metsotso pilenga ka morago ra ya pele mo mamedi ha taba tsaka diloka hona le monna ke matsemela o thewa mane botshabelo ke batla o bua le yena ka jeno ke ba dile ka yena di korante monnenwa o entse engineering me ba re o bohlale bona mana hona le nthongwa yentseng ya mohlolo jwale ke batla o bua le yena ka jeno ke batla o bua le yena ba ne nna ke motho ya batlang batho ba itsa nthotse unique ke batla motho a itsang di purple cow motho a itsang di purple cow mushane na o thewa botshabelo tsaba palla botshabelo ina le dikakapa ina le banna o tsaba palla le mmuso wa province ya Freestata ka hunka ba tshabana o ba ise dikolong ka hunka ba tshabana ba tsamae ba ile o kena sekolo ke botle bona ba haisale jwale ke tla bua le yena hang fela ke khutla mabenkeleng ke batla o bua le yena monnenwa ke batla o qoka le yena hanyane fela o thewa botshabelo ke a o kopa he mo mamedi o ske wa fetwa o ske wa leka wa fetwa ke a khola o tla bo mmone le ho marandrang a rona a le sedi FM ke kakapa monnenwa ha ba pa lwa sebetsa ke kakapa hlo ya hae ya sebetsa ke ngwana bohlale ngwana ba tsala rata bana ba jwalo re rata nthotse jwalo jwale ke tla ba le yena mme ke tla buisana le yena tla bua le yena ka jeno mme le sedi FM ha taba tsaka dikalo ka fela ke tla gona gore ke motshware re metsotsong le shimane metsoropong le sekoto hona jwale hantle fela ka morao ho ram ya pele ke tlo bua le yena monnenwa ke matsemela ke monna ya sebedisang kelello haholo sale bona hona jwale he ke tla ya mabenkeleng me tla ra ke khutla mabenkeleng ke mo fe sebaka sa hore re ke re otle dintho tsa rona le yena ma benke le kiata
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng.

0: ke o taba metsotso e ke mashomo mabedi le metsumene ona tjalo le ba ho renga ya boraro me mo mamedi ha ke tse borna ke re mpelo ya ka yutlile bohloko wa holo pelo ya ka yutlile bohloko ka batho ba kana kana ba sa sebetseng ho no sebetsa batho ba 17.1 million ona jwa le ba thewile ke 16 from 17.1 million to 16.8 million me bare ntwe bohloko a hape ke basadi ba batho ba batswa ba sebetse ke ka ho le na non le na mo mamedi ke batla batho ba tlang ka dikelello tse ka theha mesebetsi ke ka ho le na non le na ke na le bots botsi sontsele ke bua le bona batho ba no ba na hana ngore na ba ka theha mesebetsi jwang mushimane ya ne wa khuto tharwa le kwa ya senga butsi bo e seng kwa setu ke ka ho ke nka ba shimane ba tshwana le bo thabiso matsemela wa innovation e o michine ne ha e a yetsang e ka thea mesebetsi a bula feme batho ba fumana mesebetsi a itsetsa batho ba sa itekanelang le malapa le nka ofela michine ne e wa gona ho yetsa ke ka ho le nana non lena ke hloke batho ba ka thusang le batjha ba thusa batho ka dikgwebo ngwa banyana mona ibile bana ba bile ba rekile nako mona bana ba lengao ba ile ba reka nako mona bo ntate Thabo Thedi Ngwana bo Thabo bana ba dikelello tse matla ke hloka batho ba jwalo hloka batho ba tshwana le bo Motshatso ba bana hana ba ka khona ngo thea metsebetsi dumela mona ntate Motshatso mtswalle wa ka o phetsa ntle ka mo Motshatso mshane motle phetsa ntle hloka batho ba tshwanang le bo mafaisa ra ba hloka gore ba etsang ntho e itseng gore batho ba kgone go fumana mosebetsi batho ba kgone go pela ke batla batho ba naganang lenaneong lena batho ba 10.3 million ya sepapadi mo mamedi ha basadi ba hloka mosebetsi mona Afrika Borwa mosadi o tswa re mosadi ke ntho tsohle wena mo mamedi 53% ya bomme ha ona le ba tsha ba 3.9 million ba dutse fela gore la utlwa di bukeng utlwa ka ya ke sono
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Yo, ba re KwaZulu-Natal. Ke yona e kgonang ho hira batho hona jwale. Ke yona fela province hona jwale e bontshitseng hore e kgona ho fa batho mosebetsi. KwaZulu-Natal e tlamehile mo mamedi. Tourism le ka jeno president o na le KwaZulu-Natal tourism ba ha tlaudi ba thea mesebetsi Natal mane ba ya lo watle ba ya di hoteleng tsa teng ba tsama ba ile o sheba di baka tsentle tse leng teng Natal mono tourism bo ha tlaudi bo thea mesebetsi KwaZulu-Natal mme ba re nthwengwe bonahalang mane KwaZulu-Natal khore jwale ba khona ho lwantsha le botlokotsebe ha ba uqeki ba re ha ba ka hlola botlokotsebe Natal ile Western Cape yo 24. Number 1 ke Eastern Cape batho ba na mesebetsi ka mo. Number 2 ke Freestata ina le botata. Number 3 ke Mpumalanga. Northwest di tewe jwalo. Re tla me o sebetsa ka thata. Re le lesea le moya tsena re tla me o fumana batho ba na le dikelelo tse ka thea mesebetsi. Hona jwale ka mane ka Botterville. Botterville Nampo e mo Botterville. Magwate mmono ka Nampo. Ba re ke harvest day. Ba teng ka mono ka bo Nampo hona jwale makho. A kopana kopantse dikelelo. Bo raplase bo mmaplase. Tsa mo shaba di lori lo shaba di trekere, tsa mo shaba ntwe tsa la Nampo hona jwale. Ba kopane.

0: sale re etsetsang sona re le naga ka jena
1: go jalo fela gaitsedia motho me re a tseba go ntse na le batho ba ka llang gore gona le mosebetsi o sa etsweng ka tsela e nepagetseng ga golo jwang ga re ya dipeteleng kapa bookelong kapa o ya ditleliniking mona mo fumanang gore go ntse o na le methwaela ya batho ba sa etse mosebetsi ka opetala fela ka jeno ga re shebetseo momedi re sheba botle ba tshebetso ena

0: ena a ebe se hlohlolonga a ifetule a iphamisa bontse batho re nthwe ke nthwe hlompheileng ebile ke nthwe ratiang ebile o ka ietsa ha o le passionate ka yona
1: le moaparo wa yona o fetule mme ya bahe batho bohle boholo ba basadi ba qadile gore ba rate mosebetsi ona ka baka la tsela ya neng a itshwara ka yona a apara ka yona ha ya mosebetsing wa
0: hae nese nese ntsoko mona mona wula ipedisi eya wula ipedisi sister eh bo sister le bona ka o omana
1: na ba ntotlong ka mona
0: ba eng
1: mona
0: elgate
2: soko ba ula hlelwa ke muratuwa ha se papa head clientele e khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka siriti ho bohlokwa di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24 ufumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plan engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: on your max get set get ready go
4: Ziyakhala Mosan City Bukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswang le o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala Mosan City to o tlo natifelwa ke mino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City
5: Skimsa Drive Tibos le topitopi wa matop 7 ke re bone ja ke tsile lona ke pa sa di tsikisa ke le tsanti ga mang ha u we morenya o tsile
6: Ari ke re ta driving ka fela driving ari ye yo how bad te ai ke

0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah.

o tlhola le motho o morata a o rata fela motho a ona go kgololenyane o dula a rorisa ba bang na ke phoso motho a o ha dula complimenta ye mo ka ba baba na ke phoso motho a hao ha dula ntsa e bile e ka ba hotle o ka ba di social

0: nne mfala o kae lebu hai hai hai ma re ntswa ke monna e khono wa chesa urula compliment ntswa
1: nna ke bone phoso
0: eh
1: a nna ke bone phoso
0: grot man ha ona le motho wa ha ona kwe kgololeng yana u tlantsa ge ma ga thabo mkonong ga monate baby
1: yeah
0: mshima no ga monate baby u la bona thaba ape ge black
1: ke la bona ntse khathi
0: yeah
1: ah hle like ha refresh tse khathi a ke tsi
0: ke phoso e kgolo ke phoso e kgolo
1: mamela ha ke re ho kaetsala ho hong ke re thabo motho
0: ha ke batlile go bonjwetse go kaetsala eng
1: e bo kila bona bongane a kentse le zaza
0: ula ka ntjwetsa nna ke motho e sale ula ka ntjwetsa
1: ha ke a pele ka jwetsa
0: ha fela u dilong kemeng letse ka ntho
1: e phoso ka ha ke jwetsa
0: phoso
1: jo bana ke ha kentse
0: phoso ke phoso wena mihlaena mosebetsing u dula o ntlela taba tsa go tshoka jeno na shapile khathi a yentse da yo ma ga thabo
1: phoso kai
0: a ke phoso
1: ke mo sebetsi mo o motle
0: wa nkhathatsa
1: o motle
0: wa nkhathatsa nna o tla ngogisa ne
1: ha ka re di gontse le ene ha ka re di gontse ha di gontse ha ngone o
0: a ke phoso ona go kitla re
1: o kila bona ngone o ha kentse skinny jean
0: ke jo tsa motho a ka di tshwana
1: motho
0: mwaka
1: eya
0: ke re sedutse motho skinny jean
1: eya
0: yo yo yo
1: mamela e ka nne ba o batla hore ho yena tsela e o le gato a aparang ka yona ke batla go apare jwalo
0: wa bona
1: bile a yo wa ila
0: jwalo wa ila ila station
1: jwalo
0: ga shisha jwalo
1: jwalo
0: se bile go ba pisa le ke wa bona ka mogolo gato a tinang ka teng ke batla ha ne ka go ka se bile ke tshwa jwalo
1: eya phoso kae nna ke bone phoso ore ski ore hangwa no a kentse skinny jean jo
0: o phoso
1: gwana so to sheba go nna ke dilo kentse di palaza e re ke kenye skinny jean
0: o phoso bongane na ke phoso motho wa dula go risa mothemo ka pa bone phoso ntato aka mihla e motho ha o dula o jotsa yo bongane na le lambengwe reng ha ya a ya pege
2: a re etse mohlala ka ntwe e leng hore ya tshwarea ke tla etsa hore re kere ausi wa hauta o mamela lesedi
1: motho a ha
2: o mamela lesedi o rata se buri se itse lesedi mana mehlaena ha le bua mhloma o ka tsela le bua ka mosebetsi o dilala bua ka motho to o mutlile yo ach o a ska nka bola ka jeno
0: ka mo bata ka mo bata
2: empa wa tseba hore hona le gonalo ya hore hona jwale hona le ausi emo ya mametseng ibile mo go beile profile picture go WhatsApp ha botswa o tswa o kila motho ke gata ha bua motho
0: ba PD
2: lo tla ha bua
1: wallpaper motho ba le phone get
0: ha ke phoso
1: ba dale ke bone phoso
2: dale a tshika ditse ai na ke bone phoso
1: wena bongani re ka hule le wena
2: o bane gona la hore ba kopane ka nete ah
0: wena we
1: hai yo bongani wena nka go batela nete ke
0: ka mantswa mang ore o ka dula le motho ya mona le wena ka mmele empa ka maikutlo ba le kwana ho kagitswa
2: ona ja ah ha re bui ka tsengata ke re o rata fela se o kagitswa setsa motho mo kagitswa ke sibini ke sibini ula ka pa hla television mi hlae
0: tsane ke tla tsodi
2: ula bua ka kagitswa ke na botshana
1: ka pa dula Gauteng ka ke content creator influencer ula re yo be bona hle
0: number 1 supporter ya hawana zwa tlamele be motho wa hao number 1 supporter ya tlamele be motho wa ene motho wa o tlamele be yena a kore le ha go ka thiba batho ba ga mara ha ya pare hantle motho wa tlamele be yena re ngai wa tsakeng a o no di chapile motho wa a
1: re motho wa sa di chapa
0: mara bo nneteng he ha o jwetse le babedi fela ga lukisa mona a ska tlo jwetsa ka motho mo a ska bona batho ba ba
1: ha tsa ba le kona ha o go thatsa
2: a ha re mohlomong ha o bapisi le motho eo empa yena o re nna ke rata se motho na setsa
0: o mo bapisi o bapisa
1: ha ona six pack e fela ke rata
0: six pack o rata six pack
1: six pack
0: o rata nna o rata nna
1: na
0: go rata nna ke tsho one pack e ka
1: ka
0: bonga
1: so
0: ke
1: ri
0: e
1: ba le six pack
0: ri
1: yo
0: ke tla ke tla e bo ha ke tshaba kana go ke tsho one pack e ka motho a ka o gata motho a six pack ka mantso ma motho ona o mmamelele
1: ke
0: tla
1: tsa ba go
2: re ke tsho ke sino go no go tla tsa
3: a tsa di papadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ke le buile a hole bana ba se ba medi wa tsebeletso ya lesedi ere go leletsetsa peletsa dipapadi ka re ya thella re tsale jalo ka tsa rugby khalala ya kwano Africa Borwa hlopeng sa de Boke Cheslin Colby o phetetse dipapadi tsa leke golo mane naheng ya Japan e le ene a hlabileng dintlhatse ngata ka o fetisisa. Colby o hlabile dintlhatse legolo mashome a robedi a na le metso mehlano ka ofela dipapading tse leshome le metso e tsheletseng ehlopheng seo a se bapallang sa Tokyo Sun Goliath ho kenyelletswa ditry tse robong. Mme a o shebahe o fetile galala ya mehleng ya the Wallabies e leng Bernard Follie eo le ene a bapallang leke golo hona mono naheng ya Japan e leng gore o bobeding ha o sheba ka dintlhatse legolo le mashome a supileng ka ofela. Athilo kara ya the All Blacks Brody Redelijk yena o sheba he o itlhomme pele ka ditry jwalo ka e le mona he a hlabile jwalo tse leshome le metso e supileng ka ofela, mme ke sebapadi se hlabileng tse ngata ka o fetisisa leaking eo ho Division 2 e leng leake e tlang ka morao yena e kgolo ya Japan League 1. Mani Leibok ke yena ya hlabileng dintlha tse ngata ka o fetisisa jwalo ka a hlabile jwalo tse lekgolo mashome a tsheletseng a na le metso mehlano hlopheng seo a se bapallang sa Hanazono Kintetsu Liners. Ha re tlotse eno re tshelela go tsa swimming. Tlhopha sa makejakejane sa kwano Afrika Borwa se hapile dimetale tse mashome a robedi a na le metso mene dipapading tsa African Championships tse neng di le mane naheng ya Algeria. Sa babanyane se hapile dimetale tse mashome a mabedi a na le metso mehlano tsa Gauta, tse leshome le metso mehlano tsa Silver le tse leshome le metso mmedi tsa Bronze. Mo Scarlett Leroux a itlhommeng pele ka tsa Gauta tse ka bang tse hlano kaofela, ha Adrian van Wyk a hapile tse nne tsa Gauta, ha Cassidy Borges ka sena jalo le Zane Niman bona ka bobedi ba hapile tse tharo tsa Gauta se se se ka seng. Athe ho ba baholwanyane hlopheng sona sena sa Afrika Borwa fumana hore he si batla se tle se tule maemong a bobedi ka a boraro ha ile hantle ka dimetale tse robong tsa Gauta tse leshome le metso e meraro tshwakelo tse leshome le metso meraro tsa Silver le tse leshome le na le metso mehlano tsa Bronze. Mo Isabu Kotsie a hapile ngatse pedi tsa Gauta, ho backstroke ha Matthew Cardwell a hapile ka bobedi mojao lebelo la 400 meter le la 800 meter ho freestyle. Ka mantswe a mang o hapile dimetale tse pedi ho 400 meter le 800 meter tsa Gauta. Jwale ha bonala ka nnete hore tlhopha sena sa Afrika Borwa se batla se tle se fufusitse flaga ka bogabane bona ba haesale. Mona mo e leng gore mopresidente wa Swimming South Africa e leng Alan Fritz a ileng a hlalosa ha sena hae se entsweng ke dikgalala tsena se ntseng di hola se bontshitse ka mo Afrika Borwa e na le talente ka teng ha re tla dipapading tsena tsa o sesa. Ha re tsotse eno re kena ho tsa papadi ya bolo. Taba ya bohlokwa ke ena, Afrika Borwa ho se ho sukai countdown e qadile, mme SABC 3 ke lehaela haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metso mene ho SABC 3 fela kapa wa di-streamer ho SABC Plus. Ebile re tlisa mofuto wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 10 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlameng e le dipakeng tsa tlhopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto, ona ke motsotso wa rona, rona bohle re na le seabo ka ofela. O se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsering he mamedi fana hore mokotlisi ya sore mokobo bo hlopeng sa Sekhukhune United e leng Paulos Masihe o dumela hore hlopa sa hae se ka gona hore se phethele hara tsenetse ka hodimo mafelong a setlha sena sa 2025-2026. Babina noko ba bile le monyetla wa hore ba tla ba kene ka dihlopha tsenetse ka hodimo mafelong a fetileng a beke, empa ba hlolwa ke hlopa sa Kaizer Chiefs ka dintlha tse pedi ho noto papading ya Betway Premiership e bapaletsweng ka mona ka Peter Mokaba. Se hlopa he se thatung ha setlha se qala se ne se shebile hore se tla se phethele hara dihlopha tse tharo tse ka hodimo se be se hape bonyane tlhodisano e le nngwe selemong sena e leng se sa kang sa etsahala tlasa tataiso ya mokwetlisi wa mehleng Eric Tintler. Empa mokwetlisi wa jwale Paulos Masihe o dumela hore ba ka nna ba kena hara dihlopha tse nne tse ka hodimo jwalo ka ha ba na le monyetla wa ho etsa jwalo. O re ebang ba lokela hore ba kene hlopheng tse nne tse ka hodimo ba tla lokela ho sebetsa hantle ha ba bapala le sehlopha sa Richards Bay le sa Siwelele dipapading tse pedi tse ba salletseng, mme hore ba fihlelle seo dipapadi di lokela ho fumana nako e ngata ya ho phomola pele ho dipapadi tsena tse bohlokwa. O re taba ya hore ba ne ba ye hodimo le tlase maetong a malelele jwalo ka e le hore ke sehlopha se kwano Gauteng ha jwale, empa ha se bapalla lapeng se se iphumane hangata ngata se lokela ho ya ka mona ka polokwane e leng se wana nang hore se hlesi ya ba sitisa holo jolo ka dipapadi mme hore lalo jalo o na le sepe hore ba tla sebetsa hantle papadi ntsena tse pedi tse ba salletseng bo ba tlo thulana le Richards Bay le Siwelele FC ha re di kwala re ntse le hona kwano mona lapeng a hlopha sa Orbit College se nete faditse ha papadi ya sona ya ho qetela e o tlo sitwe ba pala kgahlano le Saulano Pirates e se sa tlo ba palelwa ka mona ka Royal Bafokeng Stadium jolo ka ha ho ne o reruwe ka lebaka la hore stadium seo se ntse se lokisa mona mo bona le ka ditukiso di ka fitla pheletsong a kgweding e tlang ya Phupjane motsamaisi wa sehlopha Matume Ganaka o hlalositse ha e le hore papadi ena e kgolo e tlo bapalwa ka la 20 a na le metso e meraro kgweding ena ya Motsheanong e tla bapalwa lebaleng le leng le e leng gore ga jale a le soka le hlahiswa rona be tla ba lebala lefeng empa menyetsi re e ka re e tla lebaka mane ka Qebega papadi ena ga e tlamehile e kgolo bakeng sa hlopha sena jalo ka e le gore se shebile go qoba go rengwa ke selepe ga ka o le leng se batlo bapala le sona Saulano Pirates se shebile go hapa leaky setlheng sena sa 2025-2026 dibile gakalo seo ke neng ko o tshwaretse tsona tse dingwe gape dimetsotsong ye 30 ka mora hora ya bone ke tsa dipapadi gore ya thelela bana ba esuketse
0: lebelang gore fela bongsito
2: ke o tsaya
0: a maobane ga dula ye ka nnete ga dulela kopano bosio
2: ee
0: ao ya tsamaya gantle kopano ya lelapa la e kadile metsotso le 15 ne lata
2: ee
0: fela ya tsamaya gantle
4: fela ne ntse re ne ntse re sa lebelela go ka ba le go ngole
0: ka opola re sa le banyane re sa gola re bapadisane nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny
2: go kwana hlo go kina selete.
0: Mm.
2: A tsi a.
1: Wow.
0: Tsale. Tsale ntho na bala ditaba tsa tsa tsa ke tsa tsa nai. Ke tsa nai ne ba. Kane. Kane. A re mo president a le khale. Kani makenzo. Ya no. No bang sirle wi.
2: Ke le wile bana besi.
1: Ha ona moya.
0: Adida.
2: Wo wo wo.
3: Re tla ka se pitimbi.
1: Ha go le bo bongs mo ho lwana tibla mo medicine tso le fela jwalo ka mane ka N12 ka pa R24 was found pelo fitse jwalo gilolis interchange onona le motho ane nga thutswe ka mono fela bona la ha spitipiti se se pala ha mona tsana hore ngena ha jwale ke a fite he ka mo kitla ka mona ka N1 southbound ka mara ofela ho Allendale Road mile medi kwetso ka mo gana ga kelo hloko le belle le tshitiso e kholo fela ka bakala hore hona le lori e parakileng mile mono ka pa enkileng jwalo meleno le medi ka ofela mo medi N12 westbound ka mara ho Reed Fontaine interchange hono na tu kisentse ngetsa if e petetswe municipal la ha mona tsana se petipiti ke ne go tsoretsa kana hore ngena kwa no ratela traffic e bana tso di bona ga sa di bona ga tswa ka ketibus _ bokone @limawela1x # ratela traffic.
0: What lovers do. Maroon 5 the Caesar. Lovers don't compliment strangers.
1: Wow.
0: Ai.
1: Ampa ka tswela.
0: Ai.

Daniele e compagni.

0: tsagalo feta ha ne re fumane monghadi tlhogonolo empa mo medi sebedisa dinomoro tsena go ba e bangona le potso efe ka pa efe o ka letsetsa jwalo 011 276 9711 o tlo fumana jwalo aus Amanda Sithole mo ke ne leng hore a ka rabela potso efe ka pa efe o nang le yona bane ke a tseba gore ha ga se re buile ka yona jena motho ba tlo tseba gore ke apply la kae ke etsa jwang dinthoso ka ofela me he o hopolo gore sita mona e sebetsa jwalo le fapala thuto e phameng le thupelo kwa no Africa bra mo le NSFAS jwalo tsa bone tiba gore o letsetse dinomoro tseo ke tse ke 011 276 9711 ke aus Amanda Sithole kapa o fumane jwalo monghadi George Matlala yena o ho 083 402 9069 ke monghadi George Matlala ho 083 402 9069
1: fela re tla leka hape hore re bona hore monghadi masoga ha tswa kopanong a ka se kgone go buisana le rona ha sa kgone go buisana le rona ka jeno re tla bona hore mohlomong go tsamaeng a beke re mo kenya ka yobane ke menyetla o botlhokwa a gologaetsela KTLB Bolosadi FM Drive Tabo Lebu Bongani Ashimama Bedi Lemetse Bishana Fela Kamara Hora Yabune Enaki Drive Time
2: Etu Kamalaka.

0: out of all J. Cole as well TLC but a crooked smile. J. Cole!
1: J. Cole was.
0: Hey,
1: what are you doing?
0: Ke ntate George Matlala tsa mme Amanda ke 011 276 9711
1: Seo di bitsang ke tsa mme ma
0: Amanda
1: ma Matlala
0: Oui, il faut si. Ça qui s'appelle qui t'était matal.
1: On s'appelle qui ça. Ça vous veut dire qui me.
0: Amanda.
1: Ah.
0: Manda.
1: Ah.
0: Manda.
1: Ça s'appelle qui ça en tate.
0: Ah ah. Quand il faut ça en happe. Qui ça en tate ma. Tala. Ma. Tala. Joe. Pobedi ke ga tella afternoon drive mo to totla isolo seding mo ho le boithabiso di botswa nteng TLB
1: ho tlokena bo
0: ngane
1: ka
0: ya
1: di
0: papa di ai wa ipon ko na to atle fedis jo ai
1: ara ara sa le muruti ke lo rula ba tshe ga di le motseng a se mo shumela jo
0: Jesu wa Ich lona
1: No wa gala hla ska wa e ge je ona ga tsiba
0: Ah angiri mo ona ge Jesu wa u Jesu wa se Nazareta Yebo bya sho njalo
1: Phuma inqondo yakudala kungena inqondo
2: Mangane ke bona etsa hantle tso.
1: Mm.
2: Ona le batho ba yang kirekeng.
1: Yeah. Concentration.
2: Beke le beke.
0: Mm.
2: How so ka motsa mo re? Kana ho balwa kae kana go ya paseka ho etswa jwa ka paka sonta sa pele.
0: Mm.
2: How feel it? Fela why?
1: Concentration e bohlokwa. Bana ha le etsa jwalo. Le tlo gona le tswe le utlile
2: ho re. Eh.
1: Ho thweng, ho thweng ho batla eng ho tlhokeng.
0: Ah, simola ba le isang.
1: Ah.
0: Ah. A ne tle kutla fela ha motho a bua.
2: Ke rata ntho etswang ke ba ruti ba 12 mane. Ba o botsa hangata, ntse a re ga wa botsa. Ga o tsana ba ba ntse.
0: Ke ba.
2: Yebo ba. Tlama o tsho ke a u.
0: Ai bo ga ide.
2: O ga go o ma salulu.
0: Ai. Ai
2: bo ga ide. O sa u tsiswa wa wa wa a ke u ka.
0: Ya.
1: Eu wanna suppose so sa u.
2: Se ya zwana bantu na bagaba.
1: Yebo. Se zwana. Eh. Au kana.
2: Eh.
1: O mana na kungu bonga no bona tla ya tla keng tshego qale be fela.
2: Ha ba lo ithuta ke. Utsebe go. Jesu a tloa mona ho ile ba etsa tshelo etsa.
0: Jo ha. Ha ile etsa Sunday school fela.
1: Ah.
0: Tsana di di fela Sunday school.
1: No.
0: Ha sa le fitisa sa re tsa le mo bo e mo bo wa bophelo.
1: A tsantho e thusa ka khutu e thusa ka khutu sis batho ba ba gotlela morao hae khutu sis ntho tsena dikeng
2: o sa watse
1: dikeng
2: mm
1: watse ba ene a ka gona itoloka sa jwetse
2: le bana bana ba ba ruta ba se ke batlo la hleiswa ka ntle mona strateng ba tsebo go ntse
1: o kena bongane ka dipa
0: padi
3: a tsa dipa padi ho riatella le bongane tshabalala
2: E le bile a o lo ba medi wa tsebeletse ya lesedi tsena ke tsa bobedi tsa di
0: a di
2: ari tsale ka tsa bolo tabe ya bohlokwa ke ena Afrika borwa ho se hokae countdown e qadile me SABC 3 ke le haela haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha di papadi tse mashuma mararo anang le metsumine ho SABC 3 kapo wa di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofutu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ya mo yengetsa SABC ho tloa ka la 10 le metsumo mphujane ho ya ka la 10 le metso e robong phupu 2026 ho tloa mo kiteng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi nya pulo ya madiboho e kholo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke monye ke motsotsi wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tseding lebelo la ho ikitela setulo sa bo president mokgatlong o laolang papadi ya bolo kwa Afrika Borwa wa SAFA le ntse le ya le futhumala jwalo ka e le mona he ebile ho na le melao e metjha e kentsweng tshebetsong eo baikiti ba tlo lokela hore ba elatele. Hlo ya komiti e tadimaneng le tsa molao ka Rosafa e leng Kubi Gavin Sami o boletse ha e le hore setho se le se seng ho tswa ho PSL se ka iketela setulo sa bo presidente kapa sa ho ba setho sa komiti ya ke tsa molao ha fela e le hore setho seo ha se modula setulo kapa mo presidente wa sehlopha sefeng kapa sefeng. Jwale ditho tsa PSL di ka kgona ho ikitela empa se ke ba ditho tseo e leng mohlomong badula setulo kapa ba presidente ba dihlopha difeng kapa difeng. Sena se tla ka mora hore monga sehlopha sa Mazulu e leng monghadi Sandile Zungu a hlalose ha e le hore ditho tse mmalwa ka nnete o tswa lebatong la habo di hlalose ha e le hore di ka thabela hore be ena moporesidente wa SAFA. Sena se hlalosa hore ba tlo kgetha lebitso la hae ditho tsena tsa lebatowa le wa tswang ho lona. Ho sa le jwalo motlatsi wa ha jwale wa moporesidente wa mokga wa SAFA e leng Bennett Bailey o netefaditse ha tlo ikitela setulo sa bo presidente ha mo presidente wa jwale ena e leng monghadi Danny Jordan yena a soka netefatsa hore o tla ikita bakeng sa dikgetho tsa selemo sena kapa tjhe mme banga ka etsa jwalo e tla be e le lekgetho la bone a ikitela setulo sa bo presidente. SAFA e tla ba le kopano hebe kenyetsang e le o sekaseka diphetoho e meng ya melawana pele dikgetho di ka tshwarwa. Ha re tsotsa papadi ya bolo re kena ho tsa papadi ya rugby se kapa sa Thomas se se bile o luxa di phoso se o sileng sa dietsa mafelong a fitileng a beke ha se ne se bapala le sa Ulster mo sileng sa bapala ka o lekana ka dinthlatse mashume a mararo ana le metsuru be di hlopha ka seng mme di phoso di shebile hore ba shebile go batla ba di lukisa papadi ya ka le bohlano lena ha ba thulana le Cardiff mane Arms Park papadi ya mokgahlelo o qetela tlhodisanong ya United Rugby Championship pele ho kena mokgahlelong wa di play off mo kwetlisi ya kotisan di papadi tse bapala morao hlopeng sena sa Thomas e leng Norman Laker o boletse ha e le hore diphoso tse ba di entseng bekeng e fetileng di ile tsa hlaha tsa ba tlosa maemong a pele jwalo ka hlopa sena sa ka mona ka Kapa se ne se ile sa dula maemong a pele bakeng sana kweteletsana hona mono leking ya URC empa ha jwale se iphumana se thewetse maemong a bobedi ka morao bapala ka o lekana hukare ya sehlopha Andre Hugo Venter o ipileditse di papadi tsa hae hore di be le discipline le ho etsa diqeto tse nepahetseng e le hore ba tle ba qobe nete ho lahlelwa ke papadi ena e tlabeng e le matla mo batlo bapala le sehlopha se leng hore se shebile ho phunyeletsa bakeng sa mokgahlelo wa di-play off sa Cardiff. Ha re kwala ka tsa papadi ya tennis maobane ho ile wa bapala papadi e matla haholo a re sheba basading tlhodisanong ya Italian Open mona mo sebapadi sa mane Poland e leng Iga Swiatek a ileng a hlola jwalo sebapadi se tswa mane naheng ya Japan e leng Naomi Osaka a mo hlola jwalo ka 6-2 le 6-1 papadi e bapetsweng hora le metsotso e mashome a mabedi a na le metsumedi kaofela. Swiatek o ile a bonala a laola boholo ba papadi ka nnete mme tlholo ena e ne le ya boraro nalaneng ya haesale a bapala le sebapadi sena se tswa mane naheng ya Japan mme o sa mo hlotse dipapading tse tharo kaofela. Papadi e latelang he mokgahlelong wa dikwata final mohlodi yona he wa tlhodisano ya French Open ntse le yena a sireletsang sekolo ya basading Iga Swiatek ke sebapadi se hlwahlwa haholo o tlo thulana le sebapadi he samane America e leng Jessica Pegula hosane horeng ya pele thapama papading e leng hore e tla be le matla jwalo ka e le hore dipapading tse nne tse wa dibapetseng le Pegula o hapile fela e le nngwe me ka nete Pegula o hapile tse tharo e leng papadi e tlabeng e le matla o ba Pegula o sheba tsena tse tharo tse wa di hapileng tse pedi tsa tsona o di hapile jwalo ka straight set. Toro ya Swiatek kore a fetele papading ya makgaolakgang a ba qetelletse hapile tlhodisano ya Italian Open empa hosane o tlo tobana le moepa ona wa haesale jwalo ka kiana la sebapadi se leng gore o gonne fela o se hlola legetlo le leng dipapading tsenne tseo ba di bapetseng e le mo America Jessica Pegula ke mo dipapadi tse tlameng di shejwe ka tjantjello e golo papading ya tennis go sane re sheba mane ho Italian Open tlhodisano e leng gore le yona e ntse le ya ho itukisa bakeng sa dipapadi tse mmalwa pele ho e golo e tla thagoa mamaraonyana kgweding ena ya French Open di bile ha kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamedi tsa dipapadi tse ding hape di metsotsonyane mashome a mararo ka mora hora ya bohlano bana beso ke tseng
1: re lebile ho lefela bongzito
2: ke o tla
1: mamelo di sundown se ba para papadi ya bona ya league ya ho qetela ka
2: tsela ya bohlokwa
1: e bohlokwa ho
2: ha ho
1: e bohlokwa ho lo mme ba hloka dintlha tse ngata tse ka bang 12
2: yo
1: 10 kapa 12
0: 10
1: 10
2: e tsetse e ka di 10
1: e hloka 10
2: e matla papadi
1: papadi e matla ke papadi e a se papadi fela ho ba latedi ba mamelo di sundown ke ngwe papadi tse emotional ya holo ho bana ha ba qeta ba pala papadi o tshwantse ba furalle ba tsepa
0: mse
1: ba
0: ikuku
1: la bhlano ba shebela bhlano me yona papadi ena ka jeno ba ntse ba e furalletse jwalo ba tse ba tsepa mse ba ikuku la bhlano lo hore first leg le second leg fela dipelo di ntse di na le hona hore ho setseng ho ka nna ho sala ho etsala eng ba setseng ha ba ka etsa phoso re ntse re le mahauntse re kana ra khutla ho rabitswa a tlontong ka ntwana
2: ke mane mo e ba seng ba shebile dihlopha tsena tse tlo bapala Lolano Pirates ba se ba tshepile tsona ba di etse mosebetsi jalo ka halima bakhaniana ko nye fitile le bona ba ile ba tshepa ho dihlopha tsena tse ding di tla ba etsetsa mosebetsi
1: bongani ke na tshong jwa le yenu ne ke sa ikeng wa utlwe ene jwa la tsho jwa lonki sa mane na ke bone ka ntho ka siwelele nthwena mafelong a beke ke bone ka siwelele mafelong a beke nthwena go mogwana ai tsa majwa ha sa jetsu jalo
2: ai ke be ke khulu no masandawana papa di tsepedi tse kgolo
1: ai fela la bhlano re masandawana ka ofe
0: fela ntho ke sa utlwisising hape ya papadi ya labohlano ke ya gore gobaneng kgethile go papadi kale ka four
1: after motshegare mantsi
0: ka four o'clock
1: emo fesleke
2: kala mona lapele
0: ka four jale ga ke utlwise ga ke tsebe ga ke tsebe kapa ore o tshwaga tshelele ge tla ga sa ge le mo ga ke tsebe fela kare e beuwe jalo
1: fela harabeke ga ke mametsi kapa ke maobane ke se ka re harabeke maobane ga ke mametsi ba sebetse mmogo le rona ba manana wa dipapadi go tho ile a hlahiswa nthwena sehlopheng sa Mamelodi Sundowns gore papadi ena e bapalang ka jeno e bapalwe pakeng tsa maotwana mabedi a magaolagang mme ka re mokwetlisa re aa kampane ka qeta ka yona ene ka gwa fela ka tsepamisa maikutlo bekeng tse pedi tse latelang o se na nthweng kemeng e ka
2: e re sa ntse bua ka ena lebza e tlo bapalwa ka hora ya bone thapang hona le bakolotsi ba ditaba mane na tsena tse ka leboya tsa Afrika ba re a khona kefe lokela ke she bi seta bene hore ba ne ba lla ka hlopha sena se sa ndawo se se hlutseng ho di semifinal hore ha ile ba bapalla tsa maemo a batlanga hlia chesa holo wa le ho dimo bona e ka re ho ne hle le taba hore ho no batla hle ba hle ba hlule Sundowns e hle fetele pele ba tletleba ba rae ho lokela ka nnete ke re bue le cafe ke shebi seta ba tsena tsa hore ha re ya kwana ka borwa re bapadiswa le motse ya go fumana ka nnete wa chesa di bapaditsa rona ba mathata na isa
1: amming he ba tlo ba ba
0: fela mona ke bentse ba yentse bunyane ka 8 re se re chaisitse
1: ai ke ne ke se
0: ka la bhlano ka 4
1: ya batho ba ntse ba le mosebetsi mohlomo motho ba qeto ba batho ba nkileng qeto ba tse ba mabaka ba nne fela
2: ke qeto ya sehlopha kapa ke ya kefu ka boyona mohlomo
1: iputsa ene le ka moqebelo afternoon papa di gore ho no tlo ba jwang Afrika Borwa
0: ha no tlo ya mona ka ofela ho kolo re ho ile tsa lang ka final re ile ya ne e re sa kang ga e hlula ho ile wa thu batho ba apare bosehla fela maAfrika Borwa ba apara dikipa tse tshehla ipona hatsa mo stadium mo ene tlo ba nthusana le yeno ka nnete ke bona hlile arch ho ba ha uwa mogoko teng ho lolwana
1: mogoko ba nna ya
2: ke musika mona ke
1: di kwa
2: leza kwa
1: tochi
0: o ke tlo matata
2: hey
0: tlo matata
1: a fela la bhlano he bana beso re tla ha santse go ha sa lana ne o mona le re gatela fetana
0: o tla ba o tla le mona ha ile sebetse
1: no bhla o ha utle
0: ho bona la speed pit se pala mana tsena kamara hore kolo ye neng ile ka rumila ka mo ka palori ya neng ke bua ka ra pe hore nge fitileng e tloswe ka re humila ke re go tsoretsa ka hore nge na go ndra tla traffic di fa re feletse hore nge latelang hashtag retella traffic
4: president rolling around wait whenever I found time, it's okay.

DFM Rikiti Gay. Letsa Sila Afrika. Kyo hotel letsa hoso letsolo pele. Kimu lelwa. Hamotu asa sebeti. Tlala ikakhela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tsetaolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: ho bona hetse ho na le pherekano sethatong papadi ho no o tsejwa e tla bapala ka labohlano ka hora ya bone mme ho bile le phetho e sa tswa etswa ke sehlopha ya hore papadi e sontaha ka hora ya bokae ya botshelela ya bora ka sontaha jwale ke nnete papadi e sontaha fela re ne sa batle o utlwe ka rona re ne re batla jwalo ka le rona re ne re tseba e le taba ya labohlano ho hlalela taba hore papadi ho bile le diphetho jwale e tswe kantorong ya sehlopha jwale re ntse re buisana le mongadi shopping ha qala fela gotlela o rona re mkenya moeng a re bapale re utlwe re dintho di tsamajwa right
1: ho jwalo fela momedi ntse re le o ratela afternoon drive le TLB ha jwale re kena jwalo ho Hustlers Tuesday
2: ke labobedi la Hustlers Tuesday.

0: Le tsile ya. Lo sa tsone jalo jalo ka ga le ditse here ke na hunt fela hustlers Tuesday. Maybe di ba rona ka jeno ke Patricia and daughters. Jalo re tlo utlwa hantle re bona ke bo mang ba tswa ho kae. Me ba etsa eng? Dumelang. Ba gaoile mo di feletla ga di loka dintho tsa gone be ga khutla he re tswela pele ka puisano ena ya gona le bona ke rata mosebetsi ba o etsa empa he ha o be monate ha ile rona ba o jwetsa ngona ga batle be bona go ile ngore ba o fa gore ba etsa mofuta o fe wa kgwebo
1: Hustlers Tuesday ho bona ke se khotla tse ka sona re reng tawo le thata gore buima hona le tlhokewe ya mosebetsi fela ha o ke wa nahana wa dula fatshe se ga o se teng mme ha o ka sebedisa se ga o seo wa iqalla ntho ya hao e itseng o ka iphumana e le wena mohiri ke se khotana sa Hustlers Tuesday mo re khotsaletsang basha go iqalla dikgwebo tsa bona ditsela tse ding tsa go ikgwantlela mme le bona ba thewa ka mana ka bohlokong Bethlehem hona le ntho ba etsang ga ba dula fela
0: go jalo fela ga itse da motho mona re bua le ba ikgwantlele
1: ga ba dula fela re bua le ba
0: Ikhwantle
2: Mafikeng toropo ya nalane ya buitsepo e province ya Bokone Bophiri mamela le se di FM le khubula 98.4 ka boka kena ho SABC Plus app ho mamela le se di FM ke molelo ke labobedi la Hustlers Tuesdays

0: fumaneng ha bobebe re tla di fumana ka pa re di fumane mme re tlo tswela pele ka mogwa ona.
1: Ha e fihla ntlheng ya peanut butter ntate, se tlhahiswa haholo se hlokahalang ke matokomane a kere. Jwale matokomane ana a rona re ne ntse re wa reka go fihlella re be re fihla boemong ba hore atje go reka ho batla ho phamisa ditheko haholo. Go ka ba ha jwang ha re ke ra tsamaya ra batla serapa moo re tla fihla re itjalla teng. Nnete re ile ra tsamaya ra ya mane Botlhokong Kliniki ra fihla ra kopa sebaka teng ho mme a ne a tshwereng moo. Mme tjhe ho bua nnete ha ka ba re swetsa ntate wa ka o le a re fa sebaka re le ka tlina la fihla la itjalla peanuts ya lona ha nako e ya letla kotula e be ditlhahiswa tsa lona di tswela pele ka mokgwa o jwalo. Mme nnete re ntse re tshwere hona mane tliniking ntate re sa kgotha moo re sa ntsha lehola. Ka mora moo o tlabe le hona re lokisa mobu re kenyang di-fertilizer and then ka mora mono re tlabe re kenya peanuts ya rona he ntate wa ka.
0: Fela e tlhoka motšhini o e silang kapa le e sila jwang?
1: Peanut butter ka nnete yona e tlhoka motšhini o e silang empa he gobane e se e le nakonyana haholo bane re na le selemo a kere. Ka nnete re ile ra kopakopanya matsoo ga re ntse re rekisa go ba le batho ba bo rona ka nnete ba e thabela peanut butter ya rona. Ya ba ka tšhelete tseo tse re di fumanang ra tsamaya re reka motšhini le ga e le o monyanenyana fela wa gore re nne re produce peanut butter ntate.
2: Le sebetsa le batho ba bakae mme diphepetso tse o le kopanang le tsona ke dife?
3: Ha ka le mme wa ka re santsane re sebetsa re le babedi fela mme diphepetso di sa le ngata haholo haholo ha e tla ntlheng ya sebaka se hantle sa go sebetsa le yona metšhini e hlokagalang gore re tle re etse peanut butter. Gopola gore mme ha jwale le bophelo ba batho ke ntho e tlang pele. Ke ka ho peanut butter ya rona re etsang gore e be organic e se ka bana le ntho tse ngata ha e fitlha maphelong a batho. Ke ka ho go ntseng re tsamaya re batla dithuso le mmusong gore re tle re kgone go thola dintho tseo re di tlhokang bo metšhini e tla re thusa haholo tshebetsong ena ya rona ya peanut butter.
2: Go rekisa dijo ke ntho e thata gobaneng e ama jwalo bophelo ba motho batho ba bang ba ka re o tshetse eng e ngata o allergic go yona mang a re tatso ya teng e jwang ana le ile la feta di stages ka ofela kapa le lanka di steps ka ofela tsa gore ho checkwe dijo tsa lona le gore di boleng bone paetseng ba gore le ka direkisetsa batho.
3: Ke rata potso ya gao mmewake ke re etse tsala haholo ebile re na le mogwa o go tlwaetseng haholo mona o petition and daughter. Haholo ha o le motho a motjha a qalang go reka peanut butter ya rona re kope gore ga o qete o kgutlele go rona o re jetse maikutlo a batho ba gabo rona re a leboa haholo. Mme ga e tla thabeng ya gore ntho ya rona e checkwe re ntse re sebedisana mmogo le SETFA ya rona ka monana ka go rona gore product ya rona e tle e ye SAB e kgone gore SABS e kgone gore e tlhatlhobe hantle e tle e kgutlele go rona setšhabeng e le hantle mme wa ka.
2: Go bona le ha letsa mosebetsi o motle ngwaneso mme ka nnete re a kgothala ga o ntse o na le basadi ba e tshwereng ka bogaleng ba tla ka dikgwebo tse batlang di fapane ha jwale le se le ke ene mmarakeng kapa ntse le ithekisetsa fela ka simo.
1: Ke a leboga mme ka potso ya gago ga jwale ga re so kene mmarakeng ke ka go re reng re emetse ga product ya rona e ka ya tsamaya ya ha SABS mme teng ba fitlha ba etsa diteko ya kgutla e tla re ga se e khutile mme e tlabe e le gona he e ka kgonang gore e ka kena mmarakeng.
2: Ke ntse ke batlana le leqhepe la lona ke motho e leng gore ngata ga ntse re bua mona ke shebe gore re bua le bo mang go etsagala jwang. Jwale ha ke fumane Patricia and Daughters Kapoli ha lena maqepe a social media?
3: Re na le ona mme wa ka le Facebook ya rona re na le ona Patricia and Daughters. Ya re na le TikTok
2: ke PND
3: le Patricia and Daughters.
2: Ke ya PND.
3: Ha e tsamaya.
2: PT

0: LTD.
1: LTD, thank you.
0: Yeah, bona ke ne ke fumane.
1: Okay. Ne peanut butter ya rona e bitswa Cassinut peanut butter. Eh, ya mme.
0: Oh, ke bona ausi wa Afro mona ke mang yona ke di neo.
2: Ke
0: no masoja.
1: Eh,
0: no bana ba so re a thaba ka nnete ha ho ntse o na le mosebetsi o motle ha kana leng hore la o etsa Mohamed ha o tloa ka nnete ba tla iphumanela jwalo Cassinut peanut butter a ka etsa jwang
3: no masoja a so bu no masoja
0: no masoja ga ba tlo bu
1: Jalo.
3: Oh, I know when I was asking, say, which one can need I?
1: I said, but I tell you, Papa, I don't know how old are they. Give money, hunt and jab one.
3: Eh, really? Eh,
1: that's right. Made a Tolahala, 87 Masoko Street, Busuko.
0: 87 Masoko
1: Street. Facebook page in Yaruna, Yaka, Patricia, and Daughter. PTYLTD. The number of the Runa Zamohala,
0: No bana ba so re le buile a holo mmere la ka letsa mahlono lo go bonyena ya lona e se ka ka e ka tswela pele jwale le kana yogurt le yona teng e bitswang yogurt yona
1: e bitsa monati yo yogurt
0: monati yo yogurt
1: yogurt eh
0: yena ah re le buile ha holo bana ba so hleng
1: re buile yona e bitsa Q nice ice cream.
3: Lena le khounu.
1: Oh.
3: Lena le ya khounu.
1: Ntate?
3: Khounu, ice cream mo.
1: Eh, lena ya khounu
3: le. Ke rata ya khounu bana be silempele ya khounu la uka.
1: Ke tla yetsa
0: la le.
3: E ka betle.
0: Tla ga ke feta ke ya kwakwa.
3: O fite betle.
0: Ke tla feta ka mutu ka si. Alala. Peanut butter.
3: I'm not sure if you're a good person. Ya fela.
0: Tswa di bona. Atsa tswa ntoroke.
3: Eh bom. Ntori tsamandle.
4: Hai, ntsamandle ngwana.
3: Ntse ke bole ntate mo. Rufe ke mo rabe ka pelinya na re bona hore na re tsama jwa. Eh ke tla o senela ka matso ha entse tje. Ya.
5: Atsa di papadi. Hore ya tella. Lebongani Chabalala.
4: Le bile hole bana beso mamedi wa lesedi re go fetsa o qetela sa dipapa di kwano re ya thella re tlaka tsa bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika borwa ho se o suka e countdown e qadile me SABC 3 ke le haile haula dipapa di tsa FIFA tsa mo hopola fa 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapa di tse mashumo a mararo ana le metsumine ho SABC 3 ka podi streamer ho SABC Plus ibile re tsisa mo futu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ya le moyentsa SABC ho tloa ka la le shumo le metsumo mphupjane ho ya ka la le shumo le metso e robong mphupu 2026 ho tloa mo kiteng wa pulo ya dipapa di simuso ho ya papadi ya pulo ya Maribo e kholo e tlameng le pakeng tsa tlhopha sana ya Mexico le sana ha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering he mamedi ba sireletse ba sekola mona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe e leng Argentina ba se ba phatlaladitse setlhopha seo e seng sa moshwelella sa dibapadi tse 50 a na le metso mehlano bakeng sa tlhodisano e thagwang ka mona matsatsi a 30 tlona jwale ya mohope wa lefatshe mme Lionel Messi o tlo boela ba pala hape tlhodisanong ya selemong sena jalo ka ha e le gore nakong ya fetileng go ile ne wa ba le ngongoreo ya gore e ka a ka ke a kgona go bapala bakeng sa tlhodisano ya selemong sena jalo ka ha le ena ile a tlhalosa gore o tla utlwa gore na be o kwenne na bakeng sa go bapala kapa che empa ke monage o kenyeleditswe mme tebelelo ke gore ga o phatlhalatswa setlhopha sa mosholelela o tla nne a be teng moneno e leng gore selemong senka tlhakale lemong tse nne tse fetileng ke ena a ileng a phamisa mogope ga ba ne ba le mane nageng yaga ta mokotlisi wa setlhopha seno e leng Lionel Scaloni o beetse o kenyeleditse dibapadi tseo e leng gore di bapala gantle gola go sheba ditlhopheng tsa tsona ke makeakejane ke bua ka Franco Mostantuono e ka setsana jalo le Gianluca Prinstiani yane e leng gore o ile a belelwa ka thoko ka nnete papading ya bolo bakeng sa nako e teletsana ka mora gore a be le toketsano le sebapadi sa Real Madrid e leng Vinicius Junior papading ya UEFA Champions League lalo jalo o kenyeleditswe moneno a tlhopheng sena mme e bang setlhopha se ntse se tswela pele go bapala gantle a ka nna ba fumana tseleng ebe o sa qalelela go bapala ke mone a bapalang ka lephiong tlhopheng sane se bapalang lekeng e kgolo ya Portugal sa Benfica mme Scolani he o lebeleletse gore pele go la masome a mararo goding ena ya motsheanong a ba sa phatlhaladitse he setlhopha se e leng gore ke sa mosholelela sa dibapadi tse masome a mabedi a na le metso tsheletseng seo le emela naga ya Argentina tlhodisanong ya mogopo wa lefatshe mane North America selemong sena ntsele le ho tsapa papadi ya bolo re tlala pengkwano mo ka ubere wa hlopha sa Mamelodi Sundowns Dennis Onyango ke tsiba tibane mo nena o boletse ha ile hore kgolo ya papadi ya bolo kontinenteng ya Afrika ha holo tlhodisanong ya CAF Champions League e batla e sututswa ha holo ke taba ba tsietsi o re se wa se hlokomelang ke hore ba tsietsi ho potolwa le dinatse e fapaneng ha o bapalwa papadi tsa CAF Champions League batla ka bongata bona ba sa le lo tsietsa ditlhopha tsa bona e leng se phamisang papadi ya bolo buile sena he jolo ka re tsiba hlopha sa basa wana mafulungana a beke se tlabo tsana dipotso le sa ISFA se tswa mane na henya Morocco papading ya lotula pele ya magaola ganga me se papadi sena se di limotse mashume a mane ore batsietsi ba ba le seabo se seholo a holo go tsietse ndi hlopa tsa bona le gore di hlopa di bapala hantle tshudisano yona ya CAF me ka selmo sa 2016 one a le teng le o thusa hlopa sena sa masanda wana gore se ape tshudisano yona le ghetlo la pele me o tshepa hore batsietsi ba tlatla ka bongata ka manaka loftas papadi nye leng hore he mamedi jola ka so utlile ba ne ba se ba ile ba hlalosa e tla bapala ka sonta horeng ya bone thapama ka monaka loftas mme o tshepa hore ba tla hle ba ba thuse empa pele ba ya ka monaka loftas ba ke ntsa papadi ya kholo ya magaolaganya le otula pele phiri mane nyena masanda wana ba tla ka monaka mbombela mo ba lo etela so hlopa sa TS Galaxy papadi ya Betway Premiership bile le ya o qetela ba tlo ba pala se hleng sena sa di papadi papadi eno bile o tla ha setswa kwa no lo seri FM ke se buhuri pule leo a tsama jwalo le mo hlopu molifi ntseki a re kwale ka tsa papadi ya tennis se papadi se maemong a bobedi lefatsheng basading Elena Rybakina o fitetse jalo papading ya di quarter final o Italian Open ya o ileng a hapa sehleng se fitileng mme yena o hlotse jalo Carolina Pliskova mo hlola jalo ka 6-2 love le 6-2 papading e bapaletswe mane Rome maobane mme ho monkile metsotso e mashome a mahlano a na le metso e robedi hore a tle a fetele mokgatlhong wa di quarter final le kgetlo la bone ha esale tlhodisanong eno ya Italian Open papading e latelang hosane o tlo tiana le sebapadi se kileng sa hapa tlhodisano ena makgetlo mabedi e leng Elena Svitolina ho yongwe dipapadi tse matla jwalo ka batla e ba tseka maemo ho di semifinal tsa Italian Open dibile hakalo seo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa ho qetela tsa dipapadi o re a thella jwalo ka se hlalositse ho na le kgaso ya papadi ya bolo metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bosupa pule le eo tla o fa papadi e tlabeng e le pakeng tsa sehlopha sa TS Galaxy le Mamelodi Sundowns tsena se hlalosa hore nanong la dipapadi le ke ke la tsamaya ho ya ka moo o le tlwaetseng ka teng papadi eno e tla bapallwa ka monaka Mbombela ebe he hosane se Malaxen o tla ba teng a hlahelle nanong la thakgowa gore fa dintlhakgolo tsa dipapadi nna le wena re teana hosane kwane gore ya thella bana baiso
6: lebela ho lefela bongzito
4: ke o ta
6: ho na le pineng we ke ratang ya ya basetse ba Mamelodi Sundowns
4: eh
6: shooter ra tsama wa itse ba utswaka ka pa mo latedi a saletse ni dipina
4: o dula ka di sofe o tla di utla jang
6: o ke ba ka di sofe o ke ba itshella
4: eh ke ba ba itshella
6: ha ba tsebe monate wa ka ha ba tsebe monate wa ka mo shooter ra tsama shooter ra tsama
0: Bothata ba shuke
6: ke ba re supa ka menwa.
0: Bothata ba shuke.
6: Are we na ke?
0: Ke ha o du lifatse mo.
4: Oh.
0: Mo ba ema. go tloa papadi e qala o fitla be fela
4: o nyatsana le tabeni a hore
0: le ha ile go motsetswa tlhopa se seng o tlile o tlo ba karolo ya a ha ba o fumunyetla le wa le ki nyatsana le
6: la ya ke rata bonse
4: o bo ikela ka kwa
6: a ke rata
0: ma a ke dilela hole ke motho a ka mo fela wa tla kurela le thutsi
6: ke batla ibina sonta sena
4: eh
6: shutiretsa ma a ke re tla be ke le mo tla be ke le mo sonta tla be ke le mina na phezulu Are we na liki bare supa ka menwana?
0: Ene ba re supa.
6: Are we na kefe ba re tsaka kefe?
0: Renka.
4: Haina matla re enka.
6: Aya, no bana beso ntse ke bona mongwa di shopping ho tswa sehlopeng sa Mamelodi Sundowns ntse le difatsa taba no papadi ka Sontaha fela ka bo madimabe hana jwa le o pathiane ka re baka la papadi ena ya Siumba ka jeno tsona ratile hore a ka tla fela netifatsa re no re ya thella le tshwere mo taba e Sontaha ba ka bo madimabe o shabana le TS Galaxy hana jwa le mathata mangata ba busy haholo
0: tsika mathata mangata ha hona bothata mono
6: Okay,
0: botata bona bu wa ke tsuwa ka bufi wa papadi ya bapala thapa mengere lo be re shebeletse ka ofela
6: tsagale topi
4: di ntlhari ka ya hona
0: a tene tene nya
6: se o sa di khura
0: small waters
6: a tsis ka rona botsa
0: gas khoni
4: Hopola sana ke hlopa so.
7: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Hakule bo tiblo moho le wena bongzitu mabane re kena ka N3 southbound ka manka mode Fontaine Road hone hona le koloi ene ngeme ka ro mila tusitso ha jwale le ha so itlusitso Mohamedi lebella tie hiso hle jalo ka hona le tsumhlalano e matla sepetepete ka mo ra feta N3 southbound ka mo fela ho Langsfield Road molobo ha rengwe kwetso gana ga kelo hloko hona le lori e emeng ka hare ho mila ka manka Aton 1 southbound ka mutinge 1 wa Griffiths Road mela media ka le phelo le tshadi kwetso ka mo gana ga kelo hloko o bo lebelle tie hiso Mohamedi jalo ka ha hona le kotsi a mamma koloi a ka banga mabedi ka ofela ke ne ko tshoretsa kana hore ngena kwa no hora tshela traffic ga tla di fumana ho sane di felletse ha metse o tsule ma shwa bede metse mhlano pele go fitla hore nyane ya bona
6: #createllatraffic thank you la ma 7 wa batsa batswa di ba ba neng fela ka itlhapole ya lemong antsana le bana ka ge fela hai la ga ditena magoyane a ka kene mo wa le
0: mong
6: a kene ka tlunga sa gotse
0: o fitla ka tlunga yo le ge le jakang
6: khabela mo le khabela ka bisitse di
0: tapile ka kopa nye fela le je
6: ke sa samsetse nna ke batla go ba
0: ha ke monate ho ha ha ke monate
6: ba batsadi
0: ana wa ipumuzu o la hlele bokosi le na ska ba le mohlala

0: nna masabane re bone ka jeno ga dira ka go phama jalo ha tlhokego ya mosebetsi ho ya dipercententse mashoma mararo metse medi felone super
1: dipalapala tsena ke tse utlwisang botlhoko ka go fetisisa ga itse da motho mme ga ona ntho e leng gore motho a ka e bua chee gona jwale gona go bontsha gore bogolo batho ba latlhelwa ke mesebetsi kwa Africa ba ba kshebile gore batho ba fetang jalo 300,000 ka ofela ba latlhetswe ke mesebetsi dipakeng tsa January le March 2026
0: 345,000 ke palo eo dimao le batho ba latlhetsweng ke mesebetsi yo yo yo holi buima o buima alright 086,003,084 o ithutileng ka jeno jalo ka mmesa tswa tsho re khutlwana sena se mo ruta dintho tse ngata tsa bophelo sona sena sa o ithutileng ka jeno
1: le pere ke na sona mmega a ke sentse ke letela
0: a re ke ana ke
1: ha mona
0: ke ya e bula
1: moeng khotsa
2: ante le ka skin
1: re phezi nda
0: ha
2: mona ke se skin wa tswa nna ke tshikile le nalo le nalo lo la hore re le batho mo jolo mo na ga na moya wa mmanella alokho no mamela na go tele le thabo
0: tshitlentho
2: yo la ntse ke tshile yona e me he ha ke qetela sleng ke go thabo so ka mamelo jo le tsene bona le tso sinyelwa joang a o lo ba mathile ka brathabo le tse le lemetse guys thank you jalo
0: ba ba ide
2: ba ba ide
1: o mo e khotsa
3: ye ye dali bandla
0: hola hola
3: ba fetho ke la ke kwa lepene ere ke kenetabe se ke ithutileng sona ka jeng le nana ke gore itlhomphe pele o ka batla batho ba o tlhomphe mo go tsamayang teng batho ba batla go tlhomphen ba o sheba motho ebile o mamela motho a itlhomphe gohang jale re ko o tlhompha jwang o sa itlhomphe wena pele ka bo wena
0: yo
3: ke la dikwa le peba fetho
0: thank you like that
3: each other
0: yo
1: moeng khotsa
4: tlb tabo lebu bongani mhlophisi ka motho le somthi
1: hello bongani
4: tinda desibofi ka ntaka lendli
0: tinda desibofi
4: ke le somthile bana beso na ke ithlomki ithutile khompho le boikokobetso bana beso le mamello ba bona yena mamello bana beso ke yona ke mathampile thabo le lebo le bongane ke a leboa bana beso tsatsi le monana
0: re a lebona ntate sibofi
4: thank you mepa
0: ntate sibofi a bua ka khompho le bone ke le wa manga mabenkele motsheare ba bona ba usi ba ba thusamba le na le radiant white ai ke bona usi ke mswati
1: bang
0: ke utlula bua le mo wa basebetsi mmoho le bona a o se reng ha o neletsa ntho o le customer a ba etsa matso o jena a e ka re o batla go khumama khompho ha ke re batho mo ntona le batho ba tse
1: e tsa go le teng
0: okay ka mo mabedi
1: o moeng khotsa
0: ka mo mabedi
1: alton tie mo yo moeng khotsa
5: e skin se ke se hlomphang a mnate le ka
0: madoda
1: ntate madoda
5: ke le hlomphile skin sa ka ntho ke thutileng yona haholo ha ke sheba baking ena se batle diphoso bathong ba bang dileletse fela o shebana le diphoso bathong ba bang empa o lebala melato ya o kapa o lebala gore wena o motho
1: ke tsa
5: diphoso tse tshabaileng o ntse o tsama o sheba melato ya batho ya leboa skin sa ka ke ntho ke le ka ithuta yona baking ena ke le ka ba bohloko bohloko baking ena mme ke se bue gore na ke eng ke le ka nkutsa bohloko ya leboa skin se ke se hlompha
0: re le bona
1: tate madoda
0: ntho tate madoda e buang e kgolo haholo
1: mme
0: ke engwe ya dintho tse kileng ka ithuta tsona nako e telele ya gore batho ba ratang go sheba diphoso tsa batho ba bangwe he ba phoso dingata nako ngwe o se ka nana batho ba sa bue ka phoso tsa ga ona tsona ba mpa fela batho hey batho ba ratang gore hei thabo mona nka ba o saetse mona he ba phoso dingata jona tate madoda o buile ntho e kgolo ke ka go kekebe wa nkutlwa lebo le ka mohla ke eme ka ra batho ke re lebo phoso ya go ke 1-2-3 never ke etse ntho eo kekebe ka etsa ntho eo le ga o ka thwe ke eng ka ema ka ra batho ka re lebo phoso ya go ke oe phoso ka 1-2-3-4 kekebe ka etsa ntho eo gobane ga o ka fua monyatla gore o ntswetse tsaka
1: ka o jamela hampe nna o ntswetsa metlhoa
0: a re tsama
1: a re tshaise gaitsedi ya ke ke re tsare ntse re kala ka melatu post fela he bo me ni re sebedi tsaka jeno ha re bona Sandra the afternoon drive e tuka malakabe mme ke la boga go sane tle wa tsebaga na le boitekolo mme re na le Black Excellence Wednesday le gospel hour ha ba tlo fetwa ke tseo ka o fela re ne go tshwaretsa kana ka jeno wa rata wa lela hle TLB
0: TLB
1: e tsa mo here he
0: TLB e ha ka pele
1: le ka mo ra
0: bela re khutla go sana re ka bra re fela re nya botshelela jwa ka so utlile a tsholo top la 7 re tsore tse tsenga tsa usana ska ba fitwa ke nane o la usana fela ska ba fitwa ke manane o ohle a le serie FM 247365 le serie family tella tupa DJ Kismet Leo M Maya RSA sinao amandla bye do

sedi tla o shapa ka tshepi ena ke tshepi na wa manda DJ Kiss Major o le sedi FM mme pine ne be ya khutlo gaolong ya ka generatella afternoon drive show re bela re khutla o sa no re nga bra re fela re nga botselela tlo ka khila ka chopi jana ka re manana wa le sedi FM tswela pele ke ketane ntwana mo mamedi ra ine letsana sentse ke mmona khaitsi ya ka ke di bone matshela e meme yemo le moifo o wa tlhopisi bana beso re lela ka letsa tshebetso e monnati kitse

tsena tsa horra ya botshelela ge di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa osane ge kala ka province ya Gauteng lori mo letlahla ka mme o futhumale Mpumalanga letlahla ka o phole ho futhela o futhumala empa o tla chesa lo field Northwest letlahla ka o phole Free State lori mo letlahla ka ho batle ho futhela o phola empa letla kwela ka o kgetha dibaka mme o foke moya ka bophirima ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho batle ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka botshabela Western Cape le tla kwela ho phola ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya bophirima ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phola ho fihlela ho futhumala empa ho tla bata ka pula e bobebe ka lebo ya KwaZulu Natal le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phola ho fihlela ho futhumala kama fafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya bophirima tsena tsa hora ya botshelela tse ya kagatsantsa lefatshe le bolipi di fella hona mona ke gotla hape ka ditaba tsa hora ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo

ke lebuile ha holo ke ne mojupi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ka jeno ke la bobedi go le odimo ya motshianong e hlola fela matsatsi a le shomele metse mmedi selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metse tsiletseng mojopisi wa lona ke segametse moilwa mohlaisi wa lona ke rape o mokwena me re laulelo wa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kwandla me re balwa ditaba tsa hora le hora ke khene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore mokgatlo wa baoki Afrika Borwa e leng dinosa o ipileditse ho makala private le mmuso ho tsetela lekaleng polelo ena e tla letsatsing lena la matshaba la baoki Hara setting hape tuna kholo ya Northwest Lazarus Mkhosi o bontsitse ngongorego mabapi le sebetso ya committee na kwana ene nge batlisisa ditletlebo tsa boitshwaro bo sa lokang kgahlanong le ena Hara setting hape ho swerwe seboka sa matsatsi a mabedi sa baetapele ba Afrika ho la Nairobi Kenya mona ha ya fora e reng e kemseditse ho matlafatsa masete Afrika ele karolo ya boiteko ba ho tibisa dikamano tsa moruo le kontinente ena re buisana le CCB ka seboka sena ara tseding hape ho ya ka dipalopalo tse phatlaladitsweng ke ba ikarabellang ka dipalopalo naheng ena e leng Stats SA tlhokoeho ya mesebetsi e nyolohile ka percente e le nngwe flanetharo kotoreng ya pele ya selemo sena sa 2026 tsena mmoho le tseding ke tsona o ka iphumanelang tsona satsing la kajeno e sa bonete ba ora o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tloa horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa dumela hle

0: Naha ya fora ikemiseditse ho matlafatsa matsete Afrika e le karolo ya boiteko ba ho tebisa dikamano tsa moruo le kontinente ena. Ha bua sebokeng sa matsatsi a mabedi sa Africa Forward Summit se neng se tshwaretswe Nairobi, Moporesidente wa fora Emmanuel Macron o boletse hore Afrika e na le bokgoni bo boholo haholo empa e ntse e tobane le mathata a ditjhelete. Moporesidente wa Kenya William Ruto yena o re sebedisano pakeng tsa Nairobi le Paris e keke ya thusa Kenya fela empa e tla thusa kontinente yohle ya Afrika. Ramanola sena ka o buisana le setsebi ditabeng tsa kontinente ya Afrika Dr. Victor Shali. Dr. Shali kgotso wa mohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Hello, the
0: Mohlomphehi. Ketsahalo ena e tshwarwa ka kopanelo ke Kenya mmoho le naha yane ya fora. Sena ke ka bo yona ke ntho e ntjha ho bona fora e sebetsa mmoho ka mokgwa ona le naha e buang senyesemane. Jwale se se bolela eng bakeng sa leano la ka ntle ho naha la fora?
1: Ke a leboha, mme dintho di fetohile. Jwalo ka ha re hlola re bua mananeong a mang hore taba ena ya ho fetoha hwa maemo a dipolitiki lefatsheng e entse hore meedi eo re neng re e tseba e neng e le ya tumelo le ya sepolitiki le ya ideology jwalo e be e bonahala e se e sa otloloha metsi a sa tikehile ka mantswe a mang, e leng hore naha e kang ya fora eo re tsebang nalane ya yona dikamanong tsa yona le dinaha tsa Afrika e iphumana e se e le motaitwai, hobane dinaha tsena tse e sa leng e di hateletse ka ditaba tsa puso la ideology haholoholo tsa Afrika bohareng bophirima le boya di bonahala di tswile matla, jwale di suputsa hore di batla ho ba le boikemelo bo itseng. Mme taba eno e etsa hore naha ya fora e bona hore e tla lokela hore e pharalatse dipheo tsa yona hore e be le dikamano tse dinaha tseo re tsebang hore ke tseo ka tlwaelo e saleng di tsamaya le manyesemane. Taba eno e hlile ha bana boikgethelo, ke ka moo ba loketseng ho tswela pele hore le bona ba bona ditabatabelo tsa bona e le naha di ntse di ntshetswa pele, e leng hore ka mantswe a mang taba ya ho nwa sedibeng se le seng ha e sebetse. O so tlameha hore ba nwe sedibeng se seng le se seng seo ba fumana metsi e bang a le maphodi ho sona tseleng ya dipolotiki.
0: Na ho ka etsahala hore ba atolose tshebetso ya bona ho feta dinaheng tseo hangata di buang puo ena ya sefora?
1: E, ke sona se ke se bolelang hore ha ba sana boikgethelo bano ba hore re tla nwa sedibeng se itseng fela. Hona jwale sediba se seng le seng se nang le metsi ba tla nwa ho sona. Mme ha o bona ba kena dinaheng tsena tse re tlatseng ho di bitsa di-anglophone, ke sona sesupo seno sa hore ha ba sana kgetho e kalokalo ka mantswe a mang diphiso jwale di oma methaladi, ba se ba hora fela hohle moo ba tla fihla teng. Ke ka lebaka lena ba bonang hore ba ke ke ba loka ho tsitlalla hore ba leke ho sebetsa le dinaha tseo ba neng ba sebetsa le tsona, jwale tse bonahalang di ba qhalla matsoho. Jwalo ka ha re bone bantsha ka ntsha di sa fohlwa mane dinaheng tsa bo tsa tikoloho ena ya Sahel bo Niger bo Mali jwalo jwalo, e leng hore he ba fumana metswalle e metjha ka ntle ho sedikadikwe seno sa francophone countries, hore jwale ba nne ba tsebe ho tswela pele hore ba fumane melemo eo ba neng ba ntse ba e fumana dinaheng tseno, hobane ba hloka Afrika hore le bona ba nne ba tsebe ho tswela pele, haholoholo ka phepelo ya dihlodilweng le dirafsa tse ding tseo ba senang tsona fela ba di hloka ka dilo e le naha ya fora.
0: Seboka sena se ka thusa jwang Kenya, Afrika Botjhabela le kontinente ena ya Afrika ka kakaretso?
1: A re qale ka Kenya ka bo yona. Momamedi o tla hopola hore Kenya haholo ho tloha nakong ena ya puso ya president ya president ya Kenya e hlile go bona hetse go na le botlhata ba gore ha hlile Dr. William Ruto ha ka baba le botsitso bo tlalo bo ka ga hlagareng ge ka bopaka haholo pusong ya ha go tloa kene ditulong ka mora ore President Uhuru Kenyatta a ye phomolong. President Ruto re bone nakong ya hae go ba le meferefere e ileng ya etsanalane Aforika mona e bitswang ka gore ke meferefere e tsweng ke batšha ba ipitsang Gen Z. Re bone puso ya hae e sisingwa metheong ya yona ha ana a leka go etsa diphetogo molaong wa ditšhelete gagologolo ditabeng tsa digafa. Taba eno e ntse gore go fitlhela gona jale Dr. William Ruto kana dihle o ntse a dutse setulo se motsu pusong ya naga ya Kenya, e leng gore boikopanyo ba gae le sebopeo seo kapa setshwantsho se hlahang se mo bontsha e le moetapele a nang le boiphitlhelo ba go gogela matsete le maqhama a setswalle le dinaga tse nang le mokgwa wa go iphedisa jalo ka bofoga, ke ntho e mo fang dintlha tse ngata dipolotiking. Mme ebile e le gobane jwale le ena a ya shebile bogareng ba nako ya gae e le moporesidente, o santse a sebeletsa gore a itlhaise gantle a be le dintho tse ka supiwang go twe ke di yamagale tsa gae, e leng gore taba eno e etsetsa President Ruto ka kotlolo le mokga wa gabo tlotla e itseng. Mme he taba eo gape ya gore ba kgone gore ba tshware seboka se kang sena seo baetapele ba bangata ba Aforika ba ileng go sona, ge a tseba gore e tswela naga molemo gobane jwale bogatlhaodi jalo ka re tseba gona ga ya Kenya ke engwe ya naga tse ka godimodimo Aforika mona le lefatshe mona ka ditaba tsa bogatlhaodi, gagologolo bona ba diphoofolo tse tlhaga di-national parking jalo jalo, e leng gore ba tla una molemo ke taba eno ya gore jwale ke bona ba amoyetseng baeti, kgwebo di a phagama, dihotele di tletse. Mme Kenya dilemong tsa morago tjena e hlile e sebeditse ka maatla go haga dihotele tse majabajaba, dihotele tse tsebagalang ka go fetisa lefatsheng mona tsa mabitso a tummeng di a fumaneya ka bongata ba tsona mono motsemogolo Nairobi.
0: Tabaena
1: e fana ka
0: Dr. Shal, hanyane fela re fetile mabenkeleng re tlabelape re tswela pele.
2: Nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Ke metsotso e robong re ya re lebile goreng ya bosupa go pola gore lenaneo le ntseng le ke naga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM. Dr. Shal, ga re tswela fela pele ka puisano ya rona o ne o tlhalosa tabena ya tshebetso ya Kenya dilemong tsena tsa morago gagologolo re shebile go phamisa maemo a bogatlhaodi.
1: Naga e una molemo ka metlha, naga ga e tshwere seboka se ka ntse metse go diwa ka sone. Go na le masokotso a o tlhobileng ditabeng tseno mo naga moruo wa teng o fumanang tshegetso e maatla. Wa tseba gore go tlhobile o na le dinaga tse kampo Rwanda tseo di tlileng di ipabolang ka taba ya go tshwara diboka fela. Naga ya Uganda e ipapatsa dinageng tse fapaneng le lefatsheng mona gore ga e ba le batla go etsa di-workshop ga di-conference le diboka tse di tsa maemo tsa baemo ba lefatshe tlogong nageng ya Rwanda. Ga o fitlha mono o amoelwa jalo ka kore o le mme matshela jena jalo ka nna le wena fela wa moela ka kamogelo yo re tla itse go bona e fuwa batho bana ba bitswang di-VIP dina hentse di mono no ha o etsa seboka mono o tlile o fuwa kamogelo e jalo o nkuwa o le VIP e le mole mekgatso e mengata ya lefatshe le dintho tse dingwe ba tlile ba se ba isa dibuka tsa bona naheng ya Rwanda ba fumana ditshebeletso tse phahameng ba fumana dinyehletso di-price e le go taba ena go ba host go amogela baeti ka dibuka tsena e etsa moruo wa naga o phahameng e le gore Kenya ga le yona e bone monyetla wa gore ga e ke itheke morwalo e tshwara sebopeo sena Aforika e botšhabela East Africa le yona e fumana molemo gobane go ba bamedi ba tsebang katamelano ya dinaga tse kang Kenya Tanzania national park ena e kgolo ya tsebang go tlhaga thelebišene mona mo tlhetseng diphoofolo tse ngata ditaoneng kao fela le diphoofolo tsea tsa mefutafuta e tswang Serengeti e nka e takaladitse medi ngwanaga ya Tanzania le Kenya e leng gore ga go na le seboka se kang tsena tsa lefatshe maobane re sebile bo poresidente ya naga ya fora a le mebileng a bua le setšhaba a etsa jalo ga ba tsewa mono ba tseba go ba kaya ka Tanzania ba tseba go ba kaya Rwanda e le gona mo go boetseng go na le nalabi ena ya taba yane ya genocide mo ileng gaswa batho ba bangata go a bona gore na go ne go etsala ba mono ba ka tseba gore ba ye bozanzibar di ya shekesekeng tsa bozanzibar e le gore tikolo ya East Africa ka go fela le yona e ya una molemo gobane jale batho ba bannye ba batla e feta ba nke matsatsinyana a fetang a phutheo eno gore ba bone ditaba tseno e leng gore ge taba eo e boetse e fana ka tshepo confidence go Kenya East Africa le Africa ka bophara gore re na le boiphitlhelo ba gore re tshware dibuka tsena di bolokegile re boetse re na le bonase ya gore ba bona diphoofolo tsena tseo bogolo ba bona ba bang ba gotseng ba di bona thelebišeneng fela ba se di bone ka matlho e le gore go na le melemo e mengata ka nnete e re ka ga buang ka yona bogatlhaoding di-industrial tsena tsa hospitality di-hotele jalo jalo ka go fapana
0: ke eng e etsang gore kopano ena e be e kgethileng kapa e fapane le tse dingwe tse fetileng
1: ke a gola molemo wa kopano ena ke gore nna go ya ka moo ke bona kopano efe kapa efe e buang ka ditaba tsa go tšhobisa boetapele mofuta wa boetapele le mosebetsi o boetapele o tshwanetseng gore bo etse ke ya botlhokwa mme e fapana le tse dingwe fela gobane jalo o tla fumana gore nako yotlhe ga e ba teng selemo le selemo nako o tshwarang dibuka tse ka ntsena go ba le mmokotaba mme mmokotaba wa selemo sena o fapana le wa selemo se fetileng gobane diphephetso tsa bophelo diphephetso tsa boetapele tsa puso di dula di ntse di fetoga mme dinaga ga di kopane boetapele ka tsela e kanyang jalo go sheba tsona taba tseno tsa gona diphephetso tsa letsatsing lena ge di arabela jang go fapana le diphephetso tsa maobane kapa la gaeba diphephetso tse a di batla tse di tswelela teng maobane re ne re ile ga di atamela jwang re ka fetola ka gore re tsebe go di fenya selemong sena kapa ka jeno
0: ke diphephetso difeng tse ka batlang di sitisa tshebedisano mmogo ena ya dinaga tse pedi
1: phephetso e kgolo ga o tla ditaba tsa boetapele e tlholang re bua ka yona ke yona ene ya gore boetapele bo e leng ba botlhanka le botshebeletsi bo bonagala bo se boqepa mme taba eno jale boqepa gobane go tuma boetapele ba boikgabo le boetapele bo sebetsang ditaba ka sefutho go sena dinagano le tšhabelopele e sekaa tšheletšano montšha taba eno e etsa gore e le lefatshe le ba mona mo mane le leng gona teng mo lekitsitsaneng gobane boetapele bo bonagalang bo tuma morago tsena ke bo tsebang gore bo fefe moya wa bonngwe kapa wa boikgago le ntheno drinki nationalism kore go itšheba bonngwe go sa shebe gore na jalo ka ga re bua boemong ba naga ya bona jalo ka bonaga tse ka buanere gore jwale go tha ke America fela America ka nako tsotlhe e seng go gongwe mme o bona baetapele ba bua mpuelelo ba ba bangata go feta baetapele ba reng Aforika kakaretso kapa lefatshe ka kakaretso e leng gore botlhokwa wa sebopeo kapa ba phutheo tsena ko leka go kgutlisetsa mo matumeng go bua ka go eta pele ba bo seleletsi ba bo sanka bona bana ba nang go ntlafatsa maphelo a di tshaba tsa dina ha ka bo mo na ka kopanela
0: a re petela puisano ya rona na re ka re hona le dipelaelo mabapi le maikemisetso a naha ena ya foraka continent ya Africa
1: dina hentse nang le malane le naha ya foraka ka bo Mali jalo ka bo Gabon, Central Africa, West Africa, and North Africa. Go na le mo bana le diketsego ka tsela yo mo hlomong le ano la naha ya fora la tshebedisano ya mali le naha tsa lefatshe tse tsene di busa ke yana le ka teng. Ke tsona diketsego tse ntse ke teletseng di etsa hore tse di tsa dinaha tsena re bone di perfectela naha ya fora hore a tshadisa batla ho utlwa le tlhoka tsona. Fela jwale ke dumela hore naha ya fora le yona e ya ithuta hobane taba ena o ka fumana naha ya fora e ananela hore e be e kene tshebetsong e matla ga kana le naga e neng e le kapa e boetse ebile ntse e na le setswalle se senyegenyege naga tse kang tsa maesemane go tlakile hore e ya bona gore e loketse gore e fetole mokgwa wa katamelo ga e sa le naga yane e neng e batla e ikgetholotse ehlile e sebedisa traveling your French culture e bona e na le dintho tsotlhe tseo di tlhokang gona le dinona eo ka re segile ga ba sa bakgetha ba bojalo mme taba e ne e etsa gore ba fetole mokgwa wa bona wa katamelo e le gore boipeletso kapa dingongorego tseo dinaga tse di le nna le tsona motlhomong di bileng ntse di tswela pele gobane o tla gopola gore ga o sheba ona ja dikamano tsa naga e kang foa le bo Algeria di ntse di batla le tse bodutu gagolo gobane nako ena bo rakolone dinaga tse kang bo foga re a tseba gore di ile tsa qeteletse di ganathetse madi matsogong dinageng tse di moo batho ba ileng ba bolawa ka sehlo mme o fitlhela gona jena go so kang go ba le letho ka mokgwa wa gore o ka etswa diketso tsa gore batho ba jalo ba tlhakolwe meogo e leng gore he
0: ka lebaka fela la nako re e leboetse nako ya gao tsatsing la ka jeno go fitlhela nakong e tlang mamedi yeno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa kontinente ya Africa Dr Victor Shale mme sena se re fitlhisa gantlha pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno motlhophisi wa lona ebile se gametse moilwa motlhaisi a e ba rapeo Mokoena ra laolela kgaso ke Anathi Kwandla re balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kedibone Matshela o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mapakiso.
1: Daddy.
0: Go to her sit down and see Monati Mohazaka. Sit out tanks.
1: Poor Nona.
0: I'm going to go to the house. What's about my package? So, can I rat down Libu Hamel Loyum Pilin? Wa Bona Harris and in Toka Ubisan, Leka Umamella, Icona, Ratafichel Lazio Kulum, my package.
1: I was shepherd like Gutlantavis. What's up with the negative is in her hood? It had this fellow who he la Kate over in a wing at it. It is really by baby, Osnamutanza, Archina Lucy, Perhono, Rotul. I put like you in Poker Langali. A little can it to Mazaka, Ubu need, can need. Oh, when you get a kiss like an Afro and Nakapo, so Nasa open a show of Jelamo, I'll help it like Ha ke na botlhata ke re le bobukana nyana o tla sala o katane le matuana potlaki ke tswile letsetswang nna o ntse o mpona ke
0: ditse
1: e bona ha ke kotla ke emela
0: o
1: tle go butlo go gauletsa ka moka tlungwe le babedi
0: bona
1: ke tla re ketelle re shwele re shabane ka mahlo
0: mapaki
1: sala
0: bona ha o tswa ka munyako o ya mawatle ke o hlokomele ke seke ka o sahlamisa
1: o nagana gore nna mo ke tlabeng ke ile batho ba tlabe ba le seo go tla sala gona mona abuti
2: tene wa tseba ka nnete a ke se o dumele monnaka o makaditsa hona ka shebotsi
3: hela mbanna ke o makaditsa ke e go tsamisa ke o makaditsa ke yenze
2: ke tsela ho bona o tswa wa lena o la gahlano le ditse ba di motsene tsa ya mofano a tsenga di bua
3: e e tlo bona uno lo bere so re ke dumelane le ya bofano hantse a pfuta mo
2: ka tloa mo ha o ka ke go o marketise then ke tla o bona o nahana hantle e bile o hanana le sena ka neto wa bona o sa dumele ho hang wa tseba ne ka re ke a lora ke ne ke sa o tlise so e be ke dene yo ka botswa
3: mo no teng ke ne ke tsa ntwe ne ba etse mosadi wa ka e re tloela go tsenya
2: a a mo na ka ke go jotse ho bile na ka e kupa e bile ke tabile ka hare ka mona go o sheba hle ke tabile o hone ke sa tsebe go nanga o hlalosetsa ka re
3: e he butle la o lwa re he ho ga o bulele gore o tla emisa ka merero yo ya ha
2: o batla go nja le de
3: hantle ntle fa ni ona sa tla mona go tla kopa tumelo wa ukwa yei una mpa to re bulela maikutlo ha ke phetho ke tjo
2: hey
3: ye fela hantle ntle ibile ha hlo ke le tumelo ya rona
2: ha ha ha a a ke sa tseba jwae ene go one a re tenelang ha ba tla tla utwa maikutlo a rona impatse ba hantle go maikutlo a rona ho yena hana bule o ne tsa mantha to ba tammo
3: ya ye no na mpa ba tla u corner rona re re
2: utwa
3: yena kha da ke tle pelo ya hae gore o batla ngwana yana eno ha o fili yena mona
2: tene na o tlo re ha o ho e le nya ke nya se pati teng teng tse tsa hae kwa la ne ke ka go ke a lwana
3: ke ka ho ke
2: re ke ba le la se pati o mutu
3: mame ke ka ho ke re fa no o mo ke ke o kwe o na mpa etsa ketso a tshwabofela ha o re rwana di e ka go bua le rona mona la pele
2: jole ha ba le wena go e bona jole Kreta hanka tlhete.
3: Wa tswa go jutse ke. A khona ntho re ka yetsa. Wa tla o mamela msadi yaka. Ha re tloele fanye a itse ka mope ya
2: hae
3: batlang.
2: A. Hey, ke re khale.
3: Go bana ntwa le
2: utlwa. Ke a hana den. E se nna le wena re dumelane hore ntho ena ka ofela ke ditsiya badimo. Re ka se phuti matsoho ga shebella fanye a bapala ka ngwana wa batho dene. Hetsketseya ha re tsho ho
3: wa tswa go jutse ke mapalesa ena ntho yona re ke ke ba ra itlhola kgale
2: dene bona
3: ere phahamise ku
2: dene bona ha ske re re hlole re phuthile matsomo ha re hlole re lwanne dene ha re lwane ntho ena re tla ihlola
3: mapalesa e le go lwana hantle ke mosadi ya ka o khathala
2: a ke khathale keng
3: eh man na o le mo ile gore hana di wa le tsena nna le wena re a go timole tlase ka baka la bofa ha re sana nako ya o shebana mahlong ka lo ka batho ba baholo ana kwa le jena re go botsa mosadi o petetse neng o mmeta
2: o go ba botete
3: ke ka bo ska
2: le ka o wa nya me se hle ke a kopa ke batla re lukise ntwene
3: mamela he
2: re tata re to metena ka morao kwa na ntwene ha bo fane lukile masawana na ha ya fedile den
3: mamela he nna ke re ha re shebane le bophelo ba rona ke phetho ke tlo o ngutlwa
2: a a
3: ha re sa le bana mapalisa
2: a a
3: le mmile na rona e khathetse msane
2: a go mamela ha re lukise mane
3: o rata taba tse seng tsa ha
2: oho
3: ya ka mo go bona ga di ba le ba tshwanetse ba ba o tlile maditaba o
2: botse o ba tla fetola nthona jwale re lebala ka yona e be nna le wena ga sunana ga sunana ngwane mong ka mane ena ntse utlwa bohloko
3: ngwana ofe
2: sipati
3: kwa
2: eya
3: sipati ke mosadi wa bofano
2: jwale
3: mo tloele ka
2: bentsa ha ke sa mosadi mo ka tlu
3: yo kwa
2: ke ntse jwang
3: mapalisa ha batho ba dumelane ba dumelane jwale wena o kena jwa mo
2: a ba dumelane re go je tsaba dumelane
3: ke mo ya tsongwa
2: fa no khantsa chelete
3: o
2: eya o khantsa chelete jwale sipati wa batho wa iputsa gona ha ka go o hana o tloetsa jwang o tla tlwaleleko ka bo a timo chelete
3: e
2: shebe
3: ntle butle go leka
2: ha go lwa
3: go leka he
2: ya ska ha
3: go ska ba leka ha o mamela ke a tswa ke
2: sa ha ska leka ha go lwa ne
4: dateng ke ke o tla ntshwarela ha ebe ke tlhabe go wena mona ke sa itse di appointment di bulelwa empa nako ha e yo ntate nako e bitsiwe
5: ke go mametse nne ke tla reng ka ne go solidile ha o sala ka mphutsetsa ka ding ha go khutla ke tla reng ka le go nya tsa nne o thata ke mistress maybe ha o ka tshwe hlahle ma go tshwe
4: bo kansela ke tla go wena e seng tela go bana o le le kansela ga la rona ka motse
5: ke go tsena nne o ka na tswela tswela ke
4: Ke tla go bona ke tla
5: tsena. Na, ke na di. O ntse.
4: Mamela he. O ne le batho ba ntshibileng. Ha ke di batla ka bua le wena. Wa tsaya ba reng? Ha, ba re ho tswana fela ke tsinyetsa. Empa nna me bitsi. Ha ke hlolo. Ha ke hlole ke ntho ke shebile teng. Ka re. Ke a ikisa. Ke tla hlolwa ke dikisa. Jwale ntate ho tswa ho wena. Hore o batla ho nthusa. Kapa o tlo mphoka. Jwale ka batho ba ntse ba bolela.
5: And need to come to you and
4: about
5: O ba ka hona ntse ntse. Eh ka hona le mathata ka tlhuri. Eh?
4: Ke di se mona.
5: Eh em.
4: Ke ba ka le fine tshwareya. Le o ka mpolelang ka lona. Bo baneng ha le hlole ya ho thiba bo lukwane bo bokana kana ka hara motsoni. Ha isabe nkekebe o ka golo ya tsona.
5: Me wa ka wa se ba ke ke a tsena. Ha ke dumele wa e dumela ntse ntse. O mpa fela o buisa go go bana ka nnete. O le motswadi wa bana ba sekolo mme ntho e ama maikutlo a o jalo ka mang kapa mang
4: ga ke
5: bosekoleke
4: ke bua ntho ke gore ke a tseba mpoloke o tlile go wena a o bolelela ntho e nngwe le e nngwe a o fa jona
5: heban
4: le ka jeno lena ke re le ka jenong kekebe ga o tsobile tholetse Kore, o tshetsetsa mafura mona mo teng.
5: O no batla ke phatiane.
4: Ke maphelo a bana ba.
5: Mme, o batla ke phatiane.
4: O rekisa dithetefatsi.
5: Ke bana. Ha di jo ntumela ke reng? Ke se ka.
4: Ah!
5: Ya ntumela.
4: Ya ntumela.
5: Eh, ke batla
4: go.
5: Ke bana, e
4: tloa. Ke bana. O ke tsama maphelo a bana ba go.
5: Ha wa nka pilisa o tsa.
4: O tla bo.
5: Ha wa nka pilisa o tsa o se nne. Tsama o lo phoka pilisa o tsa o tsa. Ha. Ni kwa pa ya dithetefatsi.
6: Tswa go homa enye boloko ka ofela le ka buso intelligence.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Tsa dipapadi, Kholisedi FM.
2: Mamari e regile ke pula leo re utlo go nna ntho sa idi me jwang jwale. Pula leo? Halo pula? Ah, ne so ga kwa nontse ke sa mutlwa ke tsebo go na ebe anathi o gona o ge ya ke elwane betere mo hlomong re tsebo utlwanang hantle bane. Ka mona teng ho hang ha re mutlwe. Okay. Mamari bjalo tsebe he tla mele re lukise ka thoko ka mona ena ntla re bona gore ka nnete e kopana jwang ha mfela se kopane o tla utlwa kgaso ya papadi ena ka kotlolo kwa no tshebeletsong yao ya lesedi Cheers Galaxy Mamelodi Sundowns ba shapile 70 phezulu ao masanda wana ka boyelo e kgaitsela motho thata o bima ke nyolo le thabiso motlhopa medi ke yanae motlhophisi wa latsa dipapadi o re ka

0: ete ha hona leng ga hle re laole sephetephete weso re mathele tsona. Hey, ne ke bua le Mohamedi. Maobane ke se ya mpi Mohamedi ya kena mona ge. Mpaere tse ya pile ligere. Yebo, butle pile. Ke di di si. Hey Mohamedi, wa tsaba ka nnete motho o tsheya o bo re shu. Hona hona hona Maobane mona. Ha ke kena mosebetsi mona Thabiso ke re. Ma khosi le mapaka shushu ya ne ke kopane le lona be ke fitileng la bogago e le metswalo le monate. Ah ka jo bona ba se batla next. E mora ba ne ene le bona ba ne ba ipikela nna ke soka ke re ke shomitsa ka.
1: Ha motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana. Bana ba tswe taolong. Ho o tla bona ba tletse tletse hohle. Ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
2: Wa ratwa wale Lesedi FM. Dipapadi ho Lesedi FM.
0: Mamadi ka lebaka la obaneng e tlile ga go utlwane le Pule le eo ke tlo etsa jwale tjena ntho ke ore ke fetele o yena o tla nna kopane le coach Molefintse ke jwalo. Nna ke se ke tswa bala ke etsa tjena ke chechella mogao o se ka re ga o baneletsana ba sa dumedisane le ha monate jwalo ka basebetsi mo ho etsalang ee ke bothatanyana bona bo ntse re tobane le bona. Ke lebohile ga lotle go ikata le wena anati Pule le ngwaneso dinkele coach ka moo.
3: Re ko lebo jwalo sebedi kgaitsedi ya motho tshebeletsong ya Lesedi FM. Letsatsing lena la ka jeno mamidi wa ka ya ratehang a kentjana ko le motsotso ya ke tle ke o dumedise hantle fela nna le wena re kopana kwano mona papading ya Betway ya Premiership e le papadi e dipakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa TS Galaxy mo teng he re hopolang gore setlhopha seo sa TS Galaxy ke bona ba moetseng baeti e leng setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka pelenyana fela re koneletse rona be ditlhopha tsena ka bedi dipanne jwang he wena motho ya motle re fumana gore setlhopha sena sa ba amwedi baba eti Alien TS Galaxy e mo mbapele bana le yena ka mane ira tapei o teng hanta fela mane mikwalonga o teng le yena bo mo mbabedi ke bua jalo ka mlungisi mbujana o teng ka mane sianda tulu baba une ke velu yeke zulu baba tlano ke mlondi mncongo baba tsilela ke upa mutawunga baba supa ke siphe sihle maduna baba robedi ke mpho mvelase baba robonga rena le selu leko mahlambi ati ba le shume rena le sedwin George otwa mono ba ketela ke Victor Letswalo har shebe he rona be di reserve tsa bana bana ba le ngore ba tla be ba dutsi bankeng ya setlhopha sa TS Galaxy re bua jalo ka ya sitiba tibani e leng yena ka mane Sipo Masedi rebele Macbeth Mathangu rebele Sipo Mandla Ngwenya rebele Solomon Letswenyo ho tla mono rebele onke moletsane rebele ma kamana rantwa ho tla mono ke junior zindongam me rebele tando yenkosi nkosi e ka sita le Patrick Fisher ke bona balate ba ka ba nna ba ditinga rezefenga ya monghadi me Bennett Parker a tsana jolo le monghadi bambata mo rekuo hantle fela jolo ka mothusi wa hae letsatsing la kajeno Mamelodi Sundowns e sa to etsa boitiko bo botle bona ba isa letsatsing le la kajeno ka ena mona wa Arthur Salesa ba ime ka tsela ena e latelang e mo mbapele o teng ka mane ke Stewart Tibane bile ke mo kapteni Ronwen William o tswa mono Ronan Williams rebelie Zuko Mdungelo ke babobedi ba boraro rebelie yena Kigan rebele Kigen Johannes ati babune rena le Grant Tekana abotlano rebele Aubrey Modiba abotsela rebele yena Teboho Mokoena abosupa ke Marcelo Allende abrobedi ke Nuno Santos ba le tshuba probonga ke kutlwano le tlhakua ba le tshume ke Arthur Salesa Bakotela ke Braina Leon Deniso Nyangoki Rizefe ya City Batibani re bona tjolo ka mane tlhopa seo sa TS Galaxy ba itsa ka bagwiti go botle karolong ya di 18 empa he che bonete fela re bua tjolo ka Deniso Nyangoki ya City Batibani Kulu Mani Ndamani Rebele Deven Lunga ke Divine Lunga Rebele Miguel Reshino Rebele Temba Zwane Katlego Ntsabeleng Rebele yena Tashrik Matthews e grammar learners lena lebo motiba letsatsing lena la kajeno ke katsela e o mongadi Miguel Katoso ya tsamanjoro mongadi Steve Kompela e ka sita le mongadi Fabio Fernandez ba tlile ba paneng ka teng letsatsing lena la kajeno re tla jalo pa pa di tia pitia karolo ya pele ya papadi metsotso ke mine karolo nyana ya pele ya papadi le se khatshana hore re tle re tle mane metsotsunga e ka banya mehlano wena mamidi wa ka ya rate hanga entse le noto ka mahlakore mabedi e le noto tlhopasa mamelodi Sundowns e le noto tlhopaseo sa yona ka kwano ke boka TS Galaxy mme nete sala re sentse re tlhokomela jwalo TS Galaxy ba ile ba etsa boitiko bo botle bona ba e sale empa he bonneteng fela ya ba hothwe ba ka Lesotho ba sena pasporoto e le gore ba ne sentse ba e beile ka gare empa boitekong ba bobedi ya ba ke moo re fumanang jwalo e le gore tlhopasa TS Galaxy ba fumana penalty khatlano le tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns mamedi wa ka ya ratehanga ka mora gore go tlobele mo poso e tsetseng karolong ya di 18 tsa tlhopa seo sa Mamelodi Sundowns Victor Letswalo ke ena ya bolonyeo khatlano le Sundowns o atla raha sisa harunete ai bia ka hare kamane hantle fela mo mamedi ai bia ka hare hantle fela tso pa seo sa TS Galaxy mitutunga etsiletsinga karolonyana ya pili ya papadi ili bolo entle bona ba sale le wa ka re kamane kena sepana Victor Letswalo ili ntlha ya ya boraro ya le tshi se tlhensa na seudimo seo re lengwe sona tsa tsinga lena la ka jeno ya ka re jwalo ka mora re tlhopa sa Mamelodi Sundowns ba etse phoso hantle fela ka rolonyane ya di 18 mona wa mahlambi ba mme ya fatse jwalo hantle fela mamedi wa ka ya ratanga ke mo hen ya sala mo tlhopa sena sa yona Victor Letswalo ke re TS Galaxy ba ile ba ya ka re phoso entwe nkena Zuko Mdungelwa ke na le mokotlisi kwano ke ba jalo ka mongadi molefi ntseki ke a tshepa le dumela gore coach ke na le wena kwano moyeng kwano
4: ngwanes
3: e ke utlwa empa ke utlwelela tlase mokotlisi
4: wankutlwa
3: ga o ka e phamisanyane fela ke a utlwa empa ga ke utlwelela tlasenyana mane re le nna ke etse fela tsena ke utlwa gantle gore na motlhomong re tlabe re kopana ke ena he e tlabile ntlha pele tlhopa sena sa TS Galaxy mokotlisi ga ke tsebe rona o e bone jwang mme maikutlo a gago sentse re kala gore na setshwantsho seo re ka se lebelelang papadinyana tsatsi na ka jeno ke sa mofuta ofeng
4: ona me a ke leboe mme gape ke o amogele kwano mona gasong mona go lesedi FM ona mme seo ka ga tlhalosang fela ke gore ke papadi ya pele eo e leng gore tsatsing la ka jeno ke etsa ke tsamaya le wena mme ke dumela gore e tla papadi e monate agolo gobane gobane ditlhopha ka bobedi ke bua jalo ka Mamelodi Sundowns le sona setlhopha sa ba 80 le setlhopha ke bua jalo ka Mamelodi Sundowns le bona ba 80 le setlhopha sena sa TS Galaxy e leng bona ba amoetseng ba 80 ba tlhoka dintlha tse tharo ditlhopha ka bobedi gobane gobane TS Galaxy le yona e tlile ga bapala gantle dipapading tse fetileng le yona Mamelodi Sundowns e tlhoka gore e fumane dintlha tse tharo papading ena gobane gobane go thata go boima seba lokong mona ya Betway Premiership ibile ntlha entle aholo e leng gore e tla jwalo ka mora gore metsotsong e mehlano papadi e qadile Victor Letswalo bola iphumana a le ka motsotseng mme ka mora motse papadi sena sa bona le sepapadi se hlwahlwa haholo e leng yena Seluleko Mahlambi a iphumana a fumana monyetla wa gore a kene ka di 18 ka tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns empa ha e le Zuko Mdunyela ya ba heo ketela jwalo a ntse penalty e leng gore e hlatswa jwalo ke yena sepapadi sena e leng forose ya bona ya TS Galaxy ke bua jalo ka yena Victor Letswalo le ha Mamelodi Sundowns metsotsong e meraro papadi qadile ba ile ba fumana monyetla wa Afasalese mo teng a ne a shebane le sithibatibane e leng yena Iratape empa a sebetsa Iratape a kgona go thiba bolo mme a ketelela jalo e le huku
3: ke yona taba eno coach letsatsi la kajeno sebedi molefe kgaitsedi ya motho o fetisa se fetang ka mono re gotlele go nna gape ke a leboa
5: e bang o naana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go R745,000 ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya R5,000 mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Re kole
2: Sipapadi Holy City FM
3: Re kole bojalo khaitse da motho sibidi molefe letsatsing lena la kajeno mamidi wa ka ya ratihanga re ntse re le hona ka kwano ka monaka Mbombela Stadium moteng tlhopa sena sa TS Galaxy he ba sentse mba matapele jalo ka ntle lengwe ho noto ke le bua ka kwano mo kotlisi mo ngadi ntseki re bona jalo Sundowns ba le bisa ka monaka bo roa ba le bala ba iko ba boletele le mpona jalo o teng ka mane sithiba thibane sa tlhopa sena sa TS Galaxy ke bua jalo ka ira etapei ha ile tlhopa sa TS Galaxy ba le bisa ka monaka le buya ba le bala ke na bolo ka kwano mahlambi empa la le jalo ba mme fa tsotwe poso luna ka mono tlhopa sa Mamelodi Sundowns poso monna iso wena zuko mdunyelwa ote poso ka mono monna iso wena zuko mdunyelwa oba petse ngwane monghampe ka mono seluleko mahlambi ka kwano ka mono ka mono ngo ka bophirima ba le bana le pio ke le tsiadi la tlhopa sa TS Galaxy a metsotso ke le shomele motsomong hantle fela re ya kamra ho ka sekreka karolonyana ya pele ya papadi moteng he re bona jalo e tla tlosa bolo aipea karolonyana e tini hantle fela ka mane banna ba motswana bo amlungisi mbujana ho tloa mromane re bona ke ba ikwa ba boletelele ka mane TS Galaxy ene ko bua hantle fela ka mane ke yena si anda tulu fela ke ane be rotha ba rimba ba Mamelodi Sundowns ba rotha jalo ka mane ka mlengwana ka botshaba tsatsi ba nka jalo ka mane pala jalo ya mohlula hantle ka kwano ka mona IM alende khutla ka kwano ka mona ka lotla hai jersey number 10 ele nyana ka mane si pesihle maduna onka bolo ka mane si pesihle ra boletelele yalla pala ho tshe poso banna ba heso hote poso banna ba heso luna ka mono tlhopa sa TS Galaxy le ba petse ngwane monghampe e leng Kigen Johannes hote poso ka mono TS Galaxy tsawa poso kgahlanong le yena Victor Letswalo monna ya hlabile ntlha karolong ena ya pele ya papadi hantle fela metsotsong e tsheletseng ya yona ya bannete ya sala webe ya ka hare ka thago ya mokoko kamra hore ba tle ba itse phoso tlhopa seo sa Mamelodi Sundowns karolong ya di 18 e leng yena monna wa ha ke bua jalo ka Kige ka Zuko Mdungelwa ha ile Sundowns ba tsena papa nyina letsatsing lena la kajeno Mamelodi wa ka ya ratihanga e le hore ha di ntho di emetse na ba tsena papa nyina ya letsatsing lena la kajeno hantle fela e le hore ka nnete ba ntse ba le boemong ba pele ba bapala papa di ya qetela letsatsing lena la kajeno Baba pala papa dia ukatela tatine na la kajeno haile tlhopa sena sa TS Galaxy ba dutsi hantle pela boemo ba le tshumela metsu medi ke tla nole tsa taba tsa teng rena e hlile ba emijwang bana bana ba le babedi haile mona re bona nnete ya sala Sundowns ba tla mea mautu le matso gore ba tle ba hape papa dia na ba tle ba hape ka dinthanyana tse batlang di le mothangwana ka dinthla tse batlang di le mothangwana ha go lofela me re ku tsibisa fela mamedi wa ka ya rata ngore tlhopa tsena tse pedi ha di tsena tsena na Sundowns e tsena jalo ka mora papadi tseo tse mashome a mabedi a na le metso robong e le ya bo mashome a mararo letsatsing lena la kajeno ka mora hore ba tle ba hlole papadi tse mashome a mabedi a iphumana ba bapala ka ho lekana ka patiri ba lahle ba le ka ho lekana ka dipapadi tse robedi a lahlehelwa papadi nye le nngwe ba na le dintlha tse mashome a tsheletseng a na le metso robedi ka mokotleng a thotlwa mono he goal difference ya bona ke dintlha tse mashome a mararo a na le metso e supileng a thotlwa sena sa TS Galaxy ba dutse boemong ba leshome le metso mmedi bana le ntla ka patiri papaditse mashume a mabedi ana le metso e robedi mi ena ke papadi ya mashume a mabedi a metso e robonga e ba ba palantsa tsina ka jeno ba tlotse papaditse supileng mi ba ba palaka le kana papaditse supileng ba la hlahelwa papaditse le shume le metso mine ye ba bana le ntla tse mashume a mabedi ana le metso robedi ka mokotlenga mi ha re se ba jwalo ka mokotlenga ba fumana ba ina le goal difference ya minus 9 ho ya ka mokgo tabatsena dealing ka tenga mokotlisi re o santsa le jalo he re tle re shebe Sundowns ke hlokomela gore nnete ya sala ba entse diphetho mo na le mane tse motho o ka buang ka gore monna ya tshwanang le Ndamane betsenye fetileng rimone o ile a bapala kwano he mme re bone gape monnane wa ha Cupido le ena o ne a bapala mme motho ka re combination ya banna ba bane babedi tsatsing la ka jeno go kene Zukom Dunyelwa ya entseng phoso karolong ya ditina ke tsebe rona e be motlhomong petuo yeo e ke buang ka yona e a metlo pa sa Sundowns ka tselejwa garisle rena le mathata a utlwa mokotlisi rena le botata ba utlwa mokotlisi nete ya sala ke a gola gore
4: bona mme wa nkutlwa
3: ntse jwa ke a utlwa mokotlisi
4: okay one is ke ke tla lo sa fela hore di phetho tsena tse buang ka tsona bekeng yepit e fitileng re bone jolo ba pala yana khuluso modau empa re bona jolo ho qala se ba padisena e lenyana Zukom Dunyelwa mme hape phetho e teng ke bona bohareng ba tshireletso mo teng ho ba pala yana Ndamane re bona jolo ho qadile mohlankana wa Kick and Johannes a ba pala jolo le Grand Kekana mme hape phetho e re bona ngape ke hore se ba padisena se leng sa ba le papadi entla holo bekeng yepitileng ke bua jolo ka yana kutlono le tlhaku mme hape o ntse qala papading ena mme phetho tsena ke di phetho tse leng mamre Sundowns e di entse ka tshepo ya gore ba tla ba le papadi entle di papadi ntse tse leng gore di kadile ka jeno gore tla ba fumanela dintlha
3: Aubrey Modiba ona raide bolo e kelang ka tukomikwallo nete ya sala ba ne ba hlile ba etsa boitiko tlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ya ikela ka tukomikwallo ona batla kamane yena mona wa sale sa fela he hoti bana ba eso haibe goal kick ya setlhopha sa TS Galaxy e leng Ira Tapei o tla tosa kamane Ira Tapei Oja poko kathanaka oja molla ka radio wa kebolelo wa iketsa jwale mona wa ira tape are bona ke wa reile ke bona telele bana ba le tsola ba shebile empala jwale ke na bona bile e rota bronya na kwano e bile ka mana hantle pele ne lena se panan empala jwale ke ba montela bolo ba ile le hape ka TS Galaxy mona cha pala fatso tu papa di bana ba se tsole pele fela ke ani bole betla jwale ba re ba le pala ba enka jwale ka mana hantle fela e ne ntsuye jwale ka mana ke na Nuno Santos we ba tla ka kwano ka lotla tebo mo ko ena onka bolo ka kwano re bona keo na rwa ntse empala jwale keo ba ile le hape molengo ka bophirima ba le bana ebile e tswela ka ntle e ntshiwa jalo ka mane ke ena Mahlambi wa e ntsha jalo ka mane Mahlambi molengo ka bophirima ba le bana Sundowns a se bile ba latlhetse ka mane Mamelodi Sundowns e tla gantle fela ka mane gantle fela se bile ba ntshitse e ne ntshiwa ba ka bokgabane bona ba e sale a re bone ka mane Kigen Johannes o re banna ba e solo kae empala jalo ke ena ba reng ba le bana e a tla bolo ka mane keo se bile ba ntshile e le ka jalo ke ena ka bolo ka Mahlambi o a kena ka bolo ka mane keo o a temela ka ronya deitini a re bone ka ara Edwin George TS Galaxy Sisa Harunete Autwa ka letswele ka mane City ba tibane sa Sundowns Ronwen Williams Hore ya mo pema notsi 2 TS Galaxy not Mamelodi Sundowns coach Mulifintseki
4: Mamelodi Sundowns e ne le tlhaselo Mamelodi Sedi FM ka morabo la tlhole ke bolo bo hareng ba le bala ya ba ifumana jalo lo tola se ba padisana e lenyana Mphomvelase Mphembolase a tatamala jalo a ya mekollo nya Mamelodi Sundowns ya ba he o kopana jalo le yena Seluleko Mahlambi se ba padisana le ngolo tlhalosa ra re ke se ba padisana hlwa fa se tlhopeng sena sa TS Galaxy ya re ha ne le tsa jalo mohlankana ena wa George Sedwin ya ba ifumana a le maemong a matla haholo ya ba o nka bolo yena o hlaba ntla a e hlaba jalo e le ntla bobedi ya se tlhopa sena sa TS Galaxy hona he ho bulela hore se tlhopa sa Mamelodi Sundowns se batla se le ka tsagatello e kholo haholo go bana ba ne di ntla ka bogodise di leng ka tenga jwale e bulela hore Mamelodi Sundowns e tla tshwanela e hlabe di ntla tsa fetang tse tharo hore ba ka hlola papadi ena empa he metsotsung ena e qala nya papadi re dumela hore ho ntse ona nna ko engata e leng ba tabapala ho yona ntla ena e kena jwalo metsotsung e le shumele metsorobedi ka rolo nya pele papadi
3: Ati tlapasati ya galaxy noto tlapasa sa mamlori sundowns ya hlongwa mane ba re ba le bana le jolo ke sundowns ba le ka jolo thewa ka bona ba itsaka kwano ka bolengo ka bophirima ba le phala le pion le tuna jwale empala jolo ke ane bolo se bile ba ntse bolo tele empala jolo ya ba punywa ka mane nunes ke nuno ha bona hantle fela ka kwano ka molo ka bophirima ba le phala ona hlile ba ne ba hlile ba tsena sundowns empa la le jolo ke le ka o sheba fela tlase kwano mona hona le monna Ekareng o ile a utlwa bohlokonyana hlopeng sena sa TS Galaxy fela he nete ya sala ha se bohloko bo bokalo ha se bohloko bo bokalo re bona fela monna wa hate bo mokwena re bona monna wa hate bo mokwena e hlile bolo eo ile ya mohlola ha o thwe e be goal kick ya hlopa seo sa TS Galaxy a tlosa kamane wa tlosa kamane
6: a re bona ke ba ka jalo kamane go boloka ba ba ratang ka seriti go bohloko di plane tsa rona tsa lepato di le fa kontane na go nya ho ratse 24 o fumana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
7: Botho pshaela, haba le whisky fela fela. Bai keteka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whisky ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky ka $249.99. Keteka World Whisky Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekise se baka ta so di le motse 18.
2: Dipapadi ho le sedi FM
3: re bone ke ane bolo ibile ka kwano ka mona itse le wa two tlapasa TS Galaxy ele noto tlapasa sa mamlori sundowns ba ne ba tle ba tsena ka mana thutahlelo ba nna ba yesu mdunyelwa o tla lahlela ka kwano ka mona ka bophirima ba le bala zuko wa nka la tsela ka mana ba tla ka mana lotula ka mana thasales fela ke ane ba mutshela bolo ha bonolo fela rota ka kwano ka mona ka bophirima ba le bala sundowns ba la tsabolo ha bonolo empa le jolo ka mana ya la pala uti poso ba nna ba yesu le ba petse ngwane mongampe ka kwano elenga sipe sihle maduna ka molengo ka bophirima ba le bala poso yetswa hantle fela ke yena monna wa jersey number 12 ka tlhakola tlhapa sena sa mamlori sundowns ke bo jalo ka Brian Leon ebile hothwe ha hothwe a monna yeso yentswe ko wena kutlwalo letlhako ha re bone ke ane bo lebetla jalo rotha ka manepela jalo sundowns moramani enkwa ke yena Keegan Johannes wa tla ka bone yo ka mane Keegan Johannes a sabile ntsitse ka mane re bone brimodiba le yena wa enka wisia ka mane zuko mdungelo ha re bone ke ka pa tshekrandi ke kana empela jalo ke ane bolo wa tsena ka bolo monna keo o le ka o tsena ka bolo pamisa ke bolo telele bana ba letse jalo ba shebile rotha ka kwano ka molo ka bo prima ba le bala ha re bone sundowns ka rolo nya letini bona Brian Leon empela jalo mosula la jane bolo ibile tsena ba tshula ka mane tlapasa TS Galaxy ibe rotha ka mane ba re mbale bala jwale hi atla bolo ka lotla e tebo mo kwena o ntsitse pala jwale tsheo ka mane ka mose kwane molengo ka botshaba tsatsi ba inka jwale ka ba nunes e ke nuno empala jwale tsheo monna ba tshapala fatshe ho theposo ba nna ba hesu le mapetse hampe ka mono yena nuno santos le mapetse hampe ka mono nuno santos ibile wa yamwe la bolo ka mane nuno we nka jole bela karolo nya 18 impala jole ba itsula ka mane TS Galaxy ke na bolo betla jalo etsula ka ntle ho thwe haibe bolo tsenang ele yona go huku ya pele ya tlopasa mamlori sundowns huku ya pele ya se tlopasa mamlori sundowns ka mane ka hukunga e ka borwa bo tshabela ba le bana ibile ka pakirike ya boraro tshorelo Hi le TS Galaxy hi so ka ba le huku ho hanga ba e kopa bo le ntle ka re lo nya ditini I force ka mane ninos empala tlo tsena bolo e betla ka mane ka mahlambi mahlambi ke wa tata mala ka bolo yeo mo le ngo ka botshaba tsatsi ba hlasela ka mane TS Galaxy empala le jalo o teng ka kwano o teng hantle fela ka mona sundowns e le nyana ka mane le kutlano le tlhakuwa ho ntsetsa ka ntle ho thi hi be tahlelo ya lona ka mono hi be tahlelo ya lona ka mono se tlo pasa TS Galaxy Haibe tahlelo ya lona metsotso nya mashume mabedi ana le metso e meraro ya tlhopa seo sa TS Galaxy a hlabile dintlhatse ka bangatse a pedi ka ofela karolo nyana ya pele ya papadi hoti haibe tahlelo ya lona ka mono ka molengo ka botshaba tsatsi Atlaichi ba kamane ba tlaichi ba tsapa sa TS Galaxy re bona ke se bile ba ba la hlela bona telele o teng ka kwano tsiba tibane Ronwen Williams wa tula wa basheba La sella kalutso ka man Ronwen Williams la sella ka man ka musse wa narbono kibao Sundown se balaka jolo tsena ka bolo ka mane Zuko. Fela tsane bolo betla jolo ka lotu la mangalende. Wo atla ka bolo yo ka manalende. Wintsa jolo batla chigana Johannes. O go tla jolo ka mane bo hore mbale bala jwane. Thola jolo ka mane ba sheba ka mane chigana Johannes. Wo e batla ka mane ke kana impala le jolo. Har bona ke ya retulwa ka lotu la hai ka mane tebo. O tla ka bolo ka mane mokoena. Wintsa jolo ka kwano ene le tsa lotu la hai Zuko mdunyelwa. Molengo ka bo prima batla jolo lotu la jone. Johannes. Johannes ene tsa Zuko. Zuko ene tsa ka mane mokoena. Aba ikhata di rete mokoena tsa phoso. Impala tsho tshe re bone. TS Galaxy ya hlasela jwane hape. TS Galaxy ka mo ka ba tshabatsatsi bona keo TS Galaxy ba raha empowerna ya feta ka thoko fela ho mikwallo ba ba tsasela ka mane TS Galaxy la ntse phoso ka mane tiba mokwena ba re mbale bana ona hatile nuwa ka mane tiba mokwena bo reng ba le bala ya ba munnyona ilinga Victor le tsolo montjela bolo mi ya ba kaniti munnyona ilinga ka mane sianda sianda tulu rabolo ikelang tharashishe fela ke bona kare ititse sitiba tibane sa tlhopa sa Manuel Sandowns Ronan Williams huku ya pili ya se tlhopa sena sa TS Galaxy ya tlo so kamane se bile bankile ene banka jono bolo tirene karolo nya 18 impla jono kio ka tlhoho ya la pala uthi poso bana ba isu TS Galaxy abona la mokotlisi hore ihlile Sandowns o tsatsina ka jeno jalo ka ha maikutlo batho ba ngata ba ne ba hlile ba hlalosa hore Sundowns e ka re e hlile ba tla kgathe-kgathetse dipapading tsena tsa morao tjena ha ke tsebe rona seo se ntse se bonahala tsatsi na ka jeno ho latela diphoso tseo ke bonang ba di etsa kwano papading e
4: o na mme ho fola le jalo diqeto tseo ba di etsang di a bontsha hore ehlile mokgathala o kene mokgathala wa maikutlo mokgathala wa kelello gobaneng ho na o bona ka diqeto tseo ba di etsang gobane se tsalang kore setlhopha se sa TS Galaxy se dumela Mamelodi Sundowns e tshware bolo mme ha ba fitlha mona bogareng ba lebala ke moo teng ba ba tsatselang ba kgonang gore ga ba re ba neeletsana bolo ba enke mme ga ba enka jalo ba ya tlhaselong ka lebelo mme ke ka go go leng thatanyana Mamelodi Sundowns ore ka bapala mme bogolo ba nako seo ke bonang bana ba TS Galaxy ba se etsa kore ba nka di bolo tsengata kapa ba fumana dibolo tsengata mona bogareng ba lebala ke bua tsena ke bua jalo ka moo bapalang teng yena Mpho Mvelase ke bua jalo ka yena sebapadi sena e le mocaptain wa bona e leng yena Mbunjana mme ga jale o fumana gore bogareng ba lebala mona Mamelodi Sundowns e tlile ba tlhoka momagano neletsano ya bona e tlile ga se entle gakalo ke bua jalo ka gore sebapadi se tshwanang le Nuno Santos e tlile go ganga re utlwi gakalo ka yena gobanobane bogareng ba lebala setlhopha sa TS Galaxy se etsa mosebetsi o motle
3: ho jolo fela tshebeletsong ya lesedi FM letsatsing lena la kajeno wena momamedi wa ka ya ratehang e ntse le two tlhopha sa TS Galaxy e le noto tlhopha sa Mamelodi Sundowns letsatsing lena kajeno re ka kwa rukamana ka Mbombela Stadium mme nete ya sala re bona jolo Sundowns ke ba o kamotsa mo itetlileng Keegan Johannes enka jolo kamana re bona sebile ba ntshitse Nunes o e batla kamana lotula hai kamane Johannes wa tla ka bolo ka bana netsa ka bana lende a itsa phoso ya ne mokotlise buileng bo re mbale bale pano jolo tie bolo ya re tlo hape ka TS Galaxy ba hlasela net ya sala ho di maphoso tsa Sundowns fela ke ani Sundowns ho tla jolo ka bolo ele ka jolo tsena ka bolo ka bana ba tata malo jone mo le go ka botsa batsatsi ha re bona ntieo ele ka jolo tsena ka bolo e Mamelodi Sundowns Nuno o Santos Carlo nya 18 o teng ka mona tin Iram Chapey ana ba tle ba tsena ka mane a ne le tsa ka mane sale sempolo jolo ya mohlula sale ya motlola ka mane sales bana ba tsama ka motsa mo itetleng le monna o ha alende fela ke ane bolo betla jalo e rota ba re mbala bala hape enka jalo ka di hloka mane mpala jalo ke ya tla bolo ka mane ka mo se wane molengo ka botsa batsatsi are bona ke bolo ba isi ya morao nyana hanyane atla em lotung ene le lotu le khabane bona ba isali are ke na mlondi mngongo fela ke na bolo betla jalo enkwa morao kwa nuka ke lotu la hame velo yeke zulu ba ntsa jalo ka mane be e bile itla ka kwa nuka mlo ka bo prima ba le phala ba ke na bolo ha bonolo fela ke Sundowns are bona ke wo enkwa ka mane ke le tlhakua o isi ya mane lotu hai kama Nunes ke manga ke salesa impala tlo ba mo tlhola bolo ha bonolo a go tla pe ape bolo ya tla ba re mbale bana hape ha re bona ke o ile ka tsena jolo ka bolo ka manene inkwa ka manene tsena sianda tlulu o wa tsena ka bolo ka manene sianda o wa tsena ka bolo ke o wa ntsa impala le jolo go tsetsa morao ha nyane fela bo ha re mbale bana ente le bo ha re mbale bana ba inka jolo le bisa ka manika lotung la zulu fela ke o la le jolo ba sebile ba nkile hape ile ka ho tsena ka bolo kobo ba motho wa tla motho kama ne mpala tsholo tsheo ya tsa bolo kama ne e bile rota bo re mbale bala a tle ba khutela morao hape se pasane sa TS Galaxy har bone kama ne ira tape siti ba tibane sa tlo pasa sa TS Galaxy amme apati o te poso banna o te poso kama no o te poso kama no ena mona eso Leon Brian Ote poso mona Brian Leon. Ote poso mona Isuka mono Leon Brian Brian Leon. Yeta to so bolo mani mo poso yeta tinteng. Se bile ba tusi tse bolo telele impala jolo kena bolo rota fatse ka kwano ka monaka lutu la haika kwano ka monamo no wa Nuno Santos ke wa tsena ka bolo ka Nuno Santos impala jolo ba mya fatse yalla pala hoti poso banna ba Yesu yalla pala ka mani hoti poso banna ba Yesu wena ka monompo mvelasi hoti poso munna Yesu wena ka monompo mvelasi ibile ke na mkapteni le tsatsing le nalaka jeno hoti poso munna Yesu ka monompo mvelasi Arbonne chane bolo be sebilen kuwe kama na lende arbonne kama ne hanta pela sante ki inele yana Nuno Santos enka jolo bay bata kama ne kamu sewani ele kautena sundowns anka bolo kama ne kiwa sebile ban kile jolo hanta pela ibile itla ka kwano kama na warring ba le pala mamle di sundowns empa na jolo kama ne krainta chikana mrawte bom chi tebo tebo tebo chi tebo mkuena Enka jolo wisiya kamani kalotu la krente chekana mulengo kabo chabatsa tsikewe batalotu la hai kamani maselo alende alende chewe pamisa chibole tene le bohari barbala ibile chege pirinya na manini atela kamani mpala di jolo yalla pala kamani sundowns le batlang ka lesotho lesina passport roto wena kamani munna Yesu wena kamani munna Yesu ntungelwan emi mashume mararu amitsotsu karlo nyina ya pele ya papadi le ka bona rona go no tsetseng mono e ka re ho tsogwe phoso nnete ya sala in its offside khatlano le topa sa TS Galaxy ka kwano ka melongo ka bo prima bale bana le piano le tuna la Sundowns selu le ko mahlambi o bapetse ngwane mo ngampi hampi ka mono bapetse ngwane mo ngampi bolo tatlo soka kwano ka molengo ka bo prima bale bana le piano le tuna la topa sa mamlo le Sundowns ke alende ani sa bolen tle karolo ya le tini impala jolo tsha bolo sa le ke ine dena kamani santos ya mosula la di jolo impala jolo tsha bolo ya the wa jolo sentse the wa jolo ka ne se dom jocha un sa bolo kamani impala jolo sa bilen tsa hampi ba enka kamani ke kana wisi ya mronya na hanyani we ne tsa kamani ronon williams williams ke wa pamisa ke bolo telele banna ba le tsa shebile mo lengo ka botsa batsatsi rota ba rimba ba ka tlo kamani impala jolo ya mosula kamani santos bile rota hape hape ga re bone tsheo alende wisi ya pele tsheo ya tla bolo sundowns Bata sela sana uso impala di jolo ha na kama ne baitsula kama tama hulu mramani nini tsapa se sa chimlo ndi mngongo fela tsene be rota jolo ya tla ka tlo sanda uso hape ba le ka tsena ka bolo impala jolo tsheo har boneng ya tla sanda uso e bile ba isiya mani pile mani ni e tla jolo ka kwano ka mona ka lutu la le tlaku wa iko la ba mbe pa tsuti papa di tsole pele ka rbonya di tini banna e tsola pile papa di ya tla ka kwano ka mlo ka prima pale bala har boneng tsheo impala di jolo ya ba tsula ka kwano ya na kama na mona na wa masambi ya musula ka kwano munna wa masambi tsa jolo ka kwano ka monaka krente ke kana enka jolo ka manar bona ke sebile ban tsitse hape tebo mokwena hore bana ba se tlonga tshile bona lokai siemane ba hore bana ba ka manar bona ke ane bolo johannes onka bolo tsele sundowns ntungelo ke lena wa ntsa ho iba tsalo tlo ha ka mana le tlhakuwa ka kwano ka mlo ka prima bale bana bona lotlo ha ka mana island wa ipa misa ke bona telele bana ba yemetse pa lo tlo ke bolo matelo ka mana ke o brigado wa enka ka mana le opri wa tla ka bolo prima diba ho le ka tlo tsena ka bolo prima diba ho isiam ronya ha nyane tebo mo kona ke ntsa bolo lena har bona ka mana island wa ina tsa ka mana tebo mo kona molengo ka botsa batsatsi empala jolo ke na bolo antse ba tle ba bua le ona ka mana ba ikae ka Kapasa Mamelodi Sundowns jolo ka batiba mamidwa ka ya ratihanga hore tibanna ba saba pale mbolo e potlatileng haholo ha re bona ka mane Nuno Santos onka bolo ka mane Nuno Santos we ka dimaka kwa njungelo njungelo ke onka bolo ka kwa ka mlo ka prima bale bala akoetse morao kwa mona tsopa sana sa TS Galaxy ba hana hana nya banana ha re bona ka mane keo sebile banki le ba isiye morao nya no hanya ne fela Ya tsa ka mane sa ndao so karlo nya esiro no bitse ba rimba le pala impala jolo tsena bolo betla jolo har bona ka mane Nuno Santos au bana Santos ya ka patjo tsa lesa ya mutula ka mane salesa atha sales ya mutula ka mane atha sales ya mutula ka mane atha sales una batla yena kutano le tsaku hele papa di tsena ka jeno tsa maiso jolo ki monna ya di le mo di mashume ama raro ki bua jolo ka mangadi Jeli Chavani mangadi Jeli Chavani tsaile ka mo saskete ba khona robo mashina robo ngana le mitso tsile tsenga 1996 oti haibe bolo ya lona ka mono tla paseo sa ke ane bolo telele ba itshola hape ape ka matla maholo ho metso tse rona ma shuma mararo na le metso mine ka rona nyana ya pila papadi ee ata sandaw som romani e bile khuta ape ape ka lo tla high kick and johnny sa honka bolo ka man kick and hore bana ba se tlo nga ke bona lo kae ba ka di makamane ka motsio hanyani le ha ho nyana le na ke krente ke kana ho ata ka bolo yo ka mana hore bana ba se tlo honga honka bolo ka man kieo ba enka tlo ka kwa no kick and johnny sa ho ata wa amoela le na o ibe ka kwa no ka mana mjunye lo o le ka tlo tsena ka bona mjunye lo o re tlo bana ke bona lo kae o ntsa o ta step o ga hanyani fela ha na ka kwa no ba itsuma e tsula ka mana kiena mlondi ngongo kile wa bona la mokotisi tsatsina ka jeno re bana ba tlo pasana sa CS Galaxy nete ya sala ba ke mse ditse ka mahla hore ba tle ba ipumane ba hlola ka rolo ena ya pila papadi ba neng ke bona hore ha Sundowns e tshwara bolo ba kena ka rolo nga ya bona ya le bana ba ya borrao ba le bangata
4: bo fela hore jolo ngwana nne se ka hlalosang gore ba tshireletsa ba le bangata mme tshireletso ena ba yetsang ke hore ba fumana bolo ebe le walana la ka o tshea ka o pitla ebe ba ya ka lebelo pele e le hore Mamelodi Sundowns ha iyo ka morao jolo seo ba se etsang gore tlhaselo ya bona e batla ba monyetleng wa bona hobaneng bonnete ba taba bana ba Mamelodi Sundowns gore ba hlasele ba tshwanela gore ba ise dibapadi tse ngata tlhaselong mme bana ba setlhopha sa TS Galaxy bona ba hlasela ka lebelo ga ba tshwara bolo
3: a fela le jalo tsatsi lena la kajeno wena morati le mothasebe le mogotumetse yona tshebeletso ya le CD FM ante fela metsotso ya rona ke ne mashome mararo ana le metso e me hlano re le karolo nyana ya apele ya papadi ano tlile o tshepilwe ante fela banna ba o tshwana le bo alende nete ya self tlam tatungwana jwala re soka re mona a etsa mosebetsi o baneng re tlileng re motseba golo ka ona ga re bone ke ena bone betla jalo morao Sundowns kigan johannes onka bolo jalo o e kadima kamane nuno santos onka bolo kapa ke sale se tshwarelo o atla ka bolo yeo o e ntsha jalo kamane re bone keo ebele ka otsena ka bolo kamane nene kutlwano le tlhako siamane monengwane o ka botšhabatsatsi ga re bone keo etla jalo ka bakakane le utula yena o brimen madiba modiba ke onka bolo modiba ga re bone ke sebele bantsi tsa lende empera jalo gotela go yena gape lwanela kamane Sundowns a siamane hantle fela ka kwano e bo reng ba lebala ga re bone ke ele ka tsena ka bolo ka mane Sundowns ba ka jona ka mane bene tsalende alende ke wa tsaka bolo o tla alende o tsa ikuma ka re le tini bona a wa na we ba tsa poso ka mane bana Lyon onka ba re ile ka mane alende fela bi ai ba ile tsa bi ona ba tsa poso tsela ka ntse o tsiba na ba se betsa tselo ka mane ka bolo ka bo tshaba tsatsi ala tsela ka mane hante fela ka mane hante tsena aki yena krente ke kana ala sela ka mana isiam ro nyala hanyane we ka lima ka mana mona wa hanne hega chicken johannes harbon ka mana mrembula onka bolo ka mana kiwo we ne ka mana ka bolo ka prima bana bana ka mana jike no am him pala jolo hiya harbon kiwo ya tabolo hiya la pala hoti poso bana ba yesu hoti poso bana ba yesu nali mona ya ukile bo tsoko ka mana kutano le tsaku ka kwano ka mana ka bo prima bana pala mpo mvelasi ke na moka ubere mpo mvelasi ke na mkaubere ya railing munino kutano le tsaku hotella ka monaka haufinyana le di 18 nete kholo tsa tlhopa sena sa TS Galaxy molenguna o ka bu prima ba le bana eta ba bolo tsena jolo ele mohlongwa fatsi ele bolo e songwe fatsi songwa ka mane kena mona wa hatebo mo kwena ka ba bolete le ka rojane tini ka tso ka pani para jono ya basula Sundowns empa na jono he ya basula Sundowns arbona kina bole besense tsa jono ka rojane tini hape hape ha na ka mane ba itsuma ka mata ba hulu kina hape Sundowns ka rojane tini bona sita Harunete dia ka hare kamane jersey number 12 Brian Lyon sabantha ya hai karunyana ya pili ya papadi 1 Sundowns 2 Cheers Galaxy mukotisi
4: ona me se re leng a hlalosana go fetileng gore Mamelodi Sundowns ha e hlasela ka dipapadi tse ngata mme ne letsano ya bona e batla e le ba thusa gore ba kgone go thuba molao o ka morao wa setlhopha sena sa TS Galaxy bua jalo ka lebota le ka morao la setlhopha sena sa TS Galaxy empa he ka morao gore ba etse phoso mme phoso yane bolo ne ya nkuwa jalo ke ena tebo mo kwene ya re bapalela ka gare ba TS Galaxy ba kgona go itshireletsa ya wela jalo gape leotong la ena tebo mo kwena a neletsa Nuno Santos ya neng a le gaufi le ena ka tlhakore le letseadi ya ba he Nuno Santos o krope tsa bolo entla holo ya fita jolo hlohong ya se bapadisena e lenyana Brian Lyon re bua tsena Mamelodi Sundowns e fumane penalty
3: Ria mabenkeleng ka pelinyana re tle re tsebe utlwa rona ditsama jwang ka moramo.
7: Botop shaela, haba le whisky fela fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whisky ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky ka $249.99. Keteka World Whisky Day le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswe ba ka tlase ho dilemo tse 18.
8: Mamedi tabakitse natse o kilokelang ho fitisetsa tsona moetlo wa Basotho Dr. Tantsi Kingaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ibile a thagisa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo ho hlatswa madi le ho beha tsokere le high blood taolong bana le combo ya mahlohonono e bulang ditsela ha ba nthotsa ha ho haditsa mai hantle ho hang ileleka meliko ka boyona ile jwalo o ka di fumana di multi shopong le di pharmacy tsohle tsa Afrika Borwa le Lesotho ya ha bo moetlo wa Basotho o fumane thuso mme thuso yeo o ka ithola ka hore o bile o ba letsetse le hona ho fumana dihlahiswa tsena tsa bona mabenkeleng a mangata haholo di-chemisting mane Bethlehem ya 5-star supermarket Ferienageng Tuxedo Pharmacy Kroonstad African Herbal Klerksdorp African Herbal Store Binoni kwa Mthikazi Johannesburg Park Central Potchefstroom Ouma Sevenkel Pieter Maritzburg Makoti Multi Shop Roodepoort ka mane ka Thandabantu ka Bloemfontein ya mane batho batsho ba letsetse ho 078-331-2082 kapa +266 5643-7616 +266 5643-7616 moetlo wa Basotho
2: adi papa di ho le sa di FM
3: o go tlisi re tlhala jwa lo tsatsina ka jeno e lo re nete ya sala tlhopa sa mamelo tsa ndawo sa tswa tlhaba ntla ya bona ye bobedi tsatsina ka jeno metotsung e ka banga e mashume amane karolo nyana ya bobedi ya papadi a e ka patiri ya pile ya papadi e tsabua jwa lo ke penalty ya yena ka kwa no tiba jwa lo ka Lyon sa ba ntla tsepedi tsa tlhopa sa Sundowns metotsung e ka banya miraro hantle fela patseng tsa metotsung e ka banya miraro ka ofela sa ba ntla tsepedi a ko re fe rona ho etsa etseng mo kotlisimo
4: ona me fola ho le jalo metsotsung phapanya metsotsue me raro fela ntha itlisa ntla jalo se tlhopeng sa Mamelodi Sundowns e leng gore ha jalo ba se ba gonne ho lekanya dintla ke ntla tse pedi se tlhopa sa Mamelodi Sundowns le ntla tse pedi se tlhopeng sena sa TS Galaxy jalo se ka batlang ho bua ka tsona boholo ke hore ha o shaba fumana hore ke nako yane e hlokolotsi mme se tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ba tsebile ho e sebedisa baneng ke bana ba gonne ho hlaba dintla nakong ena e hlokolotsi jalo ho tla ba thata ba tla ba boima metsotsung ena e setseng pele re ya nakong ya kgefutsong gore na ke setlhopa sefeng setang ka papadi hape se ise setlhopheng se seng mme ka tshepo ya gore ba tla kgona go tlaba dintlha mme se ka ga tlhosang fela ke gore ntlha ena e keneng jalo kapa penalty ena e keneng jalo ka sebapadi sena e leng yena Brian Leone e la ba phoso e leng ya etsiwa jalo ke sebapadi sa TS Galaxy e leng yena Mpho Mvelase ya ba moletsa phala o isupa moloreng ya nkuwa jalo hape ke yena sebapadi sena Brian Leone o tlhaba ntlha ena e leng gore e lekalekanya dintlha dipakeng tsa ditlhopha ka bobedi
3: e jwalo mamedi wa ka ya ratang letsatsing lena la kajeno ga re bone fela gore na ebe motlhomongwe papadina tla tsamaya jwang le two ka matlhakoro a mabedi e le two tlhopa seo sa TS Galaxy two tlhopa sa Mamelodi Sundowns molengwe ka botšhabela balabala ka mane boprimo diba kwa ba bolo ka maneng pala le jalo gana ka kone ba itshola ka batla magolo gantle fela ka maneng e ne lena ka mane mona wa Zulu tshola ka matla magolo ebile otu banna ba eso ga ebe bolo e kena jalo e le tatlhelo ya tlhopa sa Sundowns e tla ka potu ha be khuku banna ba iso ya tsapa sa sundowns to so ka kwano ka mona ke e to so ka kunyane e ka le buya botshabela ba ka potir ke bo roba le buya botshabela ba le balam to so ka mana ke na monena e le nyana ka mana muriba ka ba boletelele banna ba metsi pala jolo ba itsula ka matla ba hulu tsula ka matla ba hulu ape ape e ne nkuwa ka mana ka tsoho ke na ka mana mbunjana fela ke ne be rota ka ntlo 18 rabolo in pala jolo e ne sentse li le phala otwe haibe ya lona ka mona tsapa sa TS Galaxy haibe bola luna ka mono TS Galaxy yalla pala khale ngo ka bane bile o tiba naba eso le batlang ka lesotho le sna passport roto wena ka mono mona eso selu leko mahlambi offside khatano li selu leko mahlambi are bona e tsena bona betsa jalo le ka jalo tsena ka bona ka kwano ka mono ka prima bale phala le ka tsena ka bona ka mana bona sanausa ka jalo ka mana ba bela lotula ka mana mrembula ra bona tele ka mana tebo mko ina bana bale tsa shebile rota lotula ka mana hante pelo brigado on ka bona ka mana primo diba empala jalo ya mo punyo ka mana bile tsola kantle Oti ilahleleng banna ba isu kamono ka tlhopheng seo sa TS Galaxy. Oti ilahleleng kamono banna ba isu setlhopheng seo sa TS Galaxy. E tlalahlelwa ka kwano ka mane ka molengwe ka botšhaba tsatsi le pheong le tuna. La tlhopha seo sa TS Galaxy. Ka seemo se tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba na le ntlha tse 16 a na le metso robong. Hantle fela ba qetile papadi tsa bona tsa leaky. Are bona tsane bolo tsa bolo tsena ngene tsaselo ala tsela ka mana re bona tsheo tsa nna o se ba ikopa bolo ntle o tla motho ka mana bile tsola ka ntle o thwing o tse arre ile bolo ntle ka mana yena Brian Leon ona re ile bolo ntle o tshu ku bana ba iso ya se tsopa se sa Mamelodi Sundowns o tshu ku bana ba iso ya se tsopa se sa Mamelodi Sundowns haile bana ba tsona le bo opa motaung mo Romane jersey number 22 Alwana khakhaudane mola mwa tsepe ntle tika tika le tsho mo Romane khatanong le tlhopa sa Mamelodi Sundowns eto so ka mane ile nyana alende wa tamisa ba ntle ya fete bolo tsola le jalo impala jolo tsiane bolo ya tsa bolo ka mane rbone winka jolo ka mane obrigado impala jolo tsie harbone ba ka tsena ka bolo pesa no so ba ikoba tsie na hape hape ha ana ka mane ba itsula ka matsa maulo ka mane mpom velasi eling yena mo kapteni wa stopa sena sa TS Galaxy we be a kantem hore tle tsebo ba tahlelo ya stopa sa Mamelodi Sundowns re le metsotsunya ba mashuma mane ana le metsotsunya no ka ronyana ya pele ya papadi me re Let's give it to Tenine, Echinsenga Carolina, Yapile Yapapari, Harebonachane Alende, who attack a Kamako Prima Valabana Fiona Tunam, Imprajolian and Dijelon, Imprajolana Wakova by Sulakamatama Hulu Kaman Rauta Pasatias Galaxy, Rota Pasakaman Palazon Kuma Kamani, Yena Muna, Waha, Nuno Santos, Imprajolian Bolo, Harbonakaman and Jimbulan, who attack a Bolo, Unavora Imprajolian Bolo, Hanakawan by Sulakaman Sulake, Opa Mutaung, Imprajolian Rota Rembara Carasolo Nobiki, if they attack a Kamako. Prima vale ba man e ka kamona ka TS Galaxy una wa tiena ka kwa nyalla hoti le bapetsi wena ka mona mona so selu le ko masambi aba petsi ka mane yena zuko mdunyelo hampe monna aba petsi ka mane zuko mdunyelo hampe haile bolo etla ba bolo tiena jalo ele poso khatano le lona ka mona banna ba eso ese bile ba itusitse jalo hante pelan Harbona tsena bona tsaba bona tsena nga eto sa ka bana bona tsena obrigado bonka bona ka mane tsio primo diba we ba tsalo tla hai ka mane si Nino Santos o ata ka bona tsio ntsa ka tlo ka le tsuna le tsiari we ne tsa ka bona obrigado hape impala jono ba mo tsa se tsa ka mane mudiba ba mo tsa se tsa ka mane mudiba mo le ngwane o ka ba tsaba tsatsi tshimane o te mo Romane ya sebetsa ka bogabane bona ba isali ele nyana ka kwano tsibaka si anda kuru ho sa lo hunya nyana tsena mme mudiba ka yena ka kwano mona si anda kuru Asanta na ngolo nyenyana nyana tsena si anda kulu re tla ser bona rena eta sebetsa jwang papa dina tsa tsingele na la kajeno ele tu ka matsa korra mabedi a tu sundowns a tu ta pasa TS Galaxy re bona tsane eta ko sa tete ba mokoena wa nka huku ka manwa e kopa bo lentle ka re jale tsina pai la ka mane tsiba tibane ira eta pe yi ntse le bona ko tsi pala jwa ba hana mrawo ele nyana ka kwano o pa mutawung sundowns ba itse tla mrawo re bona ka mane Amisa bolo tele ka man hanta pela Johannes impala jole pete ba luto ote ka mane mona wa yena irata pe yena bo iketsa re metsotso nga khsana to fela tsoka tsa motsotso hore re tla retsere bo ya khaputso nga moko tsi ha ke tsebe re ka tla ra ya ala papa dina tsa tsina ka jeno ka pa mhlomonga ra ipetela ka ha metsotso nya mashume a mane amitsu e mesano re tebone fela rona ho tla sebetsa la jong kaha har ya khafitong kwa mona sentse re ya ka botlwa papsi tsa khaso a tsebe re sala tsike motso tsofela coach my coach
4: ona me ho fara le jalo me se o ka ga sala sang ko re metsotsong e le shimele metsi mihlano ya o ketela re bone se tlhopa sa Mamelodi Sundowns e ba bona ba tshwara bolo bo hulwa nako mme bile ba bona be leng re ba etsa menyetla e mengatanyana ya ho hlaba dintla ke ka hore bone dintla tse pedi di kena jalo metsotsong ya o ketela ya karolo ene ya pele papadi mme ho hona ho bolela hore di hlopa ka bobedi di tla tshwana ho di sebetse ka thata karolo ya bobedi ya papadi tshireletsong le tlhaselong ya bona baneng se re bone hore di hlopa ka bobedi ba gona hore ba hlaba dintla mme hona ho bolela hore molao ka morao wa tshireletso kapa molao mahareng wa tshireletso kapa molao ka pele wa tshireletso ba ka tshwana gore ba sebetse gantle gore ba se ke ba iphumana ba hlaba dintlha jole ka go etsaetse karolong ene ya pele ya papadi
3: a re bone he mamedi ke a gole ka nale neng kapa neng phala tsatsing le nala ka jeno re bona gantle fela keane bolo betsa jalo othe phoso banna ba yesu yalla phala ka mano othe phoso he banna ba yesu ka mono fua ka rete e tshetlha tlhopa sa Mamelodi Sundowns re bone fua ka rete e tshetlha ke mang ke Leon le yena o nkuwa ke moya mo kotlisi Leon. Leon le yena o nkuwa ke moya ke Sheban. A ke tsebela bana ngo hlokometse
4: rona ho tsa. E leng se sa tlhokagaleng ngwana mme papading ya bolo kwa no Afrika Borwa gore dibapadi tsa maemo ana e leng gore re fa mo mamedi wa lesedi FM papadi ena e be ka nnete boitshwaro ba bona e ba bona bohle phileng mo teng ba ketelelang ba bontshwa dikarate tsetse.
9: Ngwanaka ke a tseba wa tshwenya nako tsotlhe ga o bona mohala o tswang Botswana. E sekampa ya ba mme o sa tlhaetswe ke lethwale go le gakalo le gae. Mamela he nana ke entse bonnete ba gore wena le Karabo ga le na sala le sotlega. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
10: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
8: Sirele di super healthcare ke muriano wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme o hlatswa madi o fana ka phallo e hodimo ya madi ha mmoho le o be a tswekegele high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio e leng di kidney stones intercessor le nyoko le bakeng sa serame sa masapo le manonyeletswa opang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao le ha o kula ba na le sireletsana e le moriana wa bana o sebetsana le ho ntsha tshilana ha ngwana a qeta ho hlaha le ho ntsha lebese nakong eo ngwana a kgutswang ka yona le bana ba sa holeng hantle ka baka la ho kgathatswa ke manyowa le ngwana ya kgathatswang ke letswe jana hape ka bosona sireletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana a fepe hantle be poropotlwane e nang le ditshobotsi tsa masea o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp-ele nomoro ya +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 ke 072 0202 371 sirele di super healthcare le sireletsana go tswa go ba di gabane herbalist
1: tsa di papadi go lesedi FM.
3: Ke ona tabeno mmamedi wa ka ya ratanga coach rile ra tlhokomela phoswane e ileng ya tsala mme nete ya sala ke motengene re bona jalo monna yo wa Leon a fumana karete tshetlha ka morago gore a tletse phoso eo ya o ikarabelela kgatlhanong le sebapadi sena sa sa TS Galaxy e leng Mahlambi mme nete ya sala mokotlisi maikutlo ano kapa ke maitshwaro ano jalo ka boile wa tlhalosa se maitshwaro a dumeletsweng papading ena ya bola maoto ga e le mohe e le gore ke tu ka matlhakoro a mabedi tu tlhopha sa Mamelodi Sundowns e le tu tlhopha seo sa TS Galaxy o ka iqetela taba ya mokotlisi
4: mona mme ho fela ho le jalo mme ha o le tjena re hle re shebe rona hantle ntle dintlha tse hlajuweng ke ditlhopha ka bobedi ebile phoso tse tsiwang ke molaofeng e bang ke molao ka pele kapa ke molao o mahareng mme ke hona mo re ka buang teng ha o sheba dintlha tse hlabuweng jalo ke setlhopha sena sa TS Galaxy ke diphoso tse etsaetseng moleng ona o bohareng ba lebala setlhopheng sa Sundowns mo teng ba ne ba lahlelwa ke dibolo tse ngata mme ya ba setlhopha sena sa TS Galaxy se nka monyetla mme monyetla o bo ne ba o nka o la ketela jalo o ba file penalty e leng gore e le a hlajuwa jalo ke yena Victor Letswalo ka mora mo hape ba fumana monyetla ya ba monyetla o ba fumanang hape bana ba TS Galaxy ba iphumana ba fumana jalo bolo e leng gore le teng Mamelodi Sundowns e lahlelelwa bohareng ba lebala e ne letswa jalo sebapadi sena e leng yena George Sedwin mme ya ba he e ba ntlha ya bobedi setlhopheng sena sa TS Galaxy ha le setlhopha sa TS Galaxy le bona tshireletso ya bona ha ya ba ntle ho hang go bana ba diphoso tseo ba di entseng molengwe ka morago di letsa fa sebapadi sena se e leng gore ke mohlaba dintlha setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ke bua jalo ka yena Brian Leon a tla ba ntlha ka tlhogo e le ntlha ya pele ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka morago re koropetswe le bolo e ntle jalo e koropetswa jalo ke yena Nuno Santos ka morago moo gape ya ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tswela pele ka gatelelo ya papadi mme gatelelo ena ba beya setlhopheng sa TS Galaxy mme ba qetelela jalo ba entse phoso ka gara di 18 bana ba setlhopha sa TS Galaxy ke bua jalo ka yena Mpho Mvelase ya ba moletse phala o ba fa setlhopha sa Mamelodi Sundowns penalty e leng ya hlajwa jalo ke yena sebapadi sena Brian Leon so se ka tlhalosang fela kore karolong ya bobedi ya papadi re tla tlhalose bo rena ditlhopha ka bobedi tlhaselong ya bona tshireletsong ya bona e tla tlhebe jwang gobaneng go bona e tsegore ditlhopha ka bobedi ba tlhasela gantle empa ba tshireletse gantle ke ka go dintlha e leng dintlha tse pedi setlhopha sa Mamelodi Sundowns dintlha tse pedi setlhopha sa TS Galaxy.
3: Ke le bomo kotlisi le tsa singwe le nala ka jeno ka tsela jo le he mamidi wa ka ya ratihanga re ke tle ke mathe ke le titime ke tle ke kopanele kgaitse ya motho tshibo jalo ka Roy Card
8: Kgaitsedi ya ka le yeo kile boile gagolo go tla go tiana gape ka golong ya bobedi ya gaso ya papadi ya bona.
3: Ke itebola kgaitsedi ya motho.
8: Ga se mohe mamedi e ke metsotso ha idula go ye mashume a mabedi metso e mine ka moraurena ya borobedi sentse bile ke go a madumeme ba mametse sebeletsena ya lesedi o le hona teng ke le ka go kopana le bana ba babulete ke kopane le mohlomphei nkala. Ntate nkala ke ntse ke le ka mawala ohle ha ke tsebe na ho kae boemong bona fela e re ke etse tjena ke bone taba tsa kana dimpe ya ho kae pele ho karolo ya bobedi ya kgaso eo.

0: ke nete lesedi FM ke molelwa wa gatwa wa lelwa lesedi FM mamedi e se khale ke tlo lokela gore ke khutlele o kgaitsedi ya ka morale yeo ba ke nsa gore a re fe ka golo ya bobedi ya gaso yena ya papadi ya bolo o ntsa tlhia sa tsamae a le motsama le the coach molifintseki e ke tlo khutlela go yena hle pule leo ba ke nsa o ka re nneletse e ka golo ya bobedi ya gaso yeno ya papadi ya bolo re bone ba ye wo be ha ona ngwane motle koge e papadi ya bolo e le gale putle fela ke e se di ntotsa ka fela ka mona ye ke batla go kwa ho ho fela ka mona e go ina taba di ne pahetse taba tsa ka di ne pahetse e pule le eo
1: Roykat
0: phela ke phetse ngwana mme
1: ha o tya phela gaitse dia motho
0: ee ya hle
1: le wena ke a tseba re phetse hantle a golo fela
0: o ka ba o so utlwile ke kwa tseba ditaba ke setsoko tsane sa motse
1: ee di kena motseng ka mohala
0: ha monate jwang
1: ka riana
0: gaitse dia ka ke tlolokela gore ke khutlele ho wena ke dumela ho ya ka manane ya ne ke o nele ditseng ngwana o so tlatla ho nna ka quarter to 9
1: ee ke se bile hantle wa tsena tseding tsa bo netse se re botse ka nkana
0: ee ubane ee re ke bone na ke na le ke ka re ke na le ne le 2040 mo ka ba 50 ka bo one jwale ke bona konopontsa magoa mona e re 50 fela mona pampiring e re 40 e ne le ba mo ho wena
1: ke bone
0: ne le 40
1: e ne le 50
0: all right ya ha ona khang khaitsedi ya ka ka mantswa mang itlo ba 2045 le ka 2050 ke le buile haholo re se ba hlola ke senyana kwa letho khaitsedi ya ka
1: Ere ko lebo jwa lo khaitsedi ya motho hantle fela kwa no tsebeletsong ya Lesedi FM mamedi wa ka ya ratang re boela hape rete ana karolo nyana ya bobedi ya papadi me ele karolo eo sopa sa mamelodi Sundowns ba tlamehang gore batle ba etse seo ba tlamehang gore ba sietse kapa se tlhopa sa TS Galaxy ba etse seo ba tlamehang gore ba sietse le gore bobedi ba tlhopa tsena se seng sa sona ba tle ba hape papadi ho ya ka tibello ya bona mme nnete ya sala re santsaneng re emetse banna ka mahlakora mabedi gore ba tle ba kene jwalo ka ra lebala mamedi wa ka letshwe le lona ke le thabileng haholo ka kwano letlhakoreng la tlhopa sa Mamelodi Sundowns ha e le mona ditlhopa ka bobedi ba sentse ba iphuthumatsa jwalo ke mone alende le ena ke a tlhokomela gore o ntsa le teng papading ena tsatsing lena la ka jeno le o jae re tseba gore ke mongwe wa dibapadi tseo a di ile tsabewa leitlho le ntshotsho ka re a tseba gore papading ya hae ya pele ha e sala fitlha kwano mona PSL o ile a tlabantlha metsotsong ya bo mashome ebile gantlentle o ile a kena jalo metsotsong ya bo mashome a tsheletseng a nang le metso robong mme a tlabantlha metsotsong ya mashome a supileng a nang le metso e tsheletseng papading ya hae ya pele a qala go fitlha kwano mona Aforika Borwa nakong eo Aforika Borwa ka patega setlhopha sa Sundowns ba neng ba tlhola papadi eo ka dintlha tse tharo go nnoto kgatlha letlhopha sa Stellenbosch FC papadi eo ne ba palelwa ka ona ka mane ka Loftus Verwelte Stadium mme papadi ena he nnete ya sala mabidi wa ka ke ena e tla tswela pele gopola gore monenwa ke monna wa ka mane ka nenyane ya Chile tlaile ka lemo sa mashome a robonga hantle fela a nang le metso e robonga 1999 o le modi mashome a mabedi a nang le metso e supileng ke monna wa kamane ka Chile o kile bapala tlhopha seo sa Arsenal fela sane se boemong bo tlase mane tlhopheng seo sa Arsenal ka 2016 hantle fela mamedi wa ka ya ratang ha jwale o dutse ka dintlha tse tlhano kwano mona leaking ya rona ya Betway Premiership go bonala gore ga ona diphetogo tse etsatseng letsatsing lena la ka jeno mokwetlisi nnete ya sala jalo kgale mona gore papa di sentse kala jalo o ile tsela tshi tlo pasa mamelo sa nausa ile tshi tlo pase o sa TS Galaxy ho bona la usina di petrol tse tsa tsinga re bona jalo ka TS Galaxy for a sitla harunete bia ka hari motsotswaneng ke a gola mo mamedi a soka sa le motsotso ke metsotswaneng e mmalwa ya pele karolong ena ya bobedi ya papadi mo maano e ntle bona ba e sa le sepe setle maduna ga mmogo le ena kamane ke bone ka re ke ena mphomvelase mme bea karolong ke ena nnete ya sala mphomvelase a e bea ka gare ka morago gore sepe setle maduna a etse mosebetsi o motle a mo kobele bolo eo sundowns moramane ba ilenga ba ya le khongwana o di mo ya ba o ibe ka ha re ka mane yena jersey number 2 ile mo captain e tibo jalo ka mpo mvelase coach my coach
2: ona me ha hopola handle re hopotsane le mo medal city fm re itse botata hlopentsana tse pedi ke tshireletso me se o leng re hlopa ka bobedi ba seetsa handle go hlaba dintla me e se qadile hape papadi kala jwalo ile se hlopa sa ts galaxy ba hlabang dintla ba hlabang ntla o ile a hlalosa wa re ntla ena ha o so sheba nako e o leng re hlajwe ka yona ke ka tlasa motsotso me re ka hlalosa fela ra re ibile ntla entla holo e leng se hlopa sa ts galaxy se le sa gona fumana bolo hape bo hareng ba le bala ka tla go re nna le hari ya ba baneletsana bolo jwalo ha ba neletsana bolo se ba palisena ile nyena si pesi tle madona a iphumana le maemonga matle gore ga hla bantla empa a bona se ba padi mole yena a hla kutisa jwalo ka hla gore le letona ke bua jwalo ka yena mpho mvelase ya ba ha mo neletsa bolo ena ne bolo e ba ketela jwalo ile ntla a se hlopa sena sa TS Galaxy
1: le mo tse mashume a mararo ana le metso supile nga net ya sala 37 years of age ke bua jwalo ka yena mpho mvelase o ile a bontsha gore ka nnete ke mo ka ubere kwa mona papadi nyena letsatsing le na la ka jeno ye ba obeya ntlha yeo obeya bolo yeo ka roka ra le tanta a e bea ka gare jwalo e le gore nnete ya sala mamedi wa ka ya rateganga batho ba ngata ba ne ba tlhile ba gopola gore monneno wa jwalo ka ga tse ba gore ke mapola morago fela mono o sebedisitse bohlale bona ba ga e sale gantle fela mme re mone taba ena o kile a nna ye tsa tlhopheng tse tshwanang le bo Chipa United ga golo jwang tlhopheng sane sa Chipa United seo a bapetseng gagolo sona mphomfelase sundowns o koma bolentle ka jaretini hana ka mana ba itsula ka batla mahulu a itsula ka mana ka batla mahulu tsulo hantle fela ka ronya retini ka pa sa TS Galaxy ona ko bile ka kwano ka mlo ka prima bale bana tibo jalo ka na tibo jalo ka obrigado mme ki yena ka mana mudiba hare bona tsena sundowns bale ka jalo tsena ka bona ba tsaka kwano ka mana ka lotu la nune la ne nani yena munna waha tibo jalo ka ka nuno santosa impra jalo tsena bona betla jalo hare bona ka kwano inkwa ka mana ke krente ke kana batalo tla ka mane santos tsi yonka bolo wine tsaka mane mrembula mrembula wine tsaka mane alende alende tsi wa tsaka bolo yeo o ale ka tsena ka bolo o re bana ba setlonga tsi bona lo kai isi ya ka kwano ka mlego ka prima ba le bana ha re bona ka kwano ka mona lo tla o brigado onka bolo ka mane o primudi ba mne o isi ya pele mane ni e ka tsena le tlhakwa tsi msheba mne fela tsena bolo betla jwalo o ikari ma ka kwano empala le jolo ne nunos e bile ya mohlola ona batla hape le tlhaku ya mohlola ka mane nuno santos o teng ka kwano mo kapteni a ileng yena ka mona molongisi mbujana onna ya tshwereng bo kapteni ba tlhopa sena sa TS Galaxy ka mmatla a magolo fela ya bannete ya salam onka bolo yeo e le note le 2 sundowns 3 tlhopa seo sa TS Galaxy e le 3 tlhopa seo sa TS Galaxy e ne le ka tsela eo ge nnete ya salam mabilo ka ya rateganga monneno le ena molongisi mbunjana ke mokaube re nnete ya sala ka kwano ka mona sale a tlhopheng sena sa TS Galaxy a re bona keane bo lebetla jwalo ka mane ka molengo ka botšhabatsatsi enkwa ka mane ke ata sale seo se bile se temorago nyana ganyane empela jalo ke ena bolo se bile bankile ka mana sundowns e atla ka kwano ka mona ka molengo ka boprima bale bana ke kana o e batla lotula ka kwano re ke bona keo obrigado obri modiba o atla patentsa banna o ntsha bolo gampila o le jalo gotla bolo ka bokgabane bona ba e sale ka lotula ga isepe setle maduna empela jalo ya phama flaga ya phama flaga ya mongadi given letlaka e bolela gore wena ka mono monna eso wena ka mono monna eso selu leko mahlambi o batlang ka lesotho sena pasporoto ga re bone ke wa thasalesa onka bolo ka mane hante fela o e sabile ntshitse ka kwano brigado wa ikoma ya wela diatlenga tsa sethibathibane ira tape ebile ba chapalela fatshe ka yona aba bila chapalela fatshe jwalo ka yona ira tape a re bona tsane bolo betla jalo e le ka jalo tsena ka bolo ka mana hantle fela etsa jalo ka a ke o ya tsa bolo pa misa ke bolo tlele e mpa jalo tsena ba ile ka jalo ka tlo morrao mre bolo ka bolo isi amrao nya ne le ke o primudi ba tsorelo isi amrao nya ha nya ne fela a re bona ka mana ke gena tsone se sabile ntite e mpa jalo tsane ka mana ba re bana bana ka rasoro no bitim rebula fela ke o bolo e ya nkuwa bolo e tla ka kwano ka mana e bile teuwa ha re bona ke ba ba tsasela pe TS Galaxy e mpa le jalo yalla phala hoti le bapetse ka mono siphe sihle maduna hampe banna ba yeso le bapetse ka mono siphe sihle maduna hampe luna ka mono se tlopa sa mamelodi sundowns mrembula tebo mokwena bapetse ka mane siphe sihle maduna hampe motle moshimano wa sipe sitle maduna ntle tikatikwa leto motle momamedi wa ka ya rate hanga ka morata moshebile fela monena sipe sitle maduna ele poso eka pila sekhake senasa 18 tsena tse kholo le boko selena mla le le kholo la tlo pasa mamme di sundowns sekhake seo half sekele yeo ka pa semi sekele sekhake seo etla ba bolotlo soang hantle fela ka pila yona tebile me kwallo ya Ronwin Williams bona e kare ke monna wa Mbunjana atla tlo sa bolo yeo ka mane mlunji simbunjana ke nam kapteni ha le mongadi jeli chabani o re bana ba isipe ngantle ha re bona keo raha tarashishe ai ke la tarashishe ka u dima mikwalo ka mane mbunjana ai ke la tarashishe ka u dima mikwalo ka mane mbunjana ero santo le jolo mamido ka ya rate hanga etso tsunyene mashume mara hlano ana le mitsume di karolo nyana ya bobedi ya papa ditatsi la ka jeno kire mabenkele
3: Mamedi haki di nana bela valo ho khaitsedi ka pule le eo ke lokela ke kopane le bana ba mphohe ba le medicine mo haleng kwa nokisentse ke na le abutinewo abutinewo dumela wa moetse sebeletsong ya lesedi
4: dumela khaitsedi ya ka
3: ngwane so go tshwaretse difika jene ho tswa ho mpho
4: dumela ba mamedi ba lesedi FM yene ya bua ntati la ka tshino ke newo ho tswa mpho hebal remedy mamedi na go khalewe emetse iso isiti ona ke lempo ebal kena le ona mifita emenga ta yamre na fitu go thekola mafu a fapaneng pele mamedi tatina la ka tsheno go tlo bua ka lefulena la tsekia ke go hopola go lefulena le bakwa a golo ke have that if harming e bile ke lefuletsa phekoleng empa le khona ona ole ya ofumane thuto ka bona kena le mifita e lebedi ya tsekia go futa wa pele e tle ke mifita ona o motho a tloetseng go a sai analog mifita o bedi ke tshuka type 2 e tle ena e rata ho satsela batho ba tsiba ho dile hama so la bona mmele antse a tsama a fokol e baka ha holo ke mafuka ya diting impeni e thekeng no se ikotlise motho ya nang le tsekero o kgona ho mona ka matsho a latelang o dula o nyoruwe metsi mmele wa wa fokola o gathela ha bonolo o ja hantle mpa wa order ha o sa bona hantle o na le maqeba a sa batleng ho fona kapo o dula o lapile ka nako tsohle lefule na mmamedi ha o sa le phekole ka bonako o ka iphumana o na le mathata a latelang mathata a matlo pelo, diphio, methapo, sebete, magenene ya tswa madi, kapa ona molomo o dulang o omeletse. A mang a mafu a re tla buang ka ona ka seno mamedi ke lefu lena la o ntsha metsi e leng a last prostate. Jale motho ya nang le lefu lena mamedi o bo kgona mmona ka matshwao a latelang ya ntlwaneng ga feta. Metsi a sana matla jalo ka pele, metsi a sa batla go tswa kaofela, o bathata go o ntshe metsi, senya se dula se opelwa, o tswa madi ha o ntsha metsi. Kapa ha o sa kgona ho ntsha metsi ho ha mamedi ha o sa fumane thuso ka bonako o ka iphumana o na le mathata a latelang mathata a diphio senya UTI kapa o sila ho ntsha metsi ho ha lefulena mamedi le bakwa haholo ke botsofadi o phela o sa ikwetlisi o nona haholo kapa yona high blood e phameng haholo jale mamedi e nngwe ya lefulo re tata o bua ka lona ka seno ke lefulena la masapo eo re le bitsang arthritis e fele maria jale batho ka bongata ba tla tlhopiwa ke lefu lena la masapo motho ya nang lefu lena mamedi o mo bona ka matshwao a latelang go tswa o gathetse go otlolola mmele o bohloko mokokotlo mmele le mosifa e ya opa maoto a ruruile ebile a tswa di-blase ga ona maatla a oetsa letho kapo masapo a gago a dula a gathetse jalo bo mamedi gona ge lempo hebal ge na le yona meriana ya setso e ka o thusang go lwantsha mafuane a o ke buileng ka ona ka seno o teng moriana wa tsekere wa type 1 le type 2 re be le ona moriana wa lefu lena la ho ntsha metsi e leng a last prostate re kgutle re be le ona moriana ona wa masapo e leng arthritis wa mamedi meriana ena o ka e fumana di-pharmacisting kapa di-herbal shop tse haufi le lona mamedi le ka galetsetsa ho 074-519-7853 074-519-7853 Mamedi, ke tla o phetela hape. 074-519-7853. Mamedi, re teng ka Bloemfontein, batho ba to Fisher Street. Re teng ka Botshabelo, Motheo Pharmacy e Botshabelo Mall. Re teng Motheo Complex, e re ya ho Ark Complex. Re teng Motheo Medinet, e Youth Safe Complex. Re teng ka Welkom, ona ke bo medicine e mo meni ke be teng a pola ke bo e taxi rank ke fetela ka Kronstadt ke teng a fit travel store ke khone nya mori Rich Street ke teng ka Bethlehem for Box Cosmetics e opposite ya Shoprite ke teng ka Kwakwa mo sitting le herbal limpilo herbal e opposite ya FNB ke teng ka Saturn ke ba sa pharmacy e Pick n Pay Center ke teng ka Fitzberg Arenal Fitzberg Fruit Packer Road ke teng ka Reed mo Reed Herbal Store Weather Street ke teng ka Matatiele Bergview Pharmacy e Pick n Pay Center ke teng ka Spring Hotel Pharmacy e Set Street ke teng ka Johannesburg Johannesburg Center Mamelodi ke ka Leboa halala mphoeba halala halala upula mamedi ugathi mphoeba asiyona mamedi nikabona le kufonela ha 074 519 7853 mamedi ere kopetela uqetela 074 519 7853 ka
3: Abuti ne wa ke le buile re tla tiana hape na konyetla.
4: Ko le bula ho lo ka itsiyana.
3: A se mo hema me di riketse tsena he.
5: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal, e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: A re lebojalo kgaitsedi ya motho hantle fela tsa dipapadi ho Lesedi FM tshebeletsong ya Lesedi FM. Re mamedi wa ka re hlalla jwalo ntse le 3 tlhopha sa TS Galaxy e le 2 tlhopha seo sa Mamelodi Sundowns mme monna yo e leng Oupa Motaung a qeta fumana karete e tshehla e leng gore ka morarore a tla bapale jwalo monna wa ha Aubrey Modiba Hampe tlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns. Re hlalla jwalo mamedi wa ka e le gore Sundowns ba qeta tsa diphetoho tse ka bang tse tharo kaofela mo teng re bone jwalo. Hotswa Marcelo Allende, hotswa Krent Chikana, hotswa lena Arthur Sail Salesa, mme bakeng sa bona hwa kena Kamani Kulumani Ndamani, hwa kena Miguel Rochino, hwa boela hape hape hwa kena Kakwano Tashirik Matthews, ke bona ke tsona diphetho tse tharo tse etsaetseng letsatsing lena la kajeno. Mokotlisi ha ke tsebe rona ho latela ka mokgwa o boneng phetho tsena di etsala e be leano le ya mokotlisi Mongadi Cardoso hore a tla a ntshe bana ba bararo a kenye bana ba o tsikatang bua ka bona e ka tswa e le lefeng
2: ke dumela seo a batlang go se etsa ngwana mme ke nthwane re buileng ka ona karolong ya pele ya papadi gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tlhatswa dintlha mme le bota le ka morao ehlile le batla le sa tshireletse hantle gobane ke mona ba kgonne go tlhatswa dintlha tse pedi karolong yana ya pele ya papadi ga papadi qala fela ke ba tlhatswa jwalo ntlha ya boraro mme ke ka go ke bonang phetho ena e tsiwang jwalo ka ena Grand Kekana a tswa go kena ena Kulumani Ndamani mme ga sheba fumana gape dibapadi tse e leng gore di bapala tlhaselong setlhopheng sa Mamelodi Sundowns re bona jwalo Tashrik Matthews le ena a ke na a kena jalo a kenela Allende mme gona go bolela gore hantle Mamelodi Sundowns e batla gore e tlhasele mme tlhaselong ba kgone go kwala lemati le ka morago baneng bonnete ba taba moya wa maria tlile wa kena o kenela jalo setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke ka go ba seng ba tla bue dintlha tse tharo ga jwale mme gape ntho ngwe gape re boneng gore sebapadi sena Miguel Resino le ena ke sebapadi se thusang tlhaselong a bapala mona bogareng ba lebala jale ke dumela gore o kwala lemati le ka morago le e leng gore hantlentle le buletse dintlha tse tharo kaofela mme o batla gore a kwale mati a gona o buile le mati le tla gore le tla etsa gore a gona o hlaba dintla
1: Arre bone he bolo tsane betla jalo ka mane bo harne ba le pala e le ka jalo tsena ka bolo ka mane pala jo betsa phoso sa nouns e a hantle fela se bile ba ntshitse Winston Pemunane selu le kuma hlambi e mpa jalo tsena ba ilwane tsene e ka mane ka bolengo ka botsa batsatsi kwa ba boletelele ka mane TS Galaxy e mpa ha ona mo yanteng e bile tsa majalo e le kotse ya e lengwe fela e tla ba bolo e tijwang hantle fela ka kwano reska tsola ka ntle e tijwa ka mane ke na chicken Johannes wena ditse ka mane tiba tibane Williams Williams o itse tlena harre bone ka kwano ka bolo ka prima bale bana a Sundowns ba japo tloka sanaka a iketla jwale monna ka ladi ke wa ha ke bolelwa a tile ba iketlile ka motsama wa bona o rotse ba Sundowns atlotse mola ba rimba bala jola re bona tsheo tata mala jola ka mane ka molengo ka tshabela bala bala obrigado re bana ba isotlong ibila sia nan tele tika tikwa leto wisi amane morrao ba sia morrao mane ene le yena ka mane ndu ngelwa impala jola tsheo ka pamisa obrigado karolo nya le tin bon wa ikoma impala le jola asula ka mane mosula iya mosula ka mane praena le yona ya mosula ka mane praena le yona monna ya ileng a qala o tlo bapalela tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka la lesome le nang le metso e robong kgweding ya Pherekgong lemong sena sa 2026 mme le yena o ile a ba lehlorong la rora qala o fitlha fela tlhopheng sa Sundowns a tlabantlha karolong ya bobedi ya papadi moo Sundowns ka nako ya Sundowns e neng e hlola papadi ya bona kgatlhano tlhopha sa Orbit College ka ntlha tse pedi go nnoto phetuo e etsaetseng ke bona junior okene junior zikoda Patrick Fisher liena okene Patrick Fisher junior zikoda okene liena me haile monino elinga sianda tulu otswile re tla bona rona ba bobedi ke mang hape ya tulenga ntle re tla bona fela rona ebe ke mang emong hape ya tulenga ka nnete monino Brian Leon ke mongwa dibapadi tsa Sundowns tse sebeditseng ka bokgabane bona ba e sale ha e sale ya fitlha kwano mona leking bapetse papadi tse 20 a na le metso e meraro gantle fela ga re bona ke yane bole betla jano ebile ba isiamane morrao ke ena monna wa ga oupa motaung setibatibane ke wa rabolotelele ira tape empela jalo ba gana morrao yalla palote banna ba eso nama ya motho ga e thagise jalo nama ya motho ga e thagise mokwetlisi wa bona le gore monnena ba mo thagisa o ke monnena e leng yena ka kwano Sedwin Georgia ba bona le gore nnete ya sala ke monna e ka reng hangata o ya bapalele pele mane mme Sundowns ba tlameha gore ba mo tlhokomele baneng bogolo ba nako ga ba mo papadisa hampe tjenana ba tla etsa diphoso le mo e leng gore bolo e tla ba boemong bo kotsi ya gono
2: go fela go le jalo ngwana mme o bua jalo ka ena Sedwin George o sa tlhabile ntlha mme ebile ka go tlhalosa ore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ka tshwanela gore ba mokate ba moshebe gobano bane sebapadi sena se se bontshitse gore papading yena ga a fumana monyetla o kgona go tlabantla mme ke ka go re bona jalo a thulana jalo le ena Kikian Johannes bolong eo e ne le gore ba ne ba e tseka ka ditlhogo mme o bonagala a eme mme o tla tswela pele ka papadi phetogo tsena tse gore di bona setlhopheng sena sa TS Galaxy re bona jalo sebapadi se bapalang pele tlhaselong e leng yena Zindoga a kena jalo a kenela Seluleko Mahlambi e leng gore le ena go bonagala a tswile kotsi ke ka go re monang a tswa papading yena mme gona he go bolela gore phetogo ena e etsa gore Zindoga a iphumane a le papading ga le Sianda Tulu e leng gore o sebeditse antle karolong ya pele ya papadi mme re mmona jalo a tswa go kena sebapadi sena e leng yena feature ya bapalang moleng o ka morago setlhopheng sena sa TS Galaxy metsotsong ena e 60 a metso e mmedi
1: go jalo fela tshebeletsong ya Lesedi FM letsatsing lena la kajeno a re bone ka kwano bolotsiano o sebileng kile ka mane gantle fela tape bolotsiano le banna ba letse ba shebileng pala le jalo o teng ka kwano morago o santsa le teng ka kwano morago mdungelwa aisia hante fela ka kwano ka monaka re ke bona ke o se ne le nan tamani onka bolo ka man hante fela ke o ntamani kulukane kulekane o sa bile netsa ka man hante fela mona wa brigado obrigado ke o a ke nyalo tswela ka ntle e ke mo ka ubere elinga a ke mo ka ubere elinga na ka kwano mpo mvelase o tshe bana ba iso ha be bolo tsena ngere tshelo se bile ba lahletse ba enka jolo Sundowns a ke tla e ba reng ba le balan etla hantle fela ka mane bohareng ba le balan Nuno Santos sebile ba ntshitse jalo ka mane ka molengo ka botshabatsatsi e a tla bolo ka mane re bone e le ka tsena Sundowns ba sile ba iketlile ga bohloko fela e ka kare ke bona ba eteletseng papadi na pele ra bolo ka mane bo letelele empala jalo keo ebile matelo ka kwalo ka mona ka mone ka boprima ba le bala re bone ka mane Obri Modiba empala jalo teng ka kwano morrao wa hana ka mona Patrick Fisher wa inga ka mane ra bolo letelele ebile tsena rotha ba reng ba le bala empala jalo ka secret ha ile jalo keo Nuno onka bolo ba isiya ka mane ka molengo ka bo ngapirima ka botshabatsatsi ebe tla ka kwano ka monaka le utula Kigen o sebile ntshitse inkwa ka mane tshindamani empala jolo tshina bolo e a tla bolo ka kwano ka le utula hae e yana ba netsa ka mane tshindamani ka ro nyere tshini empala jolo monna ba mya fatsuti ha una ho so ka radu dietini ha re bone Patrick Fisher sebile ntshitse lena empala jolo tshie bolo ha re bone tshieo ne emba hana ka mane morrao ba tsula tshio hape hape sebile ba nkile nonsa o a tla ka bolo wa hana ka mona Patrick Fisher ka ba itsula ka matla mahulu bana ba hlasela ka mane Mamelodi Sundowns hi a tla bolo ka mane sentse e thewa jolo ka Sundowns ene le munina re Miguel Rishino impala jolo tiane bolo ibile rota ka mane uthi ila hlele munna Suzuko mjungelwa ana tlela ka manetsi kom dinyelo na jolo ke ba tatile sandaosa impela jolo wa hana ka manem pomvelase mo captain white sula ka matla maholo o leletse ka mane stedwin georgia impela jolo ke o ebile e tla ka kwano ka molo ka prima ba le bana sandaosa advantage a re bona ke o ya tla jolo sandaosa se bile ba kile ka mane ne rota ba re ba le ka mane e tla jolo ka mrembula mrembula ke o tla ka bolo yeo o se bile ntse tsela le jolo ene sentse bile tla jolo ka lotu re bona ke o sandaosa ba le ka jolo tsena ka bolo ha ana ka kwano ba itshula ka matla maholo e ke ena sipe sitle maduna empela jolo monna ke na o le ka o tsena ka bolo ene le mbunja na empela jolo ba mme fatsi ho tshe papa ditso le pele bana ba heso ka molo ka prima ba le bana sandaosa ya tlasela bona ke o Ricardo Waikoma ha na kamana ba itsula hape hape una ilikile ka hloho munenwa veluye ke Zulu una ilikile ka hloho veluye ke Zulu hona le monna wa Sundowns ya chapoletse mfatse ka rolonya 18 eleng yena Tashrik Matthews o tlile bohloko bona ba isale Tashrik Matthews mokotlisi netya sala ibile o fuwa karete ke bona ka rona le karete tlatswa ka kwano ka mona le hle le boitiko ba botle bona ba isale ele mbunjani ona ruwa tena impela le jalo Patrick Fisher ho bona la rutena ya railing ha bohloko ka mona monneno eleng yena ka kwano touch streak Matthews me eka tabona ka khola o fuwe ka retsetsa netya sala ka retsetsa ka kwano yena monna wa jersey number 23 eleng tibojola ka Patrick Fisher afue ka retsetsa metsotso ke mashume a tsiletseng ana le metso supileng ka rotse bo bedia papari le se die fema ke lona le ole mametseng le ntse ke la pule lieo a tsa ma ke le mongwe tsa ma le mo tlisi ke ba jolo ka coach muren ke coach mo le fintse ke le tsa tsing le na la ka jeno ha le din ka ke 3 to pasa TS Galaxy ele tu ke pasa o sa Mamelodi Sundowns wainka kamane munna boha ira tapei kabanya lele fatse hanta fela kamane ya fatse kamane ira tapei ratio jolo ke bolotelele anna balele tse ba shebile mpana jolo ke o rota ka so kamane so tsaba mpana jolo ke o ndamani fela tsane betla jalo ha ke la ka u thiba mikwalo tsa rashishe motle mushimane no mokotlisi sipe sihle maduna a ke tsebe ke bona hore nete ya sala fa pa sa mamelo sa ndang suba rembale bana mane wa ba sukudisa munena sipe sihle maduna
2: go fela go le jalo ngwana mme o ba di bolotse ngata tse leng re ke di bolotse ba palwang ile bolotsa pele ke yena a di fumanang ile tsa bobedi mme ha di fumana jalo e hle ba o fumana a le maemong a matla haholo gore a ka hlasela mme ke ka ho re bonang a le kotsi ya holo papading ena baneng bonete ba taba o bapala ile number 10 di bapadi tse ba palang bo hareng ba le bala tshireletsong re buile jalo ka yena mphombelase le yena mbunjana ke ka ho abang le monyetla gore a iphumana a le tlhaselong boholo ba nako
1: e jalo fela tsa tsina ka jeno taba yeo mme mamedi wa ka tiane ya tla bona ba re ba le bana e le ka tsena ka bona ka manempela jalo keo se bile ba ntshitse mo romani e ne ntshiwa miguel empana jalo kena mrembulan tsa bona ka bana re bona keo e tla hantle fela ka mane se bile ba ntshitse hape e ne le me e ne no se fela keo e be tla jalo ka mane bo re nga ba le bana ja poto ka sana ka jolo sana oso bal ka wicheta har bona kiyo sana oso bal ka wicheta kar bona retini sha eta shrika metu sana raha impala jolo ya otsa motho bile etsola kantle ya otsa motho etsola kantle ka molengo ka botshabatsatsi le pion le tuna la selo ka mane ki zuko mdunyelwa la selo ka mane zuko mdunyelwa har bona ka mane tashrika wisi amronya na hanyane impala jolo kiyo na bole betla jolo se bile ba ntshitse ka kwano hi ata ka mane ka lotu ha ka mane obrigado obrimudiba munna ba chapala fatsa tella ka mane pilimani sana sa impala jolo tsena bolo hoti hay khutle mrao banna ba eso hay khutle mrao ena ka mona Miguel Rashino hay khutle mrao ka mona eso Miguel Rashino eta ba bolo to song ele poso khatano liena papetsi mushimalino ya ba polanka ba khabani bona ba isale sipe sitle maduna hampi and the two Sundowns 3 kapasena sa yona ka kwano tibaka TS Galaxy nita sala mamidwa ka yaratihanga munina leha hokatwing yena musebitu ayu yenze tibojolo ka Brian Leon of Kelam tatunga na jolo sahlabile dinhlatse ka bantsela shumela motsumong akwano mona loko nya rona ke hlalusitse ka re munina u fihle Africa borwa kwano na konya khutswane o bapetse papaditse mashuma mabedi na metsumi raro ke tsa ke abo mashuma mabedi a metsumi ne letsatsinena la kajeno o sahlabile dinhlatse le shumela metsu robedi ha ke kenya tsena tsepedi tseo a di hlabilenga hape hape ke fumana hore ka patsi re mo tsomotse ka bantse le shumela motsumunga ka ofela tso pensa mamlo Sundowns ha ke kenya tsena tsepedi tseo a di hlabilenga me o yentse di assist tse ka banga tsepedi tsela mtatungwa ba hana tswale me papa di tsena tsa chefa Champions League o ile a gona hla ba di tlatse hlano ke mosebetsi o motle bona ba isa le setleng sena seo a tileng kwano mona Afrika Borwa ka sona ka pana kunyena yo a tileng mona Afrika Borwa ka yona e khutshwane bona ba haisane a re bona he ke na bona ele ka tsena ka bona ka mana ba isa morao sa nouns e tla jolo ka lotula ha ka kwano Ronwen Williams damane o isa bile ntite ne letsa bona hape ka mana ke na obrigado fela ba isa morao nyana mani Yeah, tabolo yeo kama narbono chiwo. Elika jolo chena kabolo kama nchi. Chi. Sopa sa Sundowns. Impala jolo chene bolo. Bujana wa hana impala jolo chiwo. Sola kama tabolo kama na ukwa muta unga. Bule chende banna bale tiba ishebile. Impala jolo chiani. Nele chiken johanese kasoho lena. Impala jolo chiani kama na chashirika kasoho. Hana kama na tepela bae tula hape hape. Chias Galaxy. Rota kama na kamuse wani. Enka jolo bae neleza lotula hae. Miguel Reshino. Wata kabolo kama narbana bae sulukai. Ante ike tile kama na Miguel. Wentsa jalo isi ka mane ka mane go ka botsa tsatsi arbone Sundowns ke ba bale ka jalo tsena ka bona tsa ka mane Miguel Miguel ke o le ka tsena ka bona re bana ba se tohonga wentsa ka mane wentsa a ntsa botsa ka mane impala jalo o sa bile ntile ka mane maduna wa ntsa lena impala jalo tsena bolo ba inka jalo ka mane ntle pela me embe mvelasi impa ke o bona ka mane Victor tsalo o isi a malutu la mvelasi mvelasi o ntsa tampila le jalo rotam ra go mona holotu la upa mutau ai ke tsa ka mane upa mutau ka mane ka bo prima ba le bana le piano le tsuna Are bona tsane ba hana ka ditso ka mane ntamane. Fela tsena Sundowns ba le ka tsena ka bolo. Touch freak. Impala jolo tsena bolo betsa tsalo. A inka jolo ka mane Miguel. Isiam ronya na hanya ne fela. Are bona ke ya tsa Sundowns. A isiam ro tlai ka mane Miguel. O le ka tsena ro bana e ke manga. E ke ina le yena ka mane Nuno Santos tsorelo. Impala jolo tsena bolo. A inka jolo ba ne tsa ka mane Obrigado. Obrigado ke ne tsa Nuno Santos. Santos ke ro bana ba se tonga tsena bona na lo kai. Ba inka jolo ka bana ro bona ke o mrembola. O a tla wa retlwa ka bolo yeo. O se bile ntite. Ba jolo Miguel. O inka Sebenarnya kami sari impian jono bahana merau. Sula kami cemaru kami petik kefisham. Impian jono cina boros sandal sate. Bahuta kami boros batara. Awan nang kami rile. Kerajaan boleh cilele. Ia macelo. Kami kami lakukan cepat pasti. Sandal us. Impian jono bahana sula bahana sandal usu. Kami dari cina kami sandal us peraha. Ainka kami si cibat cibani. Ainka kami si cibat cibani. Ia musula kami na ia musula. Nuno Santos ia mutula kama Nuno Santos na raile bolo ia muchacha fati arbona kina bolo kopa bolo tele le baitsula kama sama holo upa impala jolo kina bolo berro tabar impala bara inku kama nante fati mrembuna waratula kama bolo yeo ui batalo tula kama Nuno hape impala jolo kina bolo berro ta hape bale ka jolo kina kama bolo impala jolo kio ia khuta bolo isense ikena ka Chies Galaxy, fela Sundowns ka mane ne, ba khutla ka bolo ka mane, ile le nate ba mo koena, impala jolo tsena bolo, se bile ba ntshitse ka mane, ine se ntshitse jolo, e ke Reshino, fela ke o ya ta hape, bolo ka rolo nya de tini, ba iko ba Sundowns, ha na ka matsa ba holo ba itsula, e tsula ka mona ke, yena ka mane Zulu, Velu ye ke Zulu, tsula ka matsa ba holo ka mane pilu di sarretswe. E ya mongadi, pilu ya mongadi, sopi motsepe. Sarretse bona ba hisali hoetsa petuo ho tla tsena ka mane ntando yenkosi nkosi jesi number 26 ka sa kula tsapa sena sa yona ka mona Chies Galaxy re tabona rona tsatsa mang hape Sundowns ba emisitse Ikram Reyners jesi number 13 re tabona rona kimang ya tsatsa ka sa kula tsapa sa Mamelodi Sundowns re tabona rona kimang ya tsatsa ka sa kula tsapa sa Mamelodi Sundowns Arbona felorna Sundowns ke bona ba tsan petuo pili ke bona ba tsan petuo ka pa ho tsena ho etswa Chies Galaxy yone tsa petuo pili nkosi wa tsena nkosi ye nkosi nkosi thando ye nkosi nkosi okay ni Sundowns ho tsile ka mane Zukom Dunyelwa ho tsene ka mona Ikram Reyners ho tsene ka kwano Ikram Reyners ho tsile Zukom Junior wa re bona tsane bo le betla jalo rrota ka kwano di tsontsa bana impela jalo ka bana mvela se ba mutshela bolo e bile ka mana touch break Matthew sina roi kenya pele tsena sa bile ba itse ba pele tsola ka ntse Sundowns ka mlo ka bo prima ba le bana ka mana obrigado o ntsa bolo lena tebo mo koena wentsa jalo o batla lo tla ha ka mana hantle pele ba ipha misa ka mana ya ba ntse ka bonya le tini ya mosula ka kwano ya mosula Brian Leon ya mosula ka mana Brian Leon ya motlola ka bana Brian Leon eto to o setse ele shume le metu mi sanu karolo nyana ya pele ya papari ka patire ya bobedi ya papari tshorelo o setse ele shume le metu mi sanu re retse o fitla pele tsong ya papari na hantle fela o ya ka mkhota ba dilin kateng wena mamidi wa ka ya rata hanga are bone fela he tsiane bolo ya taka kwano ka monaka obrigado sebilentsitse wena tsaka mane tebo mo koena hore bana ba setlonga tshile bona no kai we see a hunter fela mane morrao nyana ka pa tshire bohare barbara ka bane ne johannes on ka bolo ka mane tso tsimo bohare barbara ka bane ke kike ne johannes we ntsa tlo ka mane bona tsheo sebile ba ntsitse a pesa na so ke ndamane impola tlo ba tsula ka matla mahulu e ke impom velase rota ka mane bona counter attack ya tsapa se sa chief galaxy ba potela chief galaxy hore bona tsheo ene ka tsena ka bolo ka mane ne karunya de chini ilinya na karti maduna cheshe bati maduna arbona chim bunjana karunya de chini impala zol chio munna bane tam bunjana hape bunjana chio ui kadima kamane lutla patrick fisher wa ko ba o banne pala zol ba punu wa kamane sanda uso bolanse pala cholo iya bastu la to pase usa ties galaxy iya bastu te mukoti sina ne bolo e chinen ke padile
2: o bapetse ka monyetla o motle gaholo se bapadi sena e leng yena Junior Zindoka gobane gobane go na dibapadi mmogo le yena ka gara di-18 tsa mo di-Sundowns empa qeto eo a e entseng ya gore a leke go tlhaba ntlha eo ile ba taba ya gore o bapetse ka monyetla o motle gaholo
1: re bone tsane ka ronya retini sa nna o sobala ka tsena hape le bona banka bolo ka mane tsheo impala tsolo tsane tshashrika wa e kwa impala tsolo mpho ayo a re bone tshe a posa bolo ka mane ba posa bolo sa nna o sine le yena di ona impala tsolo tshe bolo ya khutla ka mane ka mosewane a khutla hantle fela a khutla jalo
7: sa tsoko ba u lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat client tell you khushisa hore ho boloka ba u barata nka siriti ho bohlokwa di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24 u fumana airtime ya 200 hang how can you claim plan engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 client tell life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: Botop Shaela, habale whiskey fela fela. Bai ketika, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey, ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey, ka $249.99. Ketika World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekise se bakata so di le motse 18.
6: Adi papa di ho le sa di FM.
1: E jalo fela mamidi waka ya ratihanga kia tsepa ludimela khaitedi ya motu Ore kata kopana luena ka hobani njena ya 2021 Acha ebona kwa anu listi njaka kiboni 2021-20 Kia kwala kiona ya ukletela ye
9: Ya khaitedi ya kia kwala hula wa tsigela monu 21-20 itendi ya kwa nele 2021 itenene lina kwa nagi wana isi itashezi mona
1: Oh kia ebona eke itashezi jwale kata kena 2021-20 Kiale bua. Hare bona he mamedi huku kia sopa sa mamlo di Sundowns. Eto so kamane hante fela. Bole ngoka le boya bo chabatsatsi. Hare bona ke ba ikopa bole telele. Impala jolo tsena bolo kamane hante fela. Nune e we ba inka jolo tsatsi ku neta nuno hape. Nuno Santos e karunya le tini. Impala jolo ba mosta sita. Hare bona kamane tsatsi ka. Impa yalla palauti. Haibe bolo yalo na kamane sopa seo. Esa mamlo di kapatsiki TS Galaxy. Re metsotsunga. He ba mashume ama supileng ana ne metso e robong ka ronya na ya pele ka kapatsa tsi ya bobedi ya papa di ho bona lore nete ya sala mo kotlisi monne no ka brore a tata ben tlhayeo ya ta ya penalty ke bo jalo ka Victor Letswalo bo nete mfela o batla ali bodutunyana ka ronya na ya bobedi ya papa di fitela mthatengwana jwale
2: taba ena e etswa ke gore sehlopha sa hae bonnete ba taba ha se dule se tshwere bolo seo ba se etsang kore ba etse lewaleng la ka o checka o pitla mme ba bapala le yena ka mora gore ba fumane bolo bogareng ba lebala jwaleng ha e le gore ga ba kgone gore ba tshware bolo boholo ba nako ke ka gore bonang sebapadi sena e leng yena Victor Letswalo a iphumana a se papading boholo ba nako mme go na etswa ke gore sehlopha sen sa TS Galaxy ba tshireletsa ka bongata mme dibolo tseo ba di fumanang ga ba neeletsane nako e telele jalo ka setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke yona phapang e banteng kapa se etsagalang ka sebapadi sena Victor Letswalo empa mosebetsi ya ntseng a o etsa tshireletsong e tlile mokwetlisi wa tla a kgotsofetse ke tsela eo e leng gore o tshireletsa ka teng go tloga moleng o ka pele wa tshireletso
1: monna ya tswang kamane ke letswalo la kamane ka profenseng ya Limpopo gona kamane ka polokwaneng tlhele tikati kwa letho mme o tla pola gore monnena o ile ke ye mongwe mekaubere ka kwano ka mona mme o le modi masome a mararo a na le metso meraro gobaneng o tlhaile ka selemo sa skete magolo robong masome a robong a na le metso meraro gantle fela kgoding ya aprele ga tlhola letsatsi le le leng mme nete ya sala mabidi aka ya rateang a tlhopheng sa plumpontesetic ke moo batho ba bangata ba ileng ba mo tsebela teng ga e le mona e le gore go na le phoso e e tsaetseng karolong ya 18 monna o tlile botlhoko ebile wa meneka ga botlhoko bona ba e sale ke bua jaloka sebapadi sena e leng Mlondi Ncango ka mane ka karolong ya di-18 tsa tlhopha sena sa TS Galaxy re mo tsebile yena Victor Sepana Letswalo a bapalela tlhopha sena sa Bloemfontein Celtic ka nako eo a neng a bapala dipapadi tse ngata golo tse 90 a na le metso e mmedi a tlabile dintlha tse 20 a na le metso e mmedi tlhopheng seo sa Bloemfontein Celtic tlile yena ke forose e ntle jalo ka mokotlisi a ntse a tlhalosa kwano mme o ile a bapala tlhopha sena sa TS Galaxy tloa ka selemo sa 2024 yena Victor Letswalo molelele ba mitara o le monga fielwane super tselela a 3 tiers galaxy 2 tlhopha sa Mamelodi Sundowns satsane misitswe papadi re tle re bone fela setse metsotso e ka bang e robedi karolong yena ya bobedi ya papadi ha ile mokotlisi mongadi Bernard Parkham o buisana jalo le mokapiteni wa setlhopha e leng Mpomvelase yeo e leng gore ke tlhalositse kare ke ena ya mogolo ka mona karolo ka mona ka lebaleng go feta dibapadi tsotlhe tse teng kwano mona gantle fela tse ntseng di bapala le modi 30 a na le metse supileng tsa Mpomvelase ha re bone keane sebile le lephala ga re bone keo ya tla bolo jalo ka banene e le kaotsana Sundowns ba tlabetsa phoso empala jalo ka bane ao banna rushina etsa phoso ba ntse phoso ape karolo ya netine a enka ka banese ba tibane ebile ba tshola banna Sundowns a enka ka banese ba tibane ba tshola ona raile ebile ba ntse phoso re bona gape karolo ya netine Sundowns ba ntse phoso gape a e paina se ba tibane karolo ya netine ka bane Williams anna we mokotlisi go bona lore Sundowns ga re bone fela counter attack ya Sundowns ba le kaotsa lo tsena ka bolo Sundowns keo e a tla bolo ka manene ba isia mane pele mane e le kaotsena gantle fela tebogo eong ka bolo ka mane mokwena ga re bone ka rolong ya a ba etsa phoso ka mane ya kgutla ka upa motaunga upa motaunga o retelwa ka bolo yeo o isia moraonyana ganyane Sundowns ba etsa diphoso tsena tsena tsa gaesale o fositse bolo e ntle gape ka mane Junior Zindonga mokotlisi
2: ho fela ho le jolo ngwana mme seo re ka tlhalosang kore bana ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba latlhetswe ke bolo gape bogareng ba lebala yaba bana ba TS Galaxy ba nka monyetla ba neletsana bolo eo ka pijana e fitlha jalo leotong la sebapadi sena sa bona se keneng jalo karolong ena bobedi ya papadi e leng yena Junior Sindoka. Junior Sindoka a iphumana a shebane le Ronan Williams tsela eo a ileng a raya bolo ena ka teng ke a e le gore ho hang gana monyetla obaneng mo sebapadi sena Ronan Williams se mana eme teng o raetse bolo moo yaba he ba bolo e bonolo gore Ron Williams a ka tshireletsa a fumana monyetla wa bobedi gape a na etsa phoso e tshwanang le phoso a e entseng karolong ena bobedi ya papadi yaba e ntse wela gape go sebapadi sena Ron Williams mme Ron Williams papading ena o se a thibile dibolo tsena tse pedi tse e leng gore di ne di le kotsi ya golo mme ga e ba go ile go etsala gore ba tlabe ntlha bana ba TS Galaxy bonnete ba taba e ne tla ba dintlha tse ngata golo tse e leng Sundowns se tlabe di tla bue papading ena
1: e jalo fela mamedi waka ya ratehang e ntse le 3 tlhopha sa TS Galaxy e le 2 tlhopha sa Mamelodi Sundowns ke yane bolo ebile tswela ka ntle o thwe ga e betatlhelo banna ba heso ga e le metsotso ya rona kena e tsheletse gantle fela pele papadina e fitlha peletsong e ya tla ba e latlhela ka mane gantle fela keo atlhile ba batla leoto na tsile ba tsalo tola Victor Tswalo impra jola batse ba ba hantle buka yeo ha re bone ka bana mrembola ke yong ka bolo ka bana te bo mo koena nne ho ntsa jola ka kwano ka mlo ka prima ba le bana ke yong tamani ba la ka pa misa bolo telele ya matelo ka bana ntle fela ha re bone ka bana prime leon le impra jola ba mo tshela bolo ha bonolo ya khu ta bolo ka kwano e sentse bile tla mo rawo mbunjana wa pa misa ke bolo telele impra jola ke yo ya feta bo halutso ho teng ka kwano ya tla pele mona impra jola teng ka mona mona wa johannes e ke yong ka bolo o le ka tsena ka bolo ka bana johannes o le ka tsena Chigana, Emperor Chiani Bolo, Sibylla Cite, Ibile, Inele, Tebu Mukwena, Pamisa Tibolo Telebana Bayamati, Rota Carlonia Retini, Emperor Chiana Bolo, Wahana Kamona Muna Petrika Fisha, Vetola Capsalo Retola Cante, Etetuba Gold Kick Yasitiva Tibani, Satra Pasanasa T.S. Galaxy Eling Yena Kakuano Chibuaka. Ikra keke ira tapei Baitlosa kamani ira tapei Wata uyona kamana baitlosa kibolo telele Manna baye mese impala jolo kiena bolo Rota fase ibile rota sonsa manna kakwano mjungyaloan Impala jika choro nene ndamani Ibile kiena ibile tula kantotwe Haibe tatlelo banna Yalu naka mono tapasa mamlodi sandals Natlelo kakwano kamana kiena Aubrey Mudiba 3 Tears Galaxy 2 tapasa mamlodi sandals Arribo nekiane bolo beta jolo Yata bolo kama na hantle fela sebile ba ntsite ene tsio kama na hantle tsena Miguel Rishino fela tsena bolo ba netsa Miguel hape on sa bolo kama ne pala jolo kio yata bolo kama kama ka zukom dunyelo wa iko ba bolo tenene ha na kama ba tsula kama tsama ulum bujane ibile tsena rota ba rimba bolo na santse bile tsotsile na Sedwin George impala jolo tsena ibile rota pe hape o khutla ka bolo kama ne Sedwin George on ka bolo kama ne George o a tsena ka bolo impala jolo ba rata lo tla hai ibile ya morrao ho sitiba tibane sa Mamelodi Sundowns Kajalo, sebile ba nkile Sundowns tsotse mo la borre mo bala ka mane ka mo ka botshaba tsatsi ha re bona tsane ka mane mjungelo wa iko ba bona telele impela jolo ke ba hana ka mane ne yena mlungi si mbujana a tsula ka matla ba holo impela jolo ke na bolo ibile ka mane mpom vela se ba mnye fatsi hoti ho so bana ba heso nna ma ya motho ha ita khisi bana nna ma ya motho ha ita khisi bana ba heso re saletse ke metsotso ka banyame raro papa di tletse bo fitla phela tsonga letsa tsingene na ra ka jeno Rasa kini nako ya moletsa phala re sheba hantle fela ho ya ka mogho tlhopatsena tsepedi di lentsa sebetsa ka teng hona le petwe tswang rantwa wa kena ka kwano rantwa ho tswa yena ka kwano monna wa sipe sihle maduna wa tswa ka kwano sipe sihle maduna ho kena yena monna wa rantwa wa kena ka kwano monna yo wa rantwa Are bone tlhopa sa Mamelodi Sundowns nete ya sala papa dinga tse ka banga tse hlano tseo ba di bapetseng
7: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Na o mosotho ya sebetsang ho le lehae. Ha o ka hlokahala ka jeno na lelapa le na le tjhelete ya ho lata. Haeba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe ka Rabo Funeral Cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha e le sotho ho tswa hohle ka hare ho naha tsa SADC ibile ba fa lelapa la hao tjhelete ya grocery di kgweditse tharo ka moralifu romella lentswe lena lesedi ka WhatsApp ho +26662448775 ke re lentswe lena lesedi me lesedi ya teng ke LI o le romela ho +26662448775 LNIG Holland ensure your unsure ho na le melawana di dipehelo
10: tsa
6: kadi papadi Holisedi FM.
1: Kere bo khaitse ya motho hantle fela mo mamedi re ntse re tsela jalo re saletse ke motsotso le tsgatshana re re papadina e tsetse bo fitla pele tsonga ele 3 tsapa sa TS Galaxy ele 2 tsapa sewa sa mamelodi Sundowns ntle le tikatiko ya letho re bona ka bana TS Galaxy ke bawo tewa jalo ka bolo impela jalo ka bana ba ihula ka tshomo rawo hantle fela ka bana le na e ke o ndamani we batla lotula hai hape ape o bri mudiba mne onka bolo ka bana siamo rawo nyana hanyane re bona ke ba bala ka tsena ka bolo re bona ke o e tla hantle fela ka ele o tlala Miguel ona sansa bilan tite empala jalo kamani Johannes ore banna bae suke ho watla kabolo kamani Johannes ka jalo kamani Mrembolan watla lotula hai kamani damani damani ke onsa bolo ka kwano kamlo ka prima bale bale kamani Obrigado aban sa bolo tene na batla Leon empa wahana ka kwano mpo mutaunga tsula kamatla mahulu tsula ka ntle re bona ke o sebile bankile kamani Mrembolan asa dawso bale ka o tsena ka bolo impela tlo tsena bolo ya taka tsatsiri ka Matthews tla ke o yalla phala oti emusile ka mane bile o tshe haile bolo ya lona se tla passe o sa TS Galaxy re metso tsong e mashume a robonga hantle fela ka rulo nyana ya be ya papadi e fedile jalo ne ne tsa salam re ya tle tsa metso tsoe ka ba nyame hlano ya simuso re tle tsa metso tsoe me hlano ya simuso le tsa tsing lena la ka jeno ele 3 tla passe o sa amma sa TS Galaxy ele ti ka passa Mamelodi Sundowns le tsa tsing lena la ka jeno re bona tsane bona ba nka jalo tsula ka batla bahulu e bile tsene rota patsene inko ka mane ke Brian Leon wa hana ka kwano modisitse yena ka mane mpho motaunga tsula bona telele bana ba imetsi le tsane fita ba lotso ho tita hlelo tsabile le tswile la tsopa sa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ba tsabile ka nete mamedi wa ka ya ratehanga ba tsabile bona ba haisale re bona tsane bona betla jalo ka impala jalo ka mane Obrigado o ba tsalo tla Miguel Miguel ke ka bona o tla ka jalo ka bona ke Miguel o ntsa bona yeo o isi ka mane ka lotla ndingelo nne ndingelo ke ka bona ndingelo nne o ata re bana ba setonga ka bona le tini koba ha ana ka mane ba itsula ka matla mahulu ine tsula ka mane ke na Zulu impala jalo ke na bona hape ya ata bona ka mane ka nne ya ke Santos, onsa bolo kamani Santos, bamletsa bolo hape Santos, wa tla ka bolo kamani kamlo ka tshaba tsatsi, o le ka tsena ka bolo wa ikoba bolo telele, impela jolo ke yoga, ka ditlo ho ya feta bo halotso. Feta bo halotso, kolla ka bohlale ka kwano. Patrick Fisher, hore tsola ka ntle. Kolla ka bohlale hore tsola ka ntle ka mane Patrick Fisher. Re saletse ke metsotso e ka bangene raro. Sente reja motsotso na wa boraro ke gola sentse tla mathame tso tsone ka ba nyemedi fela ntle 3 tsapa sa TS Galaxy 2 tsapa sa Mamelodi Sundowns ka segrete re bone ka mane e ka e ke ikrama Reiners impela tlo ha ha na mayanteng ya tla bolo ka mane ke o ile ka utena ka bolo ka mane ka Musewane ile ka utena re bone Sundowns e ke ya TS Galaxy impela jolo mona ba chapala fatsi hoti ha hona le tlo le poso mono luna tsapa sa TS Galaxy hauna le tlo banna ba iso le poso mono tsapa sewa asa TS Galaxy re bona tsane sa maso ba tsela hape ka rulonya le tini impela jolo ka mane tebo mkoena ona kenya ka rulonya le tini fela ke ba itsuti impela jolo tsane Santos ene tsaka mane dunya lo mne dunya lo ke wa tsaka bolo ka mane ka bolo ka tsapa tsatsi e tsaka lo ka lo tlam rembola tebo wa impela jolo ha na ka mane mbunje ki ene mbunje simbunja ne ai bia luto fela ke na bolo ka rulonya le tini bona Sundowns fela ba hana mrao kolla ka bosale ka kwano mona wa mlondi mngongo kolla ka bosale mlondi mngongo le tsule le le lutu anga le ntse le rata jwalo a ke le tsule la tlopasa Orlando Pirates

0: kwaso ya Tashrika Matthews hotella kakwanu kamenengo ka prima bale bala le pieno le tuna la to passeo sa yona kakwanu chess galaxy sembe bay to site ya tabolo kakwanu kamana kalo tuna hai kamani mongo mongo tieo kenya lo tibile ki munena ina le na kakwanu munena Patrick Fisher ina le Patrick Fisher akinya lo tuka munaki Aubrey Modiba kenya lo tuka kwanu are bona tsane bona sebile ba ntshile mbunjani empela jolo tshe bona khutla jolo ka mrembo la tebo mo koena o ntsa bona empela jolo ba mutshila bona ibile tsheo ele mpom velasi empela jolo ba mutshila bona mpom velasi ya khutla ka sandal so hape empela jolo ka mana Matthews ba mutshila bona ha bu nolo fela mme ibile ba ntsetsa ka ntle ho tshita selo ha ka mana Matthews a selam ronya ha nyane are bona tsheo sebile ba ntshile ka mana ne o brigado ba rimba le phala o na ntsa jalo ya mo punyo ka mana Nuno Santos empela jolo ba mutshila bona ha bu nolo a khutla bona ka mana ka so pa selo sa TS Galaxy are bona eng ele ka utena ka bolo ka mane Zulu empela jolo ba mentela bola bonolo a re bona ke ba lona hape ka mantse ba se ba koma Hamisa bolo telele e fedi le papari mo mameri le tso tseme tlano e tedi tso enga yalla khatla pili yalla khatla bobedi khatla boraru yare ho fedi le tshele tsonolo ke tsumo ka matheto e fela jolo e lo retse 3 Kapasa, TS Galaxy, Eli, Chu, Kapasa Mamelodi Sundowns, Hunter Felata Singena Lakajeno, Wena Mamidoka Eratehanga, Nkayapidia Kapasa, TS Galaxy Genejoloka, Penele, Irawakamani Kiena, Victor Letualo, Karunio Yapidia Papadi, Yabakamani, Sedwin George, Obela Hapia Saban Kayabubedi, Yasopasanasa, Mamelodi Sundowns Kaposo, Yasopasa Mamelodi Sundowns Romani, Yabam Pavelasi, Ustaba Jolo, Nta yaburaro ya tsopaseo sa yona ka kwano ile tsopaseo sa sa TS Galaxy atima mlisa nonsa ile ikarabela jalo ka leotula Brian Leon atabela Sundowns nta ya pili ka entle bona ba isali ho tlo mona ya bobedi ya hlaba hantle fela ne o tla plore engwe ya dinthatseo ibile phoso ya mpo mvelase a ile tswara bolo ka rolo nya di 18 hantle fela ya ba 2 tsopasa mamlisa Sundowns 3 tsopaseo sa TS Galaxy ka kwano ka mona ka Bombela Stadium hantle fela mokotlisi ke yona taba eno e tsaetseng letsatsi la kajeno mme Sundowns ba petse papadi ya bona ya bo mashome a mararo tlhopha sena sa TS Galaxy ba petse papadi ya bona ya bo mashome a mabedi a na le metso e robong di ile jwang mokotlisi taba tse
1: mona mme ho fela ho le jalo re lebohela sehlopha sena sa TS Galaxy ka moraro ba papadi tse fetang tse leshome ka ofela ba sa fumane tlholo mme ba fumana tlholo jalo kgatlhanong le bo mampudi ba selemo sa 2025-2026 mme sehlopha sena bo mampudi ba selemo sa 2024-2025 mme sehlopha sa Mamelodi Sundowns se kwala jalo Betway Premiership ka tlholo e leng gore ba e fumana sehlopheng sena sa TS Galaxy mme ke TS Galaxy e leng gore e tlhapa sehlopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse tharo go ntlha tse pedi ke bua jalo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme e leng gore bana ba bapala papadi ya bone ya go qetela mona go Betway Premiership mme go botlhoko gobane bane setlhopha sa Mamelodi Sundowns se ga sena gore se ka fetola eng kapa eng e ka etsagalang papading e tse setseng tsa setlhopha sane sa Orlando Pirates mme ke ka go go tla bang botlhoko bona gobane bane ba keke ba re ba tla gutla ba bapale gape papadi e nngwe gore ba fumane dintlha tse tharo tatlhegelo ya dintlha tsena tse tharo e beya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka mosenyi e le ka nnete gore ba ka letsa Betway Premiership e leng gore ba ile ba e tlhola selemong sane se fetileng sa dipapadi ha e le TS Galaxy yona ka nnete ba thabile ba thabetse gore ba tlhola papadi ena e leng gore ba tlhola setlhopha sa segolo kwano Aforika Borwa e leng setlhopha sa Mamelodi Sundowns jale setlhopha sa Mamelodi Sundowns se se tashaba fela gore na ba tla bapala jwang mme ba tla kgona gore ba fumane naledi ya bobedi kapa ba fumane gauta ya bobedi go tsena tsa CAF Champions League mme papadi e setseng e leng botlhokwa haholo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ke yona eo ya CAF Champions League e leng ba tla bapala ka maoto a mabedi leoto la pele tla ba kwana Aforika Borwa mme leoto la go qetela lebe nagenyane ya Tunisia jale se re refela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla ba emetse naga ya Aforika Borwa se re lakaletsa mahlonono papading eo batlang go e bapala le setlhopha sane sa Tunisia gore ba kgona go e wina ba iphumane ba beya jalo naledi ya bobedi mona sefubeng setlhopheng sa Mamelodi Sundowns empa he e fela jalo papadi e le gore Mamelodi Sundowns bonnete ba taba kore tshireletso ya bona e ne sentle go hang papading ena re ntse sa lebale gore papading yane eo ba ileng ba e bapala le setlhopha sa siwelele ba ile ba kgona gore ba tlhatswe dintlha tse nne ka ofela mme he dipapading tse pedi setlhopha sa Mamelodi Sundowns se se tlhabua dintlha tse supileng ka ofela mme he ga o se sheba nalaneng ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke dintlha tse ngata gagolo dipapading tse pedi tse e leng gore ba di bapetse selemong sena jale he Mamelodi Sundowns e iphumana jale e qetela papadi tsa yona tsa Betway Premiership ka gore ba tlhole ke setlhopha sa TS Galaxy ha le TS Galaxy.

0: se tlatheleletsa tsebe ba neng ba ne ba hloka dintlha tse tharo ne ba fumane dintlha tse tharo ba ba hlaba hape dintlha tse tharo
1: mokotlisi re shebile Sundowns ka dintlha tsena kapa ke re dipapadi tse ka ba ntse tsheletseng re kenya le ena le tse hlano tse fetileng re shebile ka tsela eo ba bapetseng ka teng mme re sheba le ka nako eo ba tlang ba bapala papadi tsane tsa CAF Champions League e le papadi ya makgaolakgang ebe papadi tse ba di bapetseng ka pelaelo ya batho ba bangata hore ba kgathetse haholo ebe ho tloha hana jwale ho ya mane papading ya makgaolakgang Sundowns e tlabe le lokile hore ka bapala papadi ya makgaolakgang
0: ona mme e se tla ba tshepo fela hobane hobane bonnete ba tabara hopola hore Mamelodi Sundowns ha e ka ba le nako ya kgefutso hobane ha ba tswa lekinyane ya 2024-2025 ba ile ba iphumana ba ya ho Club World Cup. Club World Cup le teng a ba kgutla ke a le gore leke ena ya Betway Premiership e sentse qala jona ka tlhalosa fela rare le dibapadi bo tse ngata tsa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ba iphumana e le bona bapalang sehlopha sa naha sa Bafana Bafana jwale tlhaloso fela ke gore bonnete ba taba dibapadi tsa Mamelodi Sundowns ha ba ka ba fumana phomolo ho hang ho tloha selemong sa fetileng sa dipapadi ho kena selemong sena sa dipapadi ebile hape dipapadi tsa bona di ne di le matla haholo gobane hobane boholo ba dibapadi tsa bona ba ne ba bapalla sehlopha sa Bafana Bafana mme ba ne ba tisa mekeleba gobane hobane ba ne ba hloka hore ba hlole dipapadi tse ba di bapalang ho Bafana Bafana gore ba iphumane ba ya World Cup-ong ena ya selemong sena mme ke ka hore hlalosang fela re re bonnete ba taba ba bile dipapadi tse ngata haholo mokgathala o batla o ba kenelletse mokgathala wa kelello mokgathala wa mmele mme tseo kaofela di etsa gore re bone Mamelodi Sundowns e qeta selemo sena kapa e qeta papadi tsena tsa Betway Premiership e hlile e sa bapale ka sekgahla sa hodimo seo re se tsebang Mamelodi Sundowns ba pala ka sona gobane o ntse o hlalosa ngwana mme o bolela Mamelodi le CDFM hore Mamelodi Sundowns e iketlile jwalo e le gore ba morao ka ntlha papading ena mme hona wa bontsha gore bonnete setlhopha sa Mamelodi Sundowns mokgathala o kene
1: monna e leng gore o sebeditse ka bokgabane mokotlisi tsatsina ka jeno ke ena Velu Yeke Zulu e leng gore ke ena man of the match hantle fela mme nnete ya sala tsatsing lena la ka jeno tsela yeo Sundowns e bapetseng ka teng seo se ka nna sa ama le tshebetso ya Bafana Bafana nakong ena ya dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe mme Zulu ke o fumane man of the match tsatsina ka jeno mantswe ao se ebile re kwala mokotlisi
0: o ipabotse ka mogabane bonnete ba taba bolo e nngwe le nngwe e Mamelodi Sundowns ne e koropetsa re e kenya ka di-18 tsa tlhopha sena sa TS Galaxy e ne e kopana le tlhogo ya sebapadi sena e leng yena Zulu mme re ka tlhalosa fela ra re o bile le tshireletso e ntle haholo karolong ena bobedi ya papadi le ha e le gore ba ile ba fana ka dintlha tse pedi karolong ya pele ya papadi empa he o ile a gutla a itukisa mme ya ba sebapadi se tlhwatlhwa papading ena mme ra mo lebogela ka tshebetso e leng gore o bile le yona papading ena
1: ka leboa mokotlisi o fitlhelela nna le wena re kopana gape nakong e tlang keo taba okay kgaitse di a motho re ke gotlele wena tshebeletsong ya lesedi FM le tsatsing la ka jeno Roycard
2: pule le ye o kile buile tlhe o be le bosibu bo botlhe
1: ke a leboa kgaitsedi aka
2: ke o taba mabedi ha ke swaya noka ba re go kgaitsedi aka pule le ye o utlwile ebile kgaso e utlwileng di tsamaile ka tsela e o di utlwileng ka teng fela he ga jwale go lokela ke lo kena mane go lenaneo la sisiu mo ke lokela gore ke buisane le mme Malukula Mosikidi ke tlo sheba gona tshebetso yebe ya mofuta ofe mo re bona moyetlo o qhwadisa ngwana moyetlo o ka o qhwadisa moyetlo o ka o bolaya ha e ba ho swetsaetse mabaka o gebe ngwanena hona le ntho tse itseng tse bang o qhwadile ka lebaka la tsona ebile e le moyetlo ho sebetsa la ba bana ke tlo ukwa ebe le boemong bofe mme bang moyetlo wa motho ha o thukiwa ha e fela o bo o qetella ebe o mosula faditse bophelo ka tsela e jwalo re ke lebe ho mme Malukula Mosikidi ke molate ka mogwaletsela ena. A le gale ha o tloetsa la jena monyaka butla ke go bapetse kwa ho sibidi ntho tse di jwanna aba o itatlhela ka boka tsela eno fela ga ke bate ntho eno monyaka ke nako ena.

0: Botso pa se ka ke manya tla tshibale khalo ke manya tla tshibale khalo wo botso pa se ka ke manya tla tshibale khalo ke manya tla tshibale khalo ke botso pa se ka ya tla tshibagalo lena mamedi re ke tlo fitisa kgwebo ha ke gutla mona be sentse ke nyolwa le moedi wa ka ge bone na hore ena taba re tshokela bang ba ke nsalana no lena la sisi we re ke hlae ka mona ka mabengkeleng ke tsebo o gutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Global Cure Organic Remedy ke mpudi wa ditlamatlama tsa Sesotho o motle haholo bakeng sa ho thusa mofetshe wa popelo cervical cancer, mofetshe wa botona ke bua ka prostate cancer, o laola tswekere o thusa le bakeng sa phallo ya madi ke bua ka blood pressure, bomme ba hlokang thari, helang ba botlo ba le ba le emetse mothating ona. Ba thusa le bomme ha ba kgathatswa ke silumi ha ba ile matsatsing a bona le batho ba nang le mathata a ditlhagala le motho e bangwe la ka otlwa ke stroke le wena ya kgathatswang ke dipilisi di le ka gare kapa ditswetse ka ntle maoto a dikidifa nna ke ga o tsamaya mona o tsamaya ka boikokobetse bona ba gaisale ga o iketse a opa a botlhoko a ruruile gana di dieta fumana global e thusa le bakeng sa batho ba nang le asthma ke bua ka letshwea le wena ya nang le di-alsa o tlhoka global le serame sa masapo e leng arthritis le manongeletso ano a opang global cure e a fumane ha di-pharmacing tsohle Africa Borwa le Lesotho di dimothishopong tsa teng o ka ya mane mabenkeleng a bo BB Cash and Carry Africa Cash and Carry o ye le ka mane ka batho batsho ka mona ka Bloemfontein le mabenkeleng a mang a mangata ba teng nomorong tsena tsa mahala 063-954-6255 063-954-6255 ha e sa re global cure ha se yona Lesedi FM ke mollelwa e ke kopane le mme Malikula Mosikidi mohaleng kwa mme Malikula Mosikidi dumela mme ke wa mohela tshebeletsong ya Lesedi
2: dumela nna ntse ke ke o dumedisa le nna bosiu bona ke dumedisa le ba mamedi bohle ba mametse nna le wena tsa sinda ka jeno
0: ke le buile haholo e ge tlenne ke le ke hore ke shape pere mme Malikula Mosikidi ha ga ke re shebe jwalo ka ha re bile pele re tla ya timeng ya hore ho ye ho sebetse jwang ha e ba re motho o qhwadile ka lebaka la moyetlo ebe mabaka ka etsang a e bang ke ona tshusumetso ya hore re bone motho enwa ka nnete re o a qhwala ka pa moyetlo o mo qhwadisitse ebe le ha wile ho etsa la bang pele re ka fumana tharolo
2: ha re bua ka moyetlo ke gola nne ntse ke re tlo bua ka gwetsa e le nyona eo baholo ba rona ba re sietse nyona a holo halefia le fisha le le go sekgwetsa malaleng kgwetsa ena e megwa e mengata yo basotho ba e sebedisang go na le maloko a mang a sebedisang kgwetsa ka go hlaba phoofolo e le nku ba bang ba bona ba ba gwetsa fela ba sa hlaba letho e re ha ba se ba qetile go hlabela ngwana kgwetsa ena e le yona phoofolo ye e ba kenya ngwana ka molaleng kgwetsa ka yona ka mantswe a mangwe basotho ba etsa renti e be go na le tse dintse kenywang moo motlhala jalo ka ga e le bakwena go kenywa nakedi leoto la nakedi mono e be go kenywa le gotlwanena ga ngata bao ke ba e rwalang ka nku ba bangwe basotho ba gabo rona ba ba gwetsa fela ba sa ba hlabele letho ere ngwana ha sana le bogwedi ka pa kgwedi tse tharo ebe ho tho ya ananelwa
0: e ya mme
2: e ya mme ho tloa go hona le batho ba sa go simbana kgwedi ere ke hlakise mentswaki ngwana hore a fihlelle bokhwala ke ngwana e o tla utlwa mosadi yono ha sana le ngwana are ha tsebe ngwana eno ha holo banane aba ga ha tsebe hore na ngwana kwa le lapa le fe ngwana yo ha sa itse tswa moetwa habo kwa khwala o fetwa sekhwala o fetwa sekhwala a ke ke malape mo rena le moetlo ya gona ya tsona dikgwetsa tse ba bang ha ba wa le kgwetsa mohlala jolo ka nna nna he se kgolokweng hare re kgwetsa re gwala ka nku ha ngwana a fitlha lefatsheng mo go na le mokgwa o mongwe o etsiwang ke basotho e ke sa tlo o etsa sephiri wa gore o tla utlwa basotho ba re go tsheswa lesiba la maru ka mantswe a mang lesiba le la maru ke lona le re reng ngwana wa lelapa le o amoelwa ka lona ga a ceta kgwedi e be ngwana yo o tlhabelwa nku o o thweng o ya ananelwa ka yona ngwana ya sa itsweng jalo ka gare o lelapa leo ngwana wa teng o fetiwa sekgwala mentswaki o tlo fumana e mong se dile ka ke segole se dukang diteta o tlo fumana e mong e le ngwana ya seng a fetiwa seritsa a sa tsebe go tsamaya o tsebe ngwana o llela moetlo
0: ke boemong ba go llela seo go na le ee ya lerato laka
2: ee ke e hlalosa hore ngwana yo ha etsiwa moetlo wa habo ntatae ngwana ha etsiwa moetlo wa habo mmae mme ngwana o etsiwa moetlo wa habo ntatae e ngwana kwa kgomo e
0: ke taba ya o kata o e tlhalosa ke mo e bang go lleya o be teng ga re shebe ntho e nngwe e bang e ka kgwadisa ngwanenwana ha e ba go lleya fela go boetswa e seng ona boemong bo go ye go etsa le gore ebe seo se lematsa ngwana o fitlhela re mmona kgwadile
2: ga ngwana e le wa motaung a ba etsiwa moetlo wa ga motshweni ngwana yo wa kgwala ebile ga ngata le bokgwaleng moo o kgwala gore a qetelela sa tsebe go tsamaya go gang go tlo uwa kwana le kwana utlwontse o thwe ngwana o kgwadile ha ba tsebe batho gore na ngwana o kgwadisitswe ke eng ngwana o kgwadisitswe ke go rwala kgwetsa e seng ya gae ka mantswe a mangwe o etseditswe moetlo e seng wa gae o ya kgwala ngwana eo ye mongwe a ba qetelele date modimo wa monkile a ke re sedimo sa moga se motsedi
0: mamedi ke metsotso e leshome le metso e meraro pele go gora ya leshome ge ke bone fela na go na le mo ke lokelang go ya teng e ke tlo ya ka metsotsoane e leshome fela ga ke re shebege boemo e se le bono mme Malekula Mosikidi go na le se e ka e tswang kapa tšhe re ipeya gantle gore ngwane ne o tlo phela bale bophelo ba gae kaofela kapa go na le se e ka e tswang ka tsela ya rona ya setho
2: ka tsela ya rona ya setho mentswa ke ngwana ke enwa moradi ya ka o na le ngwana ngwana ke enwa o llela moetlo ngwana na enwa re ya mo botsa ona ngwane enwa gabo ntatae ke kae ke ba gama mo a tswetseng teng rona lelapa le la ga gabo gobane jwale re shebile leseya le sedileng le kgwala le se le se boemong bo gantswe sesotho sa gabo rona batho ba bagolo ba nkang pepa ba nke le semifi ba tsamaye ba lo ratela ha ba sa ratele ba kala pele ba ratele madijeng ba shebe ba fumane gore jwale ba fumana ngwane ona o ntse a sabe gantle ebe ba ya tsamaya gape ba ya diholong diholong go na le morena wa diholo e re fitlhang re gumama moo re tshesang pepa re tshela semifi moo re bua le morena ba diholo re reka ngwana yo ga re ceta go reka ngwana yo ba bangwe ba re ngwana yo ke yona re se re tswa gapela re tswa bafung ba ditleng ngwana ga a be gantle re tswa diholong ngwana ga a be gantle ebe ngwana yo re ka ketelela ebile re mo entse jwang bagolo e be ba gotla ba re ngwane enwa ka gore ga ana ba gabo ngwanana yo tshaba o bua gorena gabo ngwane o dikae motlhomo o bontse le ntate ntlong o tshaba go bua ke mane mo bagolo ba tlo tsetelela ba bile ba ntsile tseto ya gore ba gabo ngwanana enwa ba re ga re rekeng ngwanewa ngwana o ya rekwa mentswake sedimo sa mono gabo mmae go etsiwa jwana ebe go batliwa phoofolo go nkuwa ngwana gape go uwa maditseng a gabo ngwanana enwa Kono buwa li di kholo ta mo. Wana ki eno a re sebe ba hahabo. Si di mo se. Se a se kopa. Wana eno a re hole la re pilej.
0: Ei.
2: Ei, yam den zwa.
0: Ken cho e. E re wang gazi la e fin. Me ma. Likula e lo hore. Mo mamedi la ba o fetile boemong bona kapa o boemong bona ba taba ena ntse re tshohla o tle iphumana a ho lekelwa ho go kotjwe ya pele ko re ke manga loketseng na ho ya diqalong mo baholo ba rona ba phumotseng teng ho lo hlalosa taba tsena kapa e qalwa ka tsela ka mogalo wa mofuta o fempele o ka nka gabela mono e re le nna ke fitise fela kgwebo mona ha re khutla tla bo sontso mphaka gabelo re bone na e ri isa boemong bofe. Mamedi mizuzu ile shume pele ho hora ya le shume ke fitisetsa batsena ropo magona tsohle ke se ga sadisiki ke moriana wo itse ditjeng wena ka ho ighetsa ka ho lwantsha ka sita le ho phekola mafu a tsejwang le a sa tsejeng o ithlomme pele o tswile tsa go ya mabona mijaneng o yo hloka ina hana o nyolla sesole sa mmeli hore mmeli wa ha witwanele kgahlano le mafu a mang e bang o ka nahana ho bane ka bona o le jwalo o hlatswa madi o thusa masapa o pan le ho otlolla misifa o thusa motho ya tlallanang le ho sokelwa le ha a lokela ho ya mane mohlabaneng hobane o fokotsa le leleta le lesokolla o fodisa mathopa ditshwele sa la mafu a dikobo o be ha tswekere le high blood taolong o thusa bakeng sa bothata ba maoto a opang a bohloko le bohloko bo ka sefubeng jwalo ka ha ba bile bana le magona tsohle a sefuba etela botshabelo mono motheo pharmacy le mane med shopper kamane ka Bethlehem ya mane all in one le Bucks Cosmetics kamane ka Johannesburg ya mono Beckham Trading le RD Wholesalers Potchefstroom uma sevenkel KwaZulu Natal ba itshwere ka mono ka New City Pinetown le mono Makoti Muti Shop Bloemfontein ke na mono batho batsho ba letsetse bana ba magona tsohle segasa di siki nomoro ntsa 0649820976 ke se wa letsa ka pa WhatsApp le ho 0649820976 le 0649488339 0649488339 ka pa ya le sotho ya +26658733777 +26658733777 ma tsohle se ga sa di siki magopo la batho di patentse tshisang ropo le seria fan a ke mo le Lesedi FM ke mollelwa ke metsotso e robedi pele ho hora ya bo leshome o reng ya leshome o khitla balwa ditaba tsa hora bo bo le tsa hora ya leshome ke Kenny Modupi fela ha jwale e re ne re tswele pele le me mamusikidi mohaleng kwano me malukule ha ke khutlele potsong yane ya ka ikitseng ha e ba ka nnete ho sole ka tseleo ke mang ya nan le tokelo ya ho gala morego ona wa ho ka nnete ke kopele motheno wa pholo ibile ho qalwa ka tsela e fiki ntho di fin le di fin tse lokelang ho etsuwa le teng di loketse di etswe ke mang bo emong bo
2: nna ke mwana ke yona wa kula wa ka sukudisa ka ha go lelapa na mele ntate batswadi ba ngwana na yena se go dula re be re di tse di kholotsa rona ba tsama ngwana le la moetlo go khukuba go bana go thola sa tswa bo ditlapedi a sa tswa bo ditshwa jele be re ya dula go lelela pa re ya bua re ya sokomela ane no ja le kare o thata bontse bo swa maolo go dimo go bitswa le lapa di kholotsa mono e be hudulwa fatshe go ya rerwa ha se ntshotla tshetsi ya fela o tsane go a rerwa re le lapa le o ka o fela gore a tshe ya bona go jale ngwana o ntaya a soka bophelo ho ya pele o sa bile a tswa dithotse ka ditseng bo mathopano dithotse ngata tseo le loko le dira fatshe mentswaki mme le ntate ka harantlo ha ebe batswadi ba mme le ntate ba ntse ba le teng ka harantlo bo rakgadi ba ya latuwa le bo malome le loko ka kakaretso ebe ho ya kopanwa ho ya buisana ha o qeta ho buisana ebe jwale ba batla phoofolo yane ba bua le phoofolo pele ha ba qeta ho buisa phoofolo ka sedimo sa Basotho ibe jalo ke tshwa mo seletsi ona wa hore jwale ho kopuwa ngwana wa rekwa ke se tlo ba ngwana la palela a ke ra ka motsedi kwa hama se re tlo go kwa le lapa le na ngwana yeo
0: ei
2: ha e tswe ke ntate nna le wena le ntate ka ga ntlo le babedi ha se morego wa gona ga le babedi ke nka ngwana re sa motsuding ke tlo mo yetsa ngwana la pale ka mantswe a mangwe dipa sedimo sa la pale gore se be haufi le ngwana yena jalo ka bana ba rona be re phelang le bona ka ga ntlo ngwana eno wa re golela mme
0: re ka bona e ya legato laka
2: ene re sa le bale dimpepa tsena re sa le bale dimpepa tsena a ke ntho engwe le engwe re le basotho ga re ya re di etsa re kala re thuse dimpepa tse phefo e e be teng mono sedimo ge ditse sedimo sena se le haufinyana mme jwae
0: mme mamo sekidi ga re shebe ka mogatse o tsohle re ka bona ngwanenwa hukula hona kapa boqhwala bo boya ka theko
2: mme ka mogatse na tsohle ga sedimo se dumetse ha iba dipelo tsa rona di ile mo di nepahetse ebile re kopa ka go teba gobane go na le batho ba kopa fela gobane a bonu a sefatlhong mara ka gare go dipelo tsa rona ke re ga tseba botebo ba dipelo tsa rona ge tlabe re kopela ngwanenwa gore ngwanenwa re mo kopela pholo o a fola mentswaki mathata ohle a fele o thole yo mongwe a ne a sa tsebe go tsamaya o thole a tseba go tsamaya ebile ga re ya nneteng o tlo thola basotho ba se ba fetlhile le sethoto mono ba mo beile ga gantlo mona ba mo phothula ba mo phothula ngwanena ba mo kopela pholo ebe ngwana lapa le
0: ei
2: eya
0: mamedi e re ke shebe e mene metsotso pele go hora ya leshome ke yona nako e seng e re saletse ka kwano nna le mme Malukula Mosikidi ga re shebe ena ke utlwa e ka e tlhokolosi haholo mme Malukula ya ngwana e bang o qeteletse ka lebaka la boqhwala bo a tlhokala ya boya batho e be re ka bona ngwana wa mofuto o balo ka nnete a iphumoletse ka kgotso go latela le gore go na le sentseng se lea odimatlho eo ya gae le ga a sa thotse
2: e ntse e tlo ba botlhoko mmentswa ke ko etse gobane re basotho go dumela sesothong tumelo tsa rona ke tsa basotho e ntse e tlo ba botlhoko bane ga a le kaekae ngwana eo ntate modimo mogopotse le badimo ba montsile ga a le kaekae a ba kgotlha a ntse a lela a ke re o batla bogagabo oa lela ngwane wa jalo a batlo rekua sa le seo lefatsheng le o thole batswadi jwale sa ba sa tsebe go na ba ya le kae ba tlalelele ba re jale re ile go gomama le ditleng mane ngwane ba re ya moreka re ne re mogana le rona gobane ba gabo ba moganne empa jwale tsietsi ke ena ngwane ba se e le baditswale ba gotla basotho ba nne ba etse bona mosebetsi o le batlana e ba o entse ngwane a phela ba gotla ba o etse gape ngwane o o kgona go gobala mentswane empa ga a sa itsele go na ko gamang ga a gobale ha go ba le ho ha ha go ba le ba o llela go itsiba le yena na hore na nna he se tikai nna go ha ma
0: sho
2: ke ma ba tlo ba khutsetsa ba ga ba tlo dula a tla go bona ditogo mosiwa tla go bona ditogo mosiwa a la hlile le ngwana le sa motse hore na ngwana o ya tsaitse ka yena ha ile mo ke mo patile mara jwale re a mona ditogo o ntsa khutla o ntsa khutla o llela wa moela ka ga la palena go rekwa ka ga la palena ke se mo na mentswa ke ngwana o tla bona batho ba re a ye ba ke le salala teng ha re na taba le yena le ha modimo se o mo ntse le ha moya ha e phumole ka khotso moya ha e ha o phumole ka khotso ba ha itsi ha re tlile ka ntano le bitla hore na ge ba tswa di boko ka pa ha re di batlwe
0: me ma dikula musiki dikhi ke le buile ha holo wa tsiba koko o shapile pere ho feta ka mogone ke nahanne ka teng bana re setse ka metsotso mme di fela pele ge ya ho le bana ba le fapha la ditaba ibe molemong wa batho be bang tabe na mohlomo se ba ka batla ho isa go lla ha holwanya no feta mona ka ba ntse ba tshwagane le kenya kenya e tshwanang le ena ba o hloka sekesi moyeng ba hloka nako e ngata e bang o ka ba le qaqisetso ka pa qaqisa tse ding tsa ditaba ba ka o fumana nomoro di fetsa mahala
2: di nomoro tsa ka tsa mohala ke 071-999-1811.
0: O ka mphetela tsona mme?
2: 071-999-1811.
0: E utlwahetse mme Malukula Mosikidi ke lebohile hle mme ka nako go fileng yona tshebeletsong ena ya lesedi o dula o iponagatsa mo go tlhokang teng molemong wa go fatlholola basotho ba bo rona molemong wa gore moetlo o sekebe wa fela gobane ena ya gore ga o thwe moetlo ga o ya baneng wa timela ka baka la gore ntse le le teng batho ba tshwanang le lona ge sepetse go lona ke lebohile gagolo mme bosiu bo botle.
2: ke le buile ha ho lona ntse a ke ha e beng boko go mona ke mahadu
0: ha simo he mamedi ha ke tloa ho me ma likula musikidi jwalo ke motsotswana fela ke tlabe ke fitile hore nyena ya le fume mo kheni modupi a tla re balla ditabateng e ba ibile itlabe di ditaba tsa hora ya borobong le tsa hora ya le fume ka tsedi tshwanang fela ka di mula di nyolle mezotso eno e le fume ka o fela e ke tle ke bone ntotsa ka monana e ke le ka o sheba e makenzo hena ya mochini e senyane o ibone na e tshwere ke o ga ke a le shume sebeletso ke a le sedi go le gotela gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa hora ya le shume le tsa hora ya borobong ke di balwa ke Kenny Modupi Makenzo

0: I'm missing you, Brondi Makhene. Tshebeletsong ya lesedi e re ha ke mobella ka thoko bakeng sa lenala Educator Development. Ke o tsebise gore le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala, lenala Educator Development. Taba e re tlo e tshotlha mono ke revision. Boikgopotso moeti wa rona ke mme ke ausi Mahadi Phurwe, yena ke mosuetsana ka mane ka Comtech Secondary School. Lenano lena lona o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education, kwano le CD FM, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. Jwalo ka se go amogetse momamedi, re tlo shebana le taba ya botlhokwa golo e leng go revisa. Mme moeti wa rona o tla tlhare a eletse baithuti gore botlhokwa ba sena ke bofeng, le gore ba ka sebedisa nako ya bona bang go shebana le dithuto tsa bona le matsatsing ao ba sa yeng sekolong ka ona. E re ke moamogele mogaleng kwano. Ausi Mahadi Phurwe, dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi. O phetse jang ngwaneso?
1: Ke phetse hantle, ke tse wena na o phetse jang?
0: Re phetse la o bata. Wa bona motho e seka o kekeng wa bua le o bua o seka ko go o seka o bale o lokelo e ka o kwatetse batho. Hela, serame ga o tlo etsa, a se etswa ke motho, o tlo kwatela. Ke na kwa teng go fela re itlhokomele. Eya. Ke se kwa mohetse tshebeletsong yena le sedi jwalo ka ha ke tlokometse o teachere ka mono ka Comtech. O ka dieneng Comtech?
1: Ke na le beke tsa tse ke le Comtech.
0: O ke ba tshobolo. E ne le ha o no tswa kae?
1: Ke ne ke tswa Bloemfontein South High.
0: Okay. O bo so tla ka mona ka Comtech. Mme o ba kuta dithuto di fika mo?
1: Ke ruta English fal.
0: Fala botitšhere ka kutlwisiso ya go ke pitso kapa tšhe e se le e ka ba lekala le motho o ka reng ke batla fela ke kgone go ba le puisano le bana kapa le batho e tla kile o tlo ema ka pela bone. Ke taba ya pitso kapa ke gore fela a ke mosebetsi ntho e o tswa go kae le yona Mahadi?
1: Teaching nna nkare ke kgonne goba mathata o kopanang le ona dikolong a tshe ka nnete ge ebe motho o ne a tla ba ya re o etse sekolong mono for tšhelete kapa a re
0: o ne ke
1: bealomonate o ne ke se ba loka ka nnete jale ke kgoneng ka nnete
0: o santse o jwetsa le be bang ba ela bakeng sa tšhelete ba tsebe ga ba tlo loka ga ebe ke bitso la tšhelete ha re kene ditabeng tsena tseo nna le wena re kopaneng ka tsona kwano re shebe bohlokwa ba revision. Go bohlokwa go le go kae gore ngwana wa sekolo kapa moithuti a revise a itse revision dithutong tsae?
1: Bohlokwa ba revision ke gore moithuti a ikgopotse dintho tsa di rutileng ka phaposing kapa dintho tsa di ntseng ka phaposing gore a tla kgone go itlhopisa kapa go godisa tsebo ya gae le bokgoni ga a lengwala exam. A kere ga re ya exameng ga re batle batho ba e leng gore ba tla ba tatile ba sa tsebe gore na banka eng ba e kopanya le eng ba tsamaya ba krema goba ga o kremme a tšhekanete ka phaposeng ka selo koa go na le dipotso tse dintse tse o sokodisa o thola ga o kgone go di araba o di tshia o sa di araba. Jalo ga o revisitse o tlo ba le nako ya gore o kgone go arabe potso e nngwe le nngwe gantle ka nepo.
0: Ga re shebe Mahadi taba ena ya jaaka o bontshitse gore boikgopotso bo botlhokwa o fitlhela kae, moithuti enwana o loqala go qala neng ka boikgopotso hang ha dithuto di qala go sona le sa itseng sa se entseng e le gona o ikgopotsa seo sa se entseng kapa nako e ntle ke feng ke ga seke lengwala exam ke gona o kwa batlang go ikgopotsa dintho tse o di entseng boleleleng ba selemo e lokela e be nakong e feng kapa ka dikotara kapa ka kotara ya pele ga dikolo di butswe jalo kapa ba tshwanetse ba e etsene ga ba thola sebaka fela.
1: Revision baithuti gangata ba rata gore bana hana hore e qala ha o longwe exam mara revision ha ile handle e qala matsatsi kapa dibeke pele ho exam nka hlakare tsatsi le leng le leng ha o ruta ke ka mo unite revision o etsa revision tsatsi le leng le leng ka mo ga lesson kapa ha topic e nngwe le nngwe e fela ho etsa bonnete ba hore o utlwisisitse topic e le hantle kapa ka botlalo.
0: Ee.
1: Ee, yane.
0: A ke ge mizo bana ha ba tshwane di bile yeno wa itse ba bana o dula o le ka o na le bona ka di nako tsohle ha ge shebe megwa e ba ba ka isebedisa ho ba thusa na go nyo ya ho revise one e mong ke a khola dikeletso tsa ha o di tla mohla thuso ho na le mogwa o ntsa o sebedisa o bosa mosebeletse ho hang ha le ka go a hopola ai ho ko ho le fifi ya ba lo me pene na fela a sa satsipe ke a khola o sebedisa mogwa o sa ne pala o ka ba eletsa hore e be megwa e feng ka pa ka tsela efeng gore ba etse revision ya se ba se entseng sekolong kapa ba se rutuwe
1: mothuti a ka qala pele ka gore a ikepete study timetable ha e ntse study timetable sona o tlo se etsa a shekile gore na o ngwala subject efeng neng le gore a kgone gore a se subject e nngwe le nngwe nako e lekaneng gona o ka thusa moithuti gore a be le nako ya go bala nako ya go phomola le nako e etsa mesebetsi e meng ka tlong gape gore moithuti a se ka etsa ntho thweng ke procrastination ya ba o ntse a chechisa e go qetelela a sa kgona gore a fitlhelele di-subject tse dingwe kapo a revisetse di-subject tse dingwe gape ke kgothaletsa baithuti gore ba tseba gore inthanete ga se ntho ke e sebedisang fela ka WhatsApp le Facebook mara moithuti a ka kgona gore a thole di-previous question paper websiteng ya lefapha la thuto tse e leng gore di tla mo thusa gore a nne a revisa ka tsona gagolo-golo ke kgothaletsa ma-matric gore gangata-gangata ba ye websiteng ya lefapha la thuto ba shebe di-question paper teng le di-memorandumo tsa teng.
0: Lona le matitšhege e be tsietso yeo le lokelang go e fa baithuti nakong eo e ba etsang revision ka nobane lona ke dumela fela mosebetsi wa lona e tlakile le fana ka thuto le tlo ruta ka phaposing fela jwalo ka ga o tseba go ntse ba tlhoka go ba etse boikgopotso dithutong tseo keletso tsa gago kapa nyegelo ya gago kapa tsietso ya go bona e tshwanela e be ya mofuta ofeng e le gore ba seke ba lobokana obane ke dumela o ntse o ya pele ntse ba tla ka morago motho a gutlele mane me leileng na ba teng lona le bona le le kaofela ka phaposing
1: ntho e ka setlhogong gona re le matitšhere re ka thusa barutana gore re ba dumelele ba tle go rona ba tlhoka thuso ke yona ntho ya pele ntho ya bobedi kore go ngodisa bana di-surprise test e le part ya revision and then ya boraro ge ba fe di-previous question paper be betsa di-correction tse ka tlelaseng ena e tle ba thusa gore ba di-family ya letsela eo dipotso di botswang ka yona exameng and then gape go lokela gore re kgothatse bana ka dinako tsotlhe gangata-gangata ge ba gopotse gore ba tema go sebetsa ka thata le gore go sebetsa ka thata go a patala.
0: O buile ka gabe ke utlwile gantle go di-surprise test di ka etsiwa ga ga sebaka fela random le je fela o so kena fela seng tse ba nagana gore ba tla etsa o bare nngetle ka yona kapa wa ba tlhophela yona jalo ka ga le kapa jalo ka lebitso le itlhalosa o ba makatsa fela ga sebaka moo ka yona e le gona gore o bone eng le batla o fitlhelelang ka surprise test ke bokgoni ba bona kapa gore na e ka ba batho ba dulang ba ikemiseditse ntho nngwe le nngwe ga e ka tlhaga
1: surprise test a kera mme re tlabe re kadile pele ke ntse mosebetsi ka tlelaseng
0: ee
1: mohlomong tlabe re ntse topic e le nngwe ke entse bobeke tse pedi ka bobeke e le nngwe ka morago re etse topic eo bolabohlhano leo labekeng eo re qetileng topic e tebele mane me ke bapang surprise test.

0: utlwisisa kapa ha ha na boiphitlelo bo feletseng o santse re e ho bana ba ntseng ba tseba ba re e bitsong la ho bana la o soka mo supa ho ntse ke tlo wa u kwa ntse ke e ya mem tlo kwa no he a ke re wa itse ba ntwe so tla ke ke bile o ntse go kwisi bile bile o bona motho a re le ka hlo o he ba utlwisisa ha re e ha di qale godess jwale o bone ile tshaba se hole motho ba le ka go motlametse thuthu a mijo o bo sa themele kana themele kana fela ha o thuje re dumelang ka o fela ka ke ha re bina o tsa ha o bina re ka bina ka o fela fela o bua re ke ga bua ka o fela fela ba bang ba ipata le ka ba bang bo thabo ba ipata ka bo modise o ntse re e fela ntse tse ba go nthuno ha se le o wa ipusisa o batla fela mistress ka patichere
1: e se tetela ha mona na
0: mme ke batla ho bona bohlokwa ba sa press test ena ho batho ba mofuto o balo ke mo le tla gone gona o se se faura ntse ke una mpare e fela mo le mongwe
1: yana ho le tsebetsa ho bona bana ba ba neng ho ba ipata ka ba bang gona ho bona ga tshe ka nnete ke ha o tsitsa monana ke tla mo itimodite ke mo thuse ka question e tsena le tsena na a khona hore le yena a fihlele leveleng ya bana ba bang
0: ke mo no tlokometseng tswa ke u bile le bothata o tlo bona ka di marks tsa ha e ka test eno re mathata a teng mona le ba bang ka mono ka bo puseletso bo modie bo pule bo modise o gona o lokela o banke ba le sehlotshwana ba lokapa o nke ngwane mong le e mong o mofa o leka go o leka go mo fe nako ya gobane ke dumela ka tlelaseng ka mona se gangata o kgona go fa ngwane mong le e mong nako ya ga e ikgethileng gobane o sebeletsa le nakong ke phikoto e itseng e baleletswe nako ga e fela e fedile fela ga o se tlhokometse gore bana ba batlhano ba bane ba na le bothata ko gore bo lokelang gore o bodulele fatshe o kgone go bona gore ntswa ke uhelelwa ga a fitla mona o mane o di ya o fitla gobane mona o faseile teng o lokela gore o wa gole nako ya bona jwang go latela sephetho seo se bone gore batho ba naga ba ka ba ba nkutlwisisa le go ja ba ile ba re ba utlwa ga ke butsa ka tlelaseng ke ba botsa ba le ka o fela
1: bona gangata ha re na le di-activity tse re di etsang le bane be e leng gore a kere ga re na ema nka e le mo ka
0: baka
1: la ba jale bontsa ke bona ba sa utlwisiseng ke tlabe ke banka nka banka ka break kapa after school ke ba explainela gape gore nane ba tlameya go bangwale jwang ga ke qeta go ba tlhalosetsa e be ke ba fa mosebetsi o mongwe gape e leng gore ba le o etsa e le bona fela ke kgone go bona gore ga se ke ba explainetse gape ke ba rutile gape botshana e be ntse ba tla ba le bothata bo tshwana na
0: oho o tlo mo bona mono nna ke tshe o batla a phambi phamisitse dikausu
1: eo rena a tshe ke ke ntse ke na ha le di ka phaga go lena e be ntse ke tsena bothata ba bo a tsho batla go ba le le sedinyana
0: wa tseba mahadi taba tsena tseo di tlalosang mistress di tlakile ba loka metsi a sediba ha ke shebe gobane motho yone re buang ka ena o tsheditswe ke lona sekolong le batswadi ba sekolong o tsheditswe ke motswadi lapeng a ileng a mo qala o tloa fatshe le go ja ke keng ga batswadi ba rona ha ba nna ke dumela ga ba bala fela ba ruteile bana ga ona motho a la ba ruta o godisa ngwana ko etsa ba mme thuto ya eno ya motho ya o qala e qadile ka tlung jwale aba jwale tshwantse go ya pedi be o kopana le matitšhere e se le yane e sekenya ya gore a ithute le go bala le go ngola fela o ithutile ka tlong o rutuwe ntho tse ngata ka tlong ka mona go ithuta o itshwara gantle go ithuta go etsa ntho tse o ka fela ebile mo motswadi ake a bileng le seabo fela ga o felele mono gobane le ga ntse a tswa sekolong mo go lona ka tlong ka moo o ntse a lokela motswadi gore motswadi o ntse a lokela gore a mo fe tshietso ye itseng ga re shebe go batswadi ba rona boloka ba bangwe ba bona ke dumela ba mametse a bona ngwana o dibukeng tsa sekolo le ga e be ga fua e homeworke kapa something empa a leka gore a revise jwalo ka o bontsi gagololo bakeng sa ma-grade 12 ba kene websiteng ya lefapha ba shebe dipotso di-question paper tse fetileng le dimemo nane di be wa bang ba tshwanetse ba kabe jwang ka tsela tse ntho enwe e kgona go fa ngwana lesedi nakong eo bana ba leng boemo mbo ba ho etsa boikgopotso ka bona batswadi ba lokela go fa bana tshietso ya mofuta ofeng ga o ka ba eletsa gae mo bane he re tlabe re ba dutse melala mona he la thabisong phetie ga ka mona ke soje lona ke go wa ba tseba batswadi le lona o ka reng go bona molemong wa thuto ge sa shebe ona makirito she bona ke a tsaya badule ba kobile ditlhoo tsena gore ke a gola motlhang ba kobolwang mono ga ba batle tee kapo kofi ga re shebe le bona bana ba ntseng ba le

0: grade 11, 12, grade 11, 9, 10. Ntse ba lokela lore ba hlanne ba qala ha o tlo revisa o so bala grade 12 ntso ntho thuto nyeng le ngwe e teng bo ikhopotso bo bobana ge ka reng mona ha ibane ge batla ba fa mosebetsi ya ha imonana le go le gona ga kanang ga yetsa bana ba tshwara ge bana ba hana o gongwa ba tswa di buka reng go bona ka tola ka molemo wa o tshietsa bana ntlheng ye ya ho revisa mosebetsi wa bona wa sekolo
1: batswadi nna nka ba kgothaletsa golo gore ba tlo qala pele ba sheba dibuka tsa bana ba bona gafetsa ga ntse ba sheba dibuka tseo tsa bana ba bona gafetsa ba be le nako ya gore ba ba botse dipotso kae-kae ka dintho tseo ba seng ba di entse ka tlelase ntse e leng gore di teng ka dibukeng tsa bana tsa sekolo ntheo e tlo thusa gore motswadi a kgone go bona gore na ngwanae o na le bokgoni kae kapa o gaelelwa kae gape batswadi ba ka fa bana ba bona nako ya dibuka gobane kaofela matitšhere le batswadi ka nnete re batla go bona bana bana ba na le bokamoso bo tšhabileng so ngwana ga le gaemane a o bona gore o tshwere dibuka tsa sekolo o ka mo tlwaela etse mosebetsi wa sekolo ga o qeta e be le gona o tla mo roma kapa ga ngwana a le gaemo o bona gore ga o na motlhangwane o ne a bulang dibuka tsa sekolo kapa o na motlhang a gongwe a bana motsadi o lokela gore a ka kgothaletse ngwana gore ae o kotlotse dibuka tsa gonke ke bona gorena ka nnete ya sekolong sa nnete kapa ka nnete ga o le sekolo mo o ntsetsa mosebetsi wa sekolo jale e be go fitlha mane maatla mo kgothaletsa gore tsatsi le lengwe le lengwe o kontse bo gora e lengwe kapa gora tse pedi o shebane le mosebetsi wa sekolo wa gago gore o kgona gore o pase.
0: Eya ka tolaka ke a gola ba mametsi o tsebe ke nana motlho mongwe ga o se o bua lona jena magadi go tla ke utlwala ga o tsebe na batswadi ba dula ba kwatile bang e nka bona ke e makatsang ba tla lefa ntho tsena tsa lona se thata se gere matišhere fale ga e monana a sa goleng ebo ke a ba tseba e mongwe ebile a ke bua jena o ntsa tshwa a ntswa ke a le tlo go moga molemong wa thuto ya ngwana gago ka nnete o tlo ema nako tse dintho tse dingwe ke a dumela ga ba di tsebe ga ba di rutwa fela bontsha tshietso go ngwana gago ga e ba o bona go mona ke a sitwa mo batlele thuso go motho e mongwe kapa o mo patalele bo kae ka eme bang o tla ya e le di-extra dithuto tsa tlatsetso go maatlafatsa se o bonang ke subject e itseng e bang ya motlholo bana fele ka nnete a ketse wa thola batswadi ba ikwatetse gampe ga e monana fele re thuretsa mosebetsi wa matišhere mona fale lona nthe ale ganti bona se ba sebetsang ee ke a ba tsela ke maikutlo a batswadi ba re ba re botsa ntho tse
1: thatae
0: magadi wa tseba ke eng bophelo ke fa tuka ga re ke re kene mona sentse re qetelela ditaba tsa rona tabeng ena botlhokweng bona ba go ikgopotsa sotlhe se bang o se entse sekolong e ne le ka phaposile ka mokgwa wa classwork kapa ka mokgwa wa gore ebile ntho e le etsa mmogo kapa ka dikoropo re shebe bakutwana be bang bo bona ba lokela go ikopanya ntho ena ya go revisa nna e ka sebeletsa bona barutwana mo ba ikoropileng teng kapa e etswa ke ngwana ka bo yena jwalo ka individual
1: yona mme nkare e ka kgona gore e sebetse ka ntsha tse pedi moithuti a ka kgona gore a sebetse le baithutana ba bangwe ga ba etsa revision ga ngata o ka thola gore moithutana o kgona gore a utlwisitse moithuti mmogo le ena a ke re moithuti mmogo le ena o tla ba a mo tlhalosetsa the way yena a utlwisitsang ka teng e be moithutana o tla bona gore a chekanete the way ntsa ke a utlwisitsang ka teng go batla go le bobebe gape ga ba le dikoropo mo ga ba le dikoropo mono ba tla kgona gore ge ba sa utlwisitse topiki seng e be wa e bua ka koroping eno ya bona gore ae nna ke utlwa ke na le mathata topiking enanang e be ba e discussa o kgona le gore a botse dipotsa tsa ntse a sa kgonang go di botsa ka tlelaseng a kere re na le bana ba tshabang go di botsa ka tlelaseng jelo ka o tshele gore e mongwe tla ba nagana gore bana ba bangwe ba tla nagana go domo e mongwe a nagane gore ba tla nagana gore ga o tlisisa kae kapo eng kapo e le gore nako nngwe ngwana o tshaba ditšhere e be ga kgone gore a botse potsa ka tlelaseng jale ga a na le bana ba kena le bona ka tlelaseng ga o batla go ba bobebe ba tla tlhalosetsana e mongwe a tlhaise gore ena o tlisitsa kae eng mo a tlhaise gore ena o tlisitse kae eng and-e di-groupu tsena le tsona nna ke kgothaletse ga ngata gore e se ka ba grouping e lengwe go se ka bana le baithuti ba bangata gagolo mosomong e ka ba baithuti ba bararo go itsa ba foo gobane ga ba le bangata ba ga bana kgona gore ba memelane kao fela kabo ba fitlhelele mathata a motho e mong le mong mara ga e le palo e lekaneng ba tlo kgona gore e mong le mong ga tletsitse gore ke sokola mona ke sokola mona e be ba di-discussa kao fela ba na le nako.
0: Mahadi Phukwe ke lebohile haholo ka tsohle tseo re fileng tsona molemong wa thuto ya ngwana motho e motsho. O sebetse hantle ho SASSA ke tshebetso ka mono ka Comtech. Fela o fitlhela ha kana tjhe ha se nako e telele ke a utlwa fela o fitlhela ha kana o bona Comtech o tshwere hantle.
1: Ai ntse hantle ka nnete le bana ba teng ha se bana ba sekudisang.
0: Ke a leboa Mahadi Phukwe katla o le mahlonono mosebetsing ona wa gago o ikgethetseng ona o latetseng o bile o bontshitseng gore ke pitso go wena o nnobele mamelelo eno e ngata molemong wa bana bana ba rona ba nne ba mamele ebile ba lehe ka gore o etsa ntho e ratang e monate gampe le ga o ipresenta ka mono ka phaposi obane ke ntho e o e ratang e dutseng pelong ya gago o etsa ka lerato lena la ga e sale ke leboile o be le bosiu bo botle gagolo. Thank you, Mahadi. Hasimohe. Mamidi ke Mahadi Phukwe ke mistress ka mane ka Comtech. Jwalo ka ne re shebane le taba ena ya boikgopotsa dithutong tsa bana banana. E leng taba ena ya revision bohlokwa ba yona o sa ile a hlalosa sesotho a setoloko sa itoloka. Thandi Tshabalala ke lebohile haholo gobane o entse ditlhophiso tsohle tse matleng a gago athe lenaneo lena lona o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM. SABC Education. Enriching minds, enriching lives. Ke tsona tseno tsene ke fupareletse tsona molemong wa tshebetso e re fela ke kwale ka tsela ena ya mofuta ona.
2: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlegileng. Lenaneo la re mmogo.
0: Ke sona seno re lebohile hle Mathandana metsotso e 20 motso o mong pele ho hora ya leshome le nang le motso o le mong. Wa tseba ha e le la bobedi tjena. Re tshwarana le taba tse bohlokwa haholo mane horenyane ya leshumelenang le motso o le mong e le taba boitekolo ebile re sheba ditaba tsena tsa dikamano tsa marato kapa e ba taba tsa ka hare ho manyalo re shebe mono mme ha se taba ya ho hobosa mang kapa mang ka tsela efe kapa efe ke taba fela ya boitekolo ba motho ka bomong ba hae re shebisana hobane thebeselwa hodima ye nngwe o la ka feta bothateng bo itseng kapa ntho eno o tshwaga-tshwagane le yona ga re bua tjena jwale o tlo utlwa dikeletso tsa batho ba ileng ba feta nthweng eno gore na ntho ena na ke a ikutlwa ga momamedi e mongwe a e qaqisa gore ke bosesanyane ba kgwele o gaua ntho eno kapa boemong bo bongwe re se ka nna ra iphumana re ntse re hulana ka thapo e metsi mona re thetsana nkanewa e shweleng ke tlo sheba taba enana o tlo itukisetse yona o tla bua le nna le ka mogaleng o bue le nna le ka mane ka WhatsApp-ong ya rona mme WhatsApp-ong o ka etsa voice record kapa wa ngola o sekebe wa montetsetsa ka WhatsApp call ko go sentse ke kopa e sale gona bana WhatsApp call ke e fa sekege nketsetsa VN kapa o ngole molaetsa wa ga o tlhoka go bua le nna je jwale o ka o tla bo o batla o ntetsetsa ka WhatsApp call letsetsa mona ya 086 moratua 086-000-3084 ke mo o tlo nthola mogaleng he mo ga o tlhoka go bua le nna ka kotlolo fela go sia molaetsa o lokela o sie mane ho nomoro ya rona ya WhatsApp ya 083-284-0 ho 079-758-5066 079-758-5066 ke mokgwa wa WhatsApp o etsa VN ya gago e sentelele go ebile ke sa tlotlhola ntse kukwana ga na ntse o bua kang thole e le telele se re sa tsebe na gana re ikgina ga e fita kae kapa o ngole o qakisa ditaba tsa o ye tabeng ka kotlologo ke a gola e batla e tlhakile morago mono taba e re tlo e tshotlha ke eno na ebe o bona molekani wa hao ke bua ka partner ga yeo ya ho e ka ba ntse le di dikamanong tsa legato ka palese le le nyalong le yena o mmona valo ka motho e bang o kutisana le hlokwa le yena kuri motho e o reng wa le mona o computer le yena o mmona e leng ha moshebo bana batho ba bang ka ba tlhudisano o mmona e motho o bang o tlhudisano le yena o batla mo bontsha ho le nang e nke nka ga ka mo otla ka standi le yena gutlang ke TV ya ne tlalang le botha ka ofela hela o sa go go shebile a o tlele ka frigiane ya 1.88 etelele eno e kalo e gala se fela o bo bone e ka o shebile sipone e ka ga la computer le tlhudisa nong bobedi ba lona fela mo nna le mosadi kapa a ke ba ba mantsantsane ba dula mane enyeo ho di fa teng setting mola ke le nyalolang la mamphedipedi ntse di judisane mono ho swedzi dintho ka mola tswale le tlhudisano ba ba bile ba tlhudisano nya di aparo o tlhudisano le molekane wa nna nka mo bontsha he ke thola moka puka puka tshelete e bile ke ha ke tlo tlhudiswa ke motheni ye mong ha ba ile bo kae kae hutsuwe ke ka ke e ka ba ke ka metswalle vacation e huwe kae le nna ke o ya mohlomong hona bo Freestyle mona dibakeng tse itseng a jwale o bontsha re nna ba le ke lo palama nong yana tshipi ke ya kwana kapa kwana ko go bala a o bontshe ntwe ngwe siko e ka reng jwale le hlodisano jwale e mong le e mong o bontsha e mong yena a ka kgonang ha o etsetse bang ba bang ba hlodisana le ka dikoloi ha o na mohlane dulang fatshe le jwale o ka mmeleng tate monna le mosadi o ka ba ba re ka reka ena jena ha o bona o tla ka yane o tla ka ntho nngwe fela e fa motsing nko fela e phahameng mona utlwe ha e re yatsa ha o ntswetsa tsonyonyonyo e batla phusi o sia mono o tla ka ntho nngwe ya o tshabe ya jena nna o ipona kapa ha o sheba o bona wena le molekane wa gago le batho be e kang ba tlhodisano kapa wena o sheba molekane wa gago mme o bona ntate o bona e le motho wa bang e ka reng o computer le wena o tlhodisana le wena kapa le wena ntate a o sheba ma mosadinyana ntho tsa di etsang ke motho ya bontshang e ka reng o tlhodisano le wena na ka diketso tseo tsa dintho tsa di etsang le ka ganong motho wa mmona utlwa re nna ke a itshapota nna ka nako eno motho o na le monna ke utlwa e le ntho e ntlamelang thotho nna ke a itshapota nna ke batle tšhelete a motho nna nka ikgona ke a ikafota ga re ikokeng gempa fa re ko e tlile ke na le ngongore ya lona ba dulang nka e le nngwe o ikafota bang o na le monna monne wa ga o a fotuwe ke mang o mofa boma yo le gale ai kgona ke utlwa e le ntho e ke sa etsebeng eng e ka reng tshwarisa lesokolola utle ke re bone na ge tlo theoa bang le tsona jale nempa ke tlile ke bontsha go hela bula matlho qhaphela motho o phelang le ena ebe ke motho e bang o thidisanong le ena kapa le tsamaisana tsela mmona qhaphela

Ei, o so thola mantswe a thuhuletswa a matla ga kana. Ke a leboha, baby, for making a home a better place. E se sebaka se reng ga o qala fela o hata kosini mona o sontse o kwa ka dikgaku ka ditlhapa. Kapa o sontse o kopana le motho a ikamoile ntsho botsi hona go okoge. Ha o tsebe le o mofa haka, ha o tsebe le o mometa legameng mona. O santse a o ginetse ka ore o ginetse o kwatetse yena, o kwatetse bophelo ka bo yena. Ha o fitlha ka ko go fitlhile ntho e nngwe. Fela o tloetsa lehae le o ebe lehae le e kgethegileng ga o fitlha kae o santse o lebala ausi wa ka. When am I baby, my sugar, my sweetie. Ke a leboha baby. Ko go se o tshiwe jalo go wena for making a home a better place. Ko ukwa o bolokeile gona go ga e ba o thola motho a nanelang bophelo ka tsela e wena o bo a nanelang ka eo. E bang ga o beya grocery mona o etsa dijo. Ga o qeta o gaga ntlo o etsa lehae. Setshabe. Ha ke tsebe na ke batla ke mpa ke bua le batho ba batshea di rona e be la tseba go modimo le bopile ka lehopo leo la batho bana ba ileng a qala gobane go thwe tshimolo o ile a bopa motho ka setshwantsho sa gae a re yen mona ke etsa nna mo ke monna yena fela ba nna le maemong a wajalo a bona gore motho ena o ntsa tlhoka mane o na le mo ke yang teng. Ga o hlokomela ho hloga a bona hore o hloka mofuta wa efa. E le ngune. O kila o kwa pogese ha bua ka rona. Sifuben ke mafika. Oh! Tadia mo Afrika mahlakoreng ke masakana ka morao ke maralla ngwana batho o hot o bopeile o ka blompoto o chesa o feta onto ho thwe rona ha le so ikuli hona mo. Ho bua ke batla le wotle fuba tsena di ditebele re ho thurona mo. Ha le tlo ikhalala ho fitlela mo no jwa. Ska la iketsa njwalo hle. Le bohlokwa hona ho ho ho ho ho. Hona hona ho ke sa tsebeng. Ntwe nngwe e ne ntse le siko fela ya lokela hore e be teng ho tlisa thabo le mofu. E seng re bone bo ntate ka tsela e ba bang ba bona ha ke re ka bona ka ofela ba bang ba bona ga tloa motho a tšhaisa ko go na le mapota mmane a ka re tse pedi a fitlhe ka tlong ka mona a sa thereke ntse le re ke gamang mo ke bona a ba re botse nna ke ga ba ingwelwa batho nna ke ga ka mona nna ke le ga a sa fuwe dijo motlhang mono ha go kwa o la dipisa di tshetswe metsi go sojo ba tshwere ka boima e mong kore ha ke tsebe na ka re ngwana ka tlong eno ya mono o tla ukwa tshikuwa fela ntse fela le ntate wa lapa leno e mong sa ga kena santsa a le mona fela a ukule ka tse ba tantse pedi nna ke o tla fitla itshunya mana a ke re o gotse go fela mpa bohluthe. Ha ba sa tseba le o bapadisa mamosadinyana mona le a feta mona ka re mopheupheuile mona lona kgotso e fetse tututu go phodile ka matlong ka mongwe futhuwa nako o tsebe wa batho bano ba entsweng ba bopilweng special fela koo lele tshimo ke eno tletse morago le ona o sa gua wa nkutlwa ke re ke bua sotho. Se fela nna ke batla ba tshema ba ya tshema
hua mo hua motho a khutla batla go isola molomona maphempiana a tlhohloge o tla etsa banna ke are ntswa ke re phela bophelo bo ono ga etsa ba se re phela le bana ba bo rona ka matlung ha ke re ngwana bo motho wa mokwang o tsho ngwana heno ke ba mo etsa letho a ke re ke ngwana heno se re phela le bana ha o wa motho a gare e ke tla ba bitsa bo makepisi ke bile ke go nkentse jena o sa itsa le nna ke o so o itse selebi fela ke gore ke a o nagana ao wa tseba keng ga ke tshee kore ga ba tlhalosa batho ba bangwe ka mokgwa ba ingwetsweng yo fela he e ne le pine monate ya enco ba re wena pejana go mono kalata press a re nkeke kausia nkeke kausia Mosari a bonolo jalo ka wena o hloka tshireletso baby a re la baka ba bua dipuo tsena ka ofela ko go ska ba mamela maela ya ba kilata Linda a re qhaphela go na o phela le motho o ba qhaphela Misusu intumeletse e tsheletse ka morago ra le shumele motsono mame di sentse re kena taba kgolonyane ya rona ke la hlaka o hlalosetsa ka ona hore ebe motho wa hao ha o mosheba o bona o ile motho ya bang na o bona ile motho e kang wena le yena le tlhodisano ha o ntse mosheba diketso tsa ha di bontsha ba roka ba bile le ka molomo ke re batho ba itse ba ithapo nna ka itshapota mba ntswa ke nna ke tlo nna ke tsietsing ya monna nna ke a itshapota ebile ke a ikafota e ba rata ntswe le eo a ke ke utlwe fela ka mona ke shebe maikutlo a teng go na le ke sentse ke bone a mangana sa ntsa ngolang

Okay. O tla tsa ke ba jo tsia simbo. Modimo ke go bona thuse ke se ke be ka tshe. O sentswa ke dumela nna ke mofokeng le wa ka mona ka qala botsha ka Villiers. Nna le motho wa ka. Ke bona ntse re le boyfriend le girlfriend until e. Kuri le monna mo sa di kapa le o monna le o selile monna le mosadi kapa le bona le phela bo girlfriend and boyfriend a komphe setshwantsho o beile ntho fele e motoponyane ke sa tsebe nna ke tlabe a ke tsebe ke e tlhae ka letlhakoreng lefeng wena ngwaneso neo dineusa e re ke shebe mona. Mme wa ka dumela, nna ke tloheletse hobane mofumahadi wa ka e ne e le hlogo ya lelapa. Yena ho tshwana batla wena o be molala. Ka kgetha ho seya moedi puetse gaitse jaka. Mamosadinyana o na batla e be ena hlogo lentswe le e qetelang e be le hae. Ke a bana hana batho ba ba mofuto ba lo bile o ke ba moetsa le thwa ka o thula ka sefuba se. A sa kgethile bohloho.

0: re ke bone ntswa ke nna lenyalong la ka go ntse le gantle ka nnete ntse re le mme le ntate ba godisang bana tlhoko ba godisang bana thudisano ga iso be teng go gang ke ka mogabua modimo ke mmalerato mabale ya ka mane ka pambrish re a lebo halleluja a re nna a iso fitlhe a re leboetlhe mmalerato ke tlo fetisa kgwebo metsotsong ena e leshome ntswa ke ka morago re na ya leshome le motse o le mo e be ka morago go mono ke nka maikutlo a gago ke a bona o santse o ntetsetsa le ka mogaleng ka mane ke rata e sa chesa ntho ena e re tukutuku jena ke e tshwara ka fa tuku e re ke fetise kgwebo ga ke gutla mona ke nke maikutlo a gago ka mogaleng le ka mona ka WhatsApp-ong ya rona ya lesedi e re ke tlhae ka mona pele ke tsebo gutla
1: bomamputi ba abelana ntho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjello ba bammona ga ba tlhoke go ba lebaleng gore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label. Birria semmuso ya FIFA World Cup. Etse di sobo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tlase o tse 18.
2: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teng sa hausa mmamoratwa.

怎么呀怎么呀怎么呀抓起昨天的路给了怎么呀飞了哎。

0: mamedi ikhimisotse ya leshome le motse le mong ka borago ra leshome le motse le mong ga e le maleka baloka ba ebile ke kopana le molaetse a re Ntswaki o bua le motlhoka lebitso Ntswaki ka re wa mpona kore wa tlaetsa seporofita ka nako ena nna enwa waka o gana ke mophegetse a tswa mosebetsing o tlankobisa Jwale ke utlwe se ke omanya bana ke ntshetsa bohloko bono ho bona ke mohloka lebitso a re kore ke ebile ke pheile a re jo kobiso tsa mosadi eno ka ga tsa mosadi wa sethepung wa batsaya basadi ba sethepung a kobiso tsa bona di tshabeile ha ka kang ke a mo nagana kore motho a kobisang o leka bangwe bana ka otoba a otoaetse tobitobi ntho di fele gona jalo ntse o nkobisa obane Ntlala, ntlala, unkobisa, mulato ke njwale. Ntlala, unkobisa. Yeso, toka vuka, unkobisa, mulato ke njwale. Ere ke wena ka mona ke tsebo ya mohale mmentswa ke dumela. Na ke ntse ke le ka hara dikamano tsa lerato ha ke so nyale. Empa tsela eo ke seng ke mmona ka yona hona tje. Ke bona kotsi ho ba jwale a usi ke motho a ditlhodisanong ka tsela ya hore ke re ke batla ho leka ho etsetsa moradi wa rona ho hong o etsa bonnete ba hore o etsa seno pele nka se etsa ebile o la njwetsa hore ha ke itheketsa ha ke ithekela ho hong tshwanetse ke tle le ho hong ke kagiso ka thabantsho ba ba ba ba sense ba di competition ere ke utle ka mona ka mahaleng di sedi fm hala
1: ha se di aga
0: abuti se bo go dumela ngwaneso
1: ha mona pele ka e so tswana so fetle
0: ri teng ngwana mme
1: a e ke mametse se so sa o khaitsedi wa tsoba le tlhakogang la ka go latela tsene ke tsamaileng ke tlhokomela go itulela o le mong go itulela ke le mong go betere gagolo go feta nka ithola ke na le partner goba ga ke opoi ke tlhogo ga go na lerata ke lokoloile pelong le moyeng Oba se ke se etsa nke tsa seo ke bonang hore se dumellana le maikutlo ya aka. Oba lebaka le leng ke la hore o thole le hore nako nngwe o phisana gang le molekane. Jwale o tlhoko communication ha e sa le yo moo ga o na letshele le gore motho a ka ithole le hore tswelopele ya bophelo e teng e ka ba nne ke tlhokomelang hore ke tshwanetse go khutlela morago gona le gore ke ya pele letlhakogeng la ka ke tlhokometse le gore kae-kae motho wa mme ke travel maker empa e seng kao fela ke tshwere jalo kgaitsedi yaka ka o tshwalo ke ekoba ke khutlela go wena
0: ke lebile gagolotlhe a botisporo e re utlwe maikutlo a mangwe
1: kanke kgaitsedi yaka
0: ga se mohe lesedi dumelang re teng rato laka
2: kgone o seka utuka mona ka matlatseng sa sekgonetlhe
0: Hey.
2: Eh, and toka na naka ni tare ka baga tse ba nthope. Ke ile ka kena lenyalo. Ha ba nne le ntate. Ha re etsa dintho ne re di etsa mmogo. Ba a go lwa fela ke lifu, sentse re ratana.
0: Mm.
2: Eh ya.
0: Jwale tsena di bona hona ba le tsena tsa di tlhudisana.
2: Ah, ha nka ba ka etsa jwale ye nunu. Ke ke tsena tsa lona ntoka. Go na jwale wa tlhudisana ke ba tsena le bagale.
0: Mm.
2: Ke tsena tsa lona batho ba batsha ntho tsa lona di a tshabeya. Di a tshosa.
0: Ke a dumela.
2: Eya ntoka.
0: Ke lebile ha ho lohle ma scout.
2: A ke ena ka sebele ntoka.
0: Ko wena o ntse o bona isa se ka utu sena. Danki ratola ka busibu bo botle ngwetsi ya tsieng.
2: Ke lebile he ntoka.
0: Danki mme.
2: Bye.
0: Bye bye. Le se di dumela? Hello. Radio.
3: Eh le kana.
0: Ritene kae abuti?
3: my sister.
4: Waneso.
3: Hard wena.
4: My brother. How do my sister kill my brother?
3: Sorry, kya una ha na wa ke.
4: Eh.
3: A ke una ha.
4: Mbeta ba se kan dud.
3: Haben auch du dieser Winter.
4: Oh.
3: Eh. Hallo, ano
4: ya khaitse diaka
3: kuru jile o la ja sia go ne
4: ke o tla o ntsotsho
3: ha o wa na tlo mo bi tsho tsho ha go ja pro tsan ni tlo mo di
4: eh
3: ha ya mo tsanne gore ka mogo hlompang o tseba o bua gore ha ke tsebe o go pula a ke tsinga ga. Ha ke ya le buwa
4: wena ngwana tlo. Ke ite boetse ga itse di aka wa utlwa.
3: Ha o tshwara jwang.
4: Thank you ngwaneso.
3: Thank you mme.
4: Thank you abuti. E re ke taka mona. Di sedi ke e kgwebo. Dumela.
5: Mai.
4: E la ngwana mme.
5: Ke o tlo utlwa nna.
4: Ke go ba o se ka ntuta holo o mpheta ba ke tsebe ho ya 20 passi. I was able to get a little bit of a maemo a valo ha soka ba le atamela ho hankile buile ha holo
5: ke nna le bile mmetse ke nna ke gata mo le mo go tsa feta ho ntlo
4: o tswa kwa ka di fatu mo ke tsi kwa le pe wa le jang tsa ke le buile wa buka
5: ke le bo mmetse ke busi bo ke
4: thank you khaitsedi aka
5: thank you man
4: ha se mo hege ha ke tloa ho mo ke tsi kwa le pe ba lo ba nne sentse bile e khilelekela ho re kene ka mona ka kgwebong ke re ke di tipa tipe he ke thona pentho fatse he ha ke khutla mo he ke bone ke bitua ho kae ke atla
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantse tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
4: go ka re nkebetswa ile ho sane ti ti ti ti ti ti ti e ke opola e zia khala le mosane bo moeketsi kwa le pe wa le jantsa ba ikutlwa o ke o sale ka ka ntu ka vestine wa le phate e ga chiti ga di chiti ntse tshukwana wena ka thaoletse tshwiwe gore o hlole o sale mo ka yo ya baba mchize ire ke nge pina kenila timo for you.

0: ke tshware e dula ho ya mashumo a mabedi metsi supile ka morao ra ya le shumele nang le motso o le mo re ke tse tsena fela ntwaki ke tale ka ho shapa pere tale ka ho shapa pere re ke re
1: ntwakana ha o ka tseba hatsi ai nna sa ke buse fela ba ne se di dilemo motho o leng hona mo lenyalong le le bona sena ke sabo 38 Ha tsana tsoro mo thabuwe le wena o bua le bana. Tshelete e fuwa ngwana o fela. E tsa ho le hore le mo itsina. Ha o robotsa poso mo thabuwa. Eh, ha bo ho ba. Ne bile se tsike ke tsike se ke tsike o thola. Ba ne ke ka. A ke batla motho ra ke mo botsa. E be o araba fela ja botlhoko. La o ka rwa ikokobetsa, la o ka go etsa, gwa tshwana. Ka nnete, ah, no, tshongwana mme o mongwe.
2: Joo, o se ntswa ke mathata. Nna Tlhako go nlakanya o laka le Maganta. Le Maganta. Mme ane ke motho wa metswalle. Ke motho wa metswalle, ke motho wa menate. Jo nna o e. Joo, mathata ke a tshwereng ka galla pa le kgale. Le tebele machacha ka Rustenburg.
3: E bua ka mahlale ka mona ka Soweto. Nna ho ya ka nna tjhe ke bua tjena ha ke soka ke ba le molekane. Empa nna bona bo ausi kapo dikgaitsedi tse kopana le tsona haebe ke bona hore motho o jwalo ke ja fatshe.
4: Mentswaki Foundation e qala ha re ntse re utlwana re soka re ba mme le ntate. Ha re ka qala re sena kutlwano ya wetsa dintho re qala ho utlwana ha re se re phela re le babedi e tla ba yona ntho ya hore ha ke reka ntho itseng yena o reka ntho itseng ha ke tla le diaparo tse itseng o tla le aparo tse itseng e tla ba yona ntho eo mme jwale bothata bo boholo hape bo ba ha o mong e le gona ntse a sa sebetse a ntse a thotse fela a bipile ka hare ha a sa sebetsa o tla o bontsha tosa le madinyana yona mare communication ke yona botlhokwa. Mentswaki mozime le mpepo mona ho finyana le hena
5: me. Ene bona ha ba jutse ho kitwe tse ke me se mo se feng like ho bisi.
6: Me ha ke tsebe ho mo se mo ke tla be ke tswa le koteng. Hore ke tla be ke etsa jwang wa tseba motho wa mme ha ka sebetsa a bana le tjhelete a gola tjhelete ka hodimo ya monna kapa monna a sa sebetsa o batla ho laola monna e qetelle e le yena e ka reng ke hlooho ka mona ka lapeng kapa mohlomong o bonagale hore e be le a sebetsa le babedi o batla ho prove point ya hore yena o a kgona ho iketsetsa dintho ande rona batho ba bontate ha se hangata o tla fumana re le competition ka bo re etsa competition le motho wa mme bate batho ba bomme ba rata ho tsa di competition le batho ba bontate ka bo le molekane wa hae ka bo le mothenu a di kamanong le yena so batho ba bomme ha ke tsebe gona ntho na ba eng ka kae tsona la motho wa ntate a sebe.

0: mmoho le rona le le babedi ka o fela ha lona.
1: Amen. Mme tsaki ke Solomon Mashego mona Thembisa. Hi, household tsana le tlhoko le morato wa hao. O tsewa ha o sa le lerato mo. Le tlhokisana le tlhoka jwang. Kartelle to ba teng hona mo. Ha o sa le lerato mo.
2: Hello, Menzo aki. Cho. Matla bua tabe thata. O bua ka problem. Motho a mme ke problem. Mara problem e nyakegang. Ke problem, mara problem e we e nyakegang. Yo. Ba banga ba ka thoma ba sebetse ke mathata. Umwe o ba gote le sa thoma kana ra tsholo futhumana mothapeto ke konka ke mana ka pamotsi. Thank you.
0: Jo se sentswa ke uthetha ngentlungu. Uthetha ngentlungu. Ndamnceda waya esikolweni wasebenza. Mna bendimbonisa i-payslip yam. Yebo. Ndimbonisa nokuthi na ndirhola bungaphi. Ithe kandiphelelwa ngumsebenzi sisintswaki wajika umntu kasendingasebenzi. Wathi ndim osebenza wena usebenzi withaphi i-payslip. Yo, sisintswa ke o mama kodwa hayi bonke. Amen.
3: Sho. Sisintswa ke hayi bonke. Yo. Bomme. Bomme. Hola sebeza bang ko go hola itsala bang bo mogotsi. Ha ke so utlwile hona jena e re ke bala ena mmentswaki wa ka ke le thula la ka o supporta ka hohle ke ya morata. Okay, ra leboha ho mofuta oo. E re ke bone mathata mona re tshwarane le kenya kenya re batla lokisana. Re ke bone mmentswaki ho boima ka malapeng ka mona ho boima ho mofuto ba lebitla. Nna wa ka ka nnete fane ena ya ka e mo etsa ntate wa ka ke utlwa ka yena ke mokgotsi le bana ba ka le korousa re buibua le bana. Nna ke letho jo lerato le fedile ho bohloko. Ha le fedile ho bohloko kovetse le mane mosamo mohlang a batlang ke hona ke re tla bapalang. Jo ke mo hloka le biso e re ke bone mona ho thwe mona dumela a o sentswa ke ke tlo leka ho qotsa hobane hona le mabitso a ngotsweng a mabenkeleng ke keng ka tjho. Okay, dumela o sentswa ke ke nna re tshepile ke ka mona ka kutlwanong Free State. Ke bona e ka abuti o sentse a ya ntho eo e ka reng o ne a se jwalo. Ha ke re ke batla ho lo kenya silver teeth, yena o se a re o lo kenya platinum. Ha ke re ke ya kaekae monateng ke batla ho lo reka diaparo tse tshipinyana. Tsa shopo tse nka di affordang yena o re o batla ho lo reka mabenkelana o na le hlalositse mona ke tlo e hlalosa ke tlabe ke bapatsa banka le lena le ka di so mphele tšhelete gobane ke sa afforde. Nna jo motho enwa wa ka e kare e se le motho a batlang ho compare ho icompeta le nna ke a ipotsa hore o se a o nkile kae mokgwa ono. Ke ena ngwanena weso o ngotse ditaba tsa hae.

0: Ricky, ¿en qué viene ese espíritu al que te da aquí? ¿Cuál es la cama?
1: Dumelang le tsedi o tsentsa ke a tsatsana ke ke mametse ba mamedi ba le tsedi monena wa tseba ha o qala o supa motho ka monwana o re o ne wetsa tsena o ne wetsa tsena o ne wetsa tsena na hai motho a lwala tsela ka yena ko re lenyalo monena batho ba tswana batho ba bontate ona le ba tsena batho ba bomme ona le ba tsena na ho tswa fela for foundation ya lenyalo ebile jwang e qelile jwang ke la bone go na le batho ba bontate ba seng gantle go na le batho ba boa bomme ba seng gantle nna ke na le 42 years ke dula le molekane wa ka nna molekane wa ka o na sebetsa go na le 4 years a setse le mosebetsing ka lebaka la go gola ee nna e sale ke le ka sebetsa mare ka ke itshebetsa nna ke a roka bone teng ke la bone ga go na le ka motlha ke reng ntate ga sa sebetsa ke nne ke nya tšhelete ke tsa 1-2-1-2-1-2 ga o tswa fela for rena o dutse jwang o mang ga re tshwaneng e se ka re ga ke le tsenametse ke re e batho ba bontate ba etsa tšena na kapa masaka a re batho ba bomme ba etsa tšena na ga go na tho jalo
0: yona e teng go ba e bang ya ba esale la re re tlhae ka mone
2: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 tlientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: mmogo go lesedi fm
0: ke lona la re mmogo lesedi fm ke nke viene motlhomong ke a o qetela ke kwale
4: tseya o sa batle o tse ntswaki dumela mogatua hei ga re ipee ka botleng ne ntse go kopana le diphotholo tse tenya empa ka ga lerato e ne le lona le rena ga kgone nka matswa ge dikate ga feta bophelo bo ye pele molekane wa ka o dutse pele go nna e ne re ga ke gola ka bo di-15 e tlile ka go yena pele ke mo fa karolo ya gae and a sa tlhole a reka dijo a sa tlhole a etsa eng le ga ka shota koloing ya gae mole ne ke mojotsa fela ntate o bue fela ke tlatlatsa ka nnete re kgaone le molekane wa ka re kgaonya ke lefu ka lerato le kgotso masima ka ga molotsi tanke mmentshwa ke ei ke ba tshedisa bana ba batho ga baithute o sebetsa mmao gopologa pele pele o ne o etse gantle wena o soka o ba gantle ja le qetelelo mo etse gantle le wena ke a lebantswa ketle
0: mamedi metsotso e lesomele metse robedi pele go lesomele metse medi ao jo ao sentswa nkile ka ba le boyfriende jalo ka reka blender a re le ena wa bobatla ka bona a go le ena wa bobatla ka bona mona ke batla go bala monana o ka tla ka bona moo gore mona ga ke tlo pasa go ga ke mosile a lebalo ke nna motlhoka lebitso ka mona ka tumang go le ka paris roycard ebile nna ke bone mona pele na mona o bua le nna obane ona mo ke bonang roycard ebile nna ke kgethile go dula ke lemong tsena ke mathata ke nnete nna ke John Zingile Magalane batho location Bloemfontein wa bona ya go no etswe dialolo ka nnete o etswe zihodimo popoikila sepopoiki o ke baloka khotsa mentswa ke mathata ona a teng le di competition di relationship mona botata ke hore ge le batho ha re bontsane diphoso e mong le mong o phela ho ya ka takatso ya hae mme ha re di kamano tsa marato go lokela ho bontsana diphoso re tshidisane re ntshane se ino motho ha o morata o itukisetsa ena mentswa ke ke le bo o bua le Thaba Mopedi ka mona ka qwaqwa ka monontsa dumela mentswa kimpisi na hana jwale ke le mohloka lebitso ke tlo offer ka di 23 ke ya khoto o ka ntshwara mona ke o fetaba a niso sentse bile le nako irisile hore ebe nka nna ka bolata ka thoko ka moka ka molapo mentswa ke dumela hi nna le mosamong kapa kisi ha ke sa itse ba ke dilemo lemo ko go se re re wetseng ba e ya bana se re sa re maromi ka nnete ga mosadi a sa sebetse wena ntate o sebetsa o ka se tana ka tlong kapa o batlang o tseba dumela o se ntswa ke nna wa ka o tswile ka maaka a go ya mosebetsing gane o ya monneng wa motho ka ke nnete ga mosadi a ka sebetsa wena ntate o sa sebetse o ka tana ka tlong ke bona eng o tseba re hebe ke bala hantle o go tswile ka tlong ka maaka a re o ya mo tirong gane o ya monneng wa motho monna enwa wa ntlhala bo o ntlhala masawana tsarang utlwa monne enwa go wa ntlhala

0: Mme Ntswa ke kgotso, le kae mme wa ka ke kgotso, ke mo tlhoka lebitso. Nna mme Ntswa ke molekane wa ka, ke ile ka mo tlwela. Mme ntho a nang ke tsa yona e ne e le e ngata fela, e telele fela, a sa sebetse, a sebetsa. Re ne re dula re lwana, re tseka tšhelete nna le ena, re tseka tšhelete ya pei. Ha o sa ntse a fe bana tšhelete, o na sebetsa bo ka ntle kwana. E le tshokola o sa ntse tšhelete e tle. Wa tseba ntate Modimo ke ntate Modimo, mosebetsi wa fela, a dula hae. Taba ntse ke theohela ke sebetsa ke sena taba le yena. Ke mo etsetsa ntho nngwe le nngwe, ka stoka bo dikgoho, ka rekisa bo dikgoho. Ha ke theohela ke re ho yena a sala ntse a rekisa. Mme Ntswa ke o na rekisa dikgoho tsena, o se ke mo fumana a nwele e mpe ntho, a nwele e mpe ntho. Ha ke fihla o tla fihla a ntswedietsa, a ntswedietsa, a ntswedietsa. Ka ha e bona bophelo bona ha ke no bophela, o fihleletseng ke tloeletse. Ha ke qeta ho tloela ka ikela kirong, ka ikirela. Ka dula le bana ba ka moo, ka ba hodisa, ba ba ba qeta dikolo. Ha ba qeta dikolo mme, ya ba le nou kenana ha so ka thola mosebetsi, o ntsa dutse mono, a fumana mosebetsi, a sebetsa. Ha ka ba tloha a nthusitse le ka sente ka bana bao, next. Mme Ntswa ke ha ke batle ho ya halelele, nna ke sharp. Hona jwale ke sharp, ke phela bophelo bo hantle.
1: Ke lebohile Ratola ka mamedi, ke lebohile ke ikgina hona mona ha ke tswa goreng ya 12 o teng kgaitsedi ya ka Ponto ba seleba ka nnaneo la re qhoba bosibu e be buisa goreng yane ya bobedi mo a tla kopana le Veli Moloi kalane la dikananeng ka lela la dikanane go na le ntho ene jale go raisala ba moo batho ba Modimo. Ntswaki, come on. E na le ntwe ne ke tlhoka mona, ke tsebe na go la sebesebetsala fa. Okay, ke ena.
2: A tseba mokgotsi, bekeng e tlang ka nna ka tsamaya. O tsamaya ka se ka ntshosa. Se ka tshoba mokgotsi, ga se ntho e tshosang. O se o tla bona bekeng e.

Le puta puta le ya buji Kimba ga sike ga mamela msadi mo Kila ga kereke Muruti wona alite le msadi wa Ha ye puta mo sebeti tsa tilele Ka fuma na aina le munna ye mo Ka hopola seo mmele muruti ba ne mampolela so Habane bari.

0: Matsoho a sebeletsa metso. Mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana ka boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona. Lesedi FM ke molelwa.

0: a tswela monyetla jo anta Pirates e hloka ho hapa papadi ile ngwe fe
1: ke monyetla go le point
0: a ona monyetla mona Pirates e tsama ile ka league Pirates e lokela ho hapa papadi ile ngwe fela papadi ntse pedi o dumela ho wena Pirates e o ntse e shebella ka la hlelwa ke papadi tse di le pedi
1: papadi e bona na defo
0: a ona drink of it shall I yet say to
1: a ke le sekolo mo fata go re to mana na mo pogona ntle ke yona tsang e tsa tsile ke tla bana tang
0: eh
1: ye ke re go bona ba rata ntle nna
0: e re go pela ba rata ni ka jeno jwala go njwetse mona ke a kgolala kwa tile le makhosi e
1: le ke kwa tile ha ke ke kwa tile ke thadi re ntle ke sa dawusi ba re ka ba di fitse a ba pantse go go tsama go go kule ke fana o se ke se ba ba mmile ka ma ha pe ka mo le dikwa ke le fitse go re bela ye re ja
0: a sile bona tile mmela pe mo utlwa
1: ka ke ka poda re tsogi ile ke ke o paka go go mo nate
0: ke o taba mama di ke laboratory ka jeno ya laboratory tsena o kena la mo kantufa wa hao kena la motho wa o tlhoba bosiu le motho wa hao kwa bosiu le motho wa hao a se mba ba raro rotle manta ra o tlala bobedi re sa phomola ona ba le tsena tsohle di nyalellane ditaba ke le sedi FM halo
2: ponto ngwana mme
0: ho jwa nthora
2: a ngwana mme ku mme
0: no go kena ka wa ho lwela
2: ku ke matle ka man ka tlo bo be ke ngwana ngwana no ku di mitse te mpho ka mohle ke tlo ba bisibule
0: ke mpho mang
2: ke mpho mo fike
0: Pa mo fukeng a dumela ka mane ka tro. Oh, ke lona le baka la ola hlelile. Ke le bautlwa. Hey Luna. Hey ma RQ Luna. Lenzel tla bua nnete ka tsatsi le leng. Ke le Sedia FM. 086 000 3084 Ima medi ka mogho mosebetsi wa gona o leng bohloko ka teng. O bohloko bane. Jolo ka motho ana male madimo mamedi wa tseba gore ha o dule o thabile lwana lape mo. Neneng o tswa o le hantle neneng o lwanne le mang ka tlung neneng ntse. Ka mogho pelwa ka ene le bohloko metsotso e mashume ma 50. Pelwe ene le bohloko e pa bohlela jo kopana le microphone. Ke nahana go se ka ka o tetebetse. Dime.
3: Bondo.
0: Shapo jwa motlale.
3: Ola. O kwa tile o ga gola. Ke go kwa tile o.
0: Manna.
3: A ke go le Sundowns.
0: Ke o eng kaka ya go ke le Sundowns.
3: Nna ke tseba wena fela ke bona o motlhela wape go kipa sa Sundowns a ke se o bone ka sa Pirates a ke se o bone ka sa Chiefs a ke se o bone ka sa Swelele.
0: Jale se ka ka apara diaparo. Nna ke na le pele le diaparo tsa Swelele. Ke ebile ke se postile le Facebook mo ke apereng sa Swelele.
3: Oh.
0: Ee.
3: Okay tata di a jwa.
0: Ee shapo jwa.
3: O shapo tata.
0: A ko kenele ya o sedilang ka mahetleng he.
3: Re ke batlela ka mola ka no first ka mola ye ke khole bosiu le motho aka ka mola o teng ka mola o spaneng ka mola ke mo sa putsa ke ga o tsie molo
0: o jola
3: ola a ponto ke tla mo tsa tsa wa ke mo se ve o se se re tswa wa o wa ba tagire monna go tlilelo
0: e wa mogate
3: ha o
0: ke a leboa
3: ja o ra popor
0: tsebeletse ya lesedi dumela
4: dumela pont
0: ke mangai
4: le ka ntate wena me matoli
0: me matovi
4: ke kopela wa ka motho ko ne pelaka
0: ke mae motho wa ha wa pela ha yo
4: ntate toli
0: ntate toli
4: ba mo ja tshige
0: o khale ile ona bale
4: nya khale wa mo
0: go re buelela go tle
4: Nade.
0: Nade toli ho jwa.
4: Ho ka lo kana ke ga.
0: A mona to sa ho pola na no kopana ka ile motho yo.
4: A lo jwa wena.
0: Eh, ke la o ye.

0: On your max. Get set. Get ready. Go! Ziyakhala mosansiti. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o fetse merabo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale Ziyakhala mosansiti to o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantle tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mosansiti
1: Ziyakhala mosansiti le lesedi fm le dialemo ya tsa sabc tse kenyelletsang ka re ukhosi fm umhlobo wenene le bothobela le bomotsweding 086-0003-084 ere ke o fe nako le motho wao ke amamoga o tse kelello kelello e nagana gantle ka nako a bona ka nako e a kelello tse bee nagana gantle agolo go na le batho ba beo dikamano tsa bona tsa legato di fedileng relationship tsa bona di fedileng ba rata go iketsa di-victim empa e le bona ba molato a ko etse introspection gona jwaletše o tsebe go itukisa ere ga o le o kena ka ga go yentšha o bo tseba gore a se ya ga o le mong relationship eno o le sedi fm
2: dumeleondotumaradi a ke kwetse gona mmele kae
1: ee shapo
2: jwaaaaaaaleule kua letshepo ka mona garan fantaine ka monare ke kopaetsa tlhokomediso wa bona ka mona ka R28 boriki mane wentse toitoi mono ke mokgadi wa ntorontoro wentse toitoi mono batho ba tlhokomele mono ebile le lorichesitswe mono
1: lakae
2: ka boriki boriki
1: R28
2: mara ke raa o tsowa N1 o tsena manmeren ran fantaine and sebokeng
1: ee ke pela motse ofeng wa ran fontaine
2: ee poriki mane la poriki
1: maponisa kae
2: a fihlile a tsewa bale ba kgona go bulela re tswile mara batho ba tlhokomele le orichisitswe ko ne se le ka tseleng ka moo ba tlhokomele mono bale ntse ke tsamaya le poliki tsaka mona ke dukase le pasa ya ka re ran fontaine bale se ba re buletse moreso
1: re le botsatsi le monata utlwa
2: danke pondo
1: a re fete pondo wa selebo go le sedi fm 086-0003-084 ha o letho robeditshelela ha o letho robedi nne ke monte tsantse e se le semetsotso pele go hora ya ke hora boka itsumane pele go hora ya apeli go qeta jalo magatlelo wa pele wa lenane o lena la rqb dumela seri
2: a mamela
1: mela a re tle re feta re mo mamela kwa mabedi re bile e hleke kwa le mehala ena ke le bua batho bohle ba khone ngwe kena le ba sa khona ngwe kena ke le bua batho bohle ba khone ngwe kena le ba sa khona ngore ba tle ba kene le bohlokwa ka ofela ka runa ne lena la rqb tsebeletsong ya lesedi kana le sehlo sa letsatsi jalo ka metlhala matsatsi se ka ba feta o tlo utlwa gorena tseo re di fupereng bakeng sa gaona di reng se ka ba feta o tlo utlwa gorena re tshwere difeng 5 play at 1 ya kwano lesedi fm ka nkano metsotso leshome ka morarora pele a kore kenke wa o qetela fela ke lesedi dumela
3: a mamela ntate wa le ga thabile mokotso ke ka mona ka valmarina
1: Val Marina re thabile mokotso Bloemfontein.
3: Eya ntate, ga a mamele, se ke na le wena moholwane.
1: Wantse ba ka thabile?
3: Ae ntate, ke o tsebelela radio mone.
1: Wantse be jwang ke rata o ya ntate Mosia moo, ntate Mosia a rekisang mapapcona moo, le mo madopi moo.
3: Nna ntse ke tsoka sephadi ka mona ka Val Marina ntate, ke ba ka tile.
1: Ee, ke re wa mo tseba ntate Mosia, sefate mono pela ntate a roka moo wa bona.
3: Iya ntate.
1: Ya Ah, ke gona mpa o santse be fela o tlhola mpo.
3: Thank you ntate, ke mo tlase metsa mosibu. Ke fika ka matu. E ya ntate.
1: Se le mona ta utwa.
3: Ha mamela.
1: Ha mamela ponto wa selebo, tshebeletsong. Ya re se, mamela ke ya bona mehala ya panya panya mpahle, ke ya leboa ka batho. Bohle ba ile ngore ba khonne o kena le ba sa khona ngo kena. Ime ka emetsotso e meraro. Pele re kena goreng ya pele ha re shebe jalo ditaba
4: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selebo lenanong la RQB go lesedi FM fela
1: ke ne ke tla bulela mehala le tleleng karabe ke botsepotso gore na lenana go tloetsagala jwang e bang setlhopha sa mamelodi sa nnang se se ka gapa papadi ya bona ya o qatela ebe Orlando Pirates e lahlehelwa ke papadi e nngwe dipapading tsa bona tse pedi tse setseng e bang ono e tsala gore Mamelodi Sundowns e gape le ikile gore ba se ba qetile ka dipapadi tsa bona tsa Betway Premiership ono tlo e tsalang ka sejana empa ha ya re efeta obana TS Galaxy se gautse ditaba Mamelodi Sundowns maobane o bile le papadi ya Betway Premiership e ileng ya tswela pele mo setlhopha sa TS Galaxy ba neng ba bapala jalo le setlhopha sa Mamelodi Sundowns setlhopha sena sa TS Galaxy se khagathi le tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha a tse tharo go dintlha tse pedi sena se bolela gore setlhopha sa Orlando Pirates se papadi tsa bona tse setseng tse pedi ba lokela fela go hapa papadi e lengwe gore ba hape league Orlando Pirates papadi tsa bona tse pedi tse setseng ba lokela go hapa papadi e lengwe gore ba hape league ha ba ka hapa papadi tsa bona tsena tse pedi re ka bona tlhopha sa Orlando Pirates se hapa league ba si ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka di-points tse tharo e leng 3 points jale ditso tse pele tsa bapala Betway Premiership mafelong a beke leoto la pele la CAF Champions League la magaola kgang ba tla bapala Mamelodi Sundowns re tla bona gore na ba tla sebetsa jwa ke phitlhelo e kgolo gore e be ba iphumana ba le magaola.

modimo a letse gantla ba dikgwebo tse nyane ba sa tswa qala go fumana mosebetsi tlhompha mosebetsi ba sa tswa qala dikgwebo tsa lona tse nyane le nne le gopola gore ga nako e ntse e tsamaya o tla nno tlhaya diphepetso mona le mane jwale ka senye semane rre do not give up di-challenges di tla dula di le teng bophelong e seng moo fela e re jalo ka re le laborago lane la legato dikamano le mealo ge boele ge o eletse rre go wena ga e ba o sa tswa qala o kena ka gare go dikamano tsa lerato ke dumela gore o ithutile dikamanong tsa lerato tse e fetileng tse o neng o le ka gare o tsona gore diphepetso di tla dula di le teng ga o bolele go lo tlo dula le thabile jalo go na le nako yeo o tlang go ithuta motho eno o mo tsebe mme o lokele go amogela ka moo wa leng ka teng o lokele go amogela sebopeo sa gae kapa semelo sa gae o amogele tlao ya gae gore ao yena o pele khutshwane nna ke ao yena o tsena ao yena wa boulela ao yena ke mathata ke mathata thata ona le batho ba ka ga dika ba dobele go ba dula tlabe ba tlhalose ntho ngwe lengwe wa tlhalose e baby jwale ke ya chaya ke potile kaka e baby jwale tselele empa jwale le teng ga o ntse gee ach a ko renke ke ditlwelele di dikgathatso dikamano tsena nke ke iphelele ke le moo go na le monne mo ene ke bua le ena maobane mane a nkotlela re ponto e sale ka nnete ke sena letho tsena bophelong ba ka matsatsing a go feta mona ne bile ke ja di-noodles ka acha monne mamedike kere moene ke bua le ene eo o na ja di-noodles la di bona di-noodles ake a di jaaka tšha sa tswakitswakile fela go gapa fela aje jole ke go go thata o tsebe mesebetsi e mengwe e abetswe batho ba bomme empa fela chege ka nna ga e debata ntho eno gare tsena empa tse di tsa dintho di na le batho bao e leng gore di abetswe bona ga ba neneng o sa nkgolwe ga ba o sa nkgolwe tsamaya o lokena ka gaga gomu kapa o lokena ka gaga ntlo eo monna a phelang a le mong bogolo ba bona o tlo o shebe gore nna boemo ke bofeng o lokena ka gare go ka more ya motho ya dikamanong tsa lerato kapa e nang le mosadi tla bona o ke ena le bethe ya lotsweng o tla tlo o bona le dišhiti tseo tse kentsweng mo o tla tlo o bona gore eno a go na le motho bophelong ba gae tshebeletsweng ya lesedi mamedi meraro metsotso ka morago rapela re tlale jalo mogatlhele wa o qatela RQB tshebeletsweng ya lesedi le ponto o wa selela.

0: Lah ping. Ha ke bua ka o arolelana boikarabello dikamanong e seng ka lapeng fela, ke bua ka motho yo e leng gore le yena ga o mofa tšhelete le yena o fa tšhelete. Mona re bua ka 50-50, o mpha tšhelete ko o fa tšhelete. Ka lapeng o tlhatswa dijana, ke tlhatswa dijana, o tlhatswa washene, ke tlhatswa washene. Ke a tseba re le balla tseba ga nna ke la tlhatswa. Jwale potso ya letsatsi ka jeno selong sa letsatsi re re wena na 50-50. Ga ke re bana ba balona ona ba letse tla kwantse ba ga ke 2026 ke 50-50 ona jena 50-50. Empa ba tla tabentsa di allowance mona tsa ofia tšhelete ba batle go etoboketsena gore ke 50-50. Ene rehlele ba tsebe ga e batla ke re ba re 50-50 ga re fe tšhelete. Tata ga maphosa ona jena o itse sege kang ka lefane tsa bona ga banyala. O ka nna thola ke nkile fane ya mogadi wa gago. O ka etsa jang tata? Go na le molao o ileng wa tekenelwa ke Poresidente Ramaphosa o reng batho ba baabuti kapa ba banna ga ba kena lenyalong ba se ba kanka difane tsa boausi. Ee. Wa utlwa naana so o la tumatlhomola motshwari ga ba kere motho wao ke moleboe motshwari o se le boponto kubeka. Babedi daala botate wa bakata ba yagana le babuti wa bakata ba yagana thweno empa ga le rata go lela ukwentse otho he basadi ba fuwa menyetla hehe gona tsena le tsena le tsa se le fuwe menyetla bjala le batlo e sebedisa o itse se re kang ka fane tsa bona le batho ba nabega ba kolota mme ga le ka ga dikoloto e batla ke ba ga sokole mona motho tla ba e sala ntse ba tla pitso tsuba le pitso tsuba le sa motho le ke enda da ke pitso tsuba ne ke pitso Bernard Kubeka. Ke a leboa batho botlhe ba mametseng tshebeletso ya lesedi ka ba ka gopola o seneng ke ruta le ena sekolong e neng re le bathusi ba matitšhere sekolong Masaleng Primary School Sibongile Kubeka o dula mane Ficksburg letsatsi le monate ne e kopana le ena ona ba letsenang tate se ba monkile pont ya ke sala ngwanana se ka nna tshwetsena onna mamedijale re batla utlwa he gorena wena na 50-50 dikamanong tsa gago tsa legato e ya o sebeletsa na ga ba o tshwantse o e phela 50-50 dikamanong tsa legato. Mona re bua ka boemo ba go arolelana boikarabello dikamanong kapa ka lapeng. Nke go na le ba seng ba etsa bane ba le lenyalong, go na le ba ntseng ba etsa bane ba le ntho. Ga ko utlwa monate jwang ga e balega golelana ga World Cup ngwana ba le tsena go batla dikipa tsa Bafana Bafana ona ba letse na iwawa ka o rekele e utlwanang le ena ona jwaletse. E re bometsotso ka morago rra pele ke mokgatlhele wa go qetela ke a tswa ke a tsamayo reng ya bobedi a ke tswa reng ya bobedi o tla ba teng fele moloi ditheo wa dikalaneng re a qetela nna le ena la boraro tsena re boela re gutlwa mafelo a beke moqebelo le sontaga jwale he sena se bolela gore ke sa lonama mmomo ganyane ha ke tswa mosebetsing kwa Solf X the P maqhubung a gaso 87.7 go le bajalo 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 SABC plus re teng go renya botshelela thago breakfast ya Lesedi FM o tla ba teng thwasa bathukara Lucky Shepherd Jonito o tla go renya botshelela go ya go renya borobong maletsatsi se jake tholana moletsano o tla go renya borobong go ya go renya leshomele metse medi go renya leshomele metse medi a fetile ka metsotso mashome a mararo thuso o nketsa motaung ke maloma mafatlha o tla o nka metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra leshomele metse medi go le bajalo go renya boraro ga o tla gakgathang tate e tlabelela bogago mohoma temeng ne ke momabetse tsatsie tate motau a tseba ga ngata ko boetsa ya re go le nane o lefela ke sa tsheya ke momabetse mme ke ke dumele gore le nna jalo ka sebogodi wa bona ka nako e nngwe motho ya tla ba omametse ga mamero ke batho ba fapaneng e mongwe o thabile e mongwe a thaba e mongwe o na le stress empa ga o kgona gore pele dihora tse o di keneng o le mosebetsing o boentse mo mamedi ya sa thabang kapa yaneng a na le kgatelelo ya maikutlo a qetelela bososetse ke utlwa ka ke achievement e go ke opola ke tsheya bona ke sa batlo go tsheya ke batla ntho a ebile ke ena bona ke bo hopola yadi o teng meso senyo mashume a mararo ka mora hora re shebele bense medi o ya jalo horeng ya boraro re nya boraro topi topi ke mo le bo hema wera tsa batsa ma jalo le thabo tibo semokoni ka re monate le bitswang ka re ke re atella a kwa re ho le se di fm le ke shebe mona o mamela mamedi la la tsogo nya mathata mamela mo mamela le se di fm ke ke monke ke tse tsena ke le hopotsa rena hana ke bua ka motho yena a kenang horeng ya re shumela mesu media fitile ka mesu shema shume mararo ke bua ka ma tshwele ke na
1: muruti November una rera a periskek a mana no so shotisi sa kana ka kereke mo tsandwa
2: hey ne ke bua kereke ka ho
1: November
2: ne ka ho wona ni wa ka le ka ngwele dile
1: ngwele lang November ngwele le mutsule la banna
2: O down one of you at that I think it was
1: one. Ah, it's full of November, man. Ah, man. Koro wa tsibona surupi sena. Si itseng ti ti ti ti. Mi si fa ye mo. November. Ah, we end to December ya how November.
0: Mamerike nako ya 5 play at 1 ke tlo bapalla dipina tse 5 tsa go rapele di tlabolana tse tlhano tsa go rapele ke tlo bapalla pina e bitswang ka gore ke How It's Supposed to Be Me e teng o tla utlwa kwane George Levi ka morao mo ko bapalla pina ya Mphosebina e bitswang ka gore ke Lerato go na le pina e tla ngolatela ya Mawelele e bitswang ka gore ke All My Life Mawelele ke abutiane ya tlale hwang go ya ka menyenyetsi yane a le dikamanong tsa marato le naledi apiwe naledi apiwe na o qetile sekoloneng dilemo tse pedi tse fetileng mamedi tshebeletso ya lesedi empa o fitlheletse yona jwale tsena o sa atlaile agolo se dikwadikweng sena sa mmino re ka gopola o na le teng o ba thontswe mane dikgaung tsa metro jwale he ba bangana ke mang mafelo a beke go ne o na le lekompo ke lekompo o na le mokete wa mmino o bitswang ka gore hana ke le kompo mang o tshwara mane province ya Limpopo batho ba ne ba bua jolo ka Shandesh Shandesh o utlwana le ona utlwana la usu ono thweki mimi jwale ona ola mo feta fela mono jolo hothwe a usu yentse ka bo mo jwale ba re eno latela tselala mo shaba ka tya qata ba poise tsa di camera ba ga Shandesh ntsa magata nna ke tsebe o ka hopola hore o dile mo di 22 Shandesh ma shume ba bidi le metse medi o bina mofuta bona wa mmino o bitswang ka gore ke lekompo yona utlwana le shi ka re jwale o sa movile one jwale ena mamedi o kile a bona ntho tse batho ba di etsang dikamanong tse lerato motho a fitlha a o sie wena o ntse o le magatong o ntshia jwa nna ntse ke ratana ka le wena ka thata e wy o ntshie obaneng o ntshia nna ntse ke le magatong kore le wena ka thata wena o batla breake jwang se ka njwetsa a ke tsebe o tla bonana o e sebetsa jwang se ka ntshia ntse ke jwala le wena nna mamere tshebeletso ya lesedi ke nako ya ditlabolane tse tlhano tsa go rapele 5 play at 1
3: ke tseo ditlabolane tse tlhano tsa go raya pele lenaanong la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela dipina tsa lerato Le Ponto wa Selepo Lenanong la RQB
0: Kabala re tsehlano tsa go rapele Lenanong la RQB All for my life Mawelele principle of last sadness Pinete ngotla yutlo kwano e bitse ya Enigma Donald Lwandlunkulu ka pino e bitse ka gore ke indlelenhle o tla yutlwa Why I love you. Pinena ke ya Major, ke tlo e bapala le ya Charlie, e bitswang ka gore ke power of unity.

0: in the middle of the night, punto. Τζουέλα, ο Τζουέλα. Hi, Kimona, Nina. Kinkili. Μασούμε από πίδι. Να, να το μου λένε, είναι 20. Hi, Hansevillis, punto, nix. Εν είναι κουτσά, όλο κουντουί. Μαγαλού κυλιέ, βάνε σε πίτσο φαλίτς. Ούτω σαν τσιφαλό, αμαχέλε. Ζωγούλ. Και χωρίς να ήταν ακόμα εκεί. Κουβάει πάντα.
1: Χωρίς, χωρίς, να την πάρω, χωρίς, να την. Αν τα δω, σχολό, ας τα γεγάμε. Άρα, ναι, την να γυβάνα, εν σεβέλε, τα χαν. Ήμιλε, ήμπολο, καλέ, λελά, πάω, πάνε. Una le bonda de baba ngata re nga du tsa ya sa sa se be tsebe u ba tla u zwela ma ba le mfela a khutle a itulela la pe mona a sa etse le tlo wa le na i bona en se bele tsa ba ga go le lana le mmemo ye tsa mo se metsi ka thusa na le na ke tla tswe di phako ye tse wa di diana ge e le en se bele tsa o lo ntate le bona ile go tswa fela o sa bontsu ga ke sa ga ke se be Thank you, Daddy.
2: Abadi. Nomorotsa WhatsApp ke 079-758-5066. 079-758-5066. 50-50.
3: Dumela Ponto. Ponto. Anna ke bona eng sebeletsa. Re thusane ka tlung. Le ena motho wa ka. O ba monate ka tlung. Ke papi Mokona ka Molotsi Fusion School Ntango.
2: Sebeletseng ya lesedi lesedi FM ke molelo wa rata wa le empa ho thwene neng. O tlo fumana le dikamanong tse legato mona kapa le le ka golonyalo go te lona gagolo bontate le matlhatsipa o ga e se le sa sebetse ba lo tswela matlha na ke nnete kapa ke mafosise empa le itse hele tla a golelana mesebetsi kapa boikarabelelwa ka diperesente tse 50 go tho ya go se sa sebetse yena ntse a sebetsa la o mo fa gake mona go tho e ga ke ena o re ka go a motlaba e kare ka go tlhatswa ke masibi anoko boshi Aiko. Babedi. A tsa botlhoko bo ke utlwa ka nako nngwe go kena marandra mo o fitlhe kopana le post ka papo se re. Monna se nang go loe this. Moshanyana sa sebetseng tsena le tsena. E ho botlhoko bana ka nako nngwe batho ba ikgethelo ge ba ha ba sebetsa ba ikgethelo ge ba na dikoloi. Ha ba ikgethelo hore ebe majitama nga betiro ba feta kapa banna ba ba ba betiro ba feta nana batho be leng gore ba hula ka thata bophelo mmone ba leka bophelo ka mo ba ka gonang ka teng empa go thata ntho di gang di yana o kopana jolo ka wena wena fela ga itse di yaka hene ngwe ya di restaurant mo batla fela o siela ha ile CV fela ha ona mo bitswang teng o soka nahana banna ba palame dithuthuthu tse tsamaisang dijo bana ba gata wena ona na re ne re tlala o kena sekolo toro tsa rona ene le go ganna bo dithuthuthu re etsang Rezani. Ya ne se tlo re batla ba bo di pilot re batla ba ima empa nne ke batla le ipatla hona mo mo ke teng mo ke sharp le. Jo le mamedi, ntho ke le ka ngo bontsha ke ya hore bo pelong. Ke ne bile ke ntse poso ho magangana ko nya o feta mona ke bontsha hore. He re ne re batlile ba baholo jwale. Ga ba holo na ba le tsena a thene di message ya la re jwetsa re le imetswa ka la ka. E o thata. Ha o tla ho sheba bo go bona fela o sentse bo stress a gala kwa nontso ho la o no sina stress o no bo batla fela o batla be mudia wa ya batla o batla ngwa e batla gore na di jotse kopantsweng ka tsone di kopantso jwa ene se taba ha ho no ja fela bona ba le ji la o ja ho la pole ka fridge ntso he tlwela pole ya ngwana wena o botla ja ntso tsa ngwana ntso o dutsi fela ka mona thakatsa o ntse di tlola metloma gaute go e batswadi Re katella ga tsela papa e sa batlung ke gona gona ntle ntle ja o le ga batla bo kgabatse 4 ka ofela tse 5 katella ga tsela e lengwe fela go bane fela se go tlokometse gore hey di a bua ha o so qetile dikolo so ditse fela uso sa sebetsi dumela.
4: Ai kana dumela Ponto. Ponto. Ntjantse le mokoto. 50-50 ene ke kibiyang sebeletsa ho ha. Hobane ne nde sa ke mane di phurungi ntse ke le mo. Ya de ra hiketa ho pana kana go ha ke khutla be ke hona ke tlo phea Ponto. E be fela hore ho thusana hona ho ka ba teng re utlwane, empa e seng hore ka nnete yang leng ebe tla re ga ke ikgutlela temeng kwana masimong ka nako tsena ebe ke tlosa tswa dijana ke koropeng ena a etsewa a ka nnete
2: ee tatare yena e tsewa ga ke na tlokwana ke tswa tshwaga ka thata ebe jale tlabe ke tlosa tswa dijana ke fitlhe 086-0304 dumela
5: a le mogenaka nna ke na nako ya 50-50 ntate mme ga etse sa gae le nna ke tla etsa tsaka ke felela moo mogenaka ua nto ga e ntho leng ka moga masilio tennisen
2: ei ke tsholo ka re ba teng batho ba tla olwantsha petso go 50-50 tla o jetsa gore ke nna ke lokelang go godisa ke tlhokomele lelapa nna le bontate ba e leng gore kapa bo banna ba sa batleng gore basadi ba ba tlhokomele la ntsha bona gore e o thata tlhakogeng le ga ba tlo tlhokomelwa a kampa ya mayang teng fela go kopanya gore le ena a contribute ka rontlo dumela
0: Ponto wa Selebo o bua le motlhoka lebitswae nna 50-50 ga nsebeletse ke kamanong mara ge motho a teng bona a lang ka taolo ene le nna ke a mo rata mara ga ke re ke itokolola roo o tlanya tlhogo ebile o ntshepisa le go mpolaya mara rale thata o bima 50-50 ga eo ke ikapa ke itlwela
6: dumela ngwana mme ke mtswala ka monaka David Tony ke sutlwile setlhoo ngwana mme ache 50-50 ngwaneso go nna ya nsebeletsa ngwaneso bane re jarisana merwalo ngwaneso gore ka mantswe a mang ga ke emailo ke le mo ngwaneso hache ke number one ngwaneso wa tseba ke tabane ya o thusana bona bane e mong ga wele e mong o phamisa e mong hache go nna ngwana mme ae ke number one ngwaneso e tsama monate fela tango ke mtswala sa David Tony
7: kgotso Ponto o peitse ngwana mme ee nae wa thusana empa mme a se ka tefa a mo thusa teng a ntse tlhokala a thuse le o pheya ka nako nngwe ko phee e se ka be sale le ena nako ena kaofela sekolanyane tlokolan known as London 89.0 tanko
8: ee la Ponto wa Select a ngwana 50-50 a e sebetse e tla ba sebeletsa bao e ba sebeletsa mafo na aikho a e sebetse ho ha bana gwa sa ba 50-50 enana ke bana ba dutse mahabona ke bana ba kgutsa manyalo ke bana ba ahlala ke 50-50 so ano ba betere ngwana mme ntate ebe ntate maga motho ya ba tlo apara putugwe ga a bonkebe ntate tlape ke apare mosena ke be mmehe kake ntate bapikitshane maeno ane ma
9: dumela ponto wa Selebo ke mametse setlhoo sa gago ntate ee o ka mo thusa motho wa mme empa fela he e seng ka setlamo gobane mosebetsi wa gago wa o tseba mosebetsi wa gae wa o tseba le ena ke ena ntate tiisetso atšhe nna ka nnete ya nsebeletsa ka nke ngwe ga nsebeletse Ponto ai o ka bona gore e se ka ga ke setlamo jalo wa bona ntate tiisetso wa tekete ntate ka ma
2: re le bua ntate mamere sebeletsa le sedi re utlwile hore na le reng ba bang ba re a ke le butleng pele ka yona ba bang ba re ila ya sebetsa nthwena ha re tsweleng pele ka yona bela a kgothela ke le siyo a pente jolo ka ha le nna ke kgona go sala le ngwana ke tlhatswa dijana ke phe a pente a kgothele ena kapa e sebetsa le bang 50-50 ha ke sa sebetsa mfe tšhelete yena a sebetsa a mphe tšhelete e taba digata empa go na le ntho e ke ithutileng yona e wa tseba mesebetsing e gagolo ya ka lapeng o kile bona motho wa ntate o botswa go tlhatswa dijana tse tharo kapa tse nne fela empa ba na le maatla a go tšhepa sekoti sa toilet mme mosebetsi wa go tšhepa sekoti sa toilet o bo boimela empa ba na le maatla a go ntsha washine e ngata e kana na na vale tsena never ke go bala le ngwana wa di le motsetse tla santsana le bodikgwedi ke ka nako e wa tseba di skill kapa tsebo tseo modimo a di abetseng basadi ka nako e nngwe ke tseo e leng go rona gana tsona le di skill kapa ditsebo tse fuweng batho ba bontate go na le batho ba bommetse e leng gore di ba imela botlhoko ke sebeditse go lekane mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maotomane mo re sebeditseng gantle pele ya pele tshebeletso ya lesedi ga ke tswa mona ditheo wa dikalaneng o tloa goreng ya bobedi go ya jalo goreng ya bokaetsimane goreng ya botlhano goreng ya botlhano makumane Aforika Borwa good morning and good night re kopana mafelo a beke di a roropa moqebalo le sontaga le ponto wa serepo bye bye.